0: le bomme le bontate ba o silwa budi ba malata thojane ya ding e se ba ngore ha ga fihlang tlo kholose ya le moyeng ke ya kokota ha o bulelwa tla bulelwa ka tsela ye o hopotseng a ne ke tlile ke tlo kopa dijo a tshe ke ne ke kopa o mpotle ka hora e itseng ka re yena o ha ke bone ka ka re dijo diteng ke tsa mohlala ke tshojwana maleti a thojane re buletse sia le moyeng ka moga hora ya le shumele metsimedi ka moga di hatelo di ditebo ke nako ya ditsebiso ya ho re nya pele tse kopaneng le ba kokotang le ba ikitika ka hora ya bone re buletse hore re fuma monyetla o tswa ho re nya bone ho isa nako eo ho lokelang ho fielwa ka yona ke yona e re buletseng hore re ba saletseng ka ditsebiso kapa ba di fetang ba ka kena ha re sekeng bana beso nka halefa hore ha re ne re kopile ho bejwalo hore ho bejwalo ka tsela e le reng ho tloha manta ho isa labohlano e be ba ke taba tse tshwanang ao ba ratuwa ra ikokobetsa re le komiti ya lona le lona ra kopa re ikokobeletseng sealemoya le sona re setseng hlompho re setseng matla hoduma rona ke a ikokobetsa tse ding bana beso a ka tsa tsela pele le tsona ke a leboa ke nkgone kgotso ke legela pholo ngodi wa lona ke a leboa o setamagano bana beso ba santse ba tla bang setse mogago
1: kgotso
2: ha ke tsebe ka bana beso ke a gola o na bua ka ditho tsa komiti e kgolo ha re utlwa gore na ebe go na le eng e re saletseng re tlabe re na le lona go tloga ga jwalo fitlhelela maane metsusung e masome a mabedi ka morago aa metsusung e masome a marago ka morago gora ena ya bobedi ha e letho

0: Eilid.
1: Ka lerato ge.
0: Ka fela.
1: Re tshaba ta go bumela a tsama ha no.
0: Nda de.
1: O tsela ntle go gwa.
0: Ka lerato le ka magetho bana ntsebe.
1: Yo. Ha o ka bona go di golo ka kantle ka bono. Ha isa wa ya re matutwe. Ke ba tsokene wa nne go tlhagisa go tlhagisa ka mora le ngwana la go fela re tlhaya ditlhaba tsa komiti e kgolo ke re ne ke go mo lotwa ke mongkong o tlhela ha se kopane le sia le moye ya le ba phoso go go la go se ba go tlhela e tso ka re ba se a bui go se bo ka tsama go ya bona se se se kwaletse
0: hm
1: a tsama
0: ndate
1: Parola. Parola ina. Ke kala ho yona. Parola ina.
0: Mm.
1: Ho itse. Parola. E se dise ka mabitso. Mme batho bana ba tsena mbiketeng. Ba amohelwe. Ke ba lewa mabitso. Hobane. Ha ba lewa mabitso ka malo o ya ka mile qalong.
0: Hey, e ka go ka ema hantla hore ke tsa makutlwa ka thata.
1: Eh ba le ba le ba di go mitle go lwe. Ka tabona. Go se ntshi. O tla me a tsama mahalo. Ke ka pila di go di ya.
0: Eh data mo lo ka ema mahantla tatwa.
1: How about now, Tatabaka Bukai?
0: Ukala Hantle, how can I make it like you, Hantle? Women Hant.
1: Eh, Alua, one again. Matubana, Baba Fuam Paola. Livana, Baba, ha sima le tato yane a buswang province ba tsaya se a le moyeng mona a tsamana o ta ho pula hore le ha ke le thabatseka go la kokong taba ena re kotlile wa ba wa ya ga ba wa re le se a le moya se na le botata o bane ha hona ha ho ha bona na re tlae la mola jwa me le komiti e kgolo e ge ba tubana ba skema ba amohelwa dithotobolong ba sa kena ka ga di di province tsa bo. Jalo ka ntate ya qeta mo feta mona. Re be nwe molato ma wane utwe. Ge be re bule makalana ge a bulele motho ya kokotang. O mitie go loga tiele ya ona. Ge tla bula le kalana. Ge le bulela motho ya kokotang. Ya sa kopana le maletato yane a a province ya habo. Ge tla e bitsa eng tseo. Maletato yane a rata go re beya batho ba babe. Kore kore ha ke tsebena nka reng a se kamano zelemo
0: eh andat
1: eh ya mmegele komiti e kgolo ya la malgato yana re sebedisa hampe kuna le malgato yane a nkang a theile tojane a tsiba haholo a sa bone komiti e kgolo gore na keng a sa bone komiti tsa di province How shall you let me go Sanimon? Give on another one. But to back on the Kuruhe. Tell I have a lot of drinking. I have a fair amount of Hosani in the village of the car. Kali Provinci, Dinkilo Malab. Kore, Kinalemu ta, Malta to Yan. Tell her to send with a little compe, little compe, to send with a high to Yan. Kauta my Gamela, I had to Yan. Mary is here by so much. I can't even come to our little community. Who will come on that? Tabaya, anything so. In the way, they let Patala so ill Paupara la Yalu. Impa Paparonia, Unakala would be Sally Moya. Sibone, whatever so quality. Didn't tell her I had to let him to me. We are happy. You let him get a man or in Yamone. Havana would allow it. Sally Moya, Sia, how? Not a woman, putty. Ari a ile ya ka tsela e bua ka la go la botlo matu ba mo dimo ke a tsheka ke tate mo re tsile palo
0: o khotsa ntate mo hol re na le metsutsu e mene fela ntse re na le komiti e kgolo ke budiela malta thojane ha nka maga o ho o metsutsu eo ha ile tu
2: ka ra ka tlo ka magetha tsona
0: ka fela
2: e tsana sa go
0: nne
2: Sebile ke eme ka maoto ke tsile ka go duko. Ha sa le go nya ga lana tete bana na ba ipatile ha ke tau theo pela ha o mono.
0: E da
2: ri ka ga belle. Go re bo mmeli bo ntate le ha ba ditaba di builwe simonko. Go ri komiti ya kholo ha e go etsa qeto ntle le go re be kopane le sea le moya. E le go sentsana ditaba. Ditaba le ha ba di builwe. Ha re na di etsa qeto ntle le go re sea le moya. Ga kwa panele sone. Se a le moya ke sona se tse bang gore na mana ne wa tsa marang. Go etsa le rang a se tsamahana. Ya le ha ba se a le moya se tlokometse gore le ha ba lene le buile taba itsena. Empa ka mabaka a itseng. Ge ne re kopa gore go be tsena. Ga ana le la ge le komiti e golo. Ha ba se ke ba ka re qosetsa gore simongkong go itse di tsebiswa di bena go yohle. Tsa maisentse lo ke la go ba teng. A tsa ma.
0: Eh.
2: Maobane go hlaile taba ya gore ha ntate a ntse a kokota ene le ana re kwa le ri be jwale o hlaile taba tseka. Ya ba go hlaga taba mona ya gore go latela gore na ntate o hule bo bokae.

0: etse makala a hore ba le batho ba hole ba tsebe hore ba e ditulong a se mahana ke batla ho yetsa mohlala me ka ka sa ka matla thojane re ne re le moketeng ha hae wa tsiba go wela le ribe ha ke
1: e
0: o bona hore na o bohule bo bokae
1: ke tsiba hantle
0: fela ha go kota o latla le ribe ho ba nona ka thojane Pele matatu ya nona ba ta ho go fosisa hore ha motho a kokota a go se bakeng se ho le ha a kopane le ba ile bokoko. Ba batla ho re etse se ba tlang ke bona. Ha ba se ba etsa jwalo.
1: Ya o bula le kalana, le kala le bula ha le se le na le batho ba bangata ke ntho e tsiwa ye. Ke ho le le di bua fela tsentseng di ipue di ipue.
0: A sa mahano ke le kala la gothe.
1: Eh.
0: Le tsam province ya Maseo. Ba ke itse se se mana go batho ba bangata.
1: Mhm.
0: E ba ba kopa komiti e kgolo gore ka nnete re bona re se re hudile. Ha re se re hudile re kopa gore re tlo ikemela. Ya ba ga dingwelwa. Ka mabanta ya ba ya dingwelwa. Semonko ya ba ya dinelwa.
1: Vision.
0: Ka fa bulelwa motho a le mong ho bana go hole. Na re ba e tla le nne ba e tsene wa.
1: Ha tlo luka fela ke na hano re ke tabatsa gore re di arabele monana e sentse le ntho sa tloetsa hala.
0: Ka tloetsa hala mme wa ka mme ka 10 half ka re fosisa e be ba ntse ba re re komiti e di yang ho araba ditaba. E di yang ho araba ditaba. Tsela ba le ka gore fosisa o tla fumela ba tsama mona ba re meme la stulo a araba ditaba. A ka tsana tse sentse ba di bua. We ha go pa tsara e go kobetsa. Bomme le bontate ha ba sebetse le rona hantle ge tse ba o sebetsa le bona hantle gore go na le batho ba ikemiseditseng gore ba leke gore ba fosise komiti e kgolo gobane ba re ba tseba thojana ha ya tlameha go ba jalo ha ba re se re kgethilwe re le komiti e kgolo ge lekelwa gore re tshetse gore re nepe re se ka ra tshetse gore re fose ke a leboa samano ke nna re ta se tlofela ka ke ka mogeši.
1: Kgotso mme. Ba fitlile hantle mane metsotsong e mashome a mararo re foaletse hora ena ya bobedi. A letho.
2: Ka rona ka magete.
1: Ka ofela.
2: Ka jabana sa go mo itamana maldatunda.
1: Ndad
2: yo go tane ke no ga ga se o marzu ma ba ga tsai a yo je di mo se se ma joma a go se di se le fuwe o ndad le bo mla go miti go e ka ndi la ga me tega le bo go ke ga ba tsa bona ga ne tega le bo ile ga jana ne ra ga ndi ba ga tete se patse ga ne tega ga le bo wa se e a se ba
1: ndad
2: ha di re tabu jana pa re wa
1: re se re fitile ditabeng tseo tsa komiti e kgolo re tlo botsa batho ba neng ba ile ka hodimo ya setlaba sa mantsina ho no le jwang
2: ke oho pea ha ba re se re fitile mono ke se ka hodimo se ka maga ka hola go gonga mane ke kopa fela hore ke utlwile o ditabe di feta mane ke ne ke na le selo se bo go nyana ke na na yele mpa he ha ke tlo a se fitile mo ke go ba me thaba le nya ka le ke bo le me sa le bo me ba di go ho ha ba be ye tlo ne ya go ba ga le ma ha ba ye tlo ba di bela ma ma ba ka mo ke mo le mo tlhaja ma go tlo a ke go pata ba eno me thaba le nya ka le ga e se ha ke tlo ba ba mo fitile go
1: motho mo le mo nga sa isa ma ikutlo a ha e jwa.
2: How do you inform me? Gwala yo go se be tso re bua ka sona. Ke ya ha ke ka go wa go nne ke se mo ka ya ke ka mpa ka se nya sha le ka mpa ke ya ba go bua go thuwa di ba mo. Ke ne gile o ba yo le gile ka go ke o sa ya se boko saka. Go no be ye se le ne se go mo no sa go motho ha a tla a shwele o na go mo badimo go etsa jwang
1: go etsa
2: aba o tlo go mo badimo ntho ke nda tsa se sotu ke ntse le bibu mona ya ba bonda de ba bang le bo mme ba bang ha ke ba ke ka go di bua ke le pele bo go ke sa batse ro ba se ba re ha ke tlhaja maikutlo a ka ba ke diela batho ke bua ntho di sire ba tabela eng ke tla ha go bona bona bona bona bo ba dinga ntse ngwa di ke mpa ba ke tsaka to ya go la go ke bua taba e mme ke a go ga se ka ha yo le se are mo ile meta ba le nya ka le ba re siko e ga nna ba ri a bua ke go pa o e ha ba ke taba e botlhokwa meta ba le nya ka la
1: e le male ta tlhojane a ke na maikutlong a hao
2: ke le male male ta tlhojane a ke na maikutlong a ga ke di ra ga mo thelo u di ra ba thino e mle ma bua ka mo khatse go sa go tsela ka le botlhoko bona ba di tsantsa sa ntse ke yo ka ba tu ya ne ke ke no ba ke ga empa ya ke ne ke re
1: meta ba le nya ka ya ba mo khubia teng ha ba khalemile
2: a mo dilo dingwa ba le ya ke ke magetlo a tswa ha ke tsena mo sele mo ya koma me ke rata go jenga ha be le so jire ha e ba go se bitse batho ba itseng o re bitse re tsira ke wa nwe e tabe ene ngwa di se me ja go tlo ga se mongong ke go la tlaso ke ba ga le ga nke ja le bo sa nyi go pa me thaba le ya ka le a bitse ba khuwana ha ha be le so mo ha ba tlo ga kene ha e ba se bitse batho ba itseng ba bolele empa ba se bitse ma re ha o fela ba bolele o ba se bitse ma re ha o fela ba ba lugwa ba buwa ona ka pa go tlo bua ga so ke go pa ta ke ke feta ona mo rumme ke me thaba le ya ka la bua ba tlwa ha yo se so ba se bere ha ba se be di ha ba bala ma ikutlo ke sa mang ba bolelo ga ha ba ka tlo ha ba nda teng yo le me ba nye yo le me ba nye
1: oh
2: ke a le bua me ke ne ke yo a tsama ke nda yo rena ke no ga ga so yo le ma su mana ba ga
1: a tsa o tlile o hlokontse kutlo
2: ha o tlo tsare ya ha o tlo ga di bua ma ikutlo o tlo le di bua ga ka ma ikutlo ga ke na na di ke o tlo di bua ma ikutlo ga nna mme ke ha o bua se tlo e ga nna ba ntse ke fosa mo di mong ha a fika a tsaka tara e botlokwa mo tlo ma ga wa 10 e tlo u bua ga ko e tlo o ne pa ding tlo ya ba nda be se ga ha se tlo mo go le ma no fika ha ntle ga le kwa no di mo no di mela mo ba ha ha tso fetse wa di tsa di khomo taba ntate o hlabu ya sa mura a sa sa ha ha di se go mo empa o thi o patwa mo ya kwa le sa ga di go o go ntate mme ha u busi sa ho ile go nna ntse ga go se taba e ile ngwa di sa bo hlobola bona
1: ile nna ke tseba ho thi o thi o be u ya mo ya go mo no e be ho bulela di go mo di tsama o di maha
2: a ke ya ba se hlobo ya ba ya ba thuya le mo ja di se ga a se ntse mo go ba di le mane o a hlalosa ho ha ai ha u thi o be uwa monyako go thwe ha hloka etse o patiwa monyako a le sa ga wa ne ke motho a moholo
1: fela o re ditabeng tsengata o ska o ha re etse tjena ke leletse fela o re ditabeng tsengata re tlo dumellana ho bane ho ya ka dibaka ka o fapana kapa ee ho ya ka dibaka ka o fapana dintho di etswa ka tsela tse fapaneng jwale re se ke be rang ka ho na le ho fosaetseng re se ke be rang ka ho nepaetseng ho na le ho nepaetseng ho feta ho hong re mpe re mamele fela hore na mahlakoreng a mang dintho nne di etsahala jwang mahlakoreng a mang ntho di etsahala jwang
2: ke a leba ho bua tsamaya le nna ke ke rata jwang ke mpa ke di ya kwa ta mono mo o so kwa jere ke re motho a hlase a le mo so a se mo kubiela di mo nare ntate eno motho eno ba di ela batho ha o zimbo tse
1: le tsamaiso ya lebollo fela le tsamaiso ya lenyalo fela le tsamaiso yang e etswa ka ditsela tse fapaneng ho ya ka hore na dibaka di fapane kapa moetlo wa mono e reng kapa e jwang
2: ke a wa yo tsiya le bua fela ba ira ngwa tsa hona hona e batho ba le ba tsiya ka di ba le u go re tsira ba se tsira ba ba bua mo ngwa ba ira tsira ba tsira ke di bua di tlo mera ba ha ira ha o ile a meta ba le ya ba la u ba tsai taba di ke a kopa go ye ya ke ma ba re tswe ba tsu ke thata
1: o go tso ndate
2: ke re wa go ba di rudu ma ya ke pa bua
1: ndate
2: wa go ba di rudu ma ya ke
1: hantla ho a go bona go bo a tsiba nke le jwetseng he a ma jantsa ya phela ke bona o lo khubedu ha o bitswa maleta thojane ke ga e bo bana le sung ha ka ntate sinono go futuetswe ke ma jantsa fela je wa tsiba masegune ke bala methwele ba ne ba le ba kae ba tseputso tsetago ba le ba gago ba le ba le ba kae
2: ke

eyes, eyes, eyes. Hey, for a moment, don't your kiss, eyes, eyes.

Okay.

Oh, my baby.

0: Alan.
1: Ka ba re la magel.
0: Ka fela.
1: Ja ba sa go mo ja ma la ba de duya.
0: Ndaz.
1: Ne go ke ga le di di ne ke di a ka di na sa sa ma di ya le se ge o son ko.
0: Ndate.
1: Ne ke sa ha ga ma ma ma. A o ka ma.
0: Ndade.
1: O na a re sa di we ga le di duya.
0: Kana kwe ngwe re kitira le ta 24/7 re ne re tshakele ha ga ngwane re khutletse ding re di utlutse ding re
1: se ya ri re ke wa ha dubu o re bua ka taba tsa ga sa ba u ba tsama sa machine ke monna de se yo ya ma o ba ma ma ba ne ha re bong hore bo tate mo ba ma ne o sa na ga ha bua ke wa ga tsa za mo ya re tsha ya bua no
0: sa sa se ga di bua go bane
1: go tla e le mo go tla nka go di ba ba ru je ska na go go tla tlo ya ka ka mo tsa ke tlo bina le ba le ba se bile wa bo go no ba ba ga ta ye re ke tlo ya ne ne ke sa ke ne ke sa ya ka ne di se ya e ja ba ding ya ka ru ka ne ke ba ne ke sa ya ne
0: o a o ge se di bue e o tlo ke se ga di bua go bane di tsona dina le eng ha re ne re bua tsohle ka ofela ho hle mo go tswang teng go ntse re di bua
1: ka ke tlo ja ba tse ha re bua ja tsa mafundi ke bone mo ngwa re bimba mo no ba tla ke tres ba ga o no be tla ha sa ya
0: ho no le
1: o no be tla ha ba sa ya mo no
0: he e hle
1: e bua ra ma ba ke u ka ra o ba
0: ya le ba tsuba ge ba ba manela go feta ba no ba ne ba ntjotsa itsa ke hlaka go ba ka ba di sana ba ba ntjotsa fela go ya ne a hlaha mane ke ya o tla mahano
1: ka ne dira ha ke le ba le tsone
0: ba ntjotsa tsona ka o fela ba ge le hantse le ge le hantse le ge le hantse le ge le hantse le ge le tsebe nentse ke le mametse
1: ho ya ba tsa mana go ba ge go re re u bua ha ha o hutlwa ho le mo hueng teng ho bua ka tota teng ona go le ya mo le mo na to le ya mo le ya mo le ya
0: e le ba go le ba go se kena ga di bua
1: e ba go le ba bang ba ba ha ga le ba tswa ba he ya ya ga se bo mo taba le ding
0: he
1: a go le ba go le ba go
0: le
1: go nna ga so tlana yo wa kgeta o tadimile ha tla putse ha tla ka se tlana se ke se kudu
0: mmm u tsanda tsano lo ka pele nyana ba tla o tla ditabe
1: o we ba ka se ndu a se ile
0: a o go nna ka tse go se ke je di tsamala pinna tsala ke tse go ntsa sa
1: o ya le go nna ga so tlaneng o go nna bo phelo ke se mphi go o go nna tatai o go nna go manna go nna ka go nna mate a o puthelwe ke ra bong gore ba ka bana ha a se jama ka nete ke dire le teng ka nete ge re ma ya bogo ntse re di dire ho ya le wena ke tla ba ba fike ya ho ya ho sa ke le go ha me re go ma ma me thu jana ha sa tshwe e
0: re ke le tetho jana ha ma mele
1: o le tetho thu jana ha sa tshwe hela
0: e tate
1: ke re bua ka ba ba de ba di a di si wa ba go di ba ba ndolde ndate ke lokela ha ma ha unwa mogena ndate ba ba ba ipatile ndate ga ibuka ndate ba ba tsa ba ne ndate ka ndate thaka dia me kuti me holo ndate a bina mola ga ntso ndate ke tsaba bo hale botlang ndate o tla sala ba mogena ya ndate 660 ndate mo holo ga file palo ndate mo holo tisa ntate o ka mo seka kwa wa go di ba ba ba ngolo ba ngoda ndi di ba tle di ba ndi le ma dipi wena wa ngolo
0: ngate go kola
1: ka nna le go bo bola ya
0: ho ba ne
1: ha o tla ba ma ganje mo tle le go bo
0: ha ke tswa kae
1: ha o tla ma ganje mo jidi
0: e
1: o tle le go bo go bole tsedi
0: ha le go bo go pa ma go bo go pa ha sele di suka thuso ya ntate mo di mo thojane
1: ke ba ba re o ya ke ba ba go tsere tsi tso tso ba ga tsanya la tsiya mo
0: ke tloja ke le le ka ba la re le ya go mola ere ya nyala sentse ke tloja ka tswe la ke tlo ba pala le yona
1: a ka ba yena wa
0: ha ho ha ho ha no bo ni majanjaje a tsebang ke le jwetse majanjaje

0: Mela majanja abila.
1: Hai majanja abila man.
0: Utlo wana mokete wa ona.
1: Ke nna ke ya moketeng wa majanja. Hai majanja, hai majanja, hai majanja, hai win majanja.
0: O hopola ke dia o dira batho ba gago.
1: Hai majanja, win, win, win, win, win, win. Ba sa ke la ka bana ba kwaetse gore o kgubiedu fela ke ga e bo majanja e tsa jwang a e tsa je.
0: Ke di ya tsama.
1: O khotsa tate.
0: Ngono ngono ka so tlane ke re ya lwera ngono wa ka.
1: Amen.
0: Amen.
1: Eyelid. Eyelid.
2: Nala ga tsala ga magetse.
1: Ka o fela.
2: Ke tsana pa ho.
1: Ngono.
2: Ha o ska beng.
1: E khono.
2: Ke tla u ka motho a meng o ho mo bua taba ena no tse ke ba thola ngata a e tloga ka mogho o e sa bule ya ntsa ho ka ke a bui di taba tse u yeng ka tsela di bue e le ka yo
1: e
2: ke nna motho a bile eng taba tse ke tsana le tsa di bile le ha ena a sa di a sa bua tsa ha
1: Tsaore re se ke ga bua ka tsa ka taba e re e boneng.
2: Wa ntse. A o tla di tsitse. Ha re le ba fu. A rona jo lo ga le tsa ma, nga rona ka o fotana ha rona.
1: E.
2: Le tla thulana le di taba tsa rona se sa tshwaneng go ga o tsane.
1: Ehe.
2: Le di taba tsena tsa rona se sa tshwaneng. Se di ntsa tsona di ba tsawa hore o tsa utlwa go a tsena ha di hloka ha le go ke di buye moyeng ha o jalo
1: ke nnete ke ntse re ka sefa ntse re sa tlo di tshoka o fela
2: sefa ha e di taba ya ka ba ka re empa se mo na tse se go tswa ngwe a ka nnete ha di na go tshe ya di buya moyeng
1: amen
2: empa se ka nnete le go na go tswa ngwe a tsena ha di hlae hantle
1: tsena di kiketsa nna tsa phetwa hangata tsa phetwa e hlile
2: ke ba re sa utlwa ba re ba le sile le bomo ba tla go tsela bohloko ba ba ba bona e ka ho le le le le tsa ha re ne re sa ha le mona le le re tlhokola
1: ho tlo di phatlalatsa di robosa mkhono ke le motho
2: e ka wa ke motho a ntse a tsaya jwa nna
1: me ya utlwa hala mkhono o le motho Ule Austerman wa bona ntho taba e qabanyang ire ke hle ke qale mono taba e qabanyang taba e hobusang taba e tlontlolang taba e kuri e ka nyinyifatsang ke taba tso di bona o le motho mme a se di taba tso ka dulang ho dima tsona ho go tlo di bea mona ibe o hlaisa batho ba bang hanyenyane ba ntse
2: tsho ya nana mmadetsi a ka bua ka tsela e ba ene re buang ka yona le yona fela ntate wa utlwana yena o fa e beya jwang
1: ee o thoge se ke ne ra bua ditaba tsa ka mo jalo kae kae ka re le ganetse ore re bone majantse a tlamme
2: gatso
1: motlhomong ga o utlwisisa fela o utlwile ona bjale kgotsa kgono ga ba utlwisisang kgono ya ba o motolo ka gampe a re ee o itse re se ke nne ra bua ditaba gona hele nna ka nnete gara ditaba tse tsaetseng tseo ke neng ke qala o di bone ke qala o di bona ke a kgolwane ke e ka ba ka botsa gore jwale ke ga o etsiwa jwang ga o etsiwa jwalo go ne le godimonyana gagolo ka nneteng ne seng ke keng ka tlotse ke tlhwa o feta mo ne ke tlhoile teng ya ba neng ba tlaile o tlhoa ba theoa le tsona ka marangrang ke gopola ntate lefoga la ngwana ko gongwa le ena o ne a tlhoile a tswa ka teng ka mono icon ba re tlela le tsona e hlile motho enwa o fuwe ntho a gae o tho hela motho enwa e ne le motho wa lebollo enwa he jwale go etsiwa tsena ke bile ke bona le bomme ba lebollo ba ga melamu ya bona wa utlwa ha ka jana marangrang mona o tla re bona tla re bona go ntheka mono ka ka le hlakogeng le eno ya lebollo ya tsofa yo ha ile
3: tlo ka tsoro ka magae.

0: hai vivi pela
1: selasa. Ba re hei ke sa selahla ba se itsetlile mona lenye ya ha ya Pirates na wa mo hopola ka ka pura pensela sena sa hai tsontso sena sa Pirates m
0: motho eno na le matla ana haisa
1: ene taba o re reelellwa matla motho ha sa ile ke hona re bona go hele
0: eh
1: ha tuchi
0: wa tsela se la sa se sa hai se
1: eh
0: Sibui ma bona ba fela wa ukwa ona a tloa ka sona le go mo atla ha imo ka sona
1: eh
0: tsena tse go naga di re di kalamang tsena se nna ke skalamang a tsena buima ba le ka sona sa hai se
1: eh
0: ena ya gona ena ke ntwa chi ina le ina le dikere tse o etsang ga o hlwa mo epeng dinganeng o ha o kuima ha o tshwela wa la sa fela we ene ha e buima empa bona mana tswa ding a tla mona ka yo e buima e nne ha e tsala le tsa tamabiro tsi
1: eh
0: empa bona na tswa ka yena pero ko matla ka yena ha e
1: heh
0: o ka ga ke le shano ha o tshuru
1: a ke a tse nna ke o na sa felle le le komo fela o na hlilanya thela le sothulena ka ofela o na le nyathela ka yona ka sona silahla seno sa hae
0: ha tshikale di ga ke sebola dilaka go go tshile ke ba se ke nna go ima ye ina e go ima le mpa go mo tlo na thiwa ka era kwa na tla ka yona mwa a tshwantwana dateo ka nnete yena re ne re mo fuwe ka matso a mabedi re le malta thujane
1: wa seba
0: le ka tlhongo ntshwe ke gona
1: ee yahle
0: ka tlhongo ntshwe ke gona go latlha batho malta thujane ha ke ne a ntshe mofuwa bona ka nnete yena re mo fuwe ka matso a mabedi hantle
1: ehle
0: wa gona a mo sebeleditse hantle le batho ba hae ba bontate ba lebollo le goja ba ila nna ba thinyathinya hae bala ba mosebetsi ka gantle le bona ka nnete
1: ha ke utlwe tšhaba se ne se le mo nna motse ono ke bone e le motsana le eo o potileng le eo o potileng fela tšhaba se ne se le mo ne se tswa kae ke bone fela gore fs e ne le e ne futuile
0: Iya.
1: Tsela tsaba sine se le mo ne se hlaka emetseng yo. Ha se re bua nnete re tsaba modimo.
0: Ah wena ha o tsebe ka sabeng ka mo hana wa bona motho o ka ga skoting yana go itse.
1: Eh. Ke bone le matlo a ka balwang. Tsela tsaba se mo nwa iko.
0: Ka u dimo ka mo hona le metsi. Ka u dimo ka u mo ka mo mo le ine le theola teng.
1: Ehe.
0: Ha o ya kwa.
1: Ee,
0: ha o sa ile ka mo lefela ona le metsi ka mo le ithuelang.
1: Ho no bile ho na le lefuleleng le tswelelang ka pele. Fela jwale ha ba mafua na le mabedi fela ne re shebile tshaba se se ka lo se ke motho eno ene le motho wa motho wa batho.
0: E tshaba se se motho ba ka ofela o ie se motho ba ka ofela. Metsi e ka mo le lengata ha bo ho helela kwana ha bo memona ta ho phithelo. Ke metsi fela ka mo lengata. Le ara mo mona ga la teng hona le o sa ile o ne ga sa ile tsi lo ra kung. Mana mo la bua ntate mo gana ya ne wa teng ya.
1: Mhm.
0: Le je ga mo ne meng a tai ha o finya le mpa sala bua le bona o luka ga sport ha o le motho a kala ngo fika o ka makala wa. Ke ka nna wa o mofela. E meng a ta ra o finya le mora o ha ba o sala ka dinga mo fela. Ke me tse fela ka mo.
1: Mhm.
0: A se ntate o na le matla ana ana e sa ka nnete ena o na le matla ko re o ka pakelwa le ko re patwa le me kitinye ya thuyane ko go hohle bona bo di kgola koko mona o ne o sena mo sa ente o na a thaisa hohle jwale o kule le batho ba bo paka go ne le motho a metlae e ka ngwe se ile fela sa o kule le mo gana ha mo paki

0: wa mutlhene lo fumana ile motho a modimo a ka ngo sile fela a sapa go go mutlhene wa jwalo
1: mm
0: ya le bua se a u tsamana ha ke tshwa ka lo ke ndate 6 ya bile ka mara ka matshwabule a
1: ke a le bua ndate 6 o 6
0: thank you mama
1: letsatsing lena ke letsitsilane leo Afrika Borwa le bitswa Youth Day letsatsi la batjha le bitswa letsatsi la tokoloho Freedom Day ha ke sa tseba fela pina ena yena ke na le bonnete ba gore e tlolla e re ke letse pele go bona pele e tlhelele sealemeng sa Lesotho pele. Lelethu Khumalo baesekopo ena ile a bitswa fela Sarafina

0: Khaled.
1: Kom ahead.
0: Go fella.
1: Richawa na fa go. O phela handlas nami.
0: Tala ga tole ka maghetho wena ntswero.
1: A tsa me ke pega nya to phela handlas mining sama ya mogoko.
0: O mme.
1: Ha ka tsana ne ke kwatile wanga ke sa fihle pela hao.
0: Ehle.
1: Poe.
0: O no tiketsa.
1: Ke la o dela ho fua. A go wetse ya sokodisi.
0: Ehle.
1: Ah, komano ene ke tlo e wa mana tsatsin lena. Khomonyena. A le gale ba ntse handle go fela gore ba mphile. Ndle na bona kana go ya bona e ba ba.
0: O no e ba tsaka.
1: Ah, ke le wale. Wa tsela ntwe tsa ntwe tsa mohala ka bobele ona le metso tso e fuwa. Pele ba mphile mohlaba ba tlang go. Ha tsoko ntwe. Hai, a tsa e. Ah, che. Mo ka nnete. Wa tla ke mpa ke khotletsele tsa fela ho mkhono tsa o iketsetse mo go ka nnete mkhono le o bua ditaba ho latela hore na o di buile jang ka ba ka motlatsa.
0: Mhm.
1: Ke ne ke makala ha o fuwa ina e fanang ka jeno.
0: Eh, ha ha ina taba se re fitile le yona ha se ka mpa etsa ditaba.
1: Eh, cha go ba ya re. Ho na le maleta tlo yana ka motlatsa modima yona. Ho bane ke ne ke motlatse le ditsehi le modima yona.
0: Oh.
1: Ee. Mm, ka nnete. Ntla ho mona tshe. Ah, ke di mametse ditaba tsohle. Ka nnete tse monate tse ri sampile.
0: Mm.
1: Tsa komiti e kgolo. Mm. Ke ntse ke le teng pela ha ho mona. Ke ne mpa ke ikwatetse fela ke taba ena ya o tshepa diphallelo. Ai.
0: Amen, haleluya. Jwale ba o fa le moya mo mohaleng ka ntho. Ke a tsana o bua ka.
1: O fua data, o fua ho o etse melaetsa SMS. E o fua metsotso.
0: Ehle.
1: Mm. Jwale o kwa. Ka ha ke ne se ke fellwa hodima eo keileng e ne seng ke qetela nenne. A se ke bona ka se ke le lebota la mono. Jwale o no se na le ke fuwa ngwe se. Jwale ene nngwe ba mpha yona ka ga bo be di use. Jwale ke bona se ke fa le ba tshaga ona mono le ba se ba qetile ka yane.
0: Oho. Jwale ba se ba e fitisa
1: ka ba ne ntle taba. Ka ba ne ntle taba tsa magangang a moye mo ha ke tsebe. Ka e do ra jara sa tsampa ora ora sa o go re sa ke ba fuya ka ga bo medi ela e ke tswa itse.
0: Oi ka itse.
1: Mm. Hai. Empa hela o le ja lo ke ntse ke le pela ha o mona ke ntse ke le make up ya ka le nyetwa ke ntse ke le buile sa maila go go ntse ke buya go lo fela.
0: Amen, haleluya.
1: Re ke le.
0: Fatso. Re metsotso nye mashume a mabedi yana le metsotso e mmedi jole re foletse hora ena ya boraro ha letho
2: tala ga tlo ka mahe
0: ka ofela
2: ka tsaba na sa go
0: ndate
2: ndate ding matla se se bana mo go tsu
0: e ndate
2: mo tsama ri mo di ka bo tsa hantle ha go tswa ho gona ba sunte ke ha ba kena ba ha le tsiko ga ha u ka tsaba tse ka bolang hula ho
0: Eh,
2: ke la ka hopola ha re ne re le go hola go tshaba tsa ha ke tla a e go ha o re kene ke re tsing ba ha re le ditse tsa ya le ha o se se tsaba tse ka bola ke se ile tena tse bo ha le tsela ha a e se ka e ga re re client di go ga hele a a ngwana me go re tsaba ena ya o tsaba go go ile ya mphoka kuka ke khaletse hore nka be ke le hlophisane seo kukwang hore bolo ho kalol
0: o e hlile ke ntho tsa haotse
2: hey hey hey hey hey o tswa ho go bale ha o bua ka yone ke ga ke ngwane a tshe a a hey a a
0: hey bo ele me di ri tsa ne sa ke huwe le fu o ukwe ha bana ba kgwale ba re ba

0: fela mo ke bone o ya bulwa mahlakwa re mmona
1: fela ga o tsamana thadi wena tsa mao
0: ba e bulwa mahlakwa re mmona bile ya etsa bra ba e batakamela mo ba etsa ne ke bone ne ke le teng ha bolokwa mosue e me pusela tso merci a ma ali ali ali
1: sa hai sa hai ho di mo mona ho tla o patisa hai
0: eh
1: tsela ba le ke ra ho di mo mona le ke seng
0: hai bo
1: a o tsamano a ha he tsena re sa buluile ka nete
0: e le ka ha ya le fu ngi le tlhabollong ya mofuta wa yona
1: ke re he la manga sala sa ha sala sa sene mona Kana sala sa se se one del home kwa se to kwa se tsara sa matse. Na we bona mitsele ya matse after man.
0: Ke bone hle u a se mo go ala ke botsa ntate ntate banana ba ipatile ke na itse milione o bohloko ka ofela. Wa tlameya ha hona motho a ka banga hlwa mo lo a fihla ntsa phela hantle.
1: Ke ka tsabela nna le go nwe mong a tsa mang ka leri. Ke bone ka ha sa le ba kona ba mo. O itse o hlole ka maoto. Ke tsaya ba la bona ntse ke bua le.
0: He e, a hlo a hla kae? Ka tlase ka mola.
1: Ka tlase ka matsi.
0: Eh.
1: O go hlole ka maoto e sa le go seng.
0: He.
1: Nna ga tla re se tumelo a re kolo ye re pa ya menga ga e theoela khotsa mahona mo. A ha e go dimela ka go.
0: Batho bene ke tsamaya ba bona ba le ba re ke bona ha re nyuru sa fela le la sa ke thoela nje we he go ba la buke ke ya le fodu
1: a empela o le la se ke na re sa buluile ka nnete
0: ke nnete
1: a ma ha se bene ne tentile se hlaba sa matsieng sa ngolo matsota mmolepe
0: a uno le khubedu
1: uno le khubedu fe
0: a uno le khubedu mona mona o fele
1: na o wa ne ba tsaka ne le pele ha di rata ha di dietsa
0: a ehle di phala me di dietsane ile ka ba bua le fu kukule ke bona di hla di ringata ka ntontso thudi ka di ka di ka ba ne mphala tsa bona ba ne ba ne ba ne ba ne ka bona se di hla kwa lo kwa lo kwa he ke bile ke fuwe nngwe ke ntate wa Virginia re ke kopa ha o nkile phala ena fela o ngopole hore ke tla eng ka mehlena ke ne ke sile ya ka le nna fela ke bona se ke tloa mono ke na le phala
1: a ka di That is no no rust la mahano. Una tsamaya le sutulena ka ofela.
0: Eh.
1: Ntate mo mo mo haisane o lare. Le ha le teng ka udima sa sentsa matseng a re. Ke yena sela a natle ho etsa ntheno a re. Una ba tla re tsebe ho teng a rona kena ntlo le ntlo a hweletsa ka meso.
0: Eh, ehle.
1: A una kena ntlo le ntlo a go tsa rona le ntse le tsetse le shebile ha ka mohandle.
0: Ehle.
1: Ene re motho a ntsa hae. Ka nete re tla sala ka ntse re mo hopola.
0: Ash. Re tlotse ya mo lebala.
1: Ke nete.
0: Re tlotse ya mo lebala. Re tlo mo dia ho mo lebala. Le ka tsela a pa kueng ka yona ka nete re tlotse ya ho mo lebala.
1: Eh. Hai. Ke khala le ha o le tsela tshe ka nete re sebeditse hantle.
0: Amen. Hallelujah.
1: Ke a leba ke nna ba stop le la kae ka Maurice.
0: O khotse. Eyelid. Go fela. E ka ba o la hlwa ke nkgono. Ka pa se nkgono. Hona le maqhubu a tsokotsa.
2: A tsotsa ra ha.
0: Ha go bona jena ke a utlwa.
2: Ke tsaka dintho tse sentse re bua ka tsona re. Re tsa bodutu. Mhm. O le mo. Okay. Ya tla te pedi.
0: Ya.
2: A tsa ya. A tla te pedi. Ba. Ho. A le sona ka je.
0: Me? Mm-hmm.

0: Mashume a mabedi. Ha, ka nnete sefapano ke leshome le nang le metso e mene fela pele ho hora ya bone batho. E fela re se re ile. Hare, re ntse re letile thojane re lo rwang le lona ke hora ya bohlano. Ke hlakwantshutsu hle mathong. Ha reng he? Kapo re itjelle mmino ka nako e ya hlakantshutsu.
1: Unyetsa sa feta sa shuana.

0: Re me tsunye ma eme kai el shume e fela re fogaletse hora ena ya bone selemoenye sa lesotho island. Island. Island.
1: Kao
0: fela. Hey, kapo ke faifi. Sele hile le hlale le bodutu ka bongapa. Ndade.
1: O wa tsala.
0: Oh, eh ndade tswela pele. O no sa utlwa utlwa le ha o qala empa e ka re kwena yo o hlalela.
1: Oho, eh. O se ziwa ka tsala.
0: A kala ga tlo ka magetho bana ntse jo.
1: Ha ga ni jamla.
0: Ndade.
1: Allah le le ba ga khabisa o tlo motho.
0: Ei. Le se nna la sala ha o lo bulukwa male tatho jana na se ke thutile ntho tsengata. Hele.
1: Ha le se le o tsane ya ya mpa ga ba le ho re ya nna le mo khotsa le o ne jo o tsama malwa.
0: Ee. Ke ha ke tla kwella.

0: salad. Aled.
1: Kana ka tele ka maga.
0: Ka ofela.
1: Ke tsama na sa go. Blessed, blessed. Oh no, che blessed, blessed. No le chukuku.
0: Oh, lwa na wa etsiba.
1: Ah, go tshimile ke maga. Ka di wa tsa funka mohle.
0: Dede.
1: A go tshibile ka di WhatsApp ga ja gala.
0: Ah, ebo ke tsene le ba se ke fila nna thotsentle. Se ke fila nna ja tsa maki ya kirekeng. Me a se tletse tletse.
1: Ah.
0: Ya lo wa utlwa ha ke na dinotlolo tsa ha. Ona ke na dinotlolo tsa ha.
1: Ah, a di na ne ba reng ka o fa ke mme la skamaza.
0: Ah, na tsa ka ona le tsone. Ha o ka etsa molaetsa mantse ke di nka nako e se ile ha ona motho e go ba ba ke ba badileng o nang le tsone.
1: A ka je ke botse a o si si pono go ntate mo go re fuwe palo.
0: Ntate re fuwe palo.
1: Ee ha
0: ntate mo go re fuwe palo o nang le tsone.
1: Tanki nna ke tla o tsa go je ke motshwara. E kutlo sang ga di se ganyane ka.
0: Hatsa.
1: Kuku.
0: Hatsa dad. Metso tsenywa shime a mabedi a nang le metso e me raro jwale ge a ge lebile hore nyane ya bo ge a ge lebile hore nyane ya bohlano. Ena dikoko le tsidumela bana beso ha o entse nne wa ka o felelang go tselang bana ke tsena hawa ya madzieng ke ke tseba o no le mongwa batho ba ke ke ba sala hua madzieng ha o ka ba hatwe ke maketse ha se ke bona ke se ke sa o bona a dumela kukuku. Ai.

ke bona ka e ka re ha hona mo kae mo riang ha jwale tjena ko re fela re hlekelate motho ya re tshwaretseng le fielo a tlo re thusa a tlo re hlekela moruti wa rona.

0: le tsutsunya le shume jwale pele ho hora ena ya bo hlano ha re nke mogutu wa rona re kwalle ka thapelo ha letho ha letho
1: ka ratso le ka makhethe
0: ha re kwalle mme wa ka
1: wa mogutu wa jwale
0: ha ntla holo ha re kwalle
1: a o re o kantse ke le rato o kantse ke modimo Modimo a re efe go ke e kgebele kgopolo e le nngwe. Modimo wa gona a kge a kgokobela kgephamise ba gago gobane e me fologa ka kamegaoseto ya gago go gona bana ba gago ba o tshepang ka metlha. Ntate kge ao leboga ge o leboga ka bophelo. Go leboga ka dikgatsiya tsotlhe tse o ntse re tsaya ka tsona go leboge ka motsheletsi o maatla o phethileng mesong ena ya tsatsi lena la kajeno sonolofatsa komiti eo ya rona e kgolo sonolofatsa bathubi empa ka omo tsotlhe sonolofatsa aotlamano aosimaipato ya kgamileng koloi ena ya maitaboko mesong ena ka lerato le ka makgethe le ka maatla a o mo thileng ona. Ntate Modimo, ke nehela tsotlhe tseo re tla di kgetha tsatsing lena la kajeno o tlobe mo tataise le mogamalofatsi wa tsotlhe. Ntate, ge a leboga, ge a o leboga ka maatla o ntse o a fa maitaboko e le gore ba tshwee ka dikanta tsotlhe go lo tshedisa batho ba utlwileng botlhoko ntate ya maatla otlhe ge a kokobela go tshetile mabitsong a magolo a re pholosang e le la ntate le lamoga le lamoya o galelelang amen
0: amen
1: ai wa lata moruti ga monate ka ba sa utlwa ke kgoelwa ha o tlamano ke nkgono shebana golgoteng ke mme thotse ntle diratwa ke botlhe ke a leboa tle ga le bileng mo sebakeng sa rona botlhe tselatshwehe moratuwa wa rona
0: kgotso
1: tanke mme

Mabitso a ka ke a seng a boletse, momamedi wa Thahamiso ho Radio Lesotho. Le tshebeletso ke tswang ho yona e se boletse hore ke Soul Winning Outreach Ministries. Tlasa ketapele ya ntate Archbishop Daniel Makutswane. Ke o dumedisa ka lebitso le letle, le matla, le bolokang, la mokana Jesu Kriste wa Nazareta. Lebitso le o senang le leng le tshwanang le lona, le bolokang jwalo ka lona. Lebitso le lokollang ga maemo afe kapa afe, ga o ka bitsa lebitso la Jesu ka tumelo, o tla bona kganya ya Modimo. Hoseng hona ke rata fela go tla bua ka tumelo go wena momamedi, gore dumela Modimo, gobane Modimo wa dumelwa. Le ga o ka bua dipuo tse ngata, le ga o ka rapela ka tsela efe kapa efe, ga go sena tumelo, ga go ka moo o ka bonang phunyeletso ka teng. E leng gore ntho e nngwe le nngwe, thapelo, mesebetsi, di qala tumelo mane. Ke kopa fela go bala go Genesis kgaolo ya 15, temana ya 5 mono, go isa go ya botshelela, moo Modimo a ileng a bitsa ntate Abrahama, gothwe a nto mo isa ka ntle a re, le lala jwale o tadime magodimo, o bale dinaledi, ha e ka ba o ka di bala, ya ba go yena, ditlogolo tsa gago di tla ba kalo. Verse 6, ya ba o dumela Jehova, mme Jehova mmala go dumela ha hae, gore ke go loka. Ntate Modimo ke a leboga go seng gona, ka lebitso la mokana Jesu Kriste wa Nazareta, lentse la gago ke lena Modimo a ka lokileng, ke qeta go leballa momamedi wa seyalemoya sena se segolo Modimo wa ka. Ntate ya matla otlhe ga le ke le ministere dipelong tsa bona Modimo, ka lebitso la mokana Jesu Kriste, wa tlolose tumelo ya e mong le e mong ya mametseng radio ena go seng gona, ka lebitso la mmoloki Jesu Kriste ke a leboga ntate. Amen and amen. Ntate Abrahama o ile a dumela Modimo, ha a tsho jalo wa e utlwa gore na e ne e leng, e ne e le ntho e kampale. Ha a bua jalo Modimo le ntate Abrahama, ya sena ngwana, ya seng a tsofetse hakalo, le mofumadi wa hae Mesara a sa tsofetse, empa gobane o ne a bua le Modimo, a buisa ke Modimo, a tshepiswa ke Modimo, o ile a dumela. Mme ya ba go dumela ga gae o go balwa go loka. Mme go seng gona tle, ke rata go kgothatsa gore Modimo wa dumelwa. Mme ga Modimo a dumetse, o etsa dintho tse kgolo. Bahebe go kgaolo ya 11, temane e qalang fela e re, jwale tumelo ke tshepiso e tiileng ya dintho tse lebeletsweng, ke pontsho e kgodisang ya tse sa bonweng. Gobane tumelo ga se ntho e bonwang, ga se ntho e tshwaregang. Ga o dumela Modimo, o a dumela gore dintho tsotlhe tse o di kopang o tla di etsetswa, gobane ke Modimo ya sa sitweng ke letho. Ga a ipolela mo Jeremia kgaolo ya 32 temana 27, o re ke Modimo wa nama yotlhe, na ntho e ka ba teng e ntshitang na? Modimo ga sitwe ke letho, go tlhokalang fela ke tumelo ya rona, gore re be le tumelo e maatla go yena. Ke lebaka le nao seng gona kere, ke rapela Modimo go Modimo a tolose tumelo ya gago, a tutise tumelo ya gago go yena, e le go tsebe o mo dumela, gore na ke eng o kopaneng le yona, gore na e se e le ya nako e kae. Ga o ka dumela Modimo go seng gona, Modimo o lokile, Modimo wa araba, Modimo wa etsetsa, Modimo wa namolela, Modimo wa hlolela. Ga o na letho le kekeng la etswa ke ena. Re se re bona mme mo mona go Mateo kgaolo ya 9 temana ya 20, ya neng a bile le phalo ya madi ka dilemo tse 12. Mme na ona sa sena tshepo, a sa bile a sebedise ditšhelete tsa gae a senyetse, a ile dingakeng tse ngata tse fapaneng, go se go sena thuso, a sa jetse gore ga o sana ntho e re ka ra etsa, gobane bophelo ke ba Modimo fela, bophelo ke Modimo, ke ena ya fodisang, ke ena ya nang le maatla, jwalo ka gare ke Modimo wa nama yotlhe. Mme mmeno o

motho a re ho tsona na le a dumela hore nka tseba ho etsa hona tsa re ho yena e morena ya bo ama mahlwa tsona a re le etsetswe ka mo le dumetseng ka teng ntho kgolo ho rona ke ho dumela modimo go thatsa hle dumela hore taba yona eo modimo o na le matla ho ntsha ka ga yona o na le matla ho etsetsa hobane ha sitwe ke letho ke modimo o ho sena le ka mohlakileng ya re ha re kopa bohobe ya ba o re neya leje o re utlwa ka mehla fela ga modumetse modumela ho seng hona o tla ho etsetsa ka moo o dumetseng ka teng le wena hobane ke modimo o sa fetoeng ke modimo o e sale le modimo ho tloha ho bosahlaeng ho isa ho bosa feleng ke modimo ke a rapela ho seng modimo a ka nang le matla bakeng sa momamedi e mong le mong ya mametseng hore ho seng hona o atolose tumelo ya e mong le mong modimo o thutise tumelo ya e mong le mong modimo a ka lokileng e tlebe tlotliso ya hao hobane re a elellwa hore ka ntle ho tumelo modimo a ka lokileng ho ya ka lengolo la bahebe ho 11:6 ha ho ka moo modimo a ka lokileng o ka kgatliswang ka teng re a elellwa modimo a ka nang le matla hore ha ho sena tumelo modimo ya matla ohle ha ho ka moo o ka re utlwang ka teng re thuse ho dumela ho seng hona ntate wa ka nang le matla o re etsetse ka molemo wa hao re ya rapela bakeng sa e mong le mong modimo o tlole letsoho la hao le maqeba e ka sita le ho ba kula modimo o ba ane ka lona modimo ba fole o atolose tumelo ya bona e tlebe tlotliso ya hao wena modimo ya matla ohle modimo ya sa sitweng ke letho re ya leboha ntate hobane wa utlwa wa utlwela o modimo o etsetsang ntate wa rona ya lokileng re a kokobela wena o phahame wena modimo wa rona re a leboha ntate ka lebitso la mokana Jesu Kriste wa Nazareta le phelang amen and amen momamedi wa Thahamiso ke itse ke mema nthabiseng mahloko ke mahlanka ke moruti tshebeletsong ena ya kgaso ya evangeli mme ke fumaneha tshebeletsong ya Soul Winning Outreach Ministries e fumaneha matswata re mane o kaya ha o ka kgahlwa ke go ko lo kgumamela le rona o lo rapela le rona ka sonta ha re kena ka 10:30 hoseng o tla ikutlwela monate ha o ka tla hle wa tla sebeletsa le rona ke a o mema hoseng hona ka lebitso la mokana Jesu Kriste wa Nazareta dinomoro tsa ka haeba ho ka ba le ho hong ho ka rata ho bua le nna ka hona ke 6311 9265 ke dipeta 6311 9265 modimo o hlonofatse a o etsetse ka molemo wa hae a o arabele ditlhokong tsohle tlotlisong ya lebitso la hae amen and amen.

0: Mosotho emetla wa tseba ha se mogwa ke molao ka mona ka phatlalatsong ya temo e ba re tla ofa manane wa na o tloa manta o isa la bohlano mme ka manta re tla ofa ditaba tsa diphoofolo bophekodi ba tsona ka sa le phepotlatsetso ya tsona la bobedi re tla ofa ditaba tsena tsa phepo ena paetseng mesebetsi ya matsoho ka sa tlhokomelo ya malapa la ba go ofa ditaba tsa ntsa ka masimo e ka sana le ka majagateng mosotho emotla ya re lemeng mefuta yohle ka mmala yohle ka majagateng ka mono ebe la bone go fa ditaba tsa ntsa rona mmarakeng teng re eng jwang re tshwanetse go latela methati efeng gore dintho tsa rona ditedi rekwe la botlhano re tla go fa ditaba tsa ne tsa ka mane ka merumo sotho yo motle gobane naga ya lesotho ya kopanelwa e fodiswa ka kopanelo mme a re bua ka diphoofolo re keke ga sia magulo le ntlafatso ya ona morago jalo ka seko o boleletse ya mosotho yo motle le ka go lekala ka monagana le megago e fapaneng eo le yona e thusa mmuso wa lesotho gore e ne e ntlafatse dihaimane metseng le metsaneng ya rona le yona ga bantse ba tsamaya ka rona ga e na lesotho ba etsa mesebetsi ka go fapana ge tla go fa ditaba tsa bona empa letsatsing la ka jono jalo ka ga e lela bobedi mosotho yo motle wa tseba ke setlamo gore re tle re bue ka tsane tsa phepo e nepaetseng mesebetsi ya matsoho e ka sana le yona tlhokomelo ya malapa gaufi le nna mona ke na le mofumagadi mafosi hanyane o sebetsa ntlogolo ya phepo ene paetseng mona mosotho yo motle o tshwaretse boeletsi bo o botlhokang gobane o le mosotho o tshwanetse go tsebe tsotlhe o fumane malebela otlhe e ka ba bophelo e ka ba go ja e ka ba mokgwa wa o lema gore jole phepo ena ene paetseng re tle re tsebe gore e atleile re ntse re sa lebale gore botlhoki o tsotlhe ka mona ka phepong ene paetseng a tamela utlwe ditaba tsa gae.
1: Ke a o tumedisa mmamedi ya kgabane wa lenaneo la re bitsa dihwai lebitso la ka ke Mafosi Hanyane. Letsatsing la ka jone ke ratile go tla go tlhokomedisa mmamedi ya kgabane ka molemo wa dijo mmeleng wa rona molemong wa bophelo bo botle empa ka go kgetholoa go bontsha gore tsona dijo tseo tse molemo jalo ga fela go sa ele tlhoko ditaba tsa bohlweki e leng hygiene polokego e leng safety le poloko e leng storage sa tsona e ka ba sesosa sa mafu le bokulo bona bo sa feleng go dipetle le ditsing tsotlhe tsa bophelo go dulang go na le tshubuhlelelano ka mehla re tlilo shaba ke gona gore re ka thibela boemo bona jwang. Ke ratile go tla bua ka sejo se ratwang gagolo ke Basotho e leng nama. Nama ke se seng sa dijo tse ratwang gagolo ke Basotho mosotho o ka motima tsotlhe empa e se nama. Ke dipalo tse tlase gagolo tsa batho ba sa rateng nama mme ba bangwe ba tloela go ija ka lebaka fela la bokudi e seng gobane ba sa e rate. Re tla sheba molemo wa phepo e nepagetseng ga motho a e ja nama ka ditekanyetso tse nepagetseng. Nama ke mohlodi wa matswayana a mangata a hlokwang ke mmele gagolo re ka tlolla a kang zinc, selenium, vitamin B12 le tshepe. Mme tshepe e fumanang ga re ja nama e matla ebile e feletse papisong le e tswang dimeleng jalo ka spinach le beetroot. Ke fana ka mohlala wa tsona gobane ke tsona tseo batho ba bangata ba tsebang gore ke mohlodi wa letswayana la tshepe mme e thusa go thibela phokolo ya madi e leng anemia. Re tle re boele re shebe molemo wa go ja kgogo le tlhapi e le mohlala. Kgogo le tlhapi di bohlokwa gagolo e le mohlodi wa dihahammele. Nama ya go ha ena mafura a mangata mme seo se etsa gore e be molemo gagolo go aga mesifa ebile ntse e na le letswai la tshepe le ga le le tlasana papiso le le fumanang ga motho a ja nama e kgubedu. Kgothaletso ke gore di pheuwe ka mefuta e bolokegileng jwalo ka go bidisa go pheya ka mouane e leng steam go grilla e seng mekgwa ena e seng e tlwaelegile gagolo ya go gadika go gadika gadika gagolo a re phela batho ba godileng bakudi le bana. Tlhapi le ga re sa tlwaela go e bitsa nama ga kalo e bapala karolo e kgolo e le e nngwe ya mehlodi ya dihahammele. E ka sebediswa ke batho botlhe gagolo batho ba ka mabaka a bokulo ba sutwang go ja nama tse ding jwalo ka kolobe, nku kapa kgomo. Ntle le aga mesifa tlhapi wetse e molemo gagolo ka go fana ka mofuta o botlhokwa gagolo wa mafura omega-3 fatty acid o thusang go maatlafatsa pelo ka gona e thibela mafu a pelo. Tlhapi e boetse e molemo gagolo go maatlafatsa masapo le boko. Bana ba jang tlhapi ka nnete re ba bona ka botlhale di dikolong monana tate o tla bona ka botlhale ba ngwana fela gore enwana ke ya jang tlhapi. Ke ka gona le phepong ya bana ya dikolo tlhapi e leng sejo sa botlhokwa gagolo. Tlhapi e sile ya ga bobebe ga e bapiswa le nama e kgubedu. Nama e kgubedu e sile ya ka thata mme nako tse dingwe ga e jewa e sa butswa gantle ha isile hantle mme ketana go etelele ka qadinga pa kampeng ebe ba ke ho thomeo ha mo fitse wa mala jwa le bohloka ba ho peisana ha se fela hore isile ha bo bebe kampeng empa ho ipheha hore ifihlele motshiso o hodimo ho thusa ho bolaya dikokwana hloko tse ka bang teng nakong ya poloko kapa tukisong ya yona. Tlhapi e fana ka mofuta o feletseng wa dihahammele, complete protein. Hape e fana ka mofuta o nepahetseng wa mafura, ka hona e molemo haholo bakeng sa bophelo bo botle ba pelo. Kgothaletso ke hore e jewe bonyane hararo ka beke. Mohlala wa mofuta wa tlhapi o nepahetseng ka ba trout, tuna le saratintsi. Mafura a tsona a mangata ebile a bohlokwa mmeleng wa motho ka ha fana ka omega 3 fatty acids. Tlhapi e boetse e thusa haholo ho ntlafatsa masapo. Ka hona e thibela bothata ba bokulo ba masapo ha motho a ntse a hola. Mona re bua haholo ka tlhapi tsena tse nyane tse jelelwang le masapo. Jwale re tla kena kgubung ya ditaba tsa rona e leng moo re tlilo sheba taba ya bohlweki, polokeho le poloko ya nama. Batho ba tshwarang dijo ba lokela ho hlapa matsoho kgafetsa. Mohlala pele motho a tshwara dijo, ha motho a tswa ntlong ya boithuso, a keta ho itshwara sefahleho, a keta ho kgohlela kapa ho thimula jwalo jwalo. Tikoloho le disebediswa jwalo ka dipitsa le dijana di lokela ho dula di hlatswe hantle ka metsi le sesepa ho bolaya dikokwanahloko tse ka bang teng. Tikoloho e sa hlwekang e hohela ditshintshi mme ditshintshi di fetisa dikokwanahloko ka pele. Ke ka hona di dijo di sa tlamehang ho tlohelwa fela di sa kwaelwa mono ebe ditshintshintse di dula di dikokonyana tse ding. Momamedi a tla hopola hore dikokwanahloko ke sesosa sa mafu a mangata. Ka sesotho re fela dikokwanahloko empa ka sekgowa kapa senyesemane. Di na le mabitso-bitso a fapakaneng mme ntlheng ya tshwaro ya dijo re tshwenywa haholo ke di-jam. Jams ha di se di ikatisitse haholo di fetoha tjhefu dijong ebe di baka bokulo. Jwale re tlo sheba taba ya ne ya poloko ya nama ka sehatsetsing. Nama e tswa rekwa e bolokwe hang-hang ka sehatsetsing. E se ke ya tlohelwa fela maemong a motjheso wa ka tlung e leng room temperature. Hobane sena se ka fa dikokwanahloko monyetla wa ho ikatisa. Ntlha ya bohlokwa ditabeng tsa ho boloka dijo ke ho tseba boemo ba serame temperature bo sejo ka seng se bohlokang. Sena se thusa hore motho a tsebe hore ke karolong efe ya sehatsetsi mo a lokelang ho boloka sejo kapa nama ya hae. Kgothaletso ke hore mo nama e rekilweng e le ngata, e hle e arolwe e tshelwe diplastiking tse loketseng e le ho qoba ho e beha leqhweng. Re boele re iqhibidise re nto e busetsa leqhweng kgafetsa. Hoba seo se fa dikokwanahloko tse ding monyetla wa ho hola le ho ikatisa ebe batho se re maketse re ikutlwa re kula. Jwale re tlo sheba taba e nngwe ya bohlokwa e leng ho se kopanye tse ding tsa dijo nakong ya tukiso kapa nakong eo di bolokwang. Ho qoba phetiso ya dikokwanahloko nakong ya tukiso ya dijo le poloko, re lokela ho qoba ho sebedisa dijana le dipitsa tse neng di tshetse nama kapa tlhapi e tala ho tshela dijo tse ding. Le thipa e neng e kgabela nama e tala, ha ho yena pahala hore ebe e se sebediswa ho kgabela moroho kapa ho seha tlhapi. Ho bile ho ntse ho sebediswa le planka lane le kgabellang chopping board e ne ntse e sebediswa ho kgabela nama. Dijana, dithipa, dipitsa le thepa yohle e sebedisitsweng ha ho lokiswa le ho pheha nama di lokela ho hlwekiswa hang-hang ka sesepa le metsi a phallang. Ka sehatsetsing, nama ha ya lokela ho bewa mmoho le tlhapi ho qoba phetisetsano ya dikokwanahloko. Mme di lokela ho phuthelwa hantle ka plastiki e loketseng di arohane. Taba e nngwe ya bohlokwa ke lengolo la tumello ya ho tshwara dijo. Ho na le dikokwanahloko tse kgonang ho tloha ho motho e mong ebe di fetela ho batho ba bang ka tshwaro ya dijo. Ebe di baka mefuta wa mafu e re reng ke foodborne diseases mme ebe di kudisa batho. Ho na le dikokwanahloko tse ka fetang hobane fela motho a sa hlapa matsoho. Empa tse ding, ho tlhokahala motho a hle a ye setsing sa bophelo ho fumana kalafo. Hore motho ya jwalo a seke a tswela pele ho fetisetsa kokwanahloko e jwalo ho batho ba bang. Ke ka hona ho leng bohlokwa hore batho bohle ba sebetsanang le ho tshwara dijo tsa setjhaba se sengata ba ye hlahlobong ka mora dikgwedi tse ding tse tsheletseng ho netefatsa hore ha ba beha setjhaba seo ba fang ditshebeletso tlokotsing. Hlala o mong e nka ka hopotsa momamedi ke hore dilemong tsa kgalenyana hone o na le bontate ka pa bo a buti motse mone bo ho tla bo hotse ba hala hore ha hlabile phofolo e ka ba ke kgomo ka panku e ba motse o hle o tla mathabele tshollo fela empa matsatsing ana mo re seng re jana ma e hlabetsweng dibakeng tse fumaneng tumello ya ho heba ka ho hlaba ka pa ho rekisa nama e le ntse tse ba methati e o dilokelang ho etsa ma ya bohlweki poloke ha le poloko ya nama ha isa itsala ise ka ba ka setshwangwe peta batse jwa lo di etsa halang go tsaletswe ke ho se jina ma yo re sa tsebeng ditaba tsa teng hantle mohlala e ka ba ho jana ma ya phofolo ene sa tswa entwa re tle re hopoleng he re tse re lokela ho se jina ma ya diphofolo tseo tse re sa tsebeng hore di bolaiwe ke tse re sa tsebeng sesosa hape re lokela ho jana ma yo re nang le bonnete ba hore e hlabetswe tikolong e hlwekileng ya ba tshwaro hantle ho ntse ho shebile ditaba tsa bohlweki. Re lokela ho boloka nama le dijo tse ding hantle ho qoba taba ya phetisetsano ya dikokwanahloko e leng cross contamination. Mme nama le tlhapi tse bolokilweng ka sehatsetsing di tshelwa ka hara diplastikinyana jwalo tse loketseng e le ho qoba taba eo ya phetisetso ya dikokwanahloko. Le nama e tlameha e phehuwe hore e butswe le ka hare e sejuwe e ntse e le kgubedu bo ntse re bona madi ke meroho he re tla re a ka nnete moroho wa tlameha ho phehiswa haholo o tlameha o phephena kwana re seke ra bolaya matswai le matswaiana a nwa bohloko empa nama yona kgothaletswe ke hore ke e phehe haholo hore e hle e butswe taba e nngwe bohlokwa ke ho ngola le ho beha spekechana kapa pampiri e bontshang hore nama e bolokilwe neng. Jwale nka re kgothaletso ke hore fela ha re boloke mohlweki nako yohle ya re tshwarang nama ka mefuta yohle ya yona e ka ba tlhapi e ka ba nama e ntse le boleng ba yona ba tlholeho kapa e seng e tlositswe boleng ba yona ba tlholeho. Batho bohle ba tshwarang dijo tsa setjhaba se sengata jwalo ka dikolong, dipetlele, matlo a kamohelo a baeti le dibaka tse ding. Ha re utlwisiseng hore taba ya ho hlahloba hore na mafu a ka fetisetswanang ka tshwaro ya dijo ke taba ya bohlokwa hore re tsebe hore na a teng ke taba ya bohlokwa mme re tlameha ho ya hlahlobong e jwalo. Ke ketelle ka ho hopotsa mmamedi hore le ha o le bohloko hakana ho tsetela nama ka mora ditshenyelo tse ngata tsa thuo ya diphoofolo ha re a lokela ho ja nama eo re sa tsebeng sesosa sa lefu la yona. Hape Basotho ha re a lokela ho ja nama e lahlilweng hoba e senyehile dikgwebong mona e re.

0: be hona le nama e nkueng kgobeng e itseng gobane go thwe e se gantle e senyeile e be e ilotse tola sebakeng se itseng e be gona re atla re fitlha re nka nama e jalo re fitlha re tlhatswa-tlhatswa ka vinika go bolaya monko e be re a ja taba e jalo ga e ya bolokega go gang ga re bua ka taba ya polokego ya dijo re lokela go ja nama eo re nang le bonnete ba gore e tlhabetswe tikologong e hlwekileng ya ba ya tshwarwa gantle go latela ditaba tsa bohlweki poloko le polokego ya dijo
1: Sosotho a setoloko mosotho yo motle ha a se a o boleletse tsona a o file boeletse botlhe ba o tshwaretseng bona ko gwena o le mosotho yo motle o tlo o yetse ka seo o se bolelwang ke ile ka o tshepisana go nye fitileng ya mosotho yo motle kage ba ntse ba o phela nthotse monate ka mona ka pheponyane paitseng gana le yona buka ya diresepe re tshwere ka matsoho re tla qeteletse e fihlile gwena mosotho mo o phelang teng ka o di motsohle re tlo tla re ba le buka e buang ka digapa tsena tse boloka metsi le mongopo le yona ge tlo ba le yona ha o finyane ge ke ja ga sia ho ba le buka e thusa motho ya na gata mesebetsi ya matsoho hore le yena a bone hore na ke di fentsa ka di etsang tse o bomme maphepo ba ka mogopelang tsona tse wa ka tsebang o iphidisa ka tsona le o beya chelete e ka sana le yona papa tafuleng ya bana ba hae ha re ntse re etsa tjena mosotho yo motle re imatlafatse o intlafatse o tseba o iphidisa hobane ka nnete ga di kae batho ge bangata ga ke sa ke buile a kana ntse ke le nao mokwaga ke re go wena e ba le letsatsi.

Mamedi ke o dumedisa ka jeno ke la bobedi la le shimele metso e tsheletseng Phupjane selemo sona ke se diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng ke o dumedisa lo hana ho amohela re kena ka hare ho lana la ditaba la sibupeng le lana le o tlisetsa dintlha le dietsana tsa letsatsi ka leng me le hlophela khaso le fapheng la ditaba le ditaba tsa morao gao tsa selemo ya saleso thulana la ka jeno hlophetse khaso ke mme ko phohledi bohlaiseng ba masilantsa pheko ya o lalelang khaso ka metsi ke Selina Mohohla. Mme ka ditaba tseo tla di utlwa boleleng ba lena lenaneo ka ke re tla re buisana jalo le bane ba mokgatlo wa bosofe jalo ka ga kgwedi ena ya Phupjane selemo le selemo e tshwauwa e le ya go ela tlhoko batho ba nang le bosofe le go ja letsatsi le jalo ka kgwedi e tshwanang le tshwauwa ka la 13. Ntlhakgolo ya rona letsatsi re tla ke re tla utlwa dikateng tsa kopano ya yo mohlomphei Makgalanyane e le modulasetulo wa komiti ya boiketlo ba setšhaba a bileng phuthegong ya yona naheng yane ya Kenya. Ke tsone ditaba tse re tota re di tshotlha ka jeno momamedi jalo ka mehla o tla ka letsetsa dinomorong tsa mogala tsa +26659933 kapa 2231 6429. Lebitso la ka ke re Thabile Theko, ga re be mmogo sebopedi.

Mamedi ge metsotsong e mashome a mabedi a metso e robedi ge a re lebile goreng ya botshelela goreng ya botshelela ga tlo tla re gefutsa istelwana re gore re tle re ballwe ditaba tsa gora yeo ka Sesotho e le ditaba tse qalang letsatsi ha jwale go la gabo ka ditaba tse supang ga kgwedi ya Phupjane selemo le selemo e tshwauwa e le ya go ela hloko batho ba nang le bosofe mme letsatsi la la leshome le metso e meraro kgweding e tshwanang lona ke la go keteka batho ba nang le bosofe. Mamedi hangata batho ba nang le bosofe ba eiseha le go kgeswa metseng le metsaneng go latela lebala la bona kapa letlalo. Go feta mona ba phela bophelo ba dinonyana ka ga maemong a mang ba fetola mahlatsipa a diretlo ka sepheo sa go etsa meriana le dithebere ka ditho tsa bona. E le go kenya thuto setšhabeng mokgatlo wa batho ba nang le bosofe le Sotho Albino Aid Multipurpose Association o ntse o kopana le batho ba nang le bosofe e le go ba matlafatsa. Go feta mona ngwagola mokgatlo ona o ile wa etela setrekeng sa Mafeteng moo o ileng wa etsa motsamao wa boithapollo e ntse e le go fana ka thuto setšhabeng. Mamedilaneo la rona ka jeno re buisana le motshwari wa ditšhelete mokgatlong ona e leng Mofumatsa Nampho Maile.

0: ma ile ke di medisa tselo hana ho amohela ka ha rona la ditaba la sweeping sa le mensa le sotho ho seng ha ka jeng
1: ke le bile ha holo ntate le na ke rata ho dumedisa ba ma medi hohle mo ba leng teng ke dumedisa le bo ka medi bo boholo ba sa ma sa sotho le wena ke dumedisa ntate ka dipapisi tsa kgase.
0: Nna re letse hloko hore kgwedi ena ya Phupjane e tshwauwe jwalo e le ya ho ela hloko batho ba nang le bosofe. Le hoja re bile re boetse hloko hore tsatsi lena le tshwauwa jwalo ka la 13 kgweding e tshwanang. Ha re qala ditaba tsa rona mona e le hore mamedi le yena tla tsebe hore ge be nka e le nngwe kapa re se ra siana morao. Ha o bua ka motho kapa ka batho ba nang le bosofe, ho bua ka batho ba jwang?
1: Batho ba nang le bosofe kapa motho a nang le bosofe, phapang fela ya rona le batho ba bang ke taba ya letlalo. Mofuta wa rona wa letlalo ha o mosweu, ha o tshwane. O tla hlokomela hore motho a nang le bosofe o batla a kganya ho feta motho e mong le mong ere mo tsebang a motsho. Ene bosofe ke taba fela ya phokolo ya lero la letlalo, yona e re ka e bitsang ka hore ke melanin. Ha ke tsebe hore na ka Sesotho ka puo e tlaelele hore Mosotho a kgone ho utlwisisa na ebe nka e hlalosa kang, empa fela ke phokolo eno fela ya lero le tlabe le le teng le mahlo hore a sena mmala. Oho, ke a kgola nka e beya ka hore batho ba nang le bosofe ke batho ba sena mmala. Ke ka ba mmala wa mahlo kapo mmala wa letlalo, ke tsenana letlalo la rona e leng le kganyang.
0: Mamamedi, ka nna baemong utlwa o molahlile ha hore batho ba nang le bosofe ke ba sena mmala ka ba mmala wa mahlo. Ke ha hore e hlakise.
1: Ke a kgola ke yona taba ena fela ya hore ke hlalose ke re ntho lerole le fanang ka mmala ke lona leo le ke le hlalositseng ke re la hae monana, ha o ipona o le motho wa motsho ke goba o na le lego lenana la mmele le bitswang ka gore ke melanin. Rona re le batho ba nang le bosofe e tlile ga re na lona ho hang, kapa o tlo fumana gore go batho ba bang le a fokola gobane le bosofe bonana bo fapane. O tlo fumana gore motho e mong a na le bosofe o mosousou haholo, e mong yena o batla-batla a o hlakile fela ha a hlaka ka tsela e tshwanang le ya ha re lego lena ha le yo ho hang.
0: Nakong ya ho feta mohlomong ke taba e ba ntse e tsala e ba ke rona re kang ra e ela hloko, batho ba nang le bosofe ditho tsa malapa a bona di ne di ba ne ba bapata. Re re utlwa rona mohlomong ha jwale na thuto e ntse e ba teng hore batho ba nang le bosofe le bona ba ntse ba lokela kapa ba ntse ba ena le tokelo ya gore ba phele ka bolokolohi.
1: Ke a leboha haholo ntate. Ha ho tla fihla tlhokomelong ya gore mokgatlo o be teng le tsatsi lenana le tshwauwe ke matjhaba gore ho ketekelwe letsatsi la batho ba nang le bosofe ka Phupjane ka la 13, ho ne ho tlile ho fihleleile tlhokomelong ya gore re leke ho fenya tsona ditaba tseno tse jwalo tsa gore batho ba nang le bosofe ba utlwa ba ho boswa le motswadi ke ka re ke thohako ha na le ngwane wa mofuta o jwalo. Jwale e hlile re le mokgatlo re eme ka maoto haholo ho lwanela ditokelo tsa batho ba nang le bosofe e le gona ho fenya taba tseo tsa gore motswadi a ikutlwe ka kare o molato gore ebe o na le ngwana wa mofuta o jwalo. Ntse re lwantshana le yona taba eo ya gore re elelliswe setšhaba sa Basotho kapa setšhaba sa lefatshe lotlhe gore ngwana ya nang le bosofe ha se sekgobo. Ngwana ya nang le bosofe ke motho jwalo ka mang le mang ebile o na le bokgoni, empa phapang e le taba eno fela ya letlalo. Wa tseba ntate, ke tle ko hlokomedisa gore taba enana e tlile e qala go rona re le setšhaba sa Basotho. Bothata ha se mme yane ya patang ngwana ka tlong. Bothata ke gore na mme eo ha a sa na le ngwana ya jwalo a mo fumana male sepetlele kapo mesebetsing ya tshebeletsong tsa bophelo, o a ipotsa gore ha a fihla motse mane gobane neng re la ga e la yang kua ka tsela ya gore ha se batho ba tlwaelegileng. Jwale e tlile e qala go rona re le setšhaba gore katamelo e re e fang batswadi ba bang le bana ba jwalo. Jwale re eme ka maoto re le mokgatlo gore diqholotso tse ka reng.

0: tse nonong ka nnete re di lwantsha haholo re lwanele ditokelo tsa batho ba nang le bosofe gore ba ikutlwe ba amogelegile. Ke a leboha.
1: Hangata ho ye ho be le ditlaleho e ka ba masedinyaneng kapa diyalemoyaponong tsa matjhaba moo tla bo hlahella ha batho ba nang le bosofe ba bolailwe kapa ba retlilwe, mme kwano se lekeneng ke boetse ke bontshitsitse kapa re supile hore tsena di etsahala jwalo mohlomong ka mohopolo kapa tumelo ya hore batho ba nang le bosofe ba etsa moriana kapa yona meriana. Mme le ha e kwa ditaba tseo di nne di hlahelle, re re tlona taba eo mo yona e beha bophelo ba lona tlokotsing ho le ho kae, le hore na ha le le mokgatlo, ha le bua le batho ba nang le bosofe, le reng kgahlanong le bo le polokeho ya bona, esita le tlhokomediso kapa boipiletso ho setjhaba se sa phelele le bosofe.
0: Taba eno nong a tsaya ka lehlohonolo. Ee, re le rona re ya e tseba, empa fela ka hare ho naha ya rona ka nnete ha re so. Ee, ke a kgola e leke ya etsahala bo dilemong tsa kgale kwanana bo seterekeng se hole, empa re le mokgatlo jwalo ka ha ke hlalositse e hlile re eme ka maoto ho bona ka hohle-hohle hore batho ba nang le bosofe ba hlokomelehile ho qoba tsona ditumela kgwela tsena tse reng ha o ka bolaya motho wa lesofe wa nka karolo ya hae e itseng ya mmele o tla rua kapa ho tla etsahala eng bophelong ba hao. Re leka ka hohle ho ikopanya le ditriki tsohle tsa Lesotho ho bona hore polokeho ya rona le tshireletso ya rona re le batho ba nang le bosofe ya hlokomeleha, re ikela hloko.
1: Mokgatlo eo wa lona o kenwa ke batho ba nang le bosofe fela kapa motho e mong le mong a nang le kgahleho wa mmele?
0: Mokgatlo ona wa rona o tla hlokomela hore motswadi o ba le ngwana ho tloha a le monyane a nang le bosofe. Mokgatlo ona o kenwa ho tloha ke motswadi le ke motho a nang le bosofe ha se a hodile, jwale motho a nang le bosofe a kgona hore yena o sa ka ikutlwela dintho a inkela karolo. Ke batla ke e totobatse hore o kenwa ke motho ke motswadi ho tloha ka motswadi a thola ngwana wa lesea a nang le bosofe le rona batho ba nang le bosofe ntate.
1: E le gore nna ke le thekotse maemong ao e bang ke sena ngwana a nang le bosofe nka se be setho sa mokgatlo.
0: Ka se setho ntate.
1: Jwale kgwedi e le ntse le tshwaya ka ho etsa dimesebetsi efe mohlomong ho setšhabeng ka kakaretso e setele ho batho ba nang le bosofe?
0: Kgwedi enana re tshwaile ka ho etsa tlhokomediso diyalemoyeng tsa rona tsa naha le ho ngola marangrang a rona le ho eletsa kapa ho fana ka lesedi ho bana ba bo rona ba nang le bosofe hore ha re itshepeng. Hobaneneng selemo senana, moho wa selemo senana o no bua ka taba ya hore ke motlotlo ka letlalo la ka, ke ananela matlalo ohle. Jwale e hlileng selemong sena taba ya rona e kgolokgolo e ne e hlile e le ho ilemosa rona ka bo rona le ho lemosa bana ba bo rona hore tsela eo re mmopa Ntate Modimo, tsela eo re leng ka yona e bontsha setshwantsho le ho tshwana ha Ntate Modimo. Jwale re ikananele, re ithate ka tsela eo re leng ka yona.
1: Momamedi, re metsetsweng e leshomele metso e supileng ga re lebile horeng ya botshelela. Re tlo kgefutsa horeng ya botshelela e setelo beya ditaba tsena kgutlo. Mme ha jwale re ntse re buisana jwale le motshwari wa ditšhelete mokgatlong wa batho ba nang le bosofe, ena ke Mofumahatsana Mpho Maile. Mohlomong se ntse re lelakella ho phethela puisano ya rona le hore re tsebe ho mema momamedi. Ho motswadi kapa motho ya nang le bosofe ya qalang ho utlwa ditaba tsena, o kopana jwang kapa o hokahana jwang le lona le mokgatlo?
0: Ke batla ho hlakisa ho motswadi kapa ho motho ya hlileng a qalang ho hokahana le rona hore re na le bota la rona maneneng marangrang e leng Facebook page ya rona e ntse e ngotswe ka mabitso a mokgatlo e leng Albino 8 Multipurpose Association. Hape nka fana le ka dinomoro moo re fumanehang teng e le hore motho a hokahane le rona.
1: O fana ka tsona?
0: Dinomoro tse jwalo ke 69 49 64 04.
1: Ha re di phete?
0: Ke 69

0: tanto, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ba toy ka jwang ka ba ithofisi di go ba itse jwang go nyile go lata ba itse ya hola ka i tsala botho ine ga ga re dikolo mona itse di go ka tsama ne khato ya sa ya ya channel ya tsena tsena na le tara yino ka bu dima ha go lo go le miswi le miswi tsana ya bona itse ke ba ele tsoko go ba ne itse le ba ntse ba tsoka ba etsa miswi le miswi tsana ya na ya bo yemo ba ba bu tsere bane neng ga go tsomong ga le gane ke le motsaitse ba mpena ka kae a e buitse nna tsama ya go ja a tsena tsene tsa itse empa o bona le meseng ena ya gona lwa le ntse ye tsa gara ya le bua
1: ga le bona dipisetso go ba handle metsetso e le shome ga re lebile gore ya botselela plus 2665993 o ka ho ka hana le gona go utlwe sa ba sa ha o botsa ka pa gona o tlatsetsa ditabeng tsena tseo gentseng re buisana ka tsona le moito ha mamedi dumela
2: o tanda re seko
1: ha tsamme
2: o tlawanga ka
1: ha ndo problemita
2: ha mo ha ja le mante welen thaba sporomo
1: ke ya
2: ke na ke botsa le mai le ho kana e be bo ithuto mba bona ha ba taba ena khala ba e kadile ithuto mba bona ha ba hlokomela ba hlokomela ho taba ye e tswa keng gobane ke tadi theko ga ke re motho ya nang le boshofe o ntse o tshwana le batho ba le ba tlhagang ba le babedi le mafatlha gape o ntse o tshwana le batho ba le ba tlhagang ba sa itekanela dithutong ba bona ba bona ka keng e tlileng e etsang gore ebe bona re le batho ga re amogele batho ba ba mofuta oo ba tlo etsa jang bane ditseleng tsa rona ke ga e kala go fitlha taba eo eo ba reng ba sentse ba tsela pele ka yona e le magaka tate tlhoko kobane re a ngongorega ka nnete bane o tla utlwa gotlhe go na le ntho e tsena e tsalang fela re bone go rona mona e re sa e bone ene re ketelele re sa e bona gobane empa re go rona mona taba e jalo e le teng jalo ka hantate a etsho ebe ba tlo etsa jang gore batho ba etse thuto e gore e felele gobane taba ena a ka dinte e gotla ga bohoko gobane ngwana e mongwe wa ba ketelela a tswa sekolo ke lebaka la gobane sekolong mola jale e ka re baneng ba bangwe o hlaha e le ntho e sa tsileng gore na keng fela e le motho ebe jale le matitšhere ga e le soko taba ee o fitlheletse ngwana ya gae a sa sa rate sekolo ke a leboang date
1: ga leboa mme mme maile gare ke na ditebe tsa bamamedi
3: ke leboile gagolo ntate ke di utlwile ditaba tsa ntate Pusetso ka mane ka mogalosuku le mme gape ka seforong ke a gola ke tle ke itlhile taba ya bona ke selo sa rona re le basotho gagolo ke sa gore ditaba tsenana ka re di tsebisagala mona mabalane ke a gola ke tle ke itotobatse gore ka jalo ka ga letsatsi le le makue kapa le tshwauwe lala lesomelemetsemerago Phupjane itlhile ke yona taba e nonong ya gore ganyane-ganyane ntse re tlosa loto gona go anetsa kapa go fetisetsa ditaba tsena diterekeng tsotlhe tsa Lesotho ke batla go totobatsa gore ntate mogalosuku mo a tswang teng re na le ditho tsa rona jwale ehlile jalo ka ga re tlhalositse gore selemong se fetileng re ne re le kamane ka seterekeng sa Mafeteng e le gona go etsa tlhokomediso e jalo e ntse e le ona morego wa rona gore re le mogatlo re tsamaye ditereke tsena tsa Lesotho kaofela e le go anetsa thuto e le go ruta batho le go fitlhelela le gona mesuetsaneng eno ya dikolo ya dibakeng tsa rona tse magaeng kapo diterekeng tse fapaneng

0: ho ba ho etsa tlhokomediso ya hore motho a nang le bosofe le yena o na le tokelo ha na ha tlameha ho utlwa e kae kae ho be le ditshitiso tse etswang kapo ho utlwa e kae kae ha amoheleha jale ke ntse le yona kgatelo pele e ntse re etsa re le mogatlo hore se batla ka letsatsi le leng ho iphumana hore ha re maka ha re tshwaya almanakeng ya rona re iphumane re tsamaile ditriki tsohle.
1: Metaba o etsa re na mohlomong boithutong ba lona le le mogatlo kapa le batho ba nang le bosofe ke eng e etsang hore e be ho thata hore setjhaba se le amohele?
0: Oho, ke a leboha ntate. Jwalo ka ha ke ile ka hlakisa ke re taba ena e qala ho rona setjhaba. O tlo fumana hore ke a kgola hona metseng e menyanyana kwa ya bo Qutheng, bo Qatha, bo hona Mohalesuku. O tlo fumana hore tsela eo bana ba nang le bosofe ba hlahang ka yona, o tlo fumana hore motseng o mong o mong. Jwale taba enono ntate wa ka o tla hlo utlwa hore e tlo tla e makatsa batho. Motho a re e-e, mofuta o tsena rona re qala ho bona. Jwale ebe qetellong e qetella e etsa e ka kare lelapa leno le jwalo, e ka ka ho hlahile mohlolo ho bona. Ke tsenana e leng batho ba kgesehang. Hobane e qala ho rona re le batho ho se re amohele. Jwale o fumana hore le lelapeng le ntate kapa mme a re a-e, nna heso ha re so be le mofuta o tsenana. Nna ngwanenwa ha se wa ka. Ke tsena o tlo fumana hore batswadi ba bang ba ba latula.
1: Ka la 20 a metso e meraro Hlakola selemong sena. Mekgatlo ya batho ba nang le bokowa o ile wa ntsha phatlalatso o neng o kgalema ka matla dikgoboso tse ntseng di etswa ka ha o ne ona matsatsing ao ho ne ho bonala ho ena dikgoboso tseo le di etsetswang le batho ba nang le bokowa marangrang a Facebook. Na ka morao ho moo hore mokgatlo ona o tloetse kgalemo e jwalo, na dikgoboso tse jwalo di ntse di ba teng tse etswang kgahlanong le lona?
0: Ka nnete ntate, ke rata hore ke tle ke lebohe Lamfort jwalo ka ha o la tjho, yona e le nna mekgatlo yona e re welang ka tlase ho yona ka ho ntsha polelo e jwalo. Ka nnete e sale hore taba eo e bue ha e sale ho thola. Ke nnete ntse le ke a kgola e le diqholotsonyana tse nyanyana tse motho a ka kopanang le tsona ka bomong. Empa ha e le yeno nong e la tsitsinya lefatshe, ya etsa lefatshe le tsitsipane. A nnete ka morapolelo eno ha e sa le thole.
1: Ha re phethele ka hore o fe momamedi dinomoro tseo ba ka le fumanang esita mohlomong le mekgwa ya maranga eo ba ka kopanang le lona ho buisana le lona.
0: Okay ntate, ke lebohile haholo. Ke ile ka hlalosa pejana hore nomoro eo re ka fumanehang ho yona ke 6949 6404. Ke kopa ho ipheta hape ke 6949 6404. Marangrang teng re santsane re fumaneha Facebook mane, ni Facebook page ya rona ke Albino Aid Multipurpose Association.
1: Nomoro ena o tseng o fana ka yona e fumana dihoreng tsa tshebetso fela kapa e fumana nako yohle?
0: Ke a kgola ke tle ke totobatsa hore e fumaneha dihoreng tsa tshebetso ntate. Ke a kgola e seng bo bosibu ba ha ona motho a ka kgonang hore a tshware mohala. Kore ka nako fela e amohelehileng motho a utlwa hore a ka hokahana le rona.
1: Ga leboha mme, re thabetse ho buisana le wena lenaneo la ditaba la Sebopeng hoseng kajeno. Re tla nne re hokahane re utlwe ditaba tse ding ha di tse di etsang.
0: Ke lebohile haholo ntate, ke rata ho leboha seyalemoya sa Lesotho. Hobane neng ho tlile tlhokomelong ya ka hore ka nnete e tlile ke seyalemoya se mamelang haholo le diterekeng tsohle tsa rona bokwana bo hae. Hona tsena ke rona bana re se re tsebisahala seforong dibakeng tse batlabatlang di pharaletse.
1: Dikgomo.
0: Ke lebohile haholo ntate, le tshware le monate.
1: Habe jalo le wena. Mamedi, ke hlapheletsong ya mokgahlelo wa rona wa pele wa lenaneo la ditaba la Sebopeng. Metsotso e le mmedi ge ya ge lebile horeng ya botshelela. Re dumelle re kgefutse o tlo balelwa ditaba tse qalang letsatsi ka Sesotho ke Ntebalo Moorosi. Re tla kgutla jalo re se re tshwaretse ntlha e nngwe kapa ntlhakgolo ya rona ya letsatsi.
2: Nna ke bonyaka ke mosolo taba ena e traetseng. Ke ipela le mosolo o traetse babodi ona. Ba tsa nne taba maikutlo a ka

0: nako metsi ke sitwa gore ke ao ko sona empa sentse ke ba tsima maikutlo ona a laelaeng re swa kopane sa segetlela sa mathe swa sereta tshwela ke sena ga se ke tswa moele yang ga ke nagale dikgato tse tlamegonkuwa mono ka ga kgona go dinka obane baazente kapa mmusalesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkereika dikgato tse nepaetseng tsa molao motho ga e sale o tloa ka 2013 re matha re bua ka molao ona paramente na e swa o kalakalong ena e swa o kalakalong o ye metekelele ora o e palanna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jale ga go ya dikgomko mola fana go tletse ba bonle ba utswa dikgomo ba leta ba bolana kome le kwena ka ofela
1: gantle bothata ba dipati tsa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pele ga o jala o tona le boboloko o na le batho ba shebile ntho ena bua ka mono o thege shebile fela ga moso wa ba go thetse ke yone ntse tsebe ntse re futsanea ke ntse yona ena ntse futsanea koo go ya pele fela basotho ba ga e futsanee kgwedi ba phela le bokoa lelo le di ya le boemoga le go bape le go fela ke reko bua o ko bona wa sasekomo sasekomo ke mmuso sasekomo ke dibogodi sasekomo ke bona bapolotiki bana kore ga o na ntse le gone le ga e tsetse jwale ga o na ntse le kuanang le tsomo.

0: Nako ke hora ya botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tse qalang letsatsi di balwa ke Ntebalo Morosi Mamedi le nna ke ya o dumedisa hoseng hona. Mongodi o moholo lekaleng la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng ebile le moetapelo wa moifo wa Lesotho Mongadi Thabang Lekgela o re kopano di ofisiri tse kgolo tsa mebuso ya Lesotho le Botswana e butsweng ka molao gaborone Botswana. Ke sesupo sa bongwe ba dinaga tsena tse pedi mme e tla ba sethala sa boikhutso bo o tibileng molemong wa dinaga tsena. Mongadi Lekgela o re sepheo ke go tshetseta maqhama tshebedisano mafapheng a fapaneng tlasa tumelano ya tshebedisano dipakeng tsa Botswana le Lesotho e leng BNC e ileng ya tekenelwa selemong se e fetileng mme e tla ntlafatsa maqhama mafapheng a fapaneng ntlafatsong ya moruo. Go feta mona mongodi e moholo lekaleng la ditaba tsa matjhabeng naeng ya Botswana Mongadi Thuso Ramodimosi o re kopano ena e tla shebana golo le ditabatabelo tsa dinaga tse pedi mafapheng a fapaneng o itse e boese ke sesupo sa setswalle sa nako e telele sa dinaga tsena. Kopano ena ya matsatsi a mabedi ya diofisiri tsa makala e tla latelwa ke ya matona ditaba tsa matjhabeng hosane. Motlhomphe tonagolo Ntsokwane Samuel Matekane le ena o lebeletse go fitlha Botswana ka laboraro mo a tlang go ba le seabo kgakolong ya tumelano ya tshebedisano dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi ka labone. Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntoira Papa o re mmuso wa Lesotho o tlhokomela thuto e le letsete le ka godisang naga ditabeng tsa moruo mmogo le go susumetsa maikutlo a ba etsang diqeto mafapheng a fapaneng. Professor Papa o boletse sena nakong yo a bulang ka molao mo ka matsatsi a mararo wa 15 wa boitlhatlhobo ba dinaga tsa tikolo e ka borwa Aforika SAYA o tshwereng ke lekgotla la ditlhatlhobo Lesotho e leng ICOLA. Letona le supile gore dinoko tse 80 le kgolong tsa Basotho di na le mangwalo a thuto mme ditsi tsa ditlhatlhobo di loketse go tsepamisa maikutlo go ditlhoko tsa baithuti ka mefuta e fapaneng. Go feta mona mookamedi wa ICOLA Dr. Mokgitli Gwabane o supile gore mmoka ona o tshwaretsweng maseru o matlafatsa tshebedisano le boikarabelo bo kopanetsweng go fumana tharolo ditabeng tsa thuto. Ha modulasetulo wa SAYA Eswatini Dr. Benki Nkosi Dlamini ena tlhalositse gore mmoka ke sethala sa go thakelana ka malebela go ntlafatsa thuto ya ngwana wa Maforika. Mogo wa selemo sena ke go akofisa boithato ba bathuto bakeng sa baithuti ba fapaneng lefatsheng la marangrang. Lekala la tikolo le mero le tsheditswe ke setsi sa lefatshe se shebane le ditaba tsa tikolo le lenaneo la mokgatlho wa matšhaba kopaneng la ditaba tsa tikolo esita le la ntlafatso e leng UNDP ka bokhutshwanyane le tshwere thupelo matsatsi a mabedi ya boithuto ka ditaba tsa taolo ditho le maseru go tloa maobane. Puong ya ga ya setlhoa motlhomphe Thabo Mofosi letona lekaleng la tikolo le mero o boletse gore thupelo ena e swara ka nako e nepaetseng eo ditho le seng fela taba ya botlhoki empa e leng tshia ya mantlha ya pabalwa tikologo ditaba tsa bophelo e ka sitana le godiso ya moruo.
1: For too long, waste planning has

0: relied on estimates rather than data. Yet sound decisions on recycling, pollution control, and the circular economy depend on accurate information. This training is therefore a foundation step towards strengthening our national waste data systems.
1: Ho sa le jwalo, motlatsi wa moemedi wa UNDP Lesotho Mongadi Thai Amsalu o tholeditse mmuso ka sebetso ya ho laola dithole ka ho kenya sebetsong lekgetho la plastiki le ho ananela lenano la naha le shebaneng le taolo ya dithole. O bile a ipiletsa ho Basotho ho sebedisa dithole hantle ka ha di ka fetoha kgwebo. Re phetela ka tsere mohokanyo morero le boiphediso le ntlafatso metseng Mofumahadi Masetjhaba Nthunya. O re lenaneo lena le tlo thusa malapa a sekete a hlokang seterekeng sa Thabatseka. Tsena di hlahelletse tshebeletsong e ntseng e tswela pele ya ho kgakola morero wa bobedi EIP ke lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba le banang le koba bohadi. Mo Mofumahadi Nthunya itse morero ona wa mmuso o qadileng ka selemo sa 2022 o tlang ho fihla pheletsong ka selemo sa 2027 ke morero o ikemiseditseng ho thusa Basotho ho iphedisa ka ho ba tshwarela dithupelo ka tsebo ya kgwebo hara tse ding. Ya tlang ho una molemo morerong ona wa bobedi EIP e le Mofumahadi Mookgwane Sekobotlo o re ba ithutile ho qala dikgwebo tse nyane, poloko esita le tshebediso ya ditjhelete ka sitana le bohlokwa ba ho boloka sebakeng sa tlokotsi. O bile a re morero ona o tlo ntlafatsa bophelo ba malapa a bona ha re lekole tshebetso ya ditjhelete tsa matjhaba mebarakeng ya lefatshe. Loti ha le bapiswa le dola ka Amerika ke maluti a 10.16 le disente tse 20.01, ha le bapiswa le ponto ya Britane ke maluti a 20.01 le disente tse 74.4, ha le bapiswa le ho ke maluti a 10.08 le disente tse 79.9, athe ha le bapiswa le dola ka Australia ke maluti a 10.01 le disente tse 46.6, ha le bapiswa le yena Japani teng ke disente tse 10. Ditaba tsena tse qalang letsatsi di fihla pheletsong mona, tse hlahlamang tsena di tla ba hamorao horeng ya borobong e le tsa Sesotho. Hajwale mamedi, re metsotsong e tsheletseng re foraletse hantle hora ena ya botshelela. Ke nako ya ho mamela polelo ka letona la ditaba tsa matjhabeng Mohlomphehi Mpho Tau mabapi le leeto la Mohlomphehi Tonakgolo naheng ya Botswana.
2: Ke a le dumedisa setjhaba sa heso. Ke hlahella mona ho le tsebisa ka leeto la Mohlomphehi Tonakgolo Samuel Nzokwane Matekane, moo a tla etella moifo wa Lesotho pele ho ya naheng ya Botswana. Ho ya matlafatsa dikamano dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi tlasa selekane sa komisi ya dinaha tsena Bi-National Commission BNC. Ka la 18 Phupjane 2026 motsemoholo Gaborone Botswana. Re tla hopola bohle hore hlooho ya naha ya Botswana President Duma Gideon Boko o ile a etela naha ya borona ya Lesotho ka Phupjane 2025 e le lekgetlo la pele a tjhakela Lesotho e le presidente ya naha ya Botswana. Leetong leo la hae la semmuso, dinaha tsena bobedi di ile tsa tekinela tumelano ena ya bohlokwa ya tshebedisano MOR BNC Agreement, e bileng e reretsweng ho tiisa maqhama a setswalle seo e saleng se le mofuthu dipakeng tsa Botswana le Lesotho ka dilemo tse ngata. Phutheho ena ya bohlokwa e tlang ho tswela pele bodulasetulong ba Mohlomphehi Tonakgolo Samuel Nzokwane Matekane le President Gideon Boko, dinaha tsena tse pedi di tla tshohla mokgwa wa tshebetso le tshebedisano e le ho tiisa dikamano dintlheng tsena tse latelang: kgwebo le kgwebisano, matla le dirapshwang, metsi le dihlwedilweng, temo le kanetso ya dijo, thuto le ntshetsopele ya setjhaba, bohahlaudi le botjhaba, tshireletso le polokeho ya setjhaba, motsamao o lokolileng le bojaki hara tse ding. Ke boele ke supe hore phutheho ena e tla etella pele ke phutheho tsa matona esitale bahlanka ba baholo ba mmuso ho tloha kajeno ka la 15 ho isa ka la 17 Phupjane 2026 e le ho lokisetsa phutheho ya sehlooho ya dihlooho tsa mebuso ya Botswana le Lesotho. E le karolo ya leeto le mmoka ona, ho tla boela ho be le sethala se reretsweng ho kopanya bahwebi le batsetedi ba dinaha tsena tse pedi, mme bahwebi ba Lesotho ba tla nka karolo ka mokgwa o matla sethaleng sena e le ho matlafatsa kgwebo le kgwebisano le bomphato ba habo bona ba Botswana. Mohlomphehi Tonakgolo o tla boela a etele setsi sa ditemane sa naha ya Botswana Diamond.

0: ka bolokolohi. Taba e nngwe e bile ho fetolwa ha maano a mang batjha ho netefatsa hore motjha o lokela ho kenya letsoho le toma popong ya maano le diqeto tse tlo mo ama bophelong ba hae. Mohlomphehi Makgalanyane o hlalositse ha tikoloho ya Afrika e lokela ho ithekela ditlhare le hore e be boemong ba ho alafa bakudi ntle le ho thuswa ke dinaha tse ding. Moka ona o boetse o ne o shebane le thibelo ya ho shwa ha masea nakong ya pelei le phepo e nepahetseng. Mamedi, ho utlwa ditaba tsena ka botlalo, re buisana le yena modulasetulo wa komiti ya paramente ya boiketlo ba setjhaba, Mohlomphehi Makgalanyane. O tla boela a hlalosa hore na ke dintlha dife tseo ho dumellanweng ka tsona mokeng o jwalo. Mohlomphehi Makgalanyane, ke a o dumedisa isitolohana ho amohela ka hare ho lenaneo la ditaba la Sebopeng sa Lemeng sa Lesotho hoseng ha kajeno. Mohlomphehi Makgalanyane, re etse hloko hore o nile wa ba ka mane ka naheng ya Kenya mokeng wa borobong. Re re utlwa hore na hantle sepheo sa mmoka o e ne e le sefe kapa ditaba ka botlalo tse ne di phuthetswe ke mmoka o jwang?
1: Kante ke a lebala ke ntse ke medise le bamamedi ba di Lesotho gotlhe ngwa mangtseng ba le gona teng. Mokeng ka mona ka Kenya, Mombasa, mo teng tikoloho ya Afrika ya dinaha tse ka ba 44 e leng e kgobokane, mme e le tukiso e tswang ke mmuso wa Kenya le mmuso wa Uganda ka makala a bona bophelo. Mme ke ile ka ba e mong wa bamaemua ba bohlokwa a hlahang paramenteng. Jwale sepheo se seholo sa yona phutheho enana ya beke e bua ka thari le thobalano, jwale le ditokelo tsa yona bua hape le ka pelehi ho batjha ba sa le dilemong tse nyenyane. Bo bua hape le ka tlhekefetso, mme e ne ehlile e shebane haholo le batjha esita le moloko ono o sa le monyanyana, mme e ne ehlile o tswe ke scientific conference. Mme ntho e kgolo e ne shebiwe kapa e ne hle e ileng ya fanwa moo e ne le dipalopalo tsa batjha dinaheng tse fapakaneng le tikolo ya Afrika ka kakaretso, ba e ba le masea ba sa le banyane. E ne le dipalopalo tseo re shebanang hape-hape le masea a hlokahalang a sa le manyane, e ne le ho sheba hape-hape dipalopalo tsa tlhekefetso ya banana le basadi tikolong ya Afrika. E ne le hape ho shebana le taba tsa boteng ba ditshebeletso, boteng ba meriana kapa disebedisuwa bakeng sa batho ba batjha ha ba ile ditsing tsenana tsa kokelo kapa ditshebeletso. Mme naha ya Lesotho e ne emetswe ke nna, ebile e emetswe ke motjha e mong ya bitswang Relebohile Tapole a hlahang ka mane ka Lincoln Queen, yao e leng e mong wa di-ambassadors for taba tsena tsa thari le thobalano. Mme ne shebile ditokelo tsa batjha le nanabetso ya ditshebeletso. Lesotho re ne re shebile hape-hape re ipapisitse le mohlala wa tikolong ya Thabatseka, mo teng dipatlisiso ka ditlaleho tseneng di etswa ke bana ba UNFPA di neng di bontshitse hore batjha ba ntseng ba e ba le bana ba le banyanyana ba bonahala ba le bangata, mme jwale ke teng ke ne ke shebile le mehlala e ka reng ya Thaba Tseka moo teng re la ka fumana ho bile le kgwedi eo ka yona ho nona ka ba le bakgatjhane ba neng ba pepa ba 40, mme ho bona ba le jwalo ba ka fitlhelang maga 30 e le batjha ba ka tlase ho dilemo, ga re re ba ka tlase ho dilemo ka re ba le ka tlase ho 18, mme wa e bona gore ehlile ke bothata jwale ho lo bontshiwa ditlamorao tsa batjha ba pepang ba le ka tlase ho dilemo ba soka ba fitlhela dilemong jwale le gore na e dia moruo wa dinaga tsa rona kae, one ka hore fela e eketsa batho ba bangata ba tlameileng ba alafuwe dipetlele, hape e eketsa batho batjha ba bangata ba tla ho siya sekolo, mme e eketsa bana ba tla hloka tlhokomelo because ba hlaha ho batswadi ba sokang ba ba tiya hantle hore ebe ba ka jara taba tse jwalo tsa pelehi jwale le ho jara masea jwale e re mmele ya bona e ketelese sa o fitlhele kgolo yane e nepahetseng jwale le bana bao ba qeteletse sabe bana ba hleng ba tiyang hantle entle le mone e bua gore le ka psychologically fela bana ba ne se ba bana ba tlo dula ba abeile e eketsa bofutsana gobane e re bana ba na le bana mme ga ba kgone go ba tlhokomela jwale batswadi ba ne ba netse ba tlhokomela bana ba sa ba tlhokomela le ditlogolo le bana ka nako e le nngwe, mme ntho eno e eketsa bofutsana naheng tsa Aforika. Mme ntho e nngwe go le ne re bua ka ena ke ka gore dinaga tsa Aforika ke nako ya gore jwale di itlhokomelele setšhaba sa bona ka meriana, metlhe re bua ka gore ntho e bitswang domestic funding e leng go ikala fela batho ka meriana, mme ka letlhonolo kwano Lesotho ne se re ile ra tlhatlhoba gore na e ka ba ke di-product tse kae tse hlokuang bakeng sa taba ena e re e bitsang sexual reproductive health, mme re ile ra fumana gore di ka ba 16, mme o tsona tse 16 mmuso wa Lesotho o santse o kgona go patala tse ka bang 13 e leng ke tse nne fela ke tse nne fela tse re sa di patalle, empa tsena tse ding kaofela mmuso wa Lesotho o kenya letso le toma haholo o bona gore di teng. Ile a bataba gapeape ya gore na batjha ba kenya letsogo le go kae ditabeng tsene ga o bonagala e tle le bona ba ameileng, mme ka letlhola moka ono o ne o na le batjha ba neng ba tlhaa dinageng tikong ya Aforika dinageng tsenena tse ngata, mme ba neng ba kentse letsogo ba bile ba sebetsa ba bile ba etse dipatlisiso ntate Theko. Ke ne le taba e ke bone e le monate ya golo wa tseba batjha ga sa fumana gore ke bona batho ba golo ba presenta mola ge bua ka bona bona ba ntse ba mamela kapo ba etsa gang mona le mane, empa mono ba neng ba le diyunibesithing ba ne ba entse dipatlisiso ba seng ba le mosebetsing ba etsa dipatlisiso ba bangwe ba bontsha gore na sa ba fitlhetse eng ka di-interventions tseo ba di etsang jale gapeape le di-paneleng tse ne di ba teng fumana gore na le bona ba tle ba na le karolo ya bona e sakileng gagolo, mme ke engwe ke kgola taba tsa botlhokwa gagolo ya gore batšha ga re bua ga ra tlame re bue ka bona ntle le gore be le bona ba teng tafoleng gore thusa go rarolola mathata a bona, mme re ntle re bontsha kante batšha a se ba etapele ba ka moso fela mpa ke ba etapele ba santse ba le teng gobane katamelo e nngwe go batšha o fumana e etsa kelelo gagolo ga ebile e etswa ke bona batšha. Ke a gola ke gakalo ntate Theko ke ileng ra bua mme ra bontsha botlhokwa ba gore ge le diparamente re tlamehile re etse gore re bona gore ga o a bua tšhelete ra e bona tšhelete e bontshang gore e tlile o tla ba le ntho tse bitswang di-sexual reproductive health products tse

0: dileng dileng ting se o mmuso kena me buswa kena letsoho ka matla gore di beteng e le go ba tshaba tsebo di fumana ha ba di shoka ho bane ditaba tsena tse di ka bontsha hore go haella tsebo go haella di sebediso
1: Mametre metsunyi mashima mabedi a metso e mehlano re fraletse hora ya bo tselela mohlomphe ma halanya mohlomong ho latela puisano ya rona ho hlaletse ha dipalo palo tsa tlhekefetso ya bana le ba sa dikolong ya Afrika di le boemo bo fe na ke hleketse se simo sanga holo
0: ha holo ha re nkana ha ikarang ya Uganda e bontse re di maholo bana ba bontsha ho Uganda ho latela dipalo palo tsa teng e bontsha ha letsatsi le letsatsi ho ba le ba ho tsana ba ka ba sekete ba ima jwale e se di palo palo tse ne di ya hlobaetsa tikolo ya Afrika empe haholo ho ditikolo tsohle tsa lefatshe ka tlhekefetso ya banana haholo bana ba sa dilemo tse ka tlase
1: ntlha e nngwe ke ena ya nanabetso ya ditshebeletso tsa batho kapa ditokelo tsa batjha gore ba fumane ditshebeletso taba eo mohlomong e tla ba bobebe ga kae kapa na e tlotla e arabela tabele ya batjha ba naga e ya Lesotho ya gore le bona ba batla lekgotla la naga la batjha
0: ee empa gagolo e ne e le ka gore ditsi di be friendly ho batjha gore di kgohele gore batjha ba ka lakatsa go ba di sebedise batjha ba seka ba tshaba go lo di sebedisa ka tsela eo ba tshwarwang ka yona go tsona mme e ne bontsha gape gore karolo ena na e re bitsang primary health care ga re re e be integrated kapo e kenyeletse ditshebeletso kaofela ga e a tlameha e sie tsona tsela tse e leng tsa batjha empa e le ka mokgwa o batjha ba sa tle o ditšhaba kapo ba utlwe ba le ditlhong o kopa thuso le boeletsi
1: hangata ho yo hlaelle ha ditaba tsa mohlomong tsa bokgatšhane ba bana ba banyenyane kapa ba tlase dilemong di etsahala mo e bang ho na le merero e meholo ya mmuso ka ho kgetholoha ho nile ha eba le ditlaleho tse mmalwa morerong ona wa gao ya letamo la podihadi ke bua taba ena kapa ke e hlahisa tsena hobane o bontshitse hore setereke se sa thabatse ka bonala diphuputso kapa wa tlaleho ho hlaeletse ha diphuputso di bontsha ha dipalopalo tsa bakgatšhane ba kapa tsa bana ba tlase dilemong di le godimo ba e leng gore ba bakgatšhane taba ena e re godisetsa morago mo e leng gore pejana kgweding ya motsheanong ya okametseng sepolesa sa Thabatseka o ne ile a supa gore lekgotleng la mmaseterata monna ya ka bang dilemo tse dipakeng tse mashome a tsheletseng le mashome a tsheletseng a metse e supileng ka pele go mmaseterata a supa ga ena le dikamano tsa lerato go feta mona motsamaisi wa sepetlele sa Pare yena o ne a supi ga ka ha sepetlele ka mono diwate di tletse bana ba bakgatšhane ba bangata mme tabene e gotela male mo o bontshitseng go bonagala jwale ditaba tsa kalafo ditseo di ba godimo ka lebaka la bana bana mohlomong paramente kapa mmuso esita le mafapha a mang go lokela go etsa jwang go fana ka thuto batšheng kapa baneng ba naga e go nena ditaba tsa go kena thobalanong ba le tlase dilemong
0: ka gola e file mogotlong le yona Thabatseka di bona hetse di le godimo ka lebaka la tshebetso tse etsiwang moo mme e nngwe ga o sheba kaolo enana e buang ya bofuma e bonala e atile dibakeng tsenana tse ka dithabeng go feta go tsenana tse mabalane ka mantswe wa mantho e bitswang urban poverty le rural poverty e bonala e le godimo gagolo ka dibakeng tseo e nngwe e hlaiswang ke dipalopalo tselana tsa DHS ya 2024 e bontsha gore dibakeng tsena tse magaeng e le gona mo tlhekefetso ya bana bana ba ba banyenyana kapo ya batjha ba sa le dimontse class e atileng haholo ho feta dibakeng tsena na tse toropo e be e bontsha hape hape yona tlaleho eo hape hape hore e tlele taba ya bokgatjhane ba bana ba banyenyana e atile haholo ka moo empa hape hape re ntse re ipapise le tsona tseo tsa bothaba tsa ka le ka bomane tlaleho e nngwe ya Afrobarometer ya selemo sona sena eo e lekang ho bontsha kabo ya toka e bontsha hore e hlile ho le thata haholo mme batho ba bangata ba sa dumela hore batho ba dikojwana di mahetleng ba ka abelwa toka e le ka nnete ka gona diphuputso tsa thaba tsa ka hapehape di bontshitse hore bana bana ba bangata ba hlile ba hlekefeditswe ya ha ba se e le bakgatjhane ha seponesa se kene jalo go tlamehile o tshwarwa bao ya ba go thwe ae batswadi ba ke ba buisaneng o lokise ditaba e be qetellong batho bano ba hlekefeditseng bana go sotho ba tla patala ba tla nyala mme batjha ba ne ba re bontsha gore ka morago go moo ha taba tseo legotla le maponesa a sa tswile go tsona a e se ba taba e feleletseng fela ka gona ba bontsha gore ga re ditsena e le batjha ba re buisana le bona re keteletse re na le bana beo re sa tsebeng gore na re etsa jwang ka bontata bona gobane re ba eteditswe ke batho ba sentseng ba nyetswe ba re hlekefeditseng ya gola ke nngwe eno ya phetho ya toka jwale le tsona dipalopalo tseo
1: momamedi ge metsetsweng e mashome a mabedi a metso e robedi ge ya ge lebile goreng ya bosupa ntlha e nngwe e buileng mona ya botlhokwa le yona ke ena ya gore dinaga tsena tsa Aforika jwale ke nako ya gore di tleke di ikemela kapa gona go itlhokomelela bakudi ba tsona ka meriana motlhomong taba eo e tlo ba bobebe ga kae ge shebile gore ga e kwano motlhomong go santsane go e na le setsi ga e ba ke ga re fose se le seng ka maleka sena se bitswa NUL info hub mo etswang diteko taba eo motlhomong ga e tse gore go be le maano kape meralo e metšha e o tla etswa diteko ya gore e le gore dinaga tse tsa Aforika go kenyeletsa yanaga ya Lesotho e tle ke itlhaisetse meriana ke botsa tsena gobane karolo e nngwe ya babamedi ne ke ne kwano e bontsha gore ka nakong ele ya COVID-19 go nile ga tlhaelela ga sekolo se segolo sa setšhaba se ile sa tlhagisa moriana o ka laolang kapa wa phekola lefu le jalo empa taba e jalo e ile ya felelela fe
0: ke gola e tlheke taba botlhokwa e ne e buang ge ile gabetse ga sheba le dipalopalo tsa gore Aforika e le continent tlhagiso ya meriana e dinokong tse mashome a mararo fela mashome a supileng a dinoko a hlaga ka ntle go Aforika a ditlhare tse tlang ka go Aforika mme ntho eo ke engwe e tsang gore ditlhare di be tuwa haholo mebuso e seke ya di gona mme kgothaletso le ntshetsopele e kgolo eo re tlamehileng go kenya letswa go yone ke yona ya diphuputso ya dipatlisiso tsa meriana jwale le go etsiwa ga sona ntho e bitswang domestic manufacturing ya meriana jwale ke enana ya goma ke ngwa taba tsa botlhokwa se ne tlabeile ge gaelele go tsona mmele tse dingwe wa gopola ka taba ya cannabis ke la ka bua ka cannabis kwanao ke setse re kgona go itlhaisetsa meriana ka matekwane gagolo empa ga o se bonagale go thutuwa go isa qetellong ka tsela e maatla wa tseba komiti ya gaeso e kile ya ya go tse dingwe le ka mane ka belabela ya fumana sete se seng se tlhileng se tlotlang gona mono ka makgethe a magolo empa o tla fumana gore e tlhile ntse re sa ka ga go kgone go tshetsa taba tseno ka tsela e maatla golo ya diphuputso le gore tlotlo e ngata ya meriana eno e ka ba ya cancer ya eng e be etsiwa Lesotho le ga e le go sentse re na le bothata so e bontsha gore re tse re nka taba eno ga bobebe mme o tla gopola gore parlament ka senate le lekgotla la setšhaba re sa tswa tekene la haufinyana le ditsitsena tsa thuto e phame go ke ene ditlo sona tsa nale gore go kire qalella ya le go sebetsana lo sheba taba tsena tsa diphuputso ka tsela e matla yo le ka yona le mo tsena se tla be lo qalella gore se ya be tshelete hanyane hanyane ya dipatlisiso go bane jwale le yona meriane o tamele o be dipatlisiso tse bona halang di lentsha tse fitisetswang botpile go go bale di matlafatsa gore e fela dibolokeile e le gore re tla seka ga sheba taba fela ya gore re tla etsa ditlhaga re bona gore re tla etsa ditlhaga le tse yang dibakeng tse dingwe gobane ka tsela e jalo re tla be re ba le domestic manufacturing ebileng re kgonang gore re etse re etse export dinageng tse ding mme ntho eno e tla be go isa moruo le go etsa e sustainable mesebetsi kaolong tsona tseno tsa go tlhotlwa le go etsiwa ga meriana e bolokengleng.
1: Taba e mohlomphei magalanyane e tlo ba bobebe ga kae gagolo re tla tabeng ya kgokagano ya dingaka tse re ka reng ke tsa segojelo ka ga go tlwaelegile ga e kwano le tsa setso mohlomong ka tshebedisano kapa bagokelwa ba bangwe ba tlabe batsa ba gokagana jalo e le lekala la bophelo ba kutlwisentse e le gore kapa manenong a go feta dilemong tsa go feta e nentse e le gore dingaka tsena batho ba babedi bana ba ka sebetsa mmo e le go alafa a mangwe a mafu empa tlholotso e golo e ntse e ba ya gore jale dingakeng tsena tsa setso bothata kapa ga e golo e ba taba ya ditekanyetso.
0: E ya da hantle e sile go ka hano ntse e fokola le ka bo sebeletsi sa ho se sheba ditabeng tsena ke hopola go hana ke re tsena tsona ditabeng tse di tsita fleng ya gona ya gore bana ba alternative medicine go go ba thusa ka di registration ntaba e bile bothata ba sukudiswa go go bana jwale ba bona halang ba le ka matle ke bana ba conventional medicine be ke taba ntse re re ka ile ka go ibelekisa gore e fele go ntse bona la go nna le di attitude towards meriana ya tlhago le meriana yeo re tlwaetseng go e sebedisa e itlhaela ga e mona mme e tlhokala gore ntho eno e kopajwe e be e be le dipatlisiso go tse kgonang gore di etse dipatlisiso mme ke yona taba e nngwe ntse gaela empa gagolo tabeng enana ya ditšhelete re bile gapeape nna ntho ngwe ne ke bua gapeape ke gore bobodu continenteng ya Africa le dinageng tsa Africa boja tšhelete e ngata yeo ge ka ga ikopanyang ga bolwantshe re ka be re nyolotse budgete ya bophelo naeng ena lesotho re godisitse go fitlhela jalo gore tšhelete sengwang ke taba ya dintho tse bitswang di-tendera le dikgiro tse fosaetseng e ngata gagolo go ga re ka ra fokotsa ka halofo ya teng fela e ka kgona gore e thuse gore e thuse diphuputsong e thuse go etsweng ga meriana le go ditshebeletso tsena tsa bophelo obane tseo tsena tsa bophelo di tlhoka batho gape-gape ba ntse ba fokola ga jwane.
1: Motlhope se birelela kelela gore re tle re bulele mo mamedi re re go utlwa gona motlhomong seabo sa lona le le ditho tsa paramente le se sumetsa jwang go bona gore bana ba nena thobalano e sitele gona go kena dikamanong tsa marato le batho ba baholo ke botsa jena bane go bontshitse mo napejana gore ga ga tse dintse di dina di fumana mo lesetrekeng sa thaba tse kae ke gore jwale e re ga ngata ditaba tse di tlabe di tsaetsala jalo ka tlasa maemo a tlhekefetso empa boemong bo e bang jale o tla bo o seitse malapa a buisane ke mo e bang jale ditaba tse jalo di se di felelela fela.
0: Ee yata o fumana gore taba ena ya bofuma ya gore motho o tla ba sa ga ke tla lefa tšhelete ke tla patala o fumana e se ba yona e ka godimo mme e keteletse e thibela gore koko go hlaolwe ditaba tsena jale taba eno e tla tlhoka thuto e hlakileng ka gore seponesa se teng se sebetsanang le taba ena magotla a teng le bana ba legal aid ba teng go kena dipakeng e le gore batswadi ba se ka tshwago ke tla etsa jwang ke tla ya jwang nyeweng ga motho yo a sa tlhekefeditse ngwaneo wa ka a mo senyetsa bokamoso ya gola ke engwe ya ditaba gore o tlamehile batšha ba tseba gore tlhile ga ba tlameya gore ba wele jale wa utlwa gore e botlhoko ke yone mo mone ba re bolelela batšha ba bare ao gona ga ga kena dithobalanong gobane re rata ge qobeletswe ga hulangwa ke bontate bana so wa e bona mo e se tlhoka toka e leng taba yane ke buileng ka ena go kana diphuputso di re batho ba kojana di maetleng ba dumela gore ga go bobebe go bona ba ka fumana mogwa wa gore ba itwanele ba le ba bile ba tsho ba ga le bana ba seng ba tlaetse go bula tsa ba betabana ba tla ba tsho yalo ga a hona ntwe ka balanyetsa yona ba tshosa batswadi ba tshosa le malapa ao ka matso a mang e file o tlhokagala awareness e kgolo go setšhaba le go batsha le go megatlo e ikemetseng go ge go bua go loka taba ena gobane jwale ne bile re bua mane gere go bonala ena ya GBV e se tlile e le endemic e leng teng gore se tlile le goba anela dibakeng tse ngata gore ashe e tlile batho ba tswile boswele go sulafaletsa bana ba banana le basadi ka ditsela tsenana tsa go ba tlhogisa le go ba gagatha mme qetelong ba ba bakela dipelei tse sa tlhokagaleng le dipelei tse sa rerwang.
1: Mosimpi o ka tla mamela selemo ya moteng ke kopa o tlo beye mogala fatshe o mamele selemo e le wa ke tla go utlwe ditaba ditlatsetso kapa dipotso tsa mamedi. Lekgomo ntate mamedi, metsotso ya rona e leshome le metso e robong ge a ge lebile goreng ya bosupa ge tlo ge futsa goreng ya bosupa o balelwe ditaba ga jele ge a bulela gore le wena o bele seabo ditabeng tsena mo mamedi kgotso. Ntate
2: ke Pusetso Kabuyele ka
1: ntate Pusetso.
2: Ke tshwaela tabeng tsena tsa gao le ntate.
1: Eya ntate tswela
2: pele
1: ntate Pusetso. Ntate Pusetso, ntate Pusetso.
2: Eya ntate wa nkutlwa?
1: Ke hona ke utlwa ntate tswela pele.
2: Eya ntate, le ntse le taba ya ditifiso ga o ka go sheba Lesotho mona dibakeng tsena tse ka tse gole le ditoropo ka lwena tena ga o sheba manyalo a teng ke a bana ba le 14, 15, 14, 16 mme motho ga a se a le lenyalong ke mosadi o tlameya go obelela mme ke ntse tsanang e ntse e tsagala e le ntle le taba tikefetso jale ke re na go etsiwa jwang gore batho bano ba qeteletse ba sa dumelele batswadi ka potologo ba sa dumelele bana gore ba nyalane ka dilemo tse tsalo o fumane gore mosanyana le ena o ka tlase le ngwanana o ka tlase ba nyalana batho bana ba etsa lelapa la bana mme ke yona tabe o ntse bua ka yona eno ehlile ke bothata bo bogolo ntate gagolo ka ga e soka mona ka ditlhabeng ke a lebo wanna
1: ntate Pusetso lona le le batswadi ebio le karolo ya setšhaba le etsa jwang go bona go bana bao ba banyenyele jo ka go bontsha mošanyana le ngwanana ka go tshwana ba tabe ntse ba latlase dilemone gobane le sa ba thibele o kena lenyalong
2: eya ntate wa tsewa bothata ba gone nabo go kae
1: ntate
2: ka lebaka la gore ke tlabe ke utlwana le wena o le motswadi wa mošanyana jale ke se ke tswa fa go gasapetse ka ngwana ka ngwanaka o tlo fumana gore etlile e sa gona moo gape-gape o tlo fumana gore bana ba ba sentse ba iketsetsa bana go lekwa ga o go fumana ngwana e se e le mogatšhane mme go ntse ona le nthena e reng aa ga e ba ngwana e sentse e le mogatšhane e sentse e le mosadi e le gore ba sentse ba dumelane ka taba gore ba etse ngwana le motlankana gae fela ba tsatsi le moo gore ba nyalana bana ba ke le gore tabe ena ya lenyalo ke bona bothata ntate gagolo ka ditšhabeng le ntle le taba tlhekefetso ga kalokang
1: o tlakile ntate Pusetso ka lebo
2: ka lebo wan
1: 2231 6429 + 2665 599 ke dinomoro tse ka gokana le gona ka tsona mo mamedi dumela momamedi kgotso
3: ntate deko
1: ntate tholong
3: ee ke tholong wa kao ntate
1: ntate
3: ke leboele moedi wa gago ka gore nako yotlhe o atle go mamela sealemoya ebe o re bulela ka metšha e mmedi mme re a leboa e seka ba ka mofusa botlhe bo tla seletsa re bona ka moo ganete ka leboa ntate makgalanyana ka tshebetso e jalo ke re ntate deko ke batla go fetela tabeng ena eo e le mpobodi ka nnete ya bana boo ka nnete o bonang gore banyalo ba le banyanyana ke re batho ba bantate theko ga e sa le ba baleya ba ipata ka mangopeng ba tshoswa ke taba yena a temo go ga se ha ene e fika le sotho mona mo o rong motho ka nete bana ba fuwe bologuru ka nete ngwana ana le moshanyana ba re ba tle ha ka mona go re ba tlotla ba ba chakerana mona ke taba tse di tate thekola ha bana go re ka ga di bua ke a tsela bona dema kharanyana ba ke ba dumela go geng ke ba hopotse go geng go hloka boikarabelo bo go sechaba se tshuswe ka bana ba sona ke engwe ile nya ke ngwa ke megato ya ditokelo ka gana ha re sotho ka mona ba mmutse taba yeno wa yana nera ne ke mbuso ya kana go eno ne ka yelo go kwa ba le kholoso yo go seng ga fa etsebe wa re ke re nda tema kharanyane go re tsa mbatswa di le ba jwetse go ge ditaba di boele a ma o ba ne ntate ke ona fela taba e tla ga thusa eno ke a se taba ba ena ha ba ntso ntumela ke a taba ena ya di mo ka tsena
1: da de go pele o e feta wena o ba ne o tla bo dumela mogadi wa hao kapa moga hao a tlise motho a gae kapa eo a na le dikamano le ena a gago
3: taba ena ntate beng ba ena ba ne ba e tshela manyelenyele go utlwa kae kage ge tlamela go tloelela bana e kaekae ke tswele pelo ya naga ka nako eno mme ka nnete ntate ge a bona ka eno gore naga ya gona e wetse mogolokotlong ke seno seo go ileng ga se dumelela mme batho ba bangwe ba ntse ba tshwile le ka eno ntate ba tloelela bana ba etse bogape ba bona ka lebaka leno la la boiketlo bo otheng motho a iketle go a seng a lebetse le gore o ntse a buswa
1: tselapele ntle fetela ntlheng engwe ne le tholong
3: ke ya ntlheng ya bobedi mona mo o kereng tate wa garanyana ena ntlhoko o buile ka moja ka mono a bua ka ditshebeletso ke ge yona komiti ya eno ya boiketlo ba setšhabang tate ke kopa ka lentswe la ka ka jeno gore le seke be la sheba yona taba ena ya bana fela ka nete ntate re ya kopa ke mpa ke sa tsebe fela gona yena ya bo ditsela ya bo e nna le buile e leng yona tlhoko ya gona basotho e nngwe ka
1: tlhogong eno a sebe ra ya le go yona gobane ditaba tse neng go bua ka tsona mone le tsatsa thari
3: ele ke bothele ke lempa ke re fela goba komiti ya abo ya akaretsa ke mpe ke bue le yena empa ya ntate teko ga o se o mopata wa ge ke ananele ntate ke lebue
1: dikgomo ntate plus 2665993
4: 2231644 le meetlo ya basotho e ka thusetsang molemong wa thibelo ya bana ba tlase dilemong go imana kapa go ba bokgatlhaneng motlhomong potso ya bobedi ke gona batlha bana ba ile mane dintlha tse tlileng ba dipotobaditseng e le tsa mantlha ntlhong ena ya gore be batha e ba ba kgatlhane ka boholo bo ka boima bo bogolo e le ba futsaneile le ba sa futsaneyang le bana ba tletseng masego mono bo thweng ba ithekisa a itse ke eng nke ke botsa gona na go ne go tlhokala go le totobe le ye kenya go sena mo le ka o gang maatla teng le sotho mo molemong wa gore re gutlele ditseleng tsa basotho tsa gale ke tla etsa motlhala mme o teng magobong mono motseng o bitswang ga kgojane ya ntse a tshwere moetlo wa basotho go kotla le go godisa bana ba banana go ba tshabisa gore ba tshwaretshwarwe dibakeng tse kgetheileng mme le dithelevišene mo nageng mono o a tle a gapile dikgau bana go le ena la ga leseisane mosemoo nna enye tshetlha e le ena a ka kenyeletsa jwang go akofisa le gona go kenya taba tsetsa basotho tshebeletso molemong wa go thiba le go tshabisa bana ba banana le boitlhompho bo bogolo ba go ba seka ba etsa tshwabalano e le ba ka lokela e tlhakile ntate teko
1: o tlhakile ntate pedi
4: ya go ketela ko gona bo ntate makgalanyane ntlheng ena ya peto go wa tswa ntho tse di ntate theko ha di a tlameha go dipote ka nkena kapo ka nkena ka tlameha go otleta ba phatla ntshotho ntlenye ya peto ile modula se wa ba dira studio parlamenteng ibile ene se parlamente ka kotlolo ha ha ba etse molao ke ngo tsabisang dibiti ho leta tsagile
1: o hlakile ntate
4: ke fela mona ntate ke
1: ke le botate wa mphatho a re tlhoka le mo hlomphe magalanyane di tlisitsa banga ta holo ya ba gretsa magisi ya tseding re metsetseng e le shome re a re bile hore ya bosupa mme ke dumela mo kgahlelo wa go qetela ona pele ga ditabeng o mo re se re tla o nka ka mora hore ge ba lwe ditaba tsa gore ya bosupa go pola go ditaba tsa ikhlodise jalo ke kopano ka pa mmoka o mo hlompi magalanyane e bile ka golo ya ona male na henya Kenya mo teng a bileng a bontshitseng hore o ne a sa tsamaya le mong empa o ne a boetse a ena le mong wa batjha ebile e le moithuti ska sekolong sena sa Mahlale le Boqapi e leng Limpopo ke tsona ditaba tsena tseo re ntseng tsotlhe mohlomphe magalanyane
0: ee
1: elate ge ka kena ditabeng tsa re na le ntate Pisitso ntate Pitile ntate Tholong
0: e ntate ke ne ke tshepa gore e be ga ona mo kila ka lafea teng ebile ntate Pusetso akere ya ba ntate Tholo
1: le ntate Pito
0: go jwa
1: le mohlompheng
0: ee o mpotsa helo tsa ntate Pusetso mona go na le mo kila ka lafea nyenyane
1: o tsena tsa ntate Pusetso o ne o se bontsha ha ngongorego e kgolo ena o kamane ka mogalesuku o re dibakeng tsena tse gole le ditoropo manyalo a teng ke ya bana ba tlase go le dilemong o entse motlhale ka ba le dilemong di le 14 le 15 mme taba gae ke gore na go etsiwa jwang gore batswadi ba se dumelele go kena lenyalong ke mona mo ke ileng ka mo botsa gore na yena o etsa jwang e le motswadi bee le kakolo ya setšhaba bontsha gore jale taba e nngwe e setisang ke go ya go fumano ya gae gore e le ntata mogwetsana ya ba jule le yena o santse e le motswalle wa ntata mohlankana ka nqadi beke tsone tse qetelang di etsa gore manyalo a jalo a ntse a tswela pele
0: eeoke a gopola ka ntse ditlhelete Pusetso o buile taba e nngwe e bileng bothata gologana ka tshotlha molao o mongwe o amanang le bana le taba ya lenyalo le ya go thibela manyalo a nana a dilemo tse ka tlase ka molao ga o ne o bontshiwa go dibakeng tse dingwe tsona tse ka moo ka maledi itlhile bana banyalwa ba lebakalo empa ga o etswa dipatlisiso tsotlhe ga o na mo o fumanang e kare taba ene ka moe mme taba ene setlhe e le tlolo ya molao le ebe ba ntse ba etsa e setlhile e le tlolo ya molao mme se tlhoka gore batšha ba bangata go kengwe letsogo ka matlha gobane bana bano ga ba se o qete fela le high school bane ba ntseng ba nyalwa jale go lua gape le gore dikelello e sita le masapo a bona fela ga se boemong bo maatla gakalo mme e bonagala se e le taba eo lefatshe kao fela le yamoetseng gore ke phoso mme re entse molao ga re na gona re etsa jwang ka taba ene re entse molao o thibelang taba eo
1: e ne e tlile le yona taba ga e golo ntlha e golo re ka yona ditaba tsena te tholong
0: nale tholong gana le ena ona o itseng
1: tsena le tholong yena ona mpa bontsha fela gore gore ebe go tsena bana ba tla nne ba nyalane ke taba ena ya democracy gobane jale ditaba tsa matšhaba di le tsa dumelela gore bana bana ba nne ba tšhakelane malapeng a bo bona go fapana le go nna ntse ba ya mangopeng
0: ee ka de ditaba tsena tsa ntshetso pele le dintho tse e kenang ka gare go rona di tlosa ditaba tsa tlwaelo le kgalemo ya setšhaba le tsona di kentse letsogo gagolo mme ka nnete le ga o le jalo ntate Tholong se re le mona mo se re tlamehile gore re thibele mme ke ka gona o bonang re kopana ditšhaba tse re botsana gore na e be le lona le na le bothata bo je e be le na le bothata bona bo jenana jale ka nnete se ke taba e thata empae ke go gona gobane jale ke taba e tlang ka go malapa gore malapa thibelang taba ena gobane malapa a e sale a kgalemela a e sale re kgalengwela malapeng ka dintho tse ngatanta tse empa e re re maatlafatseng taba eno ya go thibela le go kgalemela ka gare go malapa ditaba tsena ke boikarabelelo ba rona empa ke boikarabelo ba mmuso o bona gore tsebo ya ata ya gore tlile kona le ditaba tsena tsa mofuta ona. Jwale ntate Tholong, ntate Pete o tlile a

0: na bua ka ho ya Kenya a ka nete nna ne ke sa ya go ithuta Kenya ne ke ile ke le sibu da de ke na da de tlonga a u ke se ne ke sa ya go tlo ithuta ka bo re ya ga tloa ga le sotho re a ke ka hona le ditshenyelo tsa teng di ne di etsiwa ke bona bana ba neng ba meme gore ke lo ba sibu la ile re tlhiki ditaba tsentseng ke amana le tsona ka kotlolo ka tshebetso yaka mme ha ke tsebe ntate ke nagana o tlamehile a thabe gore motho wa fana wa letsoto e tlile o bititswa a setaba gore ke ya Kenya nka be ntse ke ntse ga e mona aa tlhe ke ya kwana ke lo fana ka malebelepa ke re ke a gola ke yona phapang jale o na bua ka ya gore na molao wa dipeto jalo kao fela ga tseba melao yane ya dibeile e teng ke melao eo paramente e sentse e beile pele gagolo re tshotlhile gagolo ebile re fetisa melao e jalo mme ke a kgona e tla bago fela e fitlheletse pheletsong ya yona ge e beileng taba tsena gore di be thata gagolo ditjego di be odimo gagolo eno e setlhele taba e sere e tshotlhile gagolo ka mane ka gago paramente mme o ne a bua ka mme wa magobong ya sentseng ba leka go ba thusane le banane a ke diteko tsa bohlokwa le tsona tse ikenyeletsang go tlo go fokotswe taba ena ke ya bana ba bang ba kgathane ka pele ntate ethe ke nagana ke utlwa ka ke di akareditse dipotso tsenana tsa bo
1: ntate Pete o boetse a re na ke dintlha dife tseo batšha bana bao ebileng karolo ya mmo ka ona ba ditotobaditseng ka gare kopano ena
0: o re na ke dintlha difeng
1: tseo le gore batšha ba ile ba di tlaisa mmokeng o jwang
0: ee ke la ka bua ka dipatiso batšha ntle le taba fela ya go bua ba tlhaga ba complaine kapa ba belaela bona ka bo bona ba entse dipatlisiso tse bileng di nang le dikgothaletso tsa gore na go ka etsiwa jwang mme ka ba ka bontsha e nngwe ya ditho tse bane ba di etsa ke ya go bontsha gore batšha ditsing tse dingwe ba tshaba go ya gobane go sena batšha ba bangwe ba ba sebeletsang ba etsang ba seka ba tlhajwa ke ditlhong kapa go sena ditshebeletso tse dingwe tse ka ba patang go batswadi ba bona gape-gape e le taba ene ya gore di sebedisiwa tse dingwe o tla fumana gore di teng o fitlhela metseng empa tse dingwe tse o ba di tlhokang o fumana ga di a fitlhelela metseng mono o tlamaile a ye tliliniking jale batšha bana ba tshaba go tswa sekolong ba tle ba ye ditliliniking ba le go fumana go sebeletse le boeletsi ke tsona tse dingwe jale le tsebo ka bo yona gore nako le nako batšha banana dikolong mane ba fue tsebo ya go tlwisisa mmele ya bona le ya go ikutlwisisa le ya go kgona go tlaleya moo ba sa ba tshwaruang gampe kapa ba tlhekefetswang
1: motlhompe ga re gefutse ke kopotlobele o mamele sa le moya tla ka gang ka morago re balwe taba ge tla nka ba mokgatlhelo bongwe ba
0: mamedigomontate
1: momamedi ke a re fitlhapheletsong ya mokgatlhelo wa bobedi wa lenao la ditaba la sebupeng ga tla le nka ka morago go balwa ditaba nomorong tse tshwanang tsa mogala tsa +26659993 mmogo le ya 2231649 ga jole metsetso mmedi ge a re lebile go reng ya bosupa ge a gefutsa
2: Mesebo nyaka ke mosolo taba ena e tlaetseng ke ipele mosolo o tlaetse babodiona batsa nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke sitogo ke ao koo sona empa se ntse ke batsima maikutlo olalaelaeng re soa kopane sa segetlela sa matheso a sereta tswela ke tsena ga se ke tsea moele yang ga ke nagale dikgato tse tlameya go nkuwa mono ka ga kgona go dinka obane parlamente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renkere ikea dikgato tse nepagetseng tsa molao motho ga e sale o tloa ka 2013 re matha re bua ka molao ona parlamente na e tswa yao kalakalong ena e tswa yao kalakalong o ye metekelele gona o e tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jala ga go ya dikgongko mola fana go tletse babonne ba utswa dikgomo ba leta ba bolana ko o mele kwena ka go fela
3: gantle bothata ba ditshwadi tsa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pe ga o jala gotho o na le boboloko o na le batho ba shebile ntho ena bula ka bone o thege shebile fela ga motsoka wa go tshetse ke yone ntse e tsebentse re futsaneya ke ntate ba yona ena ntse futsaneya bokuo go ya pe jela ba tsotsa ba ha isitane ke le ba tsena le bokuo le lo le di ya le mo ya mo ha le ba ba le go fela ke ga go bua o go bona wa sa skumbu

0: Ke ne ke re taba tsa buang ka tsona ka nnete di bohlokwa. Di bohlokwa haholo hobane re maketse fela. Fela mo makalong wa rona le rona re a bona hore re na le moo re ileng ra fofa re sa bolokele lerato ho tsona. Tseo ho ne ho thwe re se ka ra di etsa. Fela re ne re sa di etse. Taba ena ya bokgatjhane bona ba bongwane fela. E ne e rothetse gona tsena ga e bona le gone gore e ka re ke semela seo se jadileng jale e leng gore yate magala ya ne ke re na go ena ga
1: bonegoreeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: lokela ho kgutlela morao. Mhm. Ke tla le tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla ke tla
1: ke le bua ne Thaba 2231642 9+266 599 3 ke dinomoro tsa mohala tseo ka go ka ganang le rona ka tsone mo medi kgotso mo mamele dumela
2: kgotso kgotso ndate theko di ha utlo ha le hore
1: kgotso mme mo ipone
2: ke le bua ntate ka nnete ke ndate ga ndate mahala nyane ha ile ha ona tjena jolo ka ha a kopana le machabana a Afrika ge se re motshepile ntate re motshepetse hore ba kopane jolo ka how to ba Afrika iketsetse ditlhare ba kopane hore ba tsebe hore mang sutla se ka sikile itseng ba ne ba yetsa ka ntshitseng le suthuri yetsa ka ntshitseng kae Mosambiki kae Nigeria kae ni ntshetse no ba dikopanye nqa le mmwe jolo ka bana bana ge bona hore bana bana ka nnete ba diatla go bana ba diatla ha nna le ntshuka ba ga yetsa re ba tsebe hore ntho e tlo thibela hore bana bana ba be le bohale bona bo bokanakana ke efeng ntho tse thibela gore bana bana ba sekebetsa bana kana ko e tsena ke ntho efeng ha ba se ba kopane jalo ntho e se re tlhoka go bona fela ke ditharololo tsa rona ha re le Afrika jena re ka kopana ka gore re etse 1 2 3 re kopanye e etse ntho e le nngwe e re thibelle ditsietsi tsena tse ngata tsena tsa lefatsheng ntate ke ya leboa
1: ga leboa mme moipone
2: ntate theko
1: mme moipone
2: ee ke botlhoko tle ngwana se o bolaiwe mo ga dicele tle a dulase a bolaiwe ka sontaa ko gore ke botlhoko bona bo ntate wa ka ke ya leboa
1: phepi mme moipone ge boelere mme mo mamedi e mong ga utlwe sabo sa ga yena ditabeng tsena kgotso mo mamedi
3: ntate theko
1: ntate
3: ndate mothae ka phamo ndate
1: ndate mothae
3: e ya ndate ne ke botsa ndate magalanyane le ha ke keneletse ka gare gore na nna ka nnete ga ke sheba ke bona phoso e ntse e le mmuso gobaneng ke tshoualo gana wela ga o fitlha ditleliniking moo pula o fumana go kentse dicondomo mono ga o gore o fitlha mane dikolong pula o fumane ntshaba go batliwo motho o thweng ke motlhabolle go tho a tlhabolle bana ba rute ka thobalano ba le ngwane yo ga a sa tseba thobalano o tla sola kae go atamela batho bana ba bagolo maile o batla tšhelete teng na phoso ga e gana moo na go tlhokala go bonne o thubiwa ka ditle o le ithuta fela phoso e ntse e tswa ke gone moo e le batswadi o ntse o fa ngwana tšhelete o ga e mena teng a fitlha goseng gana ebale ga o tsamaya mono ya mosebetsing sedikodiko tse seromolo ka ga togopo o teetse bašwa fela ba taui ba kgafagana o bo fumane ngwananyana a ke ntse letsoa ka pokotho ja mama mosanyana na ha bone e le gone batswadi ba ntseng ba jala ntho ntate e mongwe o buile a go na le mme mongwe a gojang bana ka mane ka kae kae ka data thabeng ga o betere ga o atamela bo mme kageng eo bagala bone ka nnete phoso di go gone ntate go tho bana ba sebedise dikhontomo ba itireletse molemongwaeng ga ke ya golagele jalo gone ntate go tsege ga lengwelwa ga o ka go tshwara ngwananyana gampe ore kile o bolela o tla tshabalo ya lapeng o swantse o bona ka ule o tlhapula ga ka ga fela kile o bolela so go dira ntho yana o tlile o tlile ke a le wanda
1: ke atla ka phamong ka mo ntate mo thai
3: o dire phofolo
1: ke go mo mona ga mme ke mme wa go qetela mo gahlelong wena +26659933 2231642 mme di khotso
4: ga da dego
1: ga te pit
4: ah ke le nna ntate mo khala nyane tabatsana tsa di bua
3: tsagabeng ka ka nna ga di empa o setse ho re sewa ka pokorua

0: potlakelwa. Ga ke wa bonala go na le batho ba batona ba tswileng bosele go beta batho ba batshegadi ya sekgatlha se godimo go latelela ka mekgatlhelo ya bona ya dilemo. Go tshwana le COVID-19 kapo corona ka mokgwa o ne e leuwa ka teng, e ne le sewa, ile a etsetswa molao o o potlakileng ga gore e thubelwe le gore na gemisa metsamao ya ba kgefogegenene kagangang. E ya dipeto yona e tlhoka gore melao o tsamaya ka mekgati yotlhe, fela go bonagala gore dipeto o na le batho ba itswetsitseng ba tswileng bosele go beta bana ba banyane le ba dilemong go fitlhela dipetong tsa matheko le mathekwana le batho ba bagolo ba ka go ba nang le maatla ya gore ba ka itswanela ba ikela melaong. Ga enkwe e le koduwa ke eng ga dintho tse dintse tshwenyang setšhaba jalo ka tlhoka la mesebetsi le a ya phatlhalatso e le koduwa, e yona ya dipeto ga enke e le koduwa ke eng e tlhoka go tsamaya ka methati. Ebe ke tlhakile ntate Theko.
1: O tlhakile ntate Pete.
0: Gobane gona ke sewa go bonagala gore bogabele bo teng kgatlhanong le bana bano ba banyane go ya godimo. Gore nna ko dula ka kore enke e le koduwa e potlakele. Ga e ba mpa ba itlhakile bana.
1: O tlhakile ntate. Mothating ona ka go kgane le mohlomphehi Makgalanyane e le gore a tsebe go tla kena ditabeng tsena tsa bamamedi ge le metsotsong ena e lesome le metso e supileng ge foraleletse gora ya bosupa re sa ga ba go phethela jale lenao la rona la ditaba la sebopeng. Re tsa go buisana jale le ena modula setulo wa komiti ya boiketlo ba setšhaba mohlomphehi Makgalanyane ka phutheo kapa mmoka o abileng go ona wa beke naheng yane ya Kenya ka ditaba tsa thari le thobalano. Mo ga se a bontshitse gona ke dintlha dife tse o bonagang kapa tse ka setlhogong tse ileng tsa kenelela dipuisanong tse jalo, mme o bontshitse gore a le o ne a memilwe kopanong e jalo e le e mong wa dibui tsa botlhokwa. Mohlomphehi Makgalanyane madume ga feng ade Makgalanyane? Ke a tshapela mokgatlhelong ntse wa tlaile o ba utlwa.
2: Ee, mosomotlhe re kala ka ntate Pete ngwana a ntse a re ke koduwa ya potlakelwa mme ke taba ya botlhokwa. Ke a o ne o mmotsa ntate Pete gore na o gopotse go kgwedi ena ke ya go jale le ena ka patala sekoloto sa pitso ana ga ditseditse yona dikalane. Mojetso ka jeno ke kopana le ba bang ba khansele le ba DHMT bekeng e tlang go tlamehile a ba fana ka tlaleo le ena ga lang lelekisa o kono mothela na a sopatetse na e ya dadete wale ke ne kere ehlile o bua nnete gare taba ena na tlhe ke koduwa ka nnete nna tlhe ke bone le taba e mpe ya golo e kabile ka kete empa ntho e botlhoko ena ke ya gore peto ena etsiwa ke bomang etsiwa ke bontate. Bontate se bontate fela ba banyanyana, bontate ba baholo magetlong a mangata. Ka hona ke nagana gore bontate Mothai le bontate Pete le bontate Tholong bontate Bosetso ba tlamehile ba sebetse ka thata gore ba re thuse gore re thibeng bontate ba seka ba theraikelela. Ga re bue fela ka bontate, re bua ka bontate ba nang le malapa magetlong ana a mangata a fumanegang ka moo. Empa le ga o le jale ke ne kere ere kere Mmethabo ke kopa tshwarelo gobang ke mo fumane mo a seng a bua ka taba yane ya meriana e teng ke mo mametse ka nete fela gagolo ena e teng e re nang le yona ka gare gona ke gwa ke taba ya botlhokwa golo ena Mmethabo a gore e ka ba gore Basotho ba ke ba utlwise gore e file go na le molao o seng ba dumelela gore e batla ba etse melao mme ba iketsetse meriana e ka phekolang ka gona empa jale e fete dipegelong tse itseng mme ke a tseba gore ba bang ba le bang founela ba njwetsa gore ba sokodiswa gore ditaba tsa bona di fetiswe gobane jale setsi senana se sebetsana le taba tseo se ntse se le sešha le gona ntse se etsa ditaba tse dingwe empa ka nete neng pa kere ehlile taba eo ke ya botlhokwa gore re boneng gore re gatelela ka maatla gore ga iketse mme moipone o ne a tlhile a bua ka botlhale a re botlhale ba dinaga ke ke re kopanye mahlale ya rona ke le re tlele ka ditharollo tse batlang di tsitsitse le re tshekotsa gore na re ka thusa jwang go lwantsha koduwa ena ya gore ebe ke dipeto ke ditshenyego ke pelegi tse ngata

0: fela tsa bana ba banyenyana me ke go like ha re tsa ba lone ntse re mmuso ka kenya letsojwang bana ma me gape ke metse ba kenya letsojwang bana ba alternative medicine ba ka kenya letsojwang jwale le gona ga le parliament re ka kenya letsojwang ka go lonya gona ya melao ndate mothai ona rena o bona phoso e le mmuso e sita le dikolo man tho tsene di thibela gore ba tsebe o galema taba yena na ya thwabalana ne ke ka bona kwana re ne re tlhere go kopa ge ke re mameleng batjha le bona gore na ba re go ka thibelwa ditaba tsena jwang ba re ba ka thuswa jwang batjha bona ba bona hetse ba re ach thwabalana se re ke ne ka ho yona e se le gona re thuswa jwang gore ba ka tswang batswe ba ka thibelang ba thibele ba ne ba tsho jwalo batjha gore se le bona ba ga e tsena tsa lona ke tsa lona mpa gona mo re leng teng ke ka mona empa jwalo ka ke tshuloga golo na ne ke shebane haholo le taba ena ya gore dinaga di ka etsa jwang go eketsa bosebeletsi ka go aba ditšhelete ka go paramente tse e kenyang letsogo haholo tabeng tsa disebedisiwa meriana le tsohle tse amanang le taba go fokotsa thari le thobalang so that day to get a negative bill of a salusita kinekisa ya kibe chutane kia kibe mongwa di buwi that day asore kibe kike enikisa batala ntabaka jale na kabaka ya bo kenya kaya bo kai kia tiba basutu batisa wibuata venu ae ikile mosutu ufika paofe iye uhunang lili tibo le khatleo ya machaba ureba kamo bita ikile utame ili aya kikiare kikika ya kwana kufana ka ditibo kikofana kato wanalo sutu fe kana go ngo tumo profeta ha bo kwe ha bo
1: ke ba ga re sile na de shakes o na mo tsheno ya neng a ile na o ho ka hana jwang le bona ile ba tsheba phela maluting
0: o e ya se ya na de shakes ka le di o te mo tsheno jo ka re check mo tsha wa mo ithuti a le mona Lincoln Queen me ye o anze nga sebetsa le UNFPA me le yena a neng a ile a fitla a bontsha re lebuile ke re re lebile tapole ka nnete gore na o santse a kenya letso go le o kae ne le dikgothaletso tsa gae le yena gagolo na a se bua ka maatla a go o bona ga a sa sheba gagolo batšheng bona bana ba di-colleging ba university-ng e le taba ya tsebo ebile e le taba ya go fumana bosebeletsi le tlhabollo ditabeng tsona tsenana tsa thari le thobalano o yena o fumane le yena taba e kgolo e le gona masantseng a kenya letsogo gagolo mme jwalo ka ga bile a bitswa ambassador ka ditaba tseo ke a gola o tlameile e be ke motho wa ka fumaneyang ga bobebe ndadeshits e ka ba gore re tere bue re na le di-contact tsa hypehe re ka bua le mo e bang a ka tla a tlo kenya letsogo ke tshepa gore ka ga ke netse ke bua le ba UNFPA gagolo ba ntse ba mo thusa gore a kgone go tsamaya le go kenya letsogo jwalo ba ka bona gore ga e bo o tlhoka gore atles monkong kapo sekolong mo o leng ngwana teng e be a ka tla bua le baithuti teng e tlile o teng ge tlo sebetsa le yena gagolo le go
1: mosempe magalanyane ga ga akaretse ditaba tsa rona ka sebile re phetheng
0: ee ntate ka nnete ditaba tsenana tsa thari le thobalano le ditokelo tsa bana ba rona gagolo ba banana ke ditaba tse tileng tse tlameileng go tshireletswa mme bontate ba bangata ba ntseng ba hlekefetsa bana bana baradi banana ba rona ka nnete re kopa gore ka nnete re a galemela ebile ge re bake ba gwe ba gotle megweng bane ba senyetsa bana bana bokamoso ba senya le moloko o tlang o tlameileng o tlo o kene bophelong o tiile gantle kana ka gona re kopa ge tlhege galemele mono empa ntle le moo nka ba tshepisa gore naga ya bona ka bosebeletsi ba paramente ditabeng tsa bophelo le ka bosebeletsi ba lekala la bophelo ka tshwarisano mmogo le bano ba bo NDSO le ba bo supply chain go bonala ntse re tla gagolo ka taba ya disebedisiwa tsotlhe tse e tlhokagalang karolong tsena go fitlhela ga jwale naga ya Lesotho ga o e bapisa dina tse ngata e bonagala e tshwere gantle ntho e se re tlhoka e maatlafatsa ke bosebeletsi gore bo be teng le gore batšha ba kenyeletswe o sebeletse monana ba sechaba le batsa ya gola ke tsona tse re tla ba tla logo ya le system ena e gona o fokotsa go batho ba e hangata ditshebeletsong ile go batho ba ile ditshebeletsong ba fumana ditshebeletso tso fetse ba di fumana e le go motho a ska dula tsa go tlela ditshebeletsong e monkela chelete inkela le baoki bola isa le baoki bosebetsi le dinga ka bosebetsi impane ka ga yetsa go motho a ile a hlahlwe di ntho tso hletse ka bandeng se ka ga atla ka ho nka moso ke ho hong ka moso ke ho ho jwana taba yeno e ka fokotsa tshwihlalano ditsing ya ba fokotsa lo sukudisa batho ba dile bantse bae empa yengwe ko ba fihlella mo ba leng hona teng ka bosebeletsi ka hona la le tsepene ke ga ka go loenana la ka ga e bua ha e sena di sebedisiwa kapo ditlhare tsena tse hlokagalang gore di be teng ka nako tsohle di fumana e le ntho bitswang universal health coverage ka tabeng tse re na le bothata mme ke ka gona e ne ke ikadile ka go bua ka taba ya primary health care le taba ya integration ya ditshebeletso tsenana tsa setšhaba gore di bonale di fumaneya nka e le nngwe ka nako eo motho a ileng ditshebeletsong mme ga ne re ka ra etsa jalo ga nena tlhekefetso ga etsa bosebeletsi bo bo botle ga o fumana bosebeletsi bo le bobe o seka wa thola tlaleha o bogolo ge tlabe re e hlole ntwa e obane ga ka ra fumana bosebeletsi bo botle bo tla etsa go seka ba le motho a tshabang go ya ditshebeletsong o seka ba le motho a tshabang go tlaleha ga tlhekefeditswe mme seponisa sa rona gotlhe mo seleng gona teng se tswereng ka maatla gagolo tabeng tsena tsa dipeto le ding ka nnete re se kgothaletsa gore ska ba sa chetsa CGP mono se bone ka nnete ba tshwere ba ya gotla le bana banana ba pokwe ke tsela ya malapa ka tsela ya batla sebetsa ba itshabela kapa ba se ba shebile ditšhelete ka teng we ga re tshireletseng bana bana bophelo ba bona le bokamoso ba bona bokekeng ba gae kwa ka ditšhelete ke a gola date tshego a ke buile ga kana ka nnete ke re ke a leboa feta
1: ga lebile sa bosa gago menagane motlhomphei magalanyane le kamoso
0: Tate.
1: Mamedi ke re fitla pheletsong yana la rona la ditaba la sebupeng sa lemeng sa Lesotho hoseng ha kajeno. Lenaneo lena re qadile ditaba tsa rona jalo re ne re buisana jalo le motshwari wa ditšhelete mokgatlong wa batho ba nang le bosofe e leng Mofumahatsana Maile. Ka ditaba tsena tsa ho hlokomedisa kapa jalo ka kgwedi ena ya Phupjane selemo le selemo e tshwauwa e le ya ho ela hloko batho ba nang le bosofe mme o ne a fana ka gona ka lesedi gona mohlomong ke dintlha dife tse e leng gore batswadi ba ba phela bana ba nang le bosofe kapa batho ba nang le bosofe ba ka di ela hloko le gore na ba lokela go itlhokomela jang gara tse ding lenaneo la kajeno le tlhophetswe kgaso ke Meko Phohledi bohlaisi ba Maselantša Pheko Selina Mohohla ke ena a re laoletseng kgaso ka metšhineng ya sealemoya ke sebedisa jalo lebitso laka ke Re Thabile Theko ke sebedisa jalo matsong a motho e mokalo ka paito sea jalo le Kgotso Mokwatle taba ka yo santse a fela yo ke sebedise ena Mokwatle o tla sala le wena mamamedi go fitlhela ra kopana gape nakong e tlang dikgomo.

Mamedi ke o dumedisa hohle mo teng Helena ne o kila Alliance Insurance le bitso la ka ke makhosi poulwe mona wa foko wena msotho aiso me go nka ralo wena mamedi wa ka metsotsena e mashome a mararo ho fihlella ge le o tla lena ne o lena ge o fa jwalo se hlahiswa sena sa rona sentla faditsweng sa Omang Funeral Plan wena msotho aiso Omang Funeral Plan ke le fala mo shwelella me ka yona wena mamedi wa ka tseba hore ka mora hore ge ntlafatse o mang funeral plan re arabetse bogolo ba ditlhoko tseo he dithotso ohle tsa rona dineng di bonahala di ehloka kapa di ditlhoka tsona ditlhoko tseno molemong wa hore batle ba be le tshebeletso e ntle e nepaetseng ho latela hore na bona ba rata ho boloka beng ka bona ka tsela ya mofuta ofe ere ke bontshe hore o mang funeral plan ena e ntlafaditsweng re bopile ka megatlhelo e meraro ya melemo yo o ka e fumanang mme melemo ena yo o ka e fumanang mokgatlhelong wa pele ke molemo o ka o fumanang ga o ntse o phele wa bobedi ke molemo o ka o fumanang ka nako yane ya go lokisetswa lepato jalo ga mofua sa le teng ga molemo wa boraro e le wane o rereng mofu o se a bolokilwe kgwedi ka morago go moo jale go se go bonagala gore na e ka ba go setse eng ha ba neneng mofu ya neng a bolokwa ene le yena ya bona halang a phidisa lelapa ko rena o tla ba a sietse lelapa e ngwana mamedi wa ka jwale ga tlo tla bua ka yona megatlhelo ena mogatlhelo wa pele o ke tlo bua ka ona go Omang Funeral Plan ena yo re reng ke lefala moshwelella e ntlafaditsweng ke hore mogwa ona ke wane o ka una melemo ka Omang o ntse o phela mme o ka una tse latelang Omang Funeral Plan ha o e ngodisitse o le setho sa yona o tsebe hore ka Omang Funeral Plan hore o tlo fumana mosebetsi o mong go ntse go thwe Omang ke yona e tla o lefelela seabo wena ha re a lebelela hore o tle Alliance Insurance o tlo lefa seabo taba eno re e bitsa ka gore ke premium holiday wena mamedi wa ka e le gore ga o ka thwe mosebetsing mane wa thwe ga e ka nete re o kentse lethathamano la batho ba iswang lapeng e leng taba yane ya go fokotsa kapa retrenchment o tsebe gore ga o kene Omang Funeral Plan taba tsa gago di a go tlakela wena mamedi wa ka o mongwe wa molemo o monate wa Omang Funeral Plan e na e ntlafaditsweng ke gore Omang Funeral Plan e na e ntlafaditsweng ga o e ngodisitse dilemo tse dintle tse dintse tlhano ga di feta wena setho sa setlhogo o ntse o le teng kapa dikgwedi tse dintle tse dintse mashome a tsheletseng kgwedi tse mashome a tsheletseng di etsa dilemo tse tlhano ga di feta fela go tloga ka nako no ngodisa botho ba gago o kgutlisetswa karolo ya diabo tsa gago mme

0: kgetlo la pele kapo e jana ka o manyane ya pele re ne re go khutisetsa diabo tse le show empa hona jwa le jena re go wena go khutisetsa le kgolo dinoko tse mashome a mabedi e leng hore o tla fumana 20% e tla gokela go wena yeo re bitsang ka hore ke premium back ka nako yeo ya dilemo tse hlano. Dilemo tse hlano di tla feta o boela o fete tse ding o nne o fumane gape karolwana ya gago o nne o fete tse ding ga fela o ntse o le setho se phelang kapa ga fela setho sa setlhogo se ntse se phetse wena mo setho wa eso. Jwale ke fetele gape pele ke bontshe gore o mang funeral plan ena e ntlafaditsweng wena mo setho wa eso. Ga o ntse o phela ga o fitlha dilemo tsane tse mashome a tsheletseng a metso e mehlano o ka emisa go lefa empa o lokela go nka tshireletso tlatsetso e bitswang ka gore ke molebe wena mamedi wa ka. Ga o nkile molebe o tsebe gore o ka emisa go lefa ga o fitlha dilemo tsane tse mashome a tsheletseng a metso e mehlano mme ena o ka e sebeletsa gore o tlobe le yona kapo o tlo e ngodise pele o feta mashome a tsheletseng a metso e mehlano 55 ya dilemo e le gore e tla ga o fitlha 65 e be o sotho go wena aa o so sireleditswe molebe ga re sa lebeletse gore o be le qheku le ntse le tla alliance insurance gore o tlo tla lefa seabo sa gago. Go feta mono wena mamedi wa ka e meng ya melemo e teng ka o mang funeral plan e ntlafaditsweng kore ga o ka golofala ya bangaka e re akanete golofalo ena motho enwa ke ya go ya go ile e le gore ga a sa bonala e ka o tla loka. Golofalo di mefuta ya mengata fela ngaka o a netefatsa wena mosetho wa eso o tsebe gore jwang kapa jwang o tla bo se o lefelelwa ke o mang funeral plan go ya go ile kapa molebe wena mamedi wa ka. Ke ntse ke bua jalo ka melemo yeo ka e fumanang ya o mang funeral plan ga o ntse o phela ga o se o ingodisitse ena yeo re reng ke lefala moshwelelela. Mme ke fetele pele ke re molemo o mongwe wa o mang funeral plan o nako wa setlabotšha ka gare o setlaiswa sena o so ka kenya letsete mme wa kenya matsete yana ka tsela tse pedi e ka ba letsete la tšhelete le o nang le morero gore ka morago go dilemo tse tlhano ke batla e be ke le ntsha ga le butswa jwale motlhomong ke na le lebaka le itseng mo na le lebaka la ntlo o batla gore a tlatla qale ntlo fatshe e mongwe ka nna ba o batla gore ke batla gore ntlo ena ka jwale ke tlotla e lokise e se e le nako e telele ntlo ena ka e le teng ke tlhoka gore ke etse di-renovations ka bokhutshwanyana e mongwe ka nnete o raya ka nnete nna ke batla ka morago go dilemo tse tlhano ke reke se itseng kapa ke batla go iketsa stoko sa ka motlhomong thepeng eo ke e rekisang ge mabaka a na a ga e sale wena mamedi wa ka re le batho mme e ka ba karolo e nngwe eo re le basotho re e ka ba capital wena ya ka bang o tlo ikalela kgwebo ka letsete lena la gago. Letsete le leng la bobedi e ka ba la thuto mo ka iphumanang wena mosotho wa eso ga o se o tho go thata o se o le seo ralo e be bana ba gago ba se ba iswa sekolong ke o mang funeral plan wa utlwa gore ba tla fumana molemo bona ba ntse ba setse ba phela. Go feta moo he ka matsete ana a rona ga golo lena le o tsetelang fela ntle le la thuto lena le o tsetelang fela o ka tsetela bakeng sa dilemo tse tlhano ke tsona tse ka tlase-tlase kapa wa tsetela dilemo tse leshome kapa tse leshome le metso e mehlano ya ba o sontse o nyoloha jwalo. Monate wa matsete a rona kwano alliance insurance ka o mang funeral plan ke gore ka mora dilemo tse tlhano se o tsetetse o ntse o ka tla wa fitlha ba re ba eso e re ke bone na nke ke ka tseba go adima ya ba ke fetisa lebaka le leng ke tsona hetse o lokelang gore o di tsebe kapa o tsebe melemo ya o mang funeral plan wena mosotho wa eso ena yo re reng ke lefala moshwelelela e reya o le tjena ke nwe metsi ga ke gutla ke tlo o fa gore na ka nako ya lefu o se fumana melemo ya mofuta ofe.
1: He banna fuzi ke wena
2: e ngwana monna o ntse o mpona monna ga ona monna a ka ba tshwara mogoma jalo ka nna
1: monna ga ga lebatama le lekalekale wa tlatla emelela tsimi o le montse
2: ke re ke tlo o tlhaola motlho o mong ke tla fitlhelwa ke monagano wa gore na ke nka eng ke e kopanya le
1: gao monna
2: e ntate lefule ya segobele
1: ee
2: lefule ya segobele ntate e lengketile mo ole ke setse ka ga dikoloto fela ke geleletse gaka o ko neletse metsi mo nke ke phojengwana
1: fuzi monna
2: o rata setopo mining ebile bothata bona bo o tshabeya gadi o mathadi ofisi o batla setefikeiti sa ntho e na le yane ho montsha mosharing ho motsirisa bogogong gore ha ke so bone ntho tseng a ha ka lo tsebileng di leng tu
1: fuzi mon ha ke a leletsa ha re le pijong le monse e fitileng gore ka ha rena la ba bo rona ba sebetsang South Africa ge batleng policy ya lepato e gonang gore latela bona ha ba hloka le tse gona ding ba nna ibe ha wa hlakelwa kae
2: ya dinga ya hopola ya hopola go pano yini empa
1: ka ba ka go lona bana batho bao ha ba thusi fela ka gore ba o tsamaele le ofisi mona ka ba o thuse ka ditokoma ibile ba go latela mofumong ka kori ya bona e phetseng antle ba ba mo tlise lapeng le baleng monna
2: go wa ntlhaba ka mantswe monna e se kepe hele e ka re wa tseba go koloiyane ya ga ditshepile a tlolo go a mantshama banna ga ba ka kenya ditshenyelong tse dingwe gape tsa go batla koloi e tlo mo tlhoisetsa ka godimo
1: banna we hai kgona fosi monna e tsa o bone gore o lema e sa le nako monna go seng jalo a o tla jee motamo mosha a o ka tsoa utlwa pia moseme a le kwa kapa ding o tla etsang hai sala monna o inagana moo ke ile
2: Ampatlola mošana na o thudi ke ke banna.
0: Asimo he wena mamidi waka, re tswela pele jalo he. Wena mosuthu a isoka o mang funeral plan ena yo re reng ke lefa la moshwelela. Ke kena mane melemong he wena mamidi waka yo he bogolo ba yona ge e bitsang ka hore e se e le matshidiso. How le setho sa Omang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng o ka fumana matshidiso a o fihlela 101,000 malodi wena mamedi wa ka ibile matshidiso a o a hao a tsamaya le ditshebeletso ka thoko wena mamedi wa ka ho tswa hore na wena jwale o ngodisitse ka tsela ya mofuta ofe ere ke bontshe matshidiso ke a tshelete jwale ka ha se ke boletse re boetse hape matshidisong a wa tshelete ho kenyeleditswe matshidiso a ka kopolwang lefu ha le hlaha e le la kotsi o ka fumana ditshebeletso tse latelang o fumana hanghang matshidiso a tente ditulo le tafole o fumana moya o letsang hore o tlo fitise pi wena mosotho wa eso ha le fudisele le teng ka lape ho feta moo jwale o ka etsa ntho e bitswang ka gore ke tshireletso tlatsetso jwale tshireletso tlatsetso tsena ke ditshebeletso wena mosotho wa eso tse ding tsa tsona ke thepa e sebediswang ke o fa mohlala ke qala ka tsona re boetse hape wena mamidi wa ka o ka fumana kgomo mme kgomo ena wena mamidi wa ka ke ya boleng ba 10,000 e tla e le dinaka wena mosotho wa eso hobane o mang funeral plan wena mosotho wa eso re se rena le karolo eo re seng re e bapala ka gare go setšhaba sa basotho mo re reng bahwebi kapa dihwai tse nang le dikgomo tsa nama tseo he wena mosotho wa eso ba ka fitlhang ba raena re ka e fana e le karolo ya kgwebo ya rona gore basotho ba ne e batle kwano ba tlotla sheba dikgomo tse ba le o di tlhabela mafu jwale he batle batle go rona go fa vouchera eo ya boleng ba 10,000 o re lai fela o lo kopana le mogwebi kapa sehwai seo se nang le dikgomo tse wena mamidi wa ka e ba o fitlha go kgetha kgomo mono e tlotla boloka mofu wa gago go feta mono re boetse re na le tshebeletso ya letswe lejwe mona wena mamidi wa ka go a fapana o ka fumana lejwe la go tloa bonyane 15,000 malodi o fumana lejwe la go ya fihlela 35,000 malodi o kgetha dipakeng mona wena mosotho wa eso mme o soka nagana gore na e ka ba tshebeletso ya mofuta ofe monate wa majo ya nako rona o ka kgetha ka gare go showroom ya habo rona ya lehai funeral planners ka nako yane ya lepato wena mosotho wa eso nako o santse o itukisetsa gore o tlo tla boloka mofu wa gago go feta mono he wena mosotho wa eso re boetse re na le ditshebeletso tsa lepato tse e kenyeleditseng le lekase o ka tseba gore jwale o bo sore ke batla go kenya tshireletso tlatsetso ya lekase ke be ke re le ditshebeletso tsa lepato o santse o utlwa gore ga o nkile ena o sokare lona alliance ke se ke na le mofu to ho le tlotla molata be se le mokenya mosha re ngwa lona etla ga ke fihla mono ke ntse ke tswela pele ka ditshebeletso tsaka ha ke qeta ho etsa claim ya ka ka ofising ka mane ke se ke kena ka ofising yona e ngwe fela ke sheba hore na ke se ifumana le ka sela mofuta ofe ho latela rona ke nkile tshebeletso efe ke sebile ke sheba hore na ke hloka dikoloi dife tse tla ntsamaisetsa mofuwa ka ho latela tshebeletso eo ke nkileng ya lepato wena mamidi wa ka mme tshebeletso ena e fihlela jwalo ho dikete tse 50,000 e leng 50,000 maloti tsamaya le ka se tshebeletso ena ya lepato ho fihlella ho thwe ha boje mofu a qetwa ho bewa le wena mamidi wa ka tshebeletso ena e tsamaya jwalo jwalo wa utlwa hore e qala ho tloha mofu a hlokaetse a ka latwa lapeng ya ba wena mosetho wa heso o tla kgutla ka nako ya tlobolokwa a ba iswe mabitleng o fumane ditente tsa mabitleng o fumane tshebeletso e le ntle le mabitleng mane le lapeng mona o fumane ditshebeletso e le tse ntle batho ba nwa metsi le ha ba dutse re ntse re sebeletsa gore re boloke mofu re mametse pale ya mofu re na le diprogramo re na le ntho tse ngata bona ba haesale ha o hlophelwa ditaba tsa lefu go kenyeleditswe ditaba tse kang tseno ke mpa ko fa motlhala fela wena mamidi wa ka jwale e nngwe gape e monate ke gore go na le batho ba bang ba re atšhe rona ga re rate ditshebeletso tsa lepato ga rata gore mofu wa rona a tla tšheswe o ka fumana ditshebeletso tseo he wa etsa tshireletso tlatsetso ya gore mofu a tšheswe mme e tla ba taba e e sebetswang jwalo wena mosetho wa heso ke rona ba Alliance Insurance ka Umang Funeral Plan ena e ntlafaditsweng mofu wa gago o tla batlela botlole e ntle ga a sa tšhisitswe he e be o tshelwa ka moo e ba o tla thuswa ka sohle sa ditshebeletso tseno go latela rona di tsamaya ka tsela ya mofuta ofe tla ba rona wena mamidi wa ka re phethang kapo re etsang pale ka ga rona ga ya Lesotho gore ge o fe ditshebeletso o tlile sebakeng se le seng o sa tlowe mona o leba kwana o tloa kwana o gutlela kae kae gape wena mamidi wa ka o ka qetelela nako ngwe o fumane jwale o se o latlhegetswe ke ditokomane tseo ntse o di sebedisa jale e nngwe tshireletso tlatsetso wena mamidi wa ka yo o ka e fumanang e le molemo gape ke gore re na le ntho e bitswang ka gore ke cash top up kgale kwana ga re ne re kena Umang Funeral Plan re ne re tla go tlhalosetsa gore o ka kenya beng ka wena e ba o kenya rangwane o ka felela mona ga o kentse rangwane ka seabo sa gae kapo matshediso o ka fitlha go amakana gona re tsena o soka re e sale ke kena Umang Funeral Plan ya pele kapo ke sentse ke na le setlhaiswa se seng sa Alliance Insurance ke batla gore le nkele Umang Funeral Plan mo e be se letsa tshireletso tlatsetso ya teng ya cash top up o ka kenya tšhelete e ka godimo kapa o ka tlatseletsa tšhelete ka godima matshediso se ntse o na le ona go tloa o tlatseletsa ka 5,000 maloti go ya fitlhela 30,000 maloti ga ke etse motlhala ga o ne o nkile Umang Funeral Plan wena mamedi wa ka yane ya gold e sireletsang motho ka 25,000 maloti kapa e sireletsang lapa wa utlwa gore ga o batla go kenya 5,000 o so kenya 5,000 e se ba 30,000 empa ga o batla go ya go motlhomong 50,000 o ka kenya 25,000 ka godimo ga o batla go ya go 55,000 o kenya 30,000 ka godimo go tswa gore na wena o rata go fumana tshebeletso ya mofuta ofe ke o etsetsa motlhala fela gore na cash top up e sebetsa ka tsela efe gore na o kene silver gold bronze kapa platinum ya o qetela e monate wena mamedi wa ka ka gare go ditshebeletso tse o ka di fumanang ka nako ya lepato ke gore re se re na le setlabotšha re na le nkukele wena mamedi wa ka mme nkukele ena ke ya boleng ba dikete tse 5 re ka fana ka voucher ena ya bao ba le koloi e dulang mono lapeng kapa e e sebetsang matsatsi a mararo a feleletseng e thusetsa gore go fetisiwa mabaka nkukele e ka sebetsa dinthong tse ngata e ka sebetsa go lata ditente ditulo le ditafoletsane go tla tlhophela tsa lepato e ka sebetsa go ya lata yona kgomo yane ya gago wena mamedi wa ka e o tla botlotla e tlabela mofu wa gago e ka sebetsa go aga metsi nkukele goba dibakeng tse dinkane o tla fumana metsi a sokolega e ka sebetsa go areka wena mamedi wa ka grosare e tlotla sebediswa ka tlong ka nako eo go sebeletswang gore jale mofu a tle a bolokwe le gore batho ba ntse ba tla matshedisong jale ba nne ba ja gore laika toropong o tlo o rekile dikhabetšhenyana tlo rekile ditampo o rekile dioli wena mamidi wa ka mo se o ka utlwa gona nkukele e tlo ba bohlokwa ga kae go wena go feta mono he wena mamidi wa ka ka nnete bontate ba lotšheka e ka nna ba mabitlong mogolo ka nkukele ba kabe se ba re laika odimavene ya ba le ba laisha le dipeke tsa bona di kharafu a fitla ba cheka e bile ba huka ka yona ntse e sebetsa e le teng lapeng moo ke melemo yeo ka e fumanang ka nako ya lefu ya Umang Funeral Plan. Mme ke fetele pele ka pelenyana wena mamidi wa ka ke shebe melemo yeo ka e fumanang ka mora lefu. Melemo yeo e fumanang ka mora lefu e monate bona ba haesale le yona. Ha ho hlokaetse setho sa sehlooho kapo molekane, o ka kenya tshireletso tlatsetso tse latelang. Wena mamidi wa ka o ka kenya mosala e leng grocery benefit ya baneneng gore ha nka hlokahala ke batla gore bana ba ka ba tle ba sale ba fumana grocery kapo ba fumana tšhelete ya dijo kapo tšhelete ya rente e tla ba thusa dilemo tse pedi kgwedi le kgwedi go tloa jwalo ka 500 maluti go ya tswa go 5,000 tsa maluti. So kanana gona ke mosala o mongata ga ka ka ngwana a mamedi wa ka ga o se ka re ga o tswaya ba fumana gore molekano wa ga o se a le sijo jwale o ne mo kentse mosala o itlela Alliance Insurance o fitlha o etsa kopo ya matshidiso o fumana ditshebeletso tsane tse ke buileng ka tsone kgwedi ka moga moo go thwe go wena ae akhaontong ya gago he o se tla lebelela gore go tla kena 5,000 kgwedi le kgwedi bakeng sa dilemo tse pedi le ga o ka ga thwe ka nnete o tla lla ka se mothangwana wena mosotho wa eso le bana ka nnete ba tla nne ba ye sekolong le ga ba one o dula ntlong e hirisitsweng o tla nne o lefe rente ga o ntse o itukisa go bona gorena o tswa ka lefe legala. Ke bontshe gape gore ka mora lepato wena mamedi wa ka matshidiso o ka fumanang wena mosotho wa eso o ka tseba gore ga o ka tlhokagala e ba o ne o kene tshireletso ena ya thuto bakeng sa bana kapa o kentse bana ba gago tshireletso ya thuto re tseba gore ga ba fitlha boemong bane ba tertiary kapo sekolong se phahameng ka mora high school mme tertiary ena e ka fapana go na le ba ka yang sekolong sa matsogo bana ba gago go na le ba ka yang sekolong sa university go na le ba ka yang collegeng ba ithutela dithuto tse itseng go na le ba ka yang sekolong sa mopheo jwale o tsebe gore wena mamedi wa ka o ka tseba gore bana ba gago le ga o se o le sio ba nne ba fumane mokgwa wa go lefelelwa sekolo fisi mono mo ntseng ba ntshetsa dithuto tsa bona pele tse tlo tla fetola bophelo ba bona gobane jwale motswadi wa bona o tla ba sa a le sio jwale etsa bonnete ba gore o fumana educator benefit mme ka educator benefit o ka tseba gore o kenye bana ba bararo mme ngwana e mong le mong a ka fumana go fitlhelela jwalo 25,000 maluti e ka tsebang gore mo thuse go ntshetsa dithuto tsa gae pele wena mosotho wa eso go tloa moo he o ka tseba gore jwale go kene yane ya molebe. Molebe ge a gopola wena mamedi wa ka gore pejana ga o kene molebe wena mamedi wa ka e tla go thusa gore ga o ka wa tlhokagala o le setho sa Umang Funeral Plan e ne sala e sireleditse ba lelapa la gago ga o fitlha 65 a dilemo e sala e sireleditse e o sireleditse wena mamedi wa ka o ntse o se tlhokagale o ntse o phela ga kere e sala e sireleditse ba lelapa la gago wena setho sa setlhogo mmogo le botlhe ba keneng tlasa policy ya gago jwale le ka mora lefu e etsa tsela e e tshwanang jwale wa utlwa gore na e ba monate o mokae wena mosotho wa eso ke tsona tse o lokelang gore o lokele gore o di ngodise kapo o botse ka tsona ha o tla ofising tsa Alliance Insurance kapa o kopana le morekisi wa ditlhagiswa tsa Alliance Insurance ya re wena ke tlo o hlalosetsa ka setlhagiswa sena sa rona se setšha e leng Umang Funeral Plan ena yeo re reng ke lefa la mofelelela jwale ga ke fera ditaba tsa ka wena mamedi wa ka kere Umang Funeral Plan wena mosotho wa eso e fumaneha Alliance Insurance ntlogo e fumanehe makalaneng a rona a teng setrekeng se seng le se seng mme e ka fumaneha hape e rekiswa kapo o ka hlalosetswa ke morekisi wa ditlhagiswa tsa Alliance Insurance ya sebetsang Alliance Insurance kapa ya sebetsang le company tse ikemetseng tse tlwaetsweng ka gore ke di brokerage ya baneneng brokerage o ntshitse mosebetsi wa hae mono ya tsebang go hlalosetsa ka boqhetse ke bona ba haese a le wena mosotho wa eso ka setlhagiswa sena sa rona se setle se bitswang Umang Funeral Plan hang go ra o hlalosetse o imamelela sona o mo botsa dipotso o iketlile ka morao jwale ga o seore a ke lokile ke a ngodisa a o ngodise mme go ngodisa go bobebe o tla le mabitso le ditlhago tsa botlhe bao o tlang go ba ngodisa o bile o ngotse dinomoro tsa bona tsa di-ID fatshe e le hore e mong le mong o sontsong ola ID number ya hae. Ha ba ke bana bana ho di ma birth certificate o sontsona le nomoro ya bona ya ID. Jwale o se tshwenyei wena mo sethwaeso wa dumela hore ya nan le ID number ke ya nan le karte fela. Tlo le tsona o di ngotse fatshe. Ha lo ke le bo nke dikopi tsa bona. O ka tla o sontso di ngotse fatshe ya ba ho fihla o thuswa ke morekisi wa dihlaiswa tsa Alliance Insurance. E ba taba tsa ha o di tla hlaka ka tsela eno e jwalo wena mo sethwaeso. Ho be bobebe ho wena. Mme ha sa o ngodisitse, o na le tokelo hore kgafetsa o nnotle o tlo re botsa hore na ha na litse ye e sebetsa ka tsela ya mofuta ofe. Ha na lalang kgopo, a ke leng kgopotseng hore na moo ho itse kgomo ke e fumana jwang. Ha ke dula sebakeng se itseng kgomo nka e fumanela, nka e fumana ho kae ha se ke na le mofu. Kore e be ditaba tseno tse sa felleng mohlang o e tlang Alliance Insurance kapa mohlang o kopanang le morekisi wa dihlahiswa tsa Alliance Insurance, e ba wa o ngodisa, o nka tokomane ya hao, o e boloka kwana ho toropong, e be o so kopana le rona fela ha o tlo lefase yabo. Empa tse ding o so sa di hopole. O mang funeral plan wena mosethwaeso e etseditse hore nako ena kaofela ha o hopola o tlo tla lefase yabo sa hao. O nne o botse le ka dintho tse ding e le hore e tsebe ho dula ka hloohong, o tsebe ho utlwa monate wa hore na matshidiso a hao a tlo tsamaya ka tsela ya mofuta ofe. Ha ke fera ditaba tsa ka wena mosethwaeso ke re Alliance Insurance ga na le nomoro eo ka e letsetsang e sa lefellweng. Mme nomoro ena ya rona ho tloha horeng ya bosupa hoseng ho ya fitlhela horeng ya leshome ka shwalane. O tla fumana hore o ntso ka e letsetsa wena mosethwaeso, wa fumana ditshebeletso tsohle tsa Alliance Insurance, wa botsa kapa wa kopa hore ho sane o tlo laeletswe motho ya tla o thusa. Kapa e mong o sa ntse a re nna se ke na le mofu e le setho kapa e se setho sa omang funeral plan fela jwalo. O rata ho fumana ditshebeletso tsa hore na a ka fumana ho latelwa setopo jwang, kapa a ka fumana hore a tla isetswe mofu mosharing jwang. O tsebe hore wena mosethwaeso re ntse re ka tseba ho thusa. Nomoro ya rona e sa lefellweng ke 800-10-888. Ke phetha hape 800-10-888. Ke nomoro eo ka re fumanang ho yona, wa e letsetsa ke mahala ho e letsetsa wena mamidi wa ka. Ho feta moo he, o ka tseba ho romella nomoro kapa o ka tseba ho romella molaetsa nomorong ya rona ya WhatsApp ya 6200-5600 wena mosethwaeso. Ho tloha moo re fumane leqepheng la rona la Facebook kapa re fumane Instagram kapa re fumane ho LinkedIn wena mamidi wa ka, kapa o re fela www.alliance.co.ls ke website ya rona. Ka tseba ho bua le rona ka tsela tseno wena mosethwaeso, ya ba ditaba tsa hao di hlakile, o tseba hore o fetise mabaka ka pele ka mokgo o ka kgonang ka teng wena mamidi wa ka. Hopola hore Alliance Insurance e teng bakeng sa mosotho e mong le e mong. Mme wena mamidi wa ka re etsa bonnete ba hore o fumana ditshebeletso tsa rona, o iketlile hohle moo o leng teng ka leleme la hao. Ke emisa mona wena mamidi wa ka, o be le bomamedi bo monate, o be le letsatsi le monate wena mamidi wa ka. Lebitso la ka ke Makhosi Dipolo Kifoko, ke nqaka e mona wa Seminana, ke masesebale wa Dibonosotho, ke leswana le molemo ha e soma site.

ntsetso e me ga ba fela re fetse fela ba le hora e na ya bo rubeli ma many good mense ho tlhohle mo matseng o hateng ka jenu lena le la rubeli la rubeli la shona ntse tsheletseng go di ile ya phupjane se ba sakete pedi mashimi a mabedi a metso e tsheletse ya sana ha mo di a mo di me ho tlhohle mo matseng o hateng go ha ka mehla go tsa mokwatla wa mhlakano wa mo wa mokwatle ke phakwe ha ile handle ka sibito mathalo wena he ho tloa mona ho ya hore nya shumele metso e medi pa hore nyane ya borobong ke tlo se fa ba le mifo wa ka la pe ba to mathabela na ko ya ho ga ka ho fela be ke khutla hape ho renyane ya le shume he sa to matha kana no la wena o ring le la sibini sa ka jeno ya ho renyane ya le shume le metso e me di re ke to tena fela mona ke le boema khosi he ka mo ka alliance tla kopana le na hape be ke nyane e tlang he bana na taba e nka botse mona ha ile maobane misong ya manta ha misong re ke tsena fela mamedi re ke tsena fela mona re tsebo tlo ho tlo kena ditabeng tsa rona.

Ka tjeno he mamedi ke letsatsi la ke letsatsi la batjha na henyane ya Afrika Borwa ke June 16 ka manga Afrika Borwa he letsatsi la ne le batjha ba ile mba ipilaetsa ka lona ka selmo sa sekete magolo a re bo mashume a tsetseng a metso le mashume a supileng a metso e tsheletse 1976 mo batjha ba ile mba ipilaetsa jwalo holokolo wa tabeng ena ka papuong ena ya Africans yo no bona hala ile yona he e sebetsa muso ngono wa kana go eno ya gatello ya batho ba batho ba ipetsa fela jwalo he ka wetsa mohanto mo holohadi mapatelong a so wethu ke mo he ba ba mbolo ba bona ba ileng ba ameya mo mo ma mapolisa le masole ba ileng ba tswa ka dikanta ka fapakana ho bona gore mohanto ono ba o emisa kapa hona ho phoka ke mo ba bang ba ileng ba hlokahala he ka sekgatlha seo dimo gagolo empata ba ena o bonagala ile ya ba phuntsha ntlo lesoba ke mona he ba lokololwile morago tjena dikolong mane o so ikgethela na Africans o wa eetsa kapa tšhe o so ikgethela na o etsa Africans kapa tšhe o eetsa ga o batla morago tjena Africans ka mona ka Afrika Borwa empa ka nako eno ehlile e ne e tlama ka nako eno fela ka Sesotho fela ha se tlama empa gona dikolo tse dimo morago tjena motho wa ithuta wa sheba gore ae kgona ehlile kolo tsena tse dimo tsa morago tjena mamedi go na le tse sa etseng Sesotho ho hang hang hang hang ga di ruti bana Sesotho ho hang gona ka gare go naga ka mo taba ena ya letsatsi la batjha ke dilemo tse ka ba mashome a mahlano ka ofela jwale e etsagetse ba keteka fela jwalo he dilemo tseo tse mashome a mahlano ka jeno lena re tla leta re utlwe he ga o santse go etswa dipuo ke ba lokelang jwalo ka letsatsi lena gore na go thweng selemong sena na morago le sepheo he jwale mosena na e tla ba o feng na e tla ba o feng jwalo ka e le 16 kapa June 16 e letsatsi la batjha ka mane ka Afrika Borwa. Tse monate ke gore ka mane ka nahenyane ya France dinaga di kopane ka mono e le holono tekena jalo dipakeng tsa naga ya America le naga yane ya Iran go emisa taba ena ya ntwa e ntseng e kupa holane la botšhabela bane bo gare dipakeng tsa naga tsena tse pedi mpa dinaga di kopane ka mono tsa gang yona France Canada le tse ding tse ka bang tse supileng ka ofela le taba ena ya gore ntwa ena e emise le gore moshaphaga wane wa Hormuz o bulwe gore motsamao o tsebe o phalela ka tsela ye e tlwaelegileng jwalo ka pele empa ditaba tsena di tla tekeno gantle la botlhano di tla tekeno gantle la botlhano le re tlang re le lebile he e le go tekena yona taba ena ya memorandum of understanding pakeng tsa dinaga tsena tse pedi le naga ya USA le naga yane ya Iran sena se re kgweding ena e tla mamedi re tlo bona fela jwalo he ha theko ya mafura e theoa re tlo bona jwalo ha theko ya mafura a makoloi parafini jwalo jwalo le yona e theoa ka sekgatlha seodimo gagolo ha e ba motshopo gona wa Hormuz o tlo buleya jwale phallo ya mafura ana a oli ena e tala e tlo atla fela jwalo he go phalla

Amang ka mahasuku bana balena ba hlalositse fela gore mahasuku mane ho tshwerwe ka pa ho e ho tshwerwe fela ba le he letsa ka mang ka mahasuku ka mane bana sentse re rapela gore ba skempe ba le bolaya bana skempe ba le bolaya fela ka ha buiane ba tlholeo e le ntwe go lo bona ba ha isale ka ha go na ka mona e bile bana ba le kalala la tikuluho ba tswile ka dikante ka fapa kana ho kamisa tshaba hore ha re tlo leng ho bola di phoofolo tse hlaha ba di phoofolo tsena tse hlaha le tsona di na le tokelo ya ho phela e bile di re tlisetsa fela jalo ha ba ka tsetsa fela ba lo re be le bohahlaudi bo no neng jwale he ba hahlaudi ba tse botsa tshatshelete ka rona ha ka mona matlung a bodulo a hiriswang jalo ba sotho ba tle ba lo ho etsa tshelete. Se mbebale bola ya bana. Se mbebale bola bana ke hopola ka mane ka mogotlong ka mane ho thwe matsa a mangata bona ba sa le bile a ja mego ya batho ka mono ke re ee ke a o nepaetse jalo ha o le jalo ha le sa etse le thomatsa ano ha e hlile a lokela gore a je hona mono he masimong a lona mono. A je hona masimong mono bana bana ke re dihlabeng kwa le sentse magulo ba le ha hona moo phoofolo tse e hlaha dijang hona teng. Ja ja hona masimong a lona mono.

0: tharo ho sasane Australia le Jordan hora ya botshelela mesong ha Portugal le DRC Congo di tla bapela fela jwalo ka hora ya bosupa letsatsing la ho sasane mantsibuya bana ka mona ka Congo mamedi la ibola le seng le bolaile fela jwalo he batho ba ka bang lekgolo mashome a robedi a metso e mmedi re ke tsa tsena fela ke potele kingso e mona ha ke gutla le bane ba rola
1: so ho ba mamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa bohlokwa ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipehelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena moo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang ho ngolla kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 6200 2021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
0: go tla tsena metso e le mashana bidia metso re bo mfela ga le bile ba le hore nyane ya borobo tade se bolai
2: dadu
0: ho ya ba mngaka
2: a ke hantle ntate wena o ya jwa
0: eh ntate
2: eh ntate
0: ke pa mme se ba ma meeting ntate re tsebo ke na le ditabe
2: eh ke a le dumedisa ba tsotho ba eso eh ka le bitso ke mare se bolai ho hlaha lefapheng la ntlafatso le paballo ya magulo
0: eh mngaka
2: eh ntate
0: a ntate re fipa go lela seo se tshwereng ka jeng
2: ke a le wanda ntate Basotho ba heso ke kopa ho qala ka hore na lefapha la ntlafatso ya makgulo keng ha re bua ka lefapha la ntlafatso ya makgulo re bua ka lefapha leo ka selemo sa 2023 se le ileng la fuwa thomo ya ho baballa le ho ntlafatsa makgulo a naha ena ya rona ya Lesotho ha ho ne ho thewa lefapha lekala la ka nako eno le ne le bitswa lekala la meru makgulo le paballo ya mobu le metsi mme ha jwale lefapha le jwalo le wela tlasa lekala la tikoloho le meru mme lefapha lena le na le mesebetsi e mehlano kapo le na le dikarolo tse hlano hore le tsebe ho baballa makgulo hantle mme karolo ya pele ke tlhatlhobo ya makgulo ka tlhatlhobo ya makgulo re ka bua ka tlhatlhobo e tibileng ya makgulo mo ho shejwang majwang a teng a thabelwang ke diphoofolo mo ho shejwang boemo ba mobu boemo ba metsi le tse ding kaofela tse fumanang lekgulong le jwalo hape re ka bua ka ditlhatlhobo tse sa tebang haholo mo e leng goreng ka tshabo ya mahlo fela ko ho sheba hore na lekgulo le jwalo le apere jwang mme jwang boteng kapa ha boo hape lefapha lena la

la ntlafatso ya magulo le sebetsa go ntlafatsa magulo ka go etsa megalo ya phudiso. Megalo ya phudiso mona ke mo re shebang gore na magulo a rona gore re a sebedise hantle ka tsela e tshireletsegileng, ka tsela e nepahetseng ke go ra etsewang. Ntho e ka setlhogong ko go etsa phudiso ya phapanyetsano. Mona mo re tla re gantse re fodisa sebaka se seng e be sebaka se seng se kwetswe. E le gore sebaka se jalo se kwetsweng se iphumane se tsebe gore tlhagiso ya tsona e phagame. Diphoofolo e tle re nako e di gutlang go sone se be se kgona go jaga diphoofolo tse jalo. Mme sebaka gore meralo ya phudiso e etswe hantle ke gore go tlhokagala lenane la diphoofolo le fulang sebakeng se jalo. Gape go na le karolo ka gara lefapha lena e sebetsang ka go tlhatlhoba dibaka tsa megwabo le kabobotjha ya dibaka tsa metelo. Mona gagolo-golo re sheba ka mane ka ditlhabeng ka mane mo e le goreng diphoofolo tsa rona di ya teng go fula gagolo ka nako ena ya tlhabula ga di ya meraka. Jwale gape ditlhabeng mono ke gona mo metsi a rona a tlhagang teng ke mo kgona go buang ka tlhatlhobo ya dibaka tsa megwabo. E le gore diphoofolo ga di ile meraka di se fulele gaufinyane le megwabo gobane ke yona mo metsi a na a Lesotho a tlhagang teng. Mme ga megwabo e jalo e ka qepha kapo ya senyega ke mona mo go tlo fumana gore metsi a na eo re a sebedisang gagolo-golo mabalane mona a tla theoa le metsi a na a fanwang ke a rekisetsa dinaga tse ka ntle jalo ka Aforika Borwa a tla fokotsega. Jwale le megwabo le dibaka tsena tsa metebo gape ya gore metebo e se ka dulang ka e le nngwe nako e telele go fumanagala gore mono e sedi e le letswatlaga. Mme jwa lefapha lena la rona ke mosebetsi wa lona e le no bona gore megwabo e kgona gore e nne e fetolwe dibaka jwalo gore go seka gwa senyega. Jwale ye nngwe gape ke taba ya tsosoloso ya dibaka tsa magulo. Mme tsosoloso mona re ka sheba ka taba ya go jalella, taba ya go futhola gagolo-golo ena e tlwaelele tlabe re re ke go futhola segalagala fela nenneng o tla fumana gore segalagala dibakeng tse dingwe ga seo. Empa e le ditlhatlha tse ka reng tšhetšhe tse se di jile setsi mme di se di katisitse gagolo ka gara legulo la rona. Mme ga di le jalo e be di a fokotswa gore legulo nne le tlae di sekabe se di katisa di le ding. Gape ka gara lefapha lena la ntlafatso ya magulo re na le thuto e yang go setšhaba. Thuto e yang go setšhaba ka taba tsa magulo. Mme ditaba tsa magulo ka mona lefapha karolo ena e kentse gore na ke ditokomane difeng tse sebediswang gauwa magulong. Ga tse ra sotha e se gore phoofolo e tswe lesakeng la bo yona le e be e ya legulong e tlhoka e be e na le polomiti e leng grazing permit. Mme polomiti eno e jalo e bontsha gore na ke diphoofolo tse kae tse teng ka gara polomiti eno gore na di dumeletswe go fula sebakeng se feng. Jwale e le gore diphoofolo nako ena ka go fela ga ditswa lesakeng la bo lona e tlame e be go na le tokomane eno e jalo. Jwale gape karolo ena e ka gara lefapha e sebetsana le taba ya go ruta setšhaba ka melao le melawana e laolang phudiso. Ga jwale lefapha le ntse le sebedisa molao wa 1969 e leng Land Husbandry Act o ntse o wela tlasa lekala la temo ga jwale. Mme

o na le melawana ya phudiso le ya le boela le phudiso ya 1980 le di somatiso tsa yona tsa utwa ka 1986 1990 1992 1993 le tseding jwale le fapha jwale le ntse le tsebetsong ya hore le bone hore le etsa molao o se o arabela ditaba tsa ha jwale gobane jwale go fumanala gore ditaba tse hlahang ka hara Lenters Bentry Act le melawana ena ya leboelela le phudiso e se e le tsa kgale haholo mme ga di sa arabela ditlhoko tse seng di le teng ga jwale. Haholoholo o tla fumana gore Basotho nthe ba llang ka yona ke ya gore ditifiso di nyanyana haholo. Jwale lefapha ntse le le ka hara karolo ka hara ditaba tseno tsa gore di utlwise molao. Mme go na le setshwantsho sa molao wa magulo sa 2021 se ntse se lokiswa se se arabetse diqholotso tse ngata tsa ga jwale. Jwale kakolo ena ya lefapha gape e sebetsa le go kgothaletsa setšhaba gagolo sena se fudisetsanang mmogo e ka ba sa morena a le mong kapa marena a fapaneng fela a se sebedisa lekgulo le le leng go thea ntho e bitswang mokgatlho wa phudiso. Mme mokgatlho wa phudiso ona o kenyeletsa setšhaba kapa batho ba nang le diphoofolo le ba senang tsona. Ke gore motho ya senang diphoofolo o ntse a fumana molemo lekgulong le jwalo e ka ba diepamere e ka ba ba sebedisang diremo e ka ba ba sebedisang ditlhagiswa tsa lekgulo go iphedisa e le gone lekgulo le ama motho e mong le mong e se motho a nang le phoofolo fela. Jwale ga ba setšhaba se jwalo se ikopantse se ntse se rera gore na lekgulo leno le jwalo le tla sebediswa jwang mme ke ga fela lekgulo le jwalo le tla baballeya mme le tla tshireletseya. Jwale lefapha le ntse le sebetsa ka thata le ka maatla gore le bone gore a qepha jwalo le ga ntse boemo ba ona bo ntse bo theoa jwalo gore le bogutlhe ke tsa etsa mohlala fela. Dibekeng tsa go feta mona kapo kgweding ya go feta lefapha le ile la tshwara le pitso dibakeng tsa lesobeng le mantshonyane. Mme dipitso tsena ne di tshwerwe ka kopanelo le morena wa setlhogo wa Matsieng e le go bua le setšhaba seno sa dibaka tseno tse pedi ka taba ya boemo ba setlhaba sena sa Matshwana. Go bonagala gore setlhaba sena sa Matshwana e file se theoa boleng ba tsona gagolo se se apegwe ke dihalagala se se apegwe ke majwang a sa thabelweng ke diphoofolo. Mme dipitso tse jwalo di ile tsa tswala kgomo e molemo ka gore go ile gwa tlhatlhojwa lekgulo le la Matshwana le setšhaba go shejwa gore na sebaka seno se jwang mme ditaba tse ileng tsa fumaneya ka mono ke ya gore ka netefile ne di se sa jese di theowelang gagolo. Jolo ka ga e le maria tjena e be diphoofolo di theohile ka meraka go na le tse o fumane gore ntse di le teng ka gara sebaka seno se jwalo e le goreng sebaka sena ga se tlo tla se phomola gobane gaufinyane ga maria a feta di tlabe go kgutla gape di kgutlela sebakeng seno e le goreng tseno tse sa theowang di tlabe di sa phomotsa sebaka se jwalo ga se tlamebe se theohile. Jwale gape lefapha le ile la tshwara dipitso ka sebakeng sa Gaswai le Kgosontsho. Mona ne se tshwere pitso tsena ka kopanelo le morena wa setlhogo wa Tsikwane Teka Lekolobege. E ntse e le ka sona sepheo se tshwanang sa gore go bonwe gona e be ga sebaka sena sa Matshwana se ka sa etsa sa baballwa sa tshireletswa ke gore na go ka ke ditholwana di feng tse molemo tse ka golwang mono.

Jwale ke tla hopotsa Basotho ba eso hape hore re le lefapha re ntse re keteka selemo sena sa makgulo le boramehlape. Mme selemo sena ha e le kgwedi ya botshelela tjena, tlabe se re e le hosane ka di-17, e tlabe e le ha re keteka seterekeng sa bohlano. Mo re ileng ra thakgola ka mokgotlong ka kgwedi ya pele, ya ba kgwedi ya bobedi, re keteka selemo sena Thabatseka. Ebe kgwedi ya boraro, re keteka selemo sena Leribe. Ha kgweding ya bohlano, re ile ra keteka selemo sena seterekeng sa Maseru. Mme kgweding ena ya botshelela, re tlo tla re keteka selemo sena seterekeng sa Berea, sebakeng se bitswang Sebidiya. Mme lekgetlong lena, lefapha le tlo tla le keteka selemo sena sa makgulo le boramehlape ka kopanelo le lefapha la paballo le pokello ya paballo ya mobu le metsi. Mme lefapha la paballo ya mobu le metsi le tla be le keteka ho nena bohwatata. Mme ke ketekelo ena ya ho nena bohwatata e ketekelwa ka di-17 tsa kgwedi ya botshelela selemo se seng le se seng. Ke mokgona mafapha ana a mabedi a kopanelang mokete ona o teng. Mme moruo wa selemo sena sa ketekelo ya ho nena bohwatata ke makgulo, ho a ela hloko, ho a hlompha le ho a tsosolosa. Ha re sheba sebaka sena sa Sebidiya, seteriki sa Berea se ile sa kgetha sebaka sena sa Sebidiya e le hobane se sheba hore sebaka seno sa Sebidiya e hlile se bonahala se etse hloko ka taba ena ya mohona. E le hore ha re sheba sebaka seno, ho na le sebaka seo e neng se senyehile haholoholoholo. Jwale yaba setjhaba sa mono se ikeletsa hore se ke se behe sebaka seno se etse leboella. Jwale ka mora nako ha bonahala hore mobu o nosentse o balehile sebakeng se jwalo, majwang a ne a balehile sebakeng se jwalo, mme sebaka seno e le dithabeng se le matswatara, se bonahala ha jwale se se apaga. Ho na le motsumo, ho na le kokwa. Ha o le hojana wa o bona botle bono ba sebaka seno ha se apaga jwalo. Mme setjhaba seno itse ha se etsa jwalo, sa bona hore ha sebaka seno sa bona se ne se senyeha, le temo ya bona ya masimo e ne e theoha, tlhahiso ya bona e ne e theoha masimong mane. E le hobane dibaka tse ding tsa masimo ne se e le hore mobu wa baleha, ho hlaha matlapa, ho hlaha matswatlaga. Empa ha sebaka sane se hodima mane se thabeng se kgutla hape se apara se ba le metsi a seng a kopotsa hantle, ya ba jwale le mobu o mona ona o no se o baleya masimo mona o ile wa kgutla. Mme ha jwale setjhaba seno sa Sebidiya ha ntse re tshwara dipitso re itukisetsa hona mokete ona o tla be o tshwarwe hosane, se ile sa bolela hore ha jwale ba bona hore tlhahiso ya bona e se e eketseha hape ka mokgwa e ne ba e tseba. Ba bang ba ne se bile ba sa leme masimo a bona hobane jwale e se e le matlapa fela, mobuso yo le siyo, se ba kgutlile hape se ba ile ba lema. Jwale e le hore makgulo a ba balehileng a bolela hore ha ame diphoofolo fela,
ha a me tikolo fela empa a male

0: tlhagiso ya dijo masimo mane. Go ba le nako legulo le sa aparang kapa naga e sa aparang, nako e dipula di nang gagolo, di fisa di tla ka segatlha gagolo, di gogola mobu. Ebe mobu o ne go tlhoka masimong, o ne go tlhoka mane, a fitlha e wela ka gara matamo a rona, e wela ka gara dinoka, a ya mo a sa tlhokagaleng teng. Jwale e le goreng go baballa magulo gagolo e tlile e tsamaya le taba ena ya gore magulo a ba baleileng a ka bona gore a tshireletsa kapo a bona gore bogwatata ga bo be teng sebakeng se jalo. Ke tla etsa motlhala fela. Bekeng ena ya go feta ne ntse re sebetsa ka Pulane, mme ga re le ka Pulane ka mane, ga re sheba metsi yane ka gare-gare Pulane e ka reng bo Hanneko, ha Mmantheki, bo Hantafa, ga re sheba matswapa ona teng, re fumana gore matswapa ona ga apara hantle. Go na le mangope a mangata, mme mangope ano a mangata a buleileng, ga re sheba gore ditle tsena tse sa tswa feta di gogotse mobu, di udikeditse ka garang ka gara dinoka. Re sheba noka ena ya Nkweng, re sheba kankane gape noka ya Dikolobeng, ebe di fitlha di kopana mona di etsa phuthiatsana. Re bona gore mobu ona ka ofela o sa o kena, ebe o ntse o theowa ka dinoka jalo o kena phuthiatsana, o fitlha o fihla. Re sheba ka mona ka letamo lena la Metolong, re fumana gore ka nako e telele go ile a thwe letamo la Metolong le tlokotsing. Ka baka lang? Ka baka la gore dikgakeletsi tsena tse fepelang letamo leno ke gobane jele di sa apara, gore letamo lena le tsebe gore le tle le tshware metsi hantle, tle le tle le metsi a mangata le bophelo bo botelele. Ke gore dikgakeletsi tseno metsi eno e ka mono ebe dikgakeletsi tseno di apere majwang, di apere tsotlhe tse e reng mobu o sekebe wa baleya. Date ga ke tsebe ga e ba dipotso di ka ba teng, ne ke re ne ke nwe metsi ga e ba dipotso di ka ba teng, kapa le wena o ka mpotsa. Nke ke nwe metsi ganyenyana.
1: Eya mongaka, ke batla go utlwa mona gore tabanyana ya magulo e tlile go bonagala jwang bontse bo gutla ka mora gore taba ye ya tlhokomediso ena ya pabalo ya magulo jwang bontse bo gutla ka mora gore he le etse tlhokomediso balo metseng le metsaneng mo lentse le sebetsa gona teng, le gore na na e tlile diphoofolo tsa Basotho ga o di sheba ke diphoofolo tse ya tleileng goo re ka re ka ikotlang sefuba ka tsona gore re ka rekisa nama matšhabeng.
0: Ka nnete teng ga ntse re tsamaya metse mona ntate ehlile go jalo, ge ntse re bua le setšhaba gore re baballe magulo a rona, gagolo-golo ka taba ya ena ya peo ya leboelela, gobane gore tlo fumana go tlholego yona e a tseba gorena e gutlisa e itshwara jwang gore qeteletse taba tsa rona di gutlha. Empa ga re sheba tabeng ena e buang ka yona ya nama, ka leiso la botho teng ke bona e ka ga re so fitlhe boemong bono ba gore ka isa matšhabeng. Tšhe, ka leiso la botho gobane ga re sheba gore re fumana gore re batla go rua diphoofolo tse ngata fela tse tlhagiso e nyanyana, mona mo re ka fumana gore re ka rua diphoofolo tse nyanyana fela tse e nang le tlhagiso e e phahameng, mme ga e le jalo e tla be ntse e thusa gore le magulo a rona a baballege ka nkane. E yandate.
1: Mamele mntso e mehlano fela ga re le bile jwa le hore nyane ya borobong mo go tole bya go tlona la la role ge fetela ka mane he ka ditabeng. E ya mngaka gona le mntso ka banye mene fela hore ga go hane ha ke tsebe na gona le taba yo ka batlang o qatela ka yona na.
0: Okay, ne ke re ge tshe ka go lang tlhoke e ke lebetseng ke ha hore ha ntse re tsamaya ditabe manwene ke itse ne ntse re tshwara dipitso lesobeng le mantshonyane le haswa ile kgotlontsho ne ntse re tsamaya re tsheditswe ke morero ona wa tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya maphelo. Jwale ha re sheba tabeng tseno ke ya gore le gona mona mona mo ne ntse re tsamaya ka gara dikgakeletsi tse yona morero ona o e sebetsa re fumane gore dibaka tse ngata di beuwe di boelela mme ga o le jalo o fumana gore dibaka tseno di a gutla di a apaga gobane sebaka se beuweng le boelela ga e ba o no pele se bewa motlhomong ke ne le mo se fetileng ga o no ile ga o sa o gutlela mo tsena e be se ile sa bewa o tlo fumana phapang e golo ya gore sebaka se jalo se a pega ka gola ntlha ya o qetelang ka qetelang ka yona ke ya gore fela ke gope basotho gore ke nako yane e o fumanang go jale majwang a gona a etsawang a omelela mme a kgona gore a nke mollo ga bonolo ga ge neneng go tšhesa magulo gobane jale ditlamorago tsa magulo di ngata gagolo ebile ke tsaya nako e telele tse bang le ga e ba legulo le tšhisitse gona jalo tse ka nnang ka di fumana gore nte re fumana ditlamorago tse jalo le mong tse tharo tse tlhatlhamang so jale ne re kopa gore ka nnete re le basotho ga nne ge neneng go tšhesa magulo a rona kapa tukologo ka kakaretso
1: ngaka ga ke o leboe tlhokopanelana le lona gape bekeng e tlang
0: ke a leboa
1: tanki mngaka.

mom fela mtoto ga re bile gore nyane ya bo robo mouth of mouth ditaba tsa gore yo ya bo bomong ka mora ho mono ka pana le mbifawane wa kalape nna le wena hega ka pana ho nyane ya lshume sa go tama thaka nane ho la wena o reng le sibini sa ka jeno ya hore nyane lshume le metso e medi barol tlo ka pana le bona happy peke nyane e tlang la bobedi mtoto nge mashama ka mora ho ga yo ya bo robedi ho sane ho tlo he ka monga sibitia mokete o teng ka mono ka sebiti ya tsatsing la go sesane le la sholometso e supileng kgweding ena ya Phupjane. Ka jeno ba na le June 16 go gola motho a mokalo ka Thabiso Lesale ka mane ka salemoyamponong sa naga le gaetsela ka Senate Matsoga o a gola tsatsing lena la ka jeno. Tshwanetse re balakaetsa tsatsi la bona le monate le tletseng le mahlono tsatsi la maobane tlhokometse gone go la motho a mokalo ka Mosala ga fela ka ditabeng mamedi ga re etsa tje.

0: Je sebele le hainele se sekalo. Ho na le taba eo ke e ratang haholo ka ena. Mosadi eo o ile a elellwa ngongoreho ho molekane wa hae. A elellwa bohloko bo teng pelong ya monna wa hae. A ba a hlokomela le hore monna wa hae ha je. Mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena, a atamela molekane wa hae a re morena wa ka. Ha o je keng? Morena wa ka. Hopola o morena, morena wa ka, ha gona letho le ka o hlolang. Yaba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae, ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona. Mamedi wa sama sa Lesotho, ka mehla ho thwe monna ke nku halle, empa ke re tjhe, monna o llela mosading yeo a mo hlomphang. Ha mosadi a ikokobetsa, monna o tla llela ho yena. Re na le nnano le monate, lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng, ha hora ele ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo.
1: Pirima
0: fitlheletse horenyane ya leshome le motso o mong. Bo ntate le amengwa tlohong, mona ke moo re tshohlang ditaba tse amanang le bo ntate ka kotloloho. Banna ba tentshana tsheya, banna kgotla.

0: ontso sipua ho yena meta ba yenu ka nete e feto ha kholotswa ha di ho yena
1: mhm
0: eh andate jwale ka nete jolo ka ba bang le gona re ikeleditse hore ge tle re shebe tsona tsena tsa mana le bophelo bo botle ba ke bo tlhisise he
1: mhm
0: gore a hlomphehe lo ho amohelwa lo ho bonwa e le motho le ho tseba hatswa e le motho ke tla nne ke ye le wena hantle ntate bise ke se bi molele le haholo ya babele qetella ke se ke la hlantla
1: a itlo ntse e tshe ke letshega
0: e ya nda
1: e ya tati jale na de gabo ke mo na ntate ke re ke bona hantle ke tsa dipatlisiso mo na hore mm ho tuna he nya go na le sotho le sotho ke le leng la ke engwe ya dinaha tse e le gore di ipabotse kapa di ka godimodimo ka dipalopalo lefatsheng tsa batho ba ipolayang mme batho bao ba ipolayang ke banna dipalo tse ngata di bontsha ga e le gore ke banna mme dipatlisiso di boetse di kapa tsona diphuputso di boetse di supa ga e le gore banna bao ba ipolaya ka lebaka la go tlhoka bophelo bo botle ba kelello kapa yona taba yane ya kgatelelo ya maikutlo
0: ee ya ntate go ntumelele gore le ga ntlha e lena ke tle ke thatologe ka yona go bontsha gore ka kakaretso monna o batla a le tsietsing ka ditsela tse ngata tse fapaneng go qala ka ena ya gore go shelwa sekgatlha se godimo sa batho ba nka maphelo a bona mme dipalo di supa ga e le banna ba e leng gore ba wela kotsing eno jele ke re ga re ye ka ditšhankaneng ka mane o tlo fumana gore ditšhankana tseno di tletse banna mme motho ga a le mono ke dumela gore re ka dumelelanang gore o tlokotsing goba le bebele ya bontsha ga go bua ka batho ba tlokotsing bo re lokelang go ba gopola re le setšhaba gore motho ga a le mane o tlokotsing ga ke re e bua ka bakudi bua ka batlhologadi bua ka batshwaruwa ke re mme motho wa monna ga a le mono o tlokotsing jale ke re ga o kaya ka setsing sa tlhabololo ya bomme o tlo fumana methwaela ntate methwaela jale ga re tloa moo ga re ye ka mona ka kokelong ya ditaba tsa bophelo bo botle ba kelello o ntse o tlo fumana banna ka dipalo tse godimo ga ke re mme ke se ke batla gore re boetse gape re le naga ya Lesotho re bontshwa re itlhomme pele ditabeng tsa dipolayano gore ka tsela ene ya go bolaya batho gape-gape ka ntle le go ipolaya o ntse o tlo fumana go swa bo mang ka segatlha se godimo o ntse o tlo fumana go ntse go swa banna e le gore ka ditsela tse ngata tseo re ka di tiisang e tlile bophelo bo ba monna bo tsietsing mme ditaba tsena ga o ka dilelekisa o tlo fumana gore tse ding di ntse di kolola tabeng ya boinagano ba bonna gore na monna keng monna o atamelwa jwang monna o hlaloswa jwang ke goletse mane matsegeng mo nna ga ke mela matlho ke ne ke bona bontate ba ne ba neng ba bitswa magashia ee lapeng go lo ga tholwa bona ba matsoo mme ga ke bula matlho ke re ke fumana gore ke bana bontate bana ba bangwe ba ne ba se ba tsofetse agolo jele ba pheta ditaba tsa kgolo ya bona le bophelo ba bona o ne o utlwa gore batho bana ga ba tlalosa monna ba mo tlalosa ka tsela e e leng gore bophelo ba gae bo ka ba tlokotsing gagologolo ba mo tlalosa ka tsela ya ntwa ya gore motho ga a bonagala a lwana le morusu a senyetsa ba bangwe e tla ba ke monna kao fela mme ga o se o ka bo o tsa o ntse o itsamaela fela gore na ge ba kae ba neng ba bona di-role motle le ka bontate bao kapa batho bo re ka reng ga jege nna ga go bua ka banna ga ka banna mabitso a tlang kelelong ya ka ke a itseng o tlo fumana gore re ne re ntse re bopela setshwantsho seno jale go be go tlue ga o mamela dialemoya o bala dikoranta o shebelela dialemoya pono jale o

0: tswa hore na monna ke ya pele o tseba ile mo hlekefetse ha ke re o tseba ha go ntse go hlaloswa monna ile mo hlekefetse o na le ngwana wa moshanyana ya ntseng nga hola se tshwantsho seo a se bopang ka monna gore na o gale mataba ya hlekefetso kapa o bua ka yona jwang fela ha hlekefetso e le yona ntho e ka se hlohong ha o hlaloswa monna o bopa monna ile mo hlekefetse me o bopa buina hano ba ngwana wa moshanyana ya tla hola a utlwisisa monna e le mohlekefetse me ha le ka ho ipopela setshwantsho sa hore jwale nna ha ke sa batle ho ba mohlekefetse ke ba jwang o tlo fumana hore ha gona letho le motataisang hore na ebe motho wa mofuta ofeng jwale ha re nne re ye tabeng ya hore tse ding tsa dintho di ntse di ikolla dintlheng tse ntseng di hlahella hona jwale go bonagala gore tlhaloso ya monna e ba tsietsing o le gore ka mantswe a mang go ferekanywa identity ya monna gore na monna ke eng mo e ba monna o ntse a tshwere tsela a ka qetelela a sa sa tsebe gore na e be ntse ke e tshwere kapo ke sa e tshwara ke diphetophetogo tse ding di tlisiwa ka bomo tse ding ke maemo a bophelo ga re ya ditabeng tsa diphetogo tsa go aba mesebetsi a kere ke a tseba gore re naga e reng ka nnete banna le basadi ba fuwe menyetla ka tsela e lekanang ga kere mme bao ba fuwe le menyetla e lekanang ya go gola e ka ba thutong e ka ba mafapheng otlhe a ka etsang gore motho eno a be monyetleng wa gore e be motho ya ka hirwang kapo ya ka fumanang mosebetsi a kere empa ga o tlosa looto fela gona ka gara ditaba tseo tsa o lekana go santse o na le mosebetsi o tlwaetsweng basadi fela a kere mme go santse go na le dintho tse e reretsweng go ntlafatsa basadi le go ba matlafatsa empa ga o le lesothomo o sheba gore na batho ba tlhokotsing ke bomang o bona e le bona ba sa ntlafatsweng ba bileng ba senang le menyetla eno e mekalo ya mesebetsi bao e reng ga go gutlelelwa ka malapeng jwale e be taba yane ya gore tsela ya rona ya godiso go itswe o le monna o tla ba motho ya tlhokomela lelapa o provide jwale mosadi o na le wena ga o sebetse ga wa ntlafatswa ka ditsela tsotlhe tse ka etsang gore motho bophelo ba gae bobe botle o batla monna ka tlhaloso yane ya gore na monna ke na o bona monna moo ke mane mo o tlo fumana gore batho ba bangata ba batona ka nnete ke na le pelaelo ya gore matlhong a batho ba ba tseyadi yona je ga ba sa bonagala e le batho e le gore ga go sa bonagala boleng ke mane mo a tla re a je nna le lenyalo ga ke le tlhoke ga se a sa tlhoke le lona lenyalo re bona bana ba bashanyana ba golang ka dipalo tse godimo ba sa bone boetapele ba bonna fela le ga go le jalo le bona kamoso go ntse o tlo lebelelwa gore monna ke motho a itseng re bontshe bonna fela jale a sa fumana yona tsela yane ya gore a ntlafatswe kapo a godiswe ka tsela ya a tla tlakelwa ko gore na ga ke le monna ke ga ke le jwang lebe kere go na le dintho tse ngata ntate tse o tlo fumana gore ge le basotho re a itlwantsha ebile re lwantsha bonna fela re lebeletse gore go be le gago ya malapa e bontshang boleng ba bonna ka gago malapa fela jale le dintho tse reretsweng gore ena monna eo a tle a tlalosege e le monna ka tsela e e dulang ba bang ga monate dipelong menyatla eno ka o fela ga e yo matsong a batho ba batona ke dumela gore mosotho mamametse ngwana teng ga a sheba dishopong motseng moo batho ba ntse ba tsamaya ba kwalekwalekwa ke bana ba batona bo kamoso o batla a bitswa banna ga kere ga a sheba batho bo e leng gore ka nnete menyetla yotlhe ya gola le go ntlafatswa ga e lebise go bona ke bana bano ba batona ba tla ba banna ka moso jele taba ena e tla ya le ntlheng ya tsebo ka bophelo bo botle ba kelello wa bona gore ga re sentse re sekisetswa thutong le ga re ka re re fuwa thuto ka nako nngwe dithuto tsena tse re di fuwang bogolo ke botoloki ba segoa ke dintho tse tlhokang gore e be motho o na le lesedi le itseng gore di tle di mo tlhakele ona tsena o ya haeso mano o lo bua ka depression ha o bua ka depression le motho wa haeso o ukwa ka go ntsa ukwa gona o ntse reng
1: ha ukwe letho
0: o ntsa sa ukwe me taba eno ka bo yona e sentse o bontsha gore le taba ya ho utlwisisa bohloko bo ho yena e le motho wa monna

0: e tlo ba hole haholo le ditaba tsena tsa lesedi le pharaletseng la hore re matlafatswe ka ditsebo tse fapaneng tswana ditabeng tsena gona ge le maqoqolo e sale ge le teng ha gona motho a ka reng ha so re utlwe fela ha gona le motho a le mongakile a gatse a go re ke re tshwarele banna bana ba maqoqolo workshop re ke re ba rute ka ditaba tswana tsena tsa bophelo bo botle ba kelelo ka pommoka ge ntse re hela re itlamela mme re hela re itlamela jalo o tle o tseba gore dintho tsotlhe tse e tseditsweng go buisa banna ka gara nae ga di bonagale di na le boleng mekgatlho e tla fua tshetso e tla fua kutlwisiso ya gore na e etse dintho jwang ke yane ya ga o re motho wa mosadi wa bona jale ke se ke tla utlwa gantle gore na ntate re ntse re ya pele jwang ga o ntata isa ka dipotso empa qetelelong ya letsatsi ke bona gore bophelo ba motho wa monna ka kakaretso le ga re qadile go ele ya go ipolaya bo tlokotsing mme tlokotsi e golo e tliswa ke yona menyetla ena ya go gola le go ntlafala jale e thulaneng le gore kgetlo lena le le banna ba felelwa ke mesebetsi ka dipalo tse godimo ge bona go kwalwa di-mine mane bokao bokae bokae mme ga o thola o sheba o bona gore batho ba tlotla ba tlokotsing go feta botlhe ka diketsagalo tseo e ntse le banna gobane le ga re sena dipalo ke nagana gore ga o ka batla ka mono datebiso ka mafapha a eno a botlolotsi o tlo fumana gore e ntse le banna batho bano mme go tloa mono ba tsejwa jalo ga gona le tshalomorago ya gore na le qeta go latlhelwa ke mosebetsi a e lekala la bophelo le kele le tlhophisetse gore na dikelelo nna le ka loka jwang le ke le kenywe le ga e se le ka gara programme ya dikgwedi tse tlhano o tloa gona jale go bona gore na taba eno e le ya mme jwang na ntse le ya pele ka bophelo jwang go tloa tatlhelong tseno tsa mosebetsi jale ke ditaba tseo re nka nnete rona re bona fela gore atse ge na le lesotho lefatshe la bontata rona fela ka semelo le bonala le la bommagona
1: taba nngwe ntate gabo ke a kgola o tla e thetsa fela sempa ke tsa tlatsetso gape o dima ditaba tse o ntse re buisana ka tsone diphuputsong tsaka ke boetse ke etse tlhoko gore ga o sheba mane sepetlele sa batho ba nang le bothata ba dikelelelo ke bua ka sane sa Mohlomi hospital banna ke bona ba bangata go feta basadi e le gore taba ena itlhe e tlisa yona tabeng yone e ne o qetang go e bua gore banna ke bona ba tlokotsing ya bothata bona ba bophelo bo botle ba kelelelo gobane Mohlomong ba sa natswe le o elwa tlhoko e be gantlentle ga o tse o sheba nna le kgabo e be ke ding ke a utlwa gore o lekile go qotsa taba tsa bo di-social structures tsa rona kapa tsela ya rona ya godiso ke a golwa ke e be gantle tsela e godisiwang ka teng gore ngwane motho o ne a ke kabelwa manong ya gore na kelelelo ya ga e kabelo manong moo na o tlo e tsalang ka yona ai ka go handate ga re e natse
0: Jwale gore motho o ka ba wa re le di-policy tsa rona tse le naga go na le mo ge ka reng di-misaligned le reality ya bophelo ba monna lesotho ga re etsa dintho ga e ba mohlomong mofani o shebile o gae gona ge batla gore go sebetswe dintho tse itseng atšhe ya gore na re tobane le maemo a jwang ga se ntho e re e tlotla re e ela tlhoko wa bona ko gona tsena taba ya ditaba tsa ntwa tsa violence tsela e di leng godimo ka yona ka gara naga o ne o ka dumela gore ga o tlaela ka mane ka agenda o ka bona mo ditaba tseno tlhileng di nketsweng tlhogong di fetolwa agenda ya naga e ka setlhogong a ntate ga gona ditaba tse jalo go tla tho fela lesotho le pele mona Aforika ka go dipolaya tsa batho le dintwa le ding fela o tsebe ka ga ditaba tseo di ama banna ga di tlotla di e tswa letho
1: tele mamedi re ka tlhoka tsamaisana tsela ena le wena 2 2 3 1 6 o ka ntshwara ka mane ka o plus 2 6 6 5 9 9 3 3 gobane ena 2 2 re ntse re gokane le ntate kgabo ka yona ke re nomoro ya ka mogala mamedi ke plus 2 6 6 59933 ke yone e ka tla wa kenang teng wa latlhela wa gao molangwana tabeng tse ntse re buisana ka tsona e kapa ke potso kapa yona tlatsetso e ka se nang le tholetso fela le gona o dimakalela taba tsena ga e ba utlwa dimakatsa o ka kena wa dimakalela empa ga e ba o motho wa marangrang a Facebook o ka etela leqephe la rona la Facebook e leng ka lapeng radio less o tla bona post ya ditaba tsa ka jeno o tla bo se o kena ona mo he jale o tlhaisa maikutlo a gago gona gona teng go utlwa gona wena e be ditaba tse o di bona ka tsela ya mofuta ofeng kapa o di utlwisisa ka tsela ya mofuta ofeng re ntse re buisana jalo le ntate kgabo ka tabo ena ya bophelo bo botle ba kelello ya monna mamedi kgotso nate nate mang e ya le janja
2: Kunjungan
1: itu orang dari Hampan.
2: Kita di Hampan.
1: Ntate kgabo ditaba ke tseo fa ka majantseng ka mane ntate o rae kgona itlhile bo ntate re ingwetse ka tsela e kgethileng
0: ekopakeremoetse
1: jena letshega ke kopa re mo mataganye leng mame dumele
3: ntate
1: ntate mang
3: ntate
1: dibete
3: ntate
1: eya ntate
3: a se re tsaka le sa dijen ta te go ka le sa dithabeng ka nne ke rata le sona tsela tsa ha etsa tsa ga nke le supatsela ka nne ke motho a matha ke mo mamela hangata le le boteng la ha ke a mmona mona Facebook mona e bo nta te ba ga tontlo la tsa bo nta le bo nta te re ke di khopule ka nne te ke ntse ka se tshwantsho sa modimo modimo o pile motho ka sephio ena o ka dile ka motho anta ka le ikhopuleng bontate bontate ba etsa ntho tse makatsa e file mogatso ona makokolo o bone bothata ba tselello ya bontate bontate ba na le mathata ka ditilelong ba etsa ntho tse makatsa na gona o tla utlwa o ipotsa motho ena banna jwale boemo ba gae a re kgona le diphoofolo ka gatse di le ditege ga o sheba motho ena gona motho ena o etsang mana motho o sa getsie bana fela moa kore motho ena o tsa phela ntle ka tlhong motho o sa getsile bana o sa jile na maabona mo anna motho o sa bolaie ntata ya gona mo mapoteng a le letshega mo kore batho ba utlwelane ba tse kang padiwaneng e sotšhisane mpamae mo sasabileng mo katisa motho bola ke ntata o ga utlwa ese ke o kula ka kelelelo ntlhe o e thagang
1: eeanta
3: kore ke mokgona gore tloa oona ga o sheba mangolo a mamane o bogelese mane o tho modimo lelagaela bantsho ko bopa motho a ba ketelela galefile a ba ganisitse metsi kwane jalo nakumana gore ga e kgona ntho na le diphoofolo tse natsa ka ditetego go na le yona jale ka nnete bontate la re ipolenthe re bopue ka setshwantsho sa modimo se seng boikakabelelo ba rona re se ke ga etsang dintho tse makatsanang tse senyang lefatshe la mokena modimo ka nnete ntho tse e tswang ke bontate a o shebane le botlenne maponisa le botlenne la seponisa mono ntate o tla utlwang tse o majese fela ka nnete ntse ka mofuta o ka nnete ntse ke motho ka nnete uko motho wa bona ke gagebe a ntate a ba e setele modimo a e kgona
1: ka nnete re a kula ka nnete modimo a re thuse ka fogose thank
0: you bontate ka leboga ntate dibete thank you e ya letshega e ya ntate jwale ntate o rena ge thusa jwang wa tseba e a pele ke gore ke mane mo re lokelang go lemoga bohlokwa ba go hlokomelana ge le batho ba banna kele ke be re anetse le yona kutlwisiso ena ya boqoqolo boqoqolo bo kenyeletsa ntho eo batho ba bang ba buang sekgoa ba be ba e bitse social father re gutlelela mane mo reng ga o bona ngwana e motona yo o seng wa gao wa madi o bone mora wa gao ya ntseng a tlhoka go supisiwa tsela ke wena ya ntseng a tlhoka go tlhokomelwa ke wena bontate ba dikgwebong ka bongata tse etsang dimilione tsa ditšhelete mme o ka lebelela gore ga ba le bangata jalo o ka bona ba ka ba etsa diprograme tse ba re mona re tlo tataisa bana ba bašwanyana ba lakatsang go kena dikgwebong kapa re tlogaga letlole leo re ntseng re tshela ka mono re etsa mokgwa wa gore re fe bana ba bašwanyana ba lakatsang go kena dikgwebong letho kapa go godisa tse seng tse di le teng gore bontate ba tle ba gopole bana ba bašwanyana gobane ba bang tlokotsing mona moo re leng gona teng ke taba ya gore sentse re sa gopolwe jale e senye ka go fetisa o fumana gore ga re gopolane jale ntle le moo re tla re mathata ga le je a tobile banna ga se a bona ba le bang gobane a ama basadi tatemiso ga o na le ngwana wa ngwanana jale o sheba gore na ngwana mošwanyana o ntse a gola jwang jale o utlwa ngwana wa gago wa ngwanana e kare o tla ba le tshekamelo ya gore a kgatlhwe ke o wa mošwanyana yo o ntse o mmona gona o ntse a gola jwang le wena o ntse o leng tate ka nkena o a tshoa go bana jale be ngwana kwa ngwanana o tla bolokega matsong a motho e ke bone a ntse a golela dishopong moo a eme moo letsheage kao fela a ke re wa bona e le gore taba ena e bohlokwa le go batho ba batsheadi ke tla e tiisa ka gore re mathelele ka magotleng ka mono re shebe dipalo tsa batho ba hlalang go hlala bomme mme motho ga o hlala ore ga ke sa bona boleng go wena mme ga ngata boleng ba sa bo fumaneng o tlo fumana go ke bona ba bonna jale gore na bo godisa jwang ke mane mo rereng re batla bonna empa ga re batle go godisa ga re batle go godisa bonna bono ga ona mo rereng motho yono a kere mo otle gore a utlwisise bonna ka tsela e tla ba molemo go yena le ba bang le setšhaba le naga ka tsela ena re mmatla ntho ya a senang yona re mmatla ntho ya a senang yona go ganye re sa tsebe nna jele re ga enke kae mo le mo ntate a reng a ke a igopole ga igopola o gopola eng wa tseba ntho o e tla e gopola ke ntho o kile wa ba le lesedi la yona motlhomongwe wa gopola gore e ntate e ne le segwai ga ke otlwa ke tlala jena le ga ne ke gana go ya masimo nako a na gereye empa ke a gopola gore re ne re ja ka baka la gore e ne le segwai wa okwa motho o go na le tsela ya kgonang go e gopola jale bana ba batona ga ona ntho ba ka e gopolang ba gopola fela gore ba goletse matsong a batswadi bana ba sadlaneng bo ebileng go na le ntho ena e bitswe alienation o fumana gore ntate ga a fue monyetla o amana le bana ba gae ka lebaka la se utlwane ga bona le mme wa bona mme o fumane gore ba bangwe ba tseka le ka magotla ba tseka gore fela a ka amane le bana ba gae jale o fumana gore ke taba tse e tlo gore ga dikolokeya o botho ga o latlhile bana mosadi eno o sebeditse ka thata ba ba godisitse ba le bang wa tseba ba bangwe ba sebetsa ka thata ba ba godisa ba le bang fela jwale o tlo fumana hore ba banke ba ne bo eleng gore motho yono a ha a tsebe le gore na ha ke ya mo ke o bana bana ba ka ebe ke tla kokota le go kae a kere jwale ke dintho tse goreng ga di ame batho ba banna fela mme sentse ke arabelela le ntate wa bobedi mona mo a reng monna a ikgopole o ke ba gopola ntho o sa tsebeng na o tlo gopola eng ga ke re tlale mona ka go mo thusa gore a itsebe mme a itsebe o tloa kgolong ya gae mane gore na ke mang a ba boele a ntlafala.

0: tse we go ka ba jang ha o ka itse ba gore na wa ba tseba na bui ka gabelo ba ha o ke bofeng ke le ya ba o sotlege na bo le mbo o tobo bona hata o sotlege eh anda
1: ke re ke kata o hopola tabene wa ha gore na o tla ikgopola eng ho sena letho le molemo le o a le gutilweng jale ke hopola mono ha o qala taba tsa gore ge hotse go hodiswa ka tsela yana gore ne re bona bontata go na le magashi ya batswa mogao kwana le dipapatlele di kutama go go ntate jale ke yona ntweng re bona fela go bona yona go
0: monna ke me ke le bona tse go bua nnete re eh re ka ba tswa phoso le bona ba le ba hodisa bo phofolo go fe go feta botho ba tsaba ha cha yo ya mining ke ka golo ya mathata a rona ge le basotho una ntlo tseng a ta tse qadile mono tswele tsa gutlella go rona mona me le tse dintse o re kekeng ga bua ka tsona tso o bona ndi ntse di kwenya bana ba bashanyana ka bongata e bile di re swa mo rutlwana wa gore ke boleng ba se o re leng tsona tsela o fumana gore di re hlaisetsa batho bo gore ntwe na e hloka ho diswa hantle na ntwe na e hloka ho fuwa boleng bo etla re motho ha fitile maemong a kwetliso ena a mofuta ona a ba ikutlwisisa e le motho a tshepelwang go gabe le boikarabelelo ya nang le botho ya hlomphang batho ba bang ya bonagatsang boleng e seng bophoofolo fela o ke bo wa di fitlhela ntho tseno tate ga o bua ka batho ba lastweng kelo ka banna
1: Mamadi, +26659933 ke yona nomoro ya ka mohala mo o ka latlhelang a gago molangwana le wena gona teng mamadi me
2: bondate
1: ndate
2: nna ke seka jonse yena mang
1: ndate mang
2: seka jonse yena mang
1: ilele mokwena
2: nna ka nnete ke batla gore ke kere fa lepe gale lefatsheng ke gabe mosadisiwe e se le setho gona je o sheba matsatsirong a ketikela basadina a mangata a kae ko sente o bontsha gore salatlhile lefatsheng ke gabe mosadi ka gore nna ntho mmakatsang kore ge ntse re ketekang basadi jalo nna kona kao fela menyeteng ya mosebetsing ke ditseng tsona ke ga bona ke mogadi ya ka ntho ka taba ya dikgwebo batho ba bangata ba tsereng dikgwebo ke banna ge ba le mathata gona mone ba bana wa batho ba ditwang ba itseng melekona kao fela gona le ga ka dikgwebo ka mone ga o ba tlwa batho ba leng mo le mapoliseng le masweleng le ntho o tlo bona banna mantse ba ile ka pelepele ana le ke re ditse tse go ndo jwa go nda ke ka hona ka mo. Ke re go nna go go re mo tla ga na ha le shotu. Ke mo tla ya tsela pele ba ba nna ba se ba di sitse. Ke ba le thata. Ba ba mpa ga mme ke mmano ga na go tsela wa. Ke ka ba ka sna tu, ke ka ba ka pala mme ke mo le ke ba retwa. Ba ke ding go nna ga le sa. Ditse tse di jwa ka hona ha le shotu ga mo. Le mo ba ile go ga sia. Ke mo ke sa bo go le ke ba nna. Ke re go nna ka thata go nda ke ka ba nna. Ke re go sa ha le ding. Ke a ke so ile go ya ke nne a re na le botsa ba mo tlisi ke le nna ke di ha re tla nna go tla re tsaya bana ba sa yena fela ka sima le bonga ta bana bana le botsa ba mo ma o ba ke di tsendere ha ra re di tsentetlo di ka ke tlile go nna go nna re tla go di re tsire ma ke ke fela gona ha ntse o ntse o tlhomo ke di ya ke ra nna bo ha se ba tlile ba ngata ka ba mo ding ka mo bonga ke tsane di tsale ya fela nna di tsendere ha le fa ke mona ke ha le motsa di se mo se ha ka la fela le fa se ka fela le u ke mpa ha mona a la le ba ha tshwenye ba ha le ba ba ba ntu ko ba le kwa la ha bo ha ba ne ba ikwa go ha ke mpa mo thau kwa nga go ke ntse ke motsa di ha go ka ne ke di di ha go
1: ka le bo hantate
2: ke a le ba bonga
1: thank you mkwena +26659933 ke tsona nomoro tsaka tsa mohala tse o ka kenang teng kapa o ka latlhela maikutlo a gago qepheng la rona la kalapeng ke la Facebook ga o ka kena mo Facebook mo wa searchal tepe le ngotseng kalapeng radio les o tla fumana post e buyang ka ditaba tsa ka jeno mme ga ke yona e mo tla boso o tlhagisa maikutlo a gago gona gona teng ga ke tsebena o ka re ntabeng tsena tsa ntate sejanamane letshega
0: o santse a bontsha gore ge na le bothata ko go tempa ditaba mme o bontsha gore ka nako nngwe motho re mo sheba a le motona re fitlhela qeto ya gore o fue boleng ba bonna o fumana gore ga o ka mo lata methegong kutlwisiong ya ga ya bophelo ka tsela ya karetsang e tlile taba ena ya go godisa monna ga se taba e tlileng e elwang tlhoko fele o santse a bontsha gore ae re na le bothata bo bogolo mme ka nete ke bikarabello ba gona ka ofela empa bo e ka hodimo ke utlo gona le ditaba tse o thonke bo gender equity go tlo ha o ka go watsitsisa maemo ka ntle le ka ntle wa bona ka ntle go so nyehla haholo o batla megwa o rena a jole ka ntle e be seng ka lata jwang ka tsela e seng e sa amane le ka ntle go o sheba go bona go bothata ka mona se bo le bogolo la ile mona ne ke a lekanya fela jwale bona ka mo ka ntle na go so le go be haholo jwale ke taba tsane tsena ha ile ke lang go ikeletsa gore e ke hlahlobise ditaba tsa banna e ke di shebe ka tsela e fapaneng
1: aha Mamari plus 2665 9933 ke yona nomoro ya rona ya mohala mo tengetse ka buisana jalo le ntate Kgabo Kgampane ka taba ena ya bophelo bo botle ba kelello ya monna haholo jang re tse re le kgweding ena he ya go tshwaya bophelo bo botle ba kelello ya motho wa monna mame dumela mame kgotso
3: kgotso ntate
1: ntate
3: e pisetso ka boele ka bana
1: e ya ntate
3: e anda a ga ne ke mambe tsa ba tsanda te mono ke ke ha ho na ke fa komela ho u ile ho fa sa hala na kunyane ho ne ho tswe e tsa teka teka ho na kunyene ke na go yeo tsore go ka neng ho feta ho ba ne di so ka nkuwa motho wa mme fa thole ka nyolo wa ntate hanthe kwa tsitiswa o bebuwa ka hodimo re bua wa monna ka ta
1: ho
3: ke ba tawe sa mohala tsela ka hore ba lo ka ha e bontsi hore bontate ba ipola yang e tle re di ya bona e phame ya ho ke ho jwa le ba ka le ke hore bontate ha ba sa bona boleng ba bona ka ho malapa a bona
1: yeah
3: ke ro re se ile bo mme ba nan le boleng ka hare ho malapa ka hona ta bona dipola ho ta bontate iphahami ile ba ipolaya go ba ne ile ba inwe ya kholwa tabe ena ke ya mana le taba ya tlelepe mhm go pelelwa go re le se le tinye ne ngata le mo no mo se le tsande se ya le moye e
1: ena
3: percentage ye ka o di mo ya bom ba nna ba bona ba ka ba di se fatse e lo ba providing ha e sa le bontate e se le bom ke taba ena e etsa gore ntate mane mo a dutseng teng ebe e tlile o ingwetse o na le kgatelelo ya maikutlo mme tsotlhe ka tse o di nagana e se tlo o kae kare yena kelelelo ya gae ga e feletse gantle e feletsang gantle ke ya mme go tlowa tshimologong ntate ke batla gore kelelelo ya motho wa ntate ke feletsa ka tsela e potlakileng go feta ya mme empa ka botho re ka nka re kelelelo tsa bona ya tsana ba hlaile kelelo tsa bona di tsana empa ha o sheba mesebetsing yohle mafapheng ohle o tlo fumana hore bo mme ke bona ba ka hodimo go feta bo ntate ke a kgola etse le hore le naga le yona e ka e sheba hantle taba ena hore batho bana mantle nna motho wa monna ke motho a batlang go dula a tswege hanga o tsena a fetwa se tlokotsere go tsedin tsa dintho go bana sena ntho a etsa go ba ke batho ba rulang ba ke batho ba batlang hore ba rule ba ntse ba tshwere ebile le matla a bona physical appearance ya bona tseleo ba shebagalang ka yona ke tsela ya gore ba tshware ka thata ba bopetse go tshwara ka thata fela ga a tlege ga a tswa goge letsatsi wa bona ntho e nngwe le nngwe e naganang e sang fela e naganang o tlo eetsa eyantate e se kae kare ka nnete ba ka thelwa reso le leng le metsedi mona ba nne ba gotlhegotlhe le jalo ke dumelana le ntate ke a lebogana
1: hana o itse o qabane go kae
3: ke sitting qabane mona ntate ke ka o dimodimo metsi ke a dutse pele banna banwa ke le ke tsamaela o dimo go ke dula le dipela matsetsi a teng mona khumela batho
1: ke a leboga mongaka ka ba dumela ka qabane ka moo ka skitsing
3: ke a leboga ntate
1: thank you e le shume le metso e mene hantle metso tsoga le bile mane hore nyane ya le shume e le ngwana mo go tloa rwana ona teng lwana o ka ba le seabo nna no nla rona ka jeno mo teng ntse re tle re bua jalo ka taba ya botlhokwa ka pa ho yela hloko bophelo bo hantle ba kelello ya monna mame dumela mame di khotso
4: nna
1: ntate mme khotso mme
4: kwa
1: ke ntse ke le ke sa ikela mme wa ka bona
4: ya se ya bua le ntse ke mane ka tsha se ke ha mo fu
1: Eh, amara tuwa kamo kamo futo, jalo bani mo.

0: ha o hana ho hlaka tje ka jeno. Empa he tsela pele go kwena o tla hlaka.
1: Tate
0: jo. E mme tsela pele ne ke re mahala wa ha o ihle wa khotsa khotsa ila ka jeno empa he tsela pele go kwena.
1: Ya o kwantate.
0: Ha.
1: He ntate jo bon tate. We e bon tate. Ka nnete ntate go go hatelwe ka thata go bon tate hle. Bonne ha se hanga ka o tla o tswa o tshe. E ka ba mosala ka o tswa o tshe ne o kokotetse o kokotile ha mamang nne. Tsile mona maobana na maobane ke ne ke le koloi. Ke re ntate a motle ha kalo. A ikana ya ka pela koloi ya foka matso wa hae. A le boya mo bono ba hae ba ho pitekana soho. Kula ha ya motho mo nka bono ka koloi. Ha se tsaba tela a re o tlo ha le tse e teng tswana ye ntse go thelong ba hae o tsomo ga e ipa ngwana wa motho a sena ngwana wa motho a etsa maqheketsa a qheketsa tsena tso se ntate motho a motuna bo nna ha se hanga ta o ka ba ukwang ka tseno ka nnete ntate ntate jo we bo ntate re go bala go hloko malape mona re tla ga go kotola ke batho ba bonne le gae
0: o ntse. Oh me.
1: Eh ntate ke a leboa.
0: Ke maikutlo ha ho batho ba ka ke leboa ho mena hane.
1: Ke a leboa ntate dijo.
0: Thank you. Le tsaya gata ba ke tsena ho thwe hey bo ntate e ka nna ba tsedi ntsa mabaka le leng la mabaka e tsa ho be gentse re katela ho kelello tsa rona di se di sabe le bophelo bo botle tjena ke taba ya diketso tsa rona empa he pejana ho ntate ona hle a tlatsetsa ka mana ka skitsing ka bana ya bontsha hore e tlile batho ba banna ba tla ba le kgatello ya maikutlo hobane ha hona mang ya banatsang ntse re fela ha ka nnete ngwane motona ke kabelwa manong bitla la ha ile ka thoko tsela
2: e
0: ya nda
2: ai go re ntate o tna mpa tisa ditaba tsena fele motho o bile o ntse o bona gore kana le go shebana le ditaba tsa boithabiso le dipapadi la ha o sheba dikgwebo tsena tse kgolo ba tsietsa dintho tse sekametseng ka mona ka boithabisong fela ha o so ka we ha re hane le etsa tjhelete ka boithabiso mohlomong ka poi di tsebagatsa dikgwebo tsa lona taba tsena tsa boithabiso fela na le a tseba dikgwebo tsa lona di ntse di ka tsebagala le ha le ka etsa dintho tse molemo maphelong wa banna kore gagolo ga re se re ka re banna ba latlhiwe ka gotlhegotlhe ge se re buelela bana ba bašwanyana bo e tla ba banna gore nako e tlang ge be le ngwana mošwanyana ya itlhomphang ya itsebang ya ithatang yo mme e tla re ga kena radiong e be ga a boitsena ka ena wa utlwa gore ebile re kgweding e ya banna bophelo bo botle bo ne re ka lebelela gore mme go na le taba tse monate tsa ditlisang tsa reng a tshe go utlwa selelo sa lona ge le bo mme ebile re sesenya gore ka re go ka etswa tsena go ntlafatsa bophelo ba motho wa monna wa utlwa o ntse a betsa ka majwe le boemong bona borereng ditaba tseo di bontsha go selelo go lla ga se gore hi go lla ke yona ntho eno ya gore motho eno a o togonkong motho eno a o bitsile motho eno o ntse a lla ga ntse a etsa jalo o ntse a bontsha go na le bothata mme bothata boo ba gae thagololo ya bona ga se gore fela re mogalemele rona ga re sheba monna re bona motho yo re tlamehang go mo nyatsa le go mo galemela ga re bone motho yo re lokelang go mo ntlafatsa le go mo godisa le go mo fa boleng jale ke tsona ditaba tse re reng gatshe ke dumela le mme ga ke qeta go araba tsena o tla nagana ka bana bae ba bašwanyana gore na ebe motse mo ke le motho wa mme nka etsa jwang gore ke nwesetse bophelo ka gago bana ba bašwanyana ke seke ka tlisa taba eo ya gore ga ke ba sheba ke bone batho ba latlheileng ke bone batho ba ka fuang tsela ba ka bontshwang mokgwa wa gore ba tlhomphe boleng ba botho ee anta
0: mamare ke metsotso e robong fela re lebile mane goreng yane ya leshome gopola ke itse goreng ya leshome ke yona mo re tlilo a rohana gona teng re tse re buisana jalo he le ntate kgabo kampane yana ke motlhabolli ka taba tsena tsa bophelo bo botle ba kelello ya monna mame dume
1: mmela ntate dijo
0: kgotsa mme
1: bophelo jwa morate wa
0: ka ke sa babaletse mme wa ka wena
1: akanetse moranantse go bolokile moratuo
0: em
1: ate kampane mo teng ba re kampane ke
0: e ya mme rona re bua le mme mang
1: o bua le mmante boleng thaba
0: mme mmante boleng thaba ka sefokong e ya mme
1: e wa bolela ha re le batho ha re kere tuele ho nyatsa ha ho
0: yeah

0: empa re leke ho haha. Mm-hmm. Hobane ke jwetse hore ha o dite o nyatsa, taba ena e ya o imela, ko wa itimetsa le wena, a ke re mophelo wa mmona. Jwale wa itimetsa le wena. Jwale ha ko leke ho bona hore na motho eo ebe ntho e ka mo tlosang sebakeng se ke eng. Ke eng e ka etsang hore a ipone a tlohile mo. Mme re ke ke ra tlohela ho nyatsa ha fela re sa utlwisise hore dintho tse re di bonang re se ka ra di nyatsa ho feta ha re ka di atamela.
1: Ka bona rona ka
0: fana ka thuso ka. Ke ya hore na motho enwa o di tlohela jwang. Motho eo ebe lebaka la hore a etse ke eng. Hobane le yena ha ka bona hore a watsa ke bone ka re a bona hore a o batho bana ha bana le taba le nna ba ntse ba mpontsha tsela. O tla ke tla life ways in pain. Tu si si sa hantle ha re ha ke na tronko. O se bontsha o tsile bohloko.
1: Ke nnete.
0: Ha bitsa. O tsebe hape ntho ene tse motlise botoka ke gobane o tsa tlo hobosea. A bona la sena thuso. Empa jwale ntate kampana o tlo bue le bona ka nnete. Ba bang ba bone ha se le batho bana ba itsamaelang fela. Ke bona batho bana ba hlompheyang. O fumana hore ba teng tabeng tsena tsa direipi. Le bona he a re ba kenye nthapelong. Ba tle ke ba tswe ditabeng tse. Ke a leboha ntate.
1: Ke a leboha mme Mantebeleng. Thank you, Mewaka. Thank you. Mamadi plus 2665 9933. Ke yona he mo lwena o ka latlhelang wa gao molangwana gona tenna kwa gona e setlhile tso fetsa golo e le go mo re tswang o setlhile go batla go le sebakana a ta e le mo reyang teng nnete e sale e se le gaufi gagolo letshega ke utlwe ka e ntse le tholetso ditaba tsa me Mantebeleng Thaba o tlhaka mane ka seforong gore ka nnete se kabe sale re ntse re betsa ka majwe ke nnete majwe a teng gore re ka betsa fela se kabe sale ntse re betsa ge bone na re thusana jwang gore ge fetole motho eno wa rona ge bope monna ya nepaetseng wa kamoso e ka ba wa lelapa wa motse kapa wa naga.
2: Ee ntate mme ka nnete wa utlwa ditaba tseo ga di tswa go motho wa mme le motho wa ntate a neng a ikutlwa a sena boleng go na le ntho e theowang pelong ya gae jalo o di theta ka gore ba be ba rapelelwe go bo rapelelwe le bona baeta pele bana gore ka nnete le bona ba bope setshwantsho se nepaetseng sa gore na monna ke eng re seke ra ba bona ka maemo ka boleng ba mosebetsi ka dintho tseno tse e leng qetelelong ya letsatsi bothong ba bona ga ba fumana tsela e nepaetseng ya gore ba atamele batho jale ka nnete mme ehlile o tla go rona gagolo ke dumela a utlwa gore ntho eno ga e etsetswe banna ga e molemong wa banna e molemong wa gore o le mosadi ga o phomotse ka tlong ka moo o tseba gore ga wa phomola le sekweta ga kere o tseba gore ga wa phomola le motho yo o tla ba tlokotsing gore na ga a tswela ka ntle ka moo ebe o lo etsang wa bona o utlwa gore o na le motho eo le wena o ka ikotlang sefuba ka gore o na le ena mme ditaba tsa gae nka di tiisa ka go fetisisa ka gore dintho tseo re dulang re bua ka tsona re di fa nako ya rona re tsepamisa maikutlo a tsona ke tsona tseo re jalang peo ya tsona ao ntate biso ga e ne ba re phathagane ka go godisa bana ba bašwanyana ga e ne ba re phathagane ka go bona gore na boleng go banna bo gutlela jwang o bona e ka re ne re ka phathana ka go ba tlhola le go ba supa gore na ba etsang ga ba etseng
1: legale
2: ka nnete mme ga re tsepamisa maikutlo mo godisong yo re e tsalang go ngwana mošanyana gona e nepagala jwang ga gona motlhang re tla iphumana re na le nako e ngata ya go nyatsa ge tlo iphumana re na le nako e ngata ya go sheba gona re godisa jwang fele ke re motho yo re ntse re re ke monna o tlo fumana gore ka nnete o mmona mo o ne o qetelelong ya dintho mo a seng a le ditlhogadi fela bothong le boleng bo fepetsweng ka gare go yena bo tla o arabela gore na gobaneng a inka ka tsela eo gobane ga o itlhompha o le ntate biso o ithata le dintho tse o tlo di etsetsa gore di baballe seriti sa gago di baballe boleng bo o leng bona e le gore le dibaka tse o tla di kgetha gore na o ya kae ga o na itshunyatshunya fela ge boetse re na le ena dithethefatsi e ngata ya dintho tse o tlo tlholang tse

0: tsa sinifi ba sinifa ha o le motho a itata nke re la motho a ka ema ka ntle ka mona re ntwana ke ga ntata tsilena o ke bo wa ireka go ba no hlompha bolempa ha wa kere
1: ke nnete
0: e ya ntate
1: le tsaga re setse ka metsotso e meraro fela mongaka ha ke tsebe na o ka phethela ka gore mohlomong so bile o ba hoa o ba mema mmukeng o le hore o tlotla o ba teng yona ona o ntse le ka gore ge thuse go bopalo a ha monna
0: e ya ntate e bile moka ka bona ha o sobeteng hakalo fela takatso ya gona ke gore re tle ke re bitse bontate bana ba buang haholo ka ditaba tsa tlhaiso gore ba ke ba tlo rupela banna ka gore na ba ka hlaisa eng ba tseba re bona bomme ba ntse ba etsa dibasidini mona ba etsang ba rekisa re nka ele ntho tseo re ka reng ke tsa basadi athe ha gona basadi mona ke kgwebo ha ena monna ena mosadi le wena o tlameha gore letsatsi le letsatsi go be le ntho o ka reng e seng ke ke etse ntho itseng mme ke yona morego wa rona sempang se le teng ke gore re tla ba le ntho e ba e bitsang men's dialogue mo re bitsitseng lona lefapha la gender mo re bitsitseng le mafapha a mme re tlhophiseditswe ke kowa go etsa dintho tseno jweletšhee yona ka nnete e memme batho ba fokolang ka palo bo re lekang go tlhophela gore ga re ya ka ntle ka mo lemetseng le metsaneng bonyane re be re ntse gore fitwo e tlamentate re fumane metso ya taba go tlwa bophelo bo botle ba kelello go ya molaong go ya tsona ditabeng tsa tekano le mafapha ano a bophelo re sentse re ba mema le bo gogereng ba utlwa gore mona ba tšhaba tshola ha o na ditsebo tse ba di tshwereng gore ba tsebe gore matlafatsa mme le ka maqoqolong ka mono ba akalakatsa go kena ka setlhopheng ke kopa go fana ka dinomoro dinomoro ke 58824116 mona ke WhatsApp-ong re kena setlhopheng sa banna fela tsa WhatsApp 58 82 82 41 41 16 16 jele re kwale ka gore laola khalefo phahamela letswalo ga go lla ka bogabane e ya da
1: ai ke le wa homina ne tle le tshega tshene ke re molemo wa ba sa tsebeng ha ntse go letlo tsa maisana a tsela eno ka paleto le eno le bana ba kruwa go molemo wa motho a sa tsebeng bro wa ke mogatlo wane wa ba ke batla ibe
0: wa tabollo ya batswa rua me ha rena le bona fela re boetse rena le ba sesole ba mehle masole a mehle
1: thank you daddy
0: ba mbale me hona le bo mme mono tshe tabeng tsena tsa ha re bua ha re to ba kenyeletsa fela ba re tsheditse ba ntefa ke bo mme o tsebe ha o tsheditse ke motho a mme ntate o ka heletsa le thaba
1: nnete a ruri
0: kane
1: bo mme ke khofutse matswele ntate ona a tshu ntata ntahle
0: kane tinda
1: ke o le bohase le tshegahle kana go ya hao ho go ibene la go fitla go kota menya go nya hao ntate ntso fitla go bulela taba yo e bohlokwa ha holo go gona mme re le bo mena
0: ke go go be ntate go gona e re banna ba ntse ba go polwa e kgolo go feta ka mo ileng kgolo go wena ga itebwe
1: ile ile le tshega
0: go tiweletsa
1: tiweletsa se mo he mamerki yena ntate ga bo khampane ke yena ene tlhile re mo memme kwano lenaneng la rona ka jeno ke motlhabolole ntate ga bo khampane nomoro tseo tsa gae e tlhile o ka tla di sebedisa tabeng tseo tsa tlhabollo o tla thusa golo mme mmamedi ke tshepa lo dumela gore o ikgoletsetse molemo lenaneng la ka jeno ela tlhoka go lenaneng la ka jeno ne le tlhophetse gaswa ke moleboeng tsau ka kopanelo le magauhelong kopele nna ke le molomo wa moifo ke fitla ko o beela lona moyeng lebitso laka ke sepho wa bizo mabese ke molele ke letebele ke mošana fatshe mono ha mantilane mono ke go gata ga legato le o re isitwang go lelekane ge bela go kopane gape nakong e tlang nanong le tshwanang sealemoeng se tshwanang ka nako e tshwanang bye bye.

0: ngongoreo ho molekane wa hae a elellwa bohloko bo teng pelong ya monna wa hae a ba a hlokomela le gore monna wa hae ha je mosadi eno ha sa elelletswe taba tsena a atamela molekane wa hae a re morena wa ka ha o je keng morena wa ka hopola o morena morena wa ka ga gona letho le ka o hlolang ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa samasa lesotho ka mehla go thwe monna ke nku halle empa ke re tshe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena ge na le nnano le monate lenano le tlang wena la bobedi le leng le leng ga gora ele ya borobong ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlang ditaba tse amanang le bontate ka kotloloho banna ba tentshana tsheya banna gotla.

0: Shumela le metse mthala metso re faetse jwa lo hora ena ya le shumela re mahafele mamela sma sa so tu kama tshalwena he amna totlwa hore nya le shume ho ya hore nya le shume le metso e mmedi le kenang ha jwa le nane ola wena o reng sentse ba timba iti ba rona ka kwano he re ke tsa tsena fela he ge tsebo kana di tabeng tsa rona tsa ka J re ke tsa tsena fela
1: ditena ile bitsa tsena na mona ke ke mona ga ga mutsho tla ha se botlo lana pa ga le nga ga mmana na botlo na botha thata mo o latela ntwe tse ke di etswa mmona mo ke dilang di mmona mo ke dilang di tsho go sa ha nge ge ge tsa mvela ge ge ba ga mo ke tshelte e ke bo kukuma mo ke dilang di tsho go sa

0: lekala lena la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba ga ba patale ka marangrang sepheo boholo e le hore re etse hore ho be le pona letso ha ho etswa dipatala tseo hape hape re fokoletse beo re ba thusang hore ditsiane tsa bona di fihle ho bona ba sa tloa malapeng a bona ho ya dibakeng tseno empa di fihle ho bona ba ntse ba ituletse ka malapeng e le ho ba fokoletsa tsela e telele dirame jalo jalo di dipula tseo ba teanang le tsona nakong eo ba lo batla ditsiane tsena tsa bona. Jwale karolo ya bone
1: re bua ka batho bana ba dikete tse pedi le makgolo a mahlano.
0: Mona mo se re bua ka ho patala ditsiane ka marangrang, re bua ka kakaretso ya ditsiane tse fanwang ke lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba. Re ka etsa tsena, re ka bua ka tsena tsa bo nkgono le bo ntatemoholo, ha re ba fa ditsiane, ra bua ka tsena tse o thweng ke tse fuwang bana, malapa a nang le bana, child grant, jwalo jwalo jwalo jwalo.
1: Ba ba dikete tse pedi makgolo a mahlano, bona ba wola tsa morero ka tsela ya mofuta ofeng?
0: Ha ile hantle project e hlile e shebile haholo hore re shebe bona bao ba ka hara merero ena na ba fusentse ba fuya ditsiane. Hobane neng ke bona ba nkuanye le
1: ba hlokihlong.
0: Ee ntate, re targeta ka hare ho bona. Empa he re hlokometse hore hona le ba bang bereng ha re sentse re le metseng kwana, re fumane hore ho ntsona le be ka nna ya ba mohlomong ha ba kenella ka hara morero. Fela ha ho shejwa morena a sheba le kakaretso ya setjhaba e sheba e bona hore motho enwa ehlile o a hloka. So re ntse re sebetsa ka hore le bona re nne re di shebisane ka tsela e jwalo. E ya mhlomphe. Ya o qetela ke ya hore jwale re ntjhafatse sesusa sa manane. Sena se o thwinkinisa hore re bone hore se ba sehlohlolong sa hore re be sure hore batho ba ka hara sona ke batho bao ba beuweng ka mafapha a bona ho latela hore na maemo a bophelo a ba beile kae. Hobaneneng bophelo bo re tlosa bo leveling ena bo re isa leveling e ka hodimonyana. Mme ho a etsahala hore ka nako ngwe o fumane hore e sale o kena ka mono hobane bothata bone bo le teng. Empa ka jeno lena ntate Modimo o sa o beile pelenyana. O so tlameha ebeneneng ho so sa tho mohlokong kapa mohlokihloki empa o so le karolong e hodimonyana mohlomong o so kgona ho iketsetsa.
1: Manane a jwale a sa ntse a le teng hore communication counseling ena ya tenisolo batho ke bana ba makgolo a mabedi mohlala. Jwale lona se sebetsa ka batho ba makgolo a mabedi ano fela ba sentse ba le ka gasesio ga ona ba batjha ba reng re tlo ingodisa jwale go retse bo kena ka gare ho tabatse ho projecte
0: e tlile re ya re sentse re nkile ona manane ya ntate re sentse re bontsha gore go latela boithuto bo ileng ba etsiwa go latela sesio sena sa NISA go na le manane ke yana. Re boetse hape hape re tlabe re beya le manane a bahlokile bahlokihloki ba ka gara mohlomong ke bontshe hore malapa a nang le bana a fumanang dithuso. Re boetse hape hape re behe yaneno ho thwe ke public assistance batho ba thusang le bona ba hlaelle jwalo jwalo e le gore ka nako eo ba etsang dikopo ba tse ba tsebe ho hlaella kaofela.
1: Batho bana jwale ka hamorero o tsheditswe ke banka e kgolo ya lefatshe go na le taba ya economic inclusion mona ga re bua ka economic re bua ka moruo kere kore batho ba ntlafatsong ya bophelo ba bona re shebile taba ya moruo ba kena jwang ka gare go ditaba tse go na le thupelo eo le ba tshwarelang yona kapa e le tla ba tshwarela yona mohlomong e le taba ya go utlwisisa taba tse tsa moruo.
0: Ke a leboha ntate. Ha ba se ba kgethilwe malapana a sa le teng ka hara e se ba tlo kena ka hare ho morero re hlokometse hore morero o thusa batho ba nang le dikgwebo tse nyanyana fela tse ntse di kikitlela tsa bahlokile bahlokihloki di boetse hape hape le ba batlang ho qala dikgwebo ba nang le lerato la ho qala kgwebo le bona ba kenelle mme re hlokometse hore ehlile ditsebo di tlotla di ba siyo ho ba bang ba pelo ya rata empa ha so fumane dithupelo tsa letho mme re ba qala ka hore pele ba tlo fuwa seo ba ka se fuwang hore ba qale tshebetso ena ba feta dithupelong ya pele e re fetang ho yona ke yona yenono ya hore na kgwebo ke eng re be re re na hana hore o e qale o hlokang hore o be le idea ya hore ke batla ho etsa

0: o itseng ko bane o tla bo shebile eng. Jwale batho ba nana ba feta ka ga thupelo tse nono re bitsa e personal initiative training mo re batlang hore motho a bule kelello a shebe di a shebe gona tikolo e motshwaretseng a shebe gona ka ga sebaka se wa leng ho sona na tlhoko ke ya mofuta ofeng jwale e be re ba bula dikelello he khangata ngata re re e bula the mindset ha ke re batla hore ka dima hape jwale re ba fa thupelo tsena ka ofela ha ba qeta ho diqeta dithupelo tsena na jwale re ka kena hore o ka ga dithupelo ka mona qetello ya maqetello ko motho a etse business plan moralo wa hae wa hore na jwale kgwebo ya hae e be ifeng
1: o tla maisa jwa
0: o tla maisa jwa jwale ba di etsa di business plan tseno ka nete ka mokgwa o bonolo
1: ba to ba ba ma haeng kwa ba sa balang taba ya business plan moralo ono wa kgwebo ba tlo etsa ka mora gore le ba fe dithupelo gore na business planning ke eng ba e utlwisitse le gore na o lokela gore a e ngole ka tsela mofuta ofeng
0: go jalo ntate mane metse mane ne ba na le batho ba ba trainer ebile ba batletswe le batho ba tlotla ba ba coacha ba tlo tsamaisana le bona tsela ena mme re etsa ka tsela e bonolo ya Sesotho go fela ntho e re tlhokang ko gore o gale gore na o tlo etsa kgwebo ya mofuta ofeng o nahana hore baji ba ha itlo ba bafeng o nahana hore ka ja chalete e kae akere o nahana hore o sontse ona le eng chalete e we ya go agola jang hore ye e reke ntho e batlang e mohlomong e be bo hore na o ya jwang toropong ho a reka ka batla hore fela ha bo bebe fela a ietse ka tsela eno no hore mogala o tlameha boteng ha o eme fela se ko fa seketetsa tsine nana o se go ke qala business o sa tse le gona o lo thola dintho kae o sa tse be le gore na hana
1: tsheo
0: di eme jwa
1: ke go bo ya mfuta ofing e batlang ho ka e
0: lo gore na ya ga ba di tlhoko tsa mona mo le nteng ka bo ha di arabe ka bo o bone fela masego kwa na ha o
1: tshwa motho a re tsa a pole ka nqena ha ke tloana ke re tsa a pole ha ke sebe tlhoko gore o ena sa ntse re tsa a pole nna nga re tsa dilamuni ka nqena
0: go jwalo
1: ka se ra re tsa ntwe le ngwe
0: e jwale ke yona re reng ka ba ruta yona hore kgwebo hangata e ya ga ba tlhoko ya moleng hona teng utlwe e ka utlwa ga ba tlhoko ka potla fela ba no bona
1: mogwa wa gore o tale kgwebo
0: o le teng e ke batla go fela ke fuye tshelete le nna ke etse tshebetso
1: mohlomong hore taba ena e be teng le be le thagole lekala le ne le tlhokometse ne le tlhokometseng
0: lekala le ne le tsena e ntse e tla kana go ntse e tla ha ke re ebe gona le
1: nako ya teng e ka nako yane ya teng
0: ka nako yane ne a tlang go bona tsena ke nneteng tse di fanwa ka mora dilemo tse ntho dikgwedi tse tharo e tla ha ntse emetse kgwedi tse tharo ga bona le tšheletenya ne ntse kena mahlako go bona iphedisa lelapa gobane ehlile ka nnete re ne re tlhokometse gore ehlile re batla gore ka moso ba bangwe ba bona ba be ba iphumane ba se ba sa wele mona bahloki bahloki mona mo e leng bahloki le bahlokitlhoki ka lebaka la gobaneeleba
1: le bommale borakgwebo
0: ejalo ntate
1: na ha ba le ha re ba bala ge re jele ke na le batho ba magolo a mabedi ke bana mona ha tenisolo go na le ka mora thupelo tsena ka ofela go na le tšhelete e ba tlo e fuwa motho ka mong mohlomong le gore na ha e le jalo motho ka mong o tla ba tataiswa gore ha o se e fuetse re do o sheba gore na o e sebedisa go latela gore na o no itse o batla go fitlhela eng le eng kapa no itse o batla go e kena kgwebo ya mofuta ofeng go bona gore motho yo e fela kgwebo ye ya gae e atlega a se ka fuwa tšhelete a e sebedisa mohlomong a nagana go kgwebo ya mofuta o itseng e tla motswela molemo e be ya wela fele re iphumana a gotletse kae maane morago gape-gape
0: ke a lebo ntate ee ehlile ka nnete re ya ga ba tataisa re fana ka mokgwa wa go iqalla seed capital wa go iqalla o ka bang madikete tse tlhano le makgolo a mane fela ga se tšhelete e kalo empa he sejwa senyane ga se fete molomo re se re bone gore go sona le ba iqaletseng ka bokalo mme gona jale jena tšhelete tsa bona tšhelete eno e se imenagantse ebile e imenagantse mokgatlhelong wa pele re fetileng go ona jwale ha ba se ba ntse megalo eno ya bona re se re tlhatlhobile re bone gore atšhe mogalo o ne a itlhile ga e ba motho eno ona o re o tlo rekisa ke etsa mohlala ga e ba ore o tlo rekisetsa bana ba sekolo ga ke re

0: ebe thaba mogele ke mohale suku ebe metsi maholo ke e mafiteng ebe puthia tsana ke beria ebe bolahlaka le ribe ebe ha re tloa mo nono re na le mogahlelo wa bobedi mogahlelo wa bobedi re na le tenesolo ke thabatseka re na le ntshupe ke qatsha sneke re na le mphokojwane ke ke mogotlong re na le dikila ke bothabothe re na le manonyane ke masego
1: oh manonyane e masego
0: e ntate
1: oho
0: e re na le tsentse le shume ka ofela tse qadileng
1: e le gore ha re bua tjena na mosebetsi o ntse o tswela pele se le taba ya gore ho bone na mosebetsi o ntse o tsamaya ka seopo sa mofuta ofe ha re le mo mo re teng le le lekala lekare lona le bona tshebetso ntse tsamaya jwang le kgotsofetse ke ho tlosa loto wa morero
0: re kgotsofetse wa tseba ntate wa ka ka nnete re kgotsofetse hobane neng hangata-ngata ha o ka sheba project ya rona e targetile batho ba so tshware le tšhelete e ne re ba fang yona e mongwe o tlo fumana gore ga a so ka ba a ba le tšhelete e ka bang 5,000 ga kere ga a tsebe letho ka kgwebo re mo qala manene tlase re leka go mo nyolola go tla mone ga go bonolo ga o tshwane merego e mengwe o tla fumana gore yo nka o santse o na le kgwebo ya gago e mathang se re fika re kenelela fela go isa pele mo nana re go qala o sa tsebe letho kore mme ga o sheba gona jwale jenana gore na dikgwebo tse teng tse tswelang pele ka gara mogatlhelo ano wa pele e kitseng ko wa botosing le bo metsimagolo le bo thaba mogele na go etsagala jwang Re na le ditori tse monate ga golong tate wa ka tse monate tsa batho ba etsang tšhelete kore o ne o sa nagane ba bangwe ba le mamerogo ke kgolane re na le bona mane maobane ba bangwe o tlo fumana gore ba qadile bo di-cosmetics ba etsa ditlotso jwalo and-e ga go a sheba o fumana gore motho e nwana o tloa mo o ne o sena letho empa ga o mamela ditaba tsa gae kapo ya ba se ba ile ba tla le gona jwale tsena ntse re etsa boithuto ba gore re na tse ntseng di phela dikae ga kere tse bonagalang di na le mathata a dikae jwale e re leka go thusa go tla le wena jalo mme a bashaba ka nnete ache nna ka nnete ke utlwa ke kgothetse gagolo gobaneneng re ne ntse tlhile re na le letswalo ga o qala o ntse gore bana besong e be motho a senang letho ga o somo fa tšhelete go ba itlhile e ya go yena ka gara mpesa kapo ka gara iconnect ya gae
1: ha to ja peo ha o mo fa peo jale bakeng sa bolema ga a tlo e ja peo e otho mabasotho ga o mo fa peo ya dinawa le ya poni a kere e tshela
0: kaum
1: tse bolaya dikokonyana gore di seke tsa dija wa e tlhatswa wa e tlhatswa wa e pheya o etsa dikgwebe kapo o phea dinawa tsa lelwaleng wa sila o le a seba gore ga le mfie tšhelete ga a je peo kapa tšhelete na mofileng ona go raka le kgwebo e tlhile tšhelete ena ga e fitlha o kena kgwebong eo ena ya e rerileng
0: go jalo ntate e tlhile ke mo gona ba nang le di-coach le ka nako e batlo e fua peo ena ya bona gore ba tsebe go qala tshebetso coach o wa tseba o tla ba bitsitse batho ba gae a ba tlhophile ka dikelelong gore taba tsane tsa rona di fitlhile mane jo le mo re tlotla re kenyetswa ditšhelete re lo rekang jwang ba rala ba sheba ditaba tsa bona jwale motlha e kenang ga ba jetsa gore tšhelete e a kena letsatsing lenana ga kere jwale gangata ga e teta go kena ba tla be ba confirma gore yes bathong ba ka ikene ka ofela meralo ya rona ke enana e be jwale ba tswa ba lo reka dithepa tseo ba tshwanelang go sebetsa ka tsona
1: emasabakobage bolela basotho re utlwa rona ga ke utlwa bona e ka bafe mamedi wena o reng tabeng tse tsa mema setšhaba a tlha lekaleng le aneng la tekano batšhwa ntshetse pele ya setšhaba go bonagala na le morero o mogologadi o sebileng o thagoile nnete ya sala le ga bane ba o thago a tsatsenyana maobang kamane ka mantshonyane he mo ba thusang batho ba tlokotsing metseng le metsaneng moo mo re phelang gona teng ga ntse re ba emetse mema setšhaba mamedi le wena nomorong ya 6285-4929 o ka re tshwara mono ga o etela ga tla o sheba gona metse le metsadi mo ntse le phelang ga teng le ntse le etsang le le botho ka mong kapa le ikopantse ga re shebe batho ba ikopantseng na ga re tlagele batlhano ge re ikopantse le ka tla ho re thusa ona le projeke nngwe e ntse ya kae kae hama mamane goma e batho ba ne ba bonagala ba ikopantse ba le sehlophanyana e le bona ba etsa ditlotso tsena tse itlotsang jwalo jwalo e ka ba vaseline le ditsena tse ding tsena tsa diakhwase tsena tsa tentseng le bao ba jwalo le ka ba thusa mohlomong ha ba itlisitse ba re se re kadile empa re hloka thuso ya mohlomong tlatsetso le botataisi fela hore kgwebo ye ya rona e tsebe go tswela molemo ge le mohlomong motse wo o itseng kapa e hlile shabana le batho ka bomong di-individual ke ha re nke mmamedi ke gape kgotso
2: osantatowaka
1: mme
2: o phela wa mate
1: gantle o phela wa mme waka
2: o bua le mmatebeleng thaba kuti mona sogo
1: mme manteboeleng
2: ke ne ke re ke tholetse mme dijalo tse natse ba di etsang kutlwa e le bofokong kutlwa ba nnaganne monagano o molemo gore itlere nthena ga e fela ga e ba e tlo fela kapa le goreng e tle se go fetela go batho ba bangwe ga e le mona ba etsa mogalo ono wa gore batho ba iketsese jale ke ne ke botsa gore na jalo ka ga bo gone mo a se ba kadile tesi tosing yona e tla tseba gore re fetisetse taba tseo kapa e fetisetse taba tseo counseling tse ding kapo go tlo etsagala jang kannete ke a ba tholetsa le ka o ya sebakeng seno se tesing
1: le wena ka mo ka sefogong o batla ba leetele batho tla ba etsa morero
2: ee a ntate o jalo moratile
1: ha o le sefogong ga o fike kae ke tosing kapa ke ka moo ka ka qatha
2: ha o le sefogong ore na tosing haufi kapa ketare akere tosing ke e mo pelamane mogosi akere o kgeloa mmila ha o etsa o kgeloa mmila mona mane mogosi e ka o ya bonthong gana ke mo mandihlaba tsetse ka mo wa ditsela
1: ee jalo wena o sefogong akere
2: ee ke sefogong mona moeding wa qatha le kuti
1: ee ho haufi ho wena ha o ya tosing kapa ha o ya qatha ka ntshupe
2: a ka nnete ke bone ka hwa leka
1: hwa leka
2: ee a ntate
1: oho thank you mme waka
2: ka lebohanta
1: +2 665 9933 kapa 2231 6429 totoe ka bang e mehlhano fela ka gorenyane ya shone metseng mong re tla be re lebe ya kgutlo le nage laka jeno so ke ena re sa file monyetla tsena mamedi so ke ena re sa file monyetla tsena se ka tloa ke ena gorenyana a somele metsomong se re tama fotle ka ditabeng mma ke re kene potsong ena ya tabeng ena ya mme manteboeleng ga ntse re emetse ba bang
0: ke a lebo ntate ga lebo mme manteboeleng ka sefogong ka mo oqutheng ka nnete batho ba ka tosi ha ke nahane ho ka ha ba bobebe ha ka loka le hore ba le fetisetse ditaba tsenana ka ha ke project empa he lekala la rona la tekano ba challenge tshetsopele ya setjhaba le sebetsa ka thata hore mogahlelong o nono re sentse re qadile ho bona re ithute re bone hore na ebe re ka o atolosa ka tsela ya mofuta ofeng ho tse ba o fihlela dibaka tse ding la haeba o tla bo so o atoloswa mohlomong ka ditšhelete e ntse e le tsa bafani kapa ka tšhelete ya lekala ka boyona ya mmuso wa Lesotho o so kena dibudgeteng tsa bone ehlile ke e nngwe ya gore qetellong ya project ena ga e fitlha pheletsong ga be re na le boithuto gore na ga na e tswela Basotho molemo ka tsela efeng na re ka e etsa beterengyana ka tsela efeng ebile e sa batle ditšeo tse ngata gaholo jale ke ntse ke tshepa gore ehlile leano le legolo la lekala ke hore more gona e tle o tlo atoloswa re tlo fihlela hona bo se forum mo la ga sa tsebinako empa he e hile sepheo se seholo ke hore re tsebe o fihla mono empa ka mono ka totsing ga gwala ntwe le ka la gona mo ga fela ba atolose

0: tse o fitlha lona kore fela dikgwebo tsa bona tse qadueng ka moo ka seforong di tle di le kgatlhametse ka ditlhoko tsa lona le batho ba seforong gobane le bonyane ba gaufinyane.
1: Kgotsong
2: mme
1: ke me ampuse ka mantshinyane ka mona dithooletsa mme ditaba tseo re di bone ka maso ate modimo a atleise gore lesotho le tle le se iphumane basotho empa taba ya ka ke ena ke tlo kopa gore nomoro tsela tse olare 6-2 yaba jale ke lahleya gore ke kateletsentsen o dikopa lebaka kere taba enana e etsaditswe batho ba batšha bano ba batlhoki kale batho bana ba dilemo di ke sikwe ya godimo ke ne ke utlwa e ka ge na le tlaba mone gona e be bona ga ba ikopanya ka go tloa botlhano bo ne bo buang a ke na le taba tse ke batlang keke sope ke kopane mogo ke a leboantate ke a leboa gagolo ntate koo ke a leboa
2: kake meampuse e se bampise o tlata benyane gore ha batho ba tla ba ikopantse na le tlatla ya go ba thusa mohlomong ba ntse ba thuthua dikgwebong motho na le kgwebo ya ntho e itseng fele wa bona re ka nna ba ke a sobosokola empa ga ka ga ikopanya ge le mmalwa ga fumana tshietso e ke ya rona ntho ka tlhagang mo
0: ke a leboa ntate ke tle ke bontshe gore taba enana ya batho ba baholo bonkgono le bontatemogolo go tloa dilemong tse 60 e tlhile lekala le sentse le shebile ka letlholeng tshwatshwa gagolo gobane e tlhile go tlhokomeleile gore mme mampuse e tlhile o tshotsena go baneneng project e nana mo re go ona la gao ba
3: kenyeletse.
0: Mme
3: ka nnete nna ke rata o aka mmuso ga e le mona o naganetse batho bana ka nnete ntlhena o ba godisa ka moraga godite e ke le ntho e boima empa ga e le mona ba busetse ntho e ka ba itshimatelang go yona ya dikgwebo ka nnete nna kutlwa ke leboago tate mokwate o kwesie nomo wa gago ko ebitse mo onone wa tla bua ka toko le wena ke na le taba tsa kannete mme andibeng sa thuto kannete mo ntho tsotlhe di testelwang teng a mme a kotle le mona magwagane mona o kotlo bona gore na batsa bana batho bana ba le mo di 50 na ba ikopanya jang le
2: bone
3: ke ausi mama ka mona ka magwagane
2: ausi mama
3: Eya.
2: Empa no mo ga ka ona le tsona.
3: No
2: mo ga ka ona le tsona. No mo ga ka ona le tsona. Sedi la hleile.
3: Hey, senta le a ke le ke di meshi a ke di khatha tso tsa meeting ke ntse tsenga ta. Ke ka nna wa ke sa tsiba lo go mphile di nomo.
2: Ka ke mo ausi mama. Ha re ntse tso supile ga re bile ho reng ya le shumele metso mo mo tlo le bya khutlo ha re fitla hona teng ke pa re ke no ya nya mme puse ha re ke mo ke enwa e na kona sentse mathile khotso
4: ba tem kwa te
2: ne
4: ho bona ha to swa di mara ka jana ha ba sibisa
2: ho bona mala ga
4: ya ntate ne ke bo ba ba ke kena la sentse re bua le mme ka ho ho oyo o tsiki ba twa ba bana ba ba fuya ni tele teke le kala la tse tsotse ya sa ba ipu ba go tsanya go ba itse kgwebo ya le le tsela do hana mona ba temba ba nga ata se ya le o tsiba go tsanya empa bi go tsanya ke ntse thata tate ba le ne ke la ka tsa mme a tlo go thusa ka ntse ne ya ntse nga nda ka yona a tla se re ntse mo go tso go nne re mo gele
2: ena ha se batho ba ikopanyang ke batho ka bomong empa e molemong a kene kgwebong yena a ikgethelang yona
4: o jalo ore a tle gore a kene o tshwanetse a etsiwa
2: bona ene le kana sentse bona le sisiu sa bona sa batho ba nuba jwana
4: ya ntate wa ke na le yena a u tsala mo di 14 a ya keneng ka ga le kana le mo tsha ntse le ka
2: mhm u sa ke nse fe wena o community counseling ye fe
4: ya ga mo etsa
2: oho
4: ka mora ka matedi ha o ya re ja neng ke a ga mo etsa counseling ya go
2: mhm
4: ya ntate
2: ga ke no ak ka ntse tsaka ba nge me ga bo fela me wa ka ke kopa ge kene o tsona ha re sa tlang ka mamedi e mong sentse ga ditabe
0: ke le bona tate mokwatle bo me le bona tate ke kopa hore ke khutlele ho yanene ya mempuse ka mantshwenyane ya na rena ba le mo di 62 ya 69 ke be ka kena o tsona ha holo fela ka ha ke ka holo ya boetapele ke dula mo bo etapele ba le kala bodulang teng e tlile e sentse e le selelo sa bona se segolo gore na bonkgono le bontate mogolo ba ba 60 go ya go 69 re tlo etsang ka bona ke a tseba gore sentse ba leka go etsa meralo mme ke a tshepa gore ga o ntse o hua pele e tlile go na le letho leo lekala le tla le bua go bona bonkgono le bontate mogolo ba tlile ba e tlhokometse go go na le gepe dipakeng tsa dilemo tse go ya go tse 70 ya ntate ka nnete lekala le taba ena e sentse ba e shebile ka le fuleng tshotsho ha ho jwale hono na le hore nkhono malagato ka tajane yena o kutlile go ditabatsa haetse ding o sontse o di hlalositse empa ke rata hore fela ke go yena di trike mono no rena.

0: le bitsa la ka ke ritshela so ha le re ke ka ga ne tlo thire ya ba ke kopana le manager wa ka wa mino e ke tla tla ke bua ka yena hana ko ntse ya aba re ho latela tsela yo o leng ka yona how did you bitsa ge fela o deserve ho ba lady ray ke ha ke tla ba le bitso la lady ray
1: mhm
0: e ya date
1: O bina mino a sedumedi ha re utlwe he hore mino ngona wa sedumedi o qadile kae le ona
0: ke bina mino a sedumedi date ke a kgola mino a sedumedi ke o tloa motho o holetse ka gara kereke e re ke e be jwalo jwale motho ga o holetse ka gara kereke o gotse o santse o bina ka kerekeng ke gona mo o tsang gona teng
1: o tloa Sunday school kwa
0: ee ya date
1: o le motho wa Sunday school
0: go jwale date
1: Yaba ntho thuthua jwalo ho fihlela talente e we bona hore e hlile e se butsuwe jwale ha o le mahahlelong o feng wa bophelo
0: wa tseba nnete e sale ke ne ke sa ikuke ebile nkare ke kgona go bina ga ke tsebe na ke be jwang but ke ile ke a kgola talente ena ya mmino e qadile gore ebe serious 2019 mo ke ne ke utlwa ke motho a nkutlwa tse ke ipinela fela ka tlong a ba fitlha a nkuka o nona le ntho nothe ke Lesotho Step Up Music Talent Saturday a njetsa a re wa nkisa moo ke sa utlwela motho ene o ntsa reng ka nnetse re ile gaya a nqobelela kaya go fitlhe go aka mo nne le talente ya Lesotho le ena kao fela ditrekeng tse lesome ya ba ka nnete motho o qetela o kgonne gore o fihlelele top 10 ya Lesotho ka bophara ke ga e tla ba mmino ke gona he o qaleqalelang ya ba 2024 ke kopana le ntate mogerane ntate LCT ke mo ile gore ke a gole he ehlile music wa ka o ile wa qalella go ba serious haholo ka yona nako eng ya date
1: ka nako eo ha motho enwa a ne a o isitse mane mo o nelile dithutshaneng gona teng mono o ile wa tsaya mokgatlhelong o feng
0: ba tseba ke fihlile gona top 10 mo ntate ya baka nnete ka lebaka la mosebetsi le ntho tse dingwe ka qetelela se ke sa kgone go dula nako e telele ka competition ya bake ga ke a ntsha ke nna a ithiteng ee ya date
1: o ne o bone kare go na le mo go gaelelang ka gare go dithutshano tseo kapa o la utlwa fela go haiko ga ke tlwa tlaya go ya pele go feta mo
0: jalo ka ke tsho ene le mabaka a mosebetsi o ne o se sa ntumelele go tsamaya nako e telele mosebetsing jale e tlhile competition ene e tlhoka batho ba fully available ke ha ke tla qetelela ke kgethile go ikhula ba jale ne ke tlameha go kgetha pakeng tsa ntho tse pedi
1: mosebetsi le thutshano tsena
0: go jalo date
1: mabedi masome a mabedi a metso e robedi fela re faletse fela ba le gore ene a šome le motse o mongwe ke batla re nke lehlaso mona ga e tsela ka getse bo go khutla
0: ho lokile date.

0: Mashabile ba tsene robong a metsotso ga re lebelwa le hore nyane ya shme le metse medima go tlobe ya khutlo le na la se binisa ka tseno ndo re mata fela hele Lady Ray ka di papo sinza khaso ka kwano le na se binisa gona sa ka tseno a go re fe le bitso la pina ye ke mang le hore na e thokotsukeng.
1: Okay, ntate. Le bitso la pina ena ke sebakanyana, ke pina e sedile e tswile e teng ya fumaneya hohle mo kae shebang teng mona mo download wa mmino e teng ya fumaneya ha ona mo etse siko. Pina ena jalo ka ha o e utlwa ke pina e normally e ntse tlwaelele ya Modimo re file sebakanyana le motsotsonyana.
0: Mm-hmm.
1: Mme ka nnete pina ena ga ore wa emamela wa utlwa gore e se ekile mothunya ona wa gospel a mapiano.
0: Mm-hmm.
1: Jwale pina ena e sile mongaka ena ntate MCT e le manager-a wa ka ola a re ausi ga re ke re etse mmino o e leng gore o ka accommodate-a bana ba banyane, o ka accommodate-a batho ba baholo, o accommodate motho e mong le mong ka tsela e tlare ga amanetse pina ena ya sebakanyana a ikutlwe e le karolo go yona e seke ya kgetha ga re ke re bine ka tselanyana eo e leng gore e tla accommodate motho e mong le mong ke ga e tla bege re tla le sounte ena e tsena mme ka nnete sebakanyana ke pina e ka ja e felwang ke bana batho ba bagolo ke a goa le wena o tshwanetse o jaefa mo moteng.
0: Ke ne ke bona mamedi a santse a kokota kwano fela he ha re nne re tswele pele a ko re fe gore na mona moo o seng o le gona teng jalo ka ha o ntse o le motho e motšha jalo ka ha o kaile ka re o mmino ka
1: 2019
0: sekolong o atlehile o ya sekolong go fitlhelela go kae le gore na ga o ntse o ya sekolong o ne o atlega jwang go ya sekolong ebile o ntse o tsamaya ka re o mmino gape ka nqe.
1: Okay.

0: ntate wa tsaba nnete sale sekolo ke feletse form E. And journey ena ya ka ya sekolo no se na botlhantse ke bua ka mmino ho ha because ne ke seng ke le theke e e teng ho nna ne mpa ke bina bo kerekeng fela mpa ke seng ke serious so e tle ka se re ka hare ho sekolo ho no ho na le nako e ntse ke bua ka mmino. Eh ya tate
1: empa ho ho motho e bang o mametse mohlomong o na talente e itseng e ka ba yona ya mmino kapa e fapaneng le ya mmino ntse le ka hare ho sekolo mohlomong o ka mo kgothaletsa hore ke talente ya hae ka nqena ya nang le yona ke sekolo ka nqena a etse jwang hore ho se ka ba le e sallang morao.
0: Eya ntate okay ke a kgola nna matsatsing a ka ho ya sekolong ntho e ne ke rata ne le dance haholo ke yona ntho e ke holetseng ka hare ho yona. Ho se ke tantsha haholo jale ntho e ka e bua ho botho ya nang le talente a bile a tsaya sekolong ke hore e ya sekolong concentrate on school concentrate on both a shebane le tsona di le pedi ho se ka ba le e fetang e nngwe gobane nnete sale o ka tseba ho tantsha empa education wa e hloka o ka tseba ho bina wa ba nahana hore ka re talente ya buma kapa e so bea ho na batho ereng ba le banyane fela ebe talente ya bona ya buma e ba beya hodimo mane still sekolo wa se hloka because bophelong mona dintho di-seasonal ho sane ha season ya hao ya mmino e fela o tlo etsa jang. Ho sane ha season ya hao ya tantshe e fela o tlo etsa jang gobane la o ka ba rata o ke ba ba relevant o fihlelletse o shwa. Ke nnete e sale ho na le impact o tla bo e sile lekasinyane e tla phela hore go kila ka ba le lady ray but o fumane hore taba eno ga e sa o etsetsa letho because o so le out of season e se le season ya motho e mong gape-gape so sekolo wa se hloka o hloka sekolo o hloka go ba le career e nngwe o di balance di le pedi gape o itshetle go ntate modimo gore a o kaide a o tsamaise a o bontshe na o tlameya o tsele kae empa he e ka godimo go tsotlhe kasi ya sekolo balance both. Eya ntate
1: o seke ba le salelang morago.
0: Eya ntate
1: e banna ke gopela motho a mokalo ka Dillon Shepherd ka mona ka bolong ka mona monna eno ehlile o la batla felelwa a kgaobelwa ke career ya gae ka mora gore a robee leoto mona empa he le le la loka go tlela ka gare ho papadi gape ke batla go utlwa ona taba ena ya go na le batho ba tla re jwale nna ke a bona gore haiko ehlile ka mona ka talenteng ena ya ka ya mohlala ya pina ke a bona gore haiko ehlile dintho ka re di tsamaya hantle haiko ebile ke tswa sekolo le ga ba apasitse gantle a ka re tlhopheng sa botlhano mane a re a ke sa pele ka sekolo ke ema gona mo ke ema gona mona batho ba jalo o ka re mohlomong qeto e bang a bona e ka e nepaetse ka nako eo go ka etsagala go ebe qetong eo ya enkileng o nkile qeto e fosaetseng.
0: Okay ke a leboa nnete sale o tla bakile qeto e fosaetseng haholo gobane bophelong bonana ga ntho e etsagala gana jale o ka nako ngwe o ka ba wa nka qeto ya gore e se le ga ntho e fetile fetile like I said bophelo bo seasonale ka bo bona bona bophelo bo na le ditlha ga go tlo dula go ntse go le jalo go fitlheletse. That is why le lefatsheng monana go na le rainy season go na le sunny season go na le season e batang go na le season ya legwedi. Le bophelo bona go jalo fela ntate just because it is sunny today in your life it doesn't mean ho sunny don't get cold go na le nako e o tla bata
1: tsatsi a letšhabile o sale mohla le tla dikela go bata
0: go jalo ntate
1: Hey, man. Now,

0: Deixa eu ver o telefone do Dr. Hagrid, meu orinho, acho que meu nome é o Mata Flash, Lady Ray, que é na castilha, saca, ele é subindo saca de no, ele é na ré, subindo na saca de no, ele é lá, vou pedir, BK, em plus 2665-9933, o Mugra Joan, Lady Ray. Hala tswela pele he.
1: Eya tate.
0: Ka jeno ke letsatsi la batjha ka manga Afrika Borwa. Se bile le dilemo tsa ka ba mashumi a mahlano ba le bucket ka letsatsi nena la batjha. Ka gona ka mona re bona batjha ba gegetse ka hare ho di thithifatsi ka sekgasa se dimo bona ba ha esale. Ba bang o ka ba re ba tina ba kena thithifatsi ba ne bana le gatello ya maikutlo mo ho mmisebetsi ha iyo. Jalo jalo vele motho ha tswa wa ipotsa na we o tshwara eng o etsa jwang ho ga bona bophelo ba he matsatsi le tsatsi bo botswela pele motho mo ngwe na o ntse o le motho o ka ba eletsa hore ka pakeletso ya hao ho bona motho mo motho ya ntsana hana ho kena ka go thithifatsi ka po ya na hana go tla tlotsa molao motho mo ngile hore a be le mogwa wa bophelo keletso ya hao e ka ba e feng ho bona.
1: Okay, tate, ke a leboha. Ke a kgolwa taba ya bohlokwa ke ena. Ntho e nngwe le nngwe le nngwe lefatsheng mona e ke ithutileng ke hore motho o phela ka kgetho. Ntho e nngwe le nngwe o e etsang ke kgetho. Ebile ha eba o ntso nahana ho kena dithethefatsing, it means o na le choice ya ho kena kapa ya ho se kene. Ha o se o kgethile ho kena dithethefatsing, ee, wa tsuba hana jale wa lebala ka bothata ba hao. Ha o hlaphoelwa mane, bothata bo ntse bo le teng, ebile bo kgutla bo kopane le go sekeditse dikoloto ka tjhelete o ntse o reka ka yona. O nwa jala hana jale, hosane wa hlaphoelwa, o boetse bothata bo ntse bo le teng, ha ho fetole letho. Ka bokgutshwanyane ke leka hore ho batjha dithethefatsi ha di na thuso. Ee, e ka no ba di shebala e ka re di na le thuso. Empa nnete ya taba ke hore ha di na thuso hobane ha di fokotse bathata ho feta mono ebile di a eketsa. What I can say ke hore tjhelete e teng hohle bona, e teng hohle. Taba ke hore na wena o e etsa jang kapa o e ntsha jang dipokothong tsa batho. Batho ba na le tjhelete ntate Lesotho mona. E bue ka Lesotho. Ba re taba ke hore na wena o e ntsha jang pokothong tsa bona ka tsela e legal.
0: Oh, tjhelete e teng ke hore na o le motho ka bomong o e ntsha jang dipokothong tsa beng ba yona.
1: Ho jwalo ntate, yona e ngata, ngata. E ngata, ha eba o ntso nahana batho ha ba na tjhelete ntate, tsamaya o ye masirumo le mane hona jwale fela o tlo lo bona. Ha eba o ntso re batho ha ba na tjhelete, ya masirumo le mono o lo bona hana tjena fela.

0: tsetse solution o tla bona gore tshelete e teng a tsore ha e hio tsala go rena wena o le motho ke e go ka yetsa go ntsheche ntshechelete pokotlhotsa beng ba tsona
1: mhm
0: bo sala fela ba tshaba sebile go hirwa and then niki sala ntate re ke ke ga hirwa ka ofela
1: e ga ba hutile ka ba ba hutile
0: ho jalo ntate o hutile o sa hutea ibile le ka hola ho go tswelelle le patlelo le la dikgwebo o tlabe o analyze ho rena ke eng e batho ba ba ba sa yetse fela e le nthwele ntloko ho go tsebo tswelella
1: mhm
0: e ska re ka ba bo tshebe le bo go rekisa diphaso ya ba lwana o so re ha ke na le 500 ka rekisa diphaso mo sala fela tate business tse di ga di so ke le capital
1: mhm
0: ke hola nna go be ya ka ke qadile ke sena le sente ka pokothong nix e ne le ke yona e da ya diphaso tshe le ho ja ke sa re motho le bo a ka yetsa ba ke ba re ge se re le bangata empa ke etsa mohlala fela kgetlo la pele ha ke ne ke qala business e ke le ka poster sieta ka be a price ya sona ka re sieta se teng ke 600 botho a patala 600 ka bojetsa gore seeta o tlo se fumana ka mora letsatsi a se fumana ke mokgwebo ya ka e kadile teng ne ke sena letho
1: o o ne o tutsa mmaraka
0: ne ke tutsa mmaraka
1: ebile o sobi leum le bareki ka nako eno o batla go sheba fela gona e fela banna taba e ya ka e ka loka
0: ke re fela e ka godimo go tsotlhe ke ne sentse ke dumetse modimo
1: mm-hmm.
0: Ke ne se tse ke dumetse modimo gobane o re re nke dikgato tsa tumelo jale ya ba ke nka kgato ke dumetse modimo gore kgwebo ena e tlo sebetsa ka qala kgwebo ke le zero wallet big god
1: he banna we morago tjena dithaka tsa kapa re tlhe ke re batjha ha o bonagale mohlomo ma le tumelo ena ya modimo kapa hona ho ya dikerekeng ka fa pakana ha tsona empa re tla bua ka yona ha ke tawo nka tlhaso lena ge fete ka pineng ena pele
0: okay
1: na ba metsotso e robong fela ga re bile hore nyana shumana metsotso mmedi moto a lona lena a re fihla hona teng lady ray ke yena spinsa ona sa ka jeng.

0: metsotso e metlhano fela ga re ebile goreng ya lesomele metso e mmedi um ga phethela fela bjale he mamedi ga re etsa tšena um a le gore fe lebitso la pina he kgaetsedi yaka um Lady Ray o re fe gorena taba ena ya batšha bo bonagalang e tlile ba keneng ka thutifatseng ka mona ebile ba bangwe ba bona um ga a bona ka bophelo bo mo imetse ba qetelela ka go ipolaya o bo ba fele gorena mmino wa gago he ba tla o fumana go kae motlho mongwe le dinomoro tsa gago ga e ba o ka tla ya go etsa jalo.
1: Okay ntate lebitso la pina ena ke Somantla, lebitso la pina ke Somantla. Jale ke ikene tabeng ena ya batšha we le tle ke a ipiletsa go batšha ntate ka gola ntho nka e buang e golo kore bophelong monana ke tla iphetha gape-gape go seasonale. A bana motho ga a ka ithuta go ithuta gore bophelong mona go seasonale, go na le nako ya gore go be boima empa it doesn't mean gore o tlo dula go le boima o fitlheletse. Go na le nako ya gore pula ena o utlwa gore gae ke metsi ke pula ena but ga o bolele gore o tlo dula o le jalo ka go sa feleng.
0: Le tla feta le go ya tswana le
1: le tla feta mare le teng ka nako nngwe le etsiwa bolelele kapa le etsiwa bokhutshwane ke wena gore na nakong eo go leng thata o etsa jang o kgetha go dula fatshe e be o ntsolola ga o lwane ga o etsa jalo o tlo etsa go dula o le kara season eno nako e telele empa ga o lwana season eno e tlo kgutsufala because e tla feta yona and-e le ga e qeta go feta ka lebala gore na o tswa kae because le yone e ne e monate ene e na le nako e tlo feta e be ke go khutlela morago gape-gape gore bophelo ke ntho e nang le dihlantate kore ga ke tsebe mare ka re batšhaba ka nkutlwa gore bophelo e tlile ke ntho e tseditseng go ba le dihla e jalo
0: he bana go bola taba ye nngwe um motho e mongwe a bua ka ka dinare a re dinare ga ha le tlwa letla le ya mo tlwa lena le tlayang gona teng le tlile le ya go lona e tla re letlwa lena le fisa mona moo nare tsena di tlwang gona teng tlabe le di ka nkane go letlwa tsona se di le ka mane ka mofuthung jale wena ga o ka baleya letlwa wa ya kwana le tla ka mora ga o tlabe le tlo o
1: tshwaraes
0: ga tsela ka ba fe dinomoro moo ba ka o fumanang gona teng le gore na mmino wa ba o fumana go kae ge tsebe go tswa ka kwana.
1: Okay ke a gola ya botlhokwa-tlhokwa sentate ba tsebe gore Lady Ray is an award winner ga se motho fela jale ke a gola gape-gape dinomoro tsa ka go lokileng ka fana ka tsona mmino o teng gotlhe o ka fumaneya o ngata fela ga nka di bitsang ka sekreti e re ke fane ka dinomoro ke 5 6 7 8 7 8 7 7 7 7 7 9 9 9 9 5 6 5 6 7 8 7 8 7 7 9 9 9 9 ee ntate mme ka nnete tšhe ga re se re ya tswa ka kwano kapo ke tsa ke tsamaya ke rata gore ke tle ke leboe manager wa ka ntate

0: mogegane ka gore ka nnete o ile a hlokomela talente ena e teng a nnetšhara go fitlhelela mona mo ke leng gona teng ka nnete se ka ntate modimo a ka moekeletsa le ba bang se ka baka kgona gore ba thuse jalo ka ga ke ile ka thuseya ke a leboa ntate
1: tanke kgaitsedi yaka
0: tanke
1: mamedi ga re tla tsena ge tshela moifo wa re o tlolola taba a rot ba santse ba le teng ka kwano nna wa ka mosetse ke o phethile go tla gorenyana bosupi a fedi ya motsong ya masome a magago go fitlha gorenyana ya some le metso e mmedi ke a tswa ka kwano ga ke etsa tsena.

0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaisa di tlhodilwe tseo mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
1: go laba letaba tsa bo dikgombo mo na mothong a reka koloi license na le license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhi o fitlhela moo moo se o sa nagane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo wena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moelang kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi
2: I'm going to go to the hospital.

0: Momamedi le nna ke a o dumedisa tsatsing lena la kajeno, mme mokgahlelong ona wa pele re qala ditaba tsa rona ka ditaba tse reng Komisi e Ikemetseng ya Dikgetho IEC e ntshitse phatlalatso moo e supang komisi e tla etela mabatowa a fapaneng ka hara naha e le ho itukisetsa lenaneo la ngodiso ya bakgethi le tla ba bekeng ena. Ketelo tsena di tlalehwa di reretswe ho hlahloba boitukisetso ba mabatowa ho hokahana le diofisiri tsa komisi mmoho le bohle ba nang le seabo, le ho fumana ditlhoko tsa ho ntshetsa tshebetso pele hara tse ding. Komisi e Ikemetseng ya Dikgetho hara mesebetsi ya yona ke ho hlophisa le ho etella pele dikgetho tsa lekgotla la setjhaba le tsa makgotla a puso ya dibaka. Ho utlwa haholanyana ka ditaba tsa ketelo tsena, re buisana le mookamedi wa diphatlalatso IEC Monghadi Tuwe Hantsi.
1: Mamedi, ha o sheba nako metsotso e leshome le metso e mmedi, re furalletse hora ya leshome le metso e mmedi, mme ya mothating ona re tla etsa matsapa jwalo a ho hokahana le Ntate Hantsi ho otlolla taba. Ntate Hantsi?
2: Madimbo.
1: Ke a o amohela sealomoyeng sa Lesotho lenaneong la ho otlolla taba, Ntate.
2: Ke a leboha hle, ha o nkamohela ka jeno.
1: Re o amohela tje, Ntate Hantsi, re ithutile hore komisi e tla etela mabatowa ka hare ho naha ya Lesotho tlasa lenaneo la ho shebana le ditaba tsa ngodiso bekeng ena eo re leng ho yona. Ke kopa o ko fe Mosotho haholwanyane, Ntate, ka ditaba tsena le hore na mabatoweng le tlo etela mabatowa ka sebopeho sefe, mme ke dintlha difeng tseo e tla re ha le fihla mabatoweng e be la di sheba ka ho otloloha, le hore na ke komisi e le nngwe e tla etsa tshebetso e, kapa ho na le batho ba bang kapa mekgahlelo e meng eo komisi e sebetsang le yona eo le tla be le hokahane ka le yona.
2: Ke a leboha, mme dimpho hle, ha ke o dumedise le basebetsi mmoho le bamamedi ba

0: le la commissioner wantho mama tera matiti le ndate commissioner Dr. Chelete Munyane ba tswile di ofisini go tloa maobane ba e botlhokwa setsebe gore ma commissioner a ikagotse ka ditereke tsena tsa Lesotho jalo ka ga go tsebagala go na le tse go thweng di ka borwa go na le tse bogageng le tse borereng ka leboya jale ntate modulasetulo o bogageng mona e le gore ditereke tsa gae ke maseru le thabatseka ka gona ba tswile ka magalo ga mme pontsho a le ka borwa ka mona ntate Munyane Chelete a le ka borwa sepheo sa ketelo ena ka nnete jalo ka ga o bontshitse ke sa tseba gore komisi ga e fitlha jalo ka ga e sa ikagotse e tlameya e ke etele ditereke le diofisi mme ka ga ditereke go na le diofisi tsena tsa mabatowa sa tseba re na le mabatowa a masome a robedi jale go bohlokwa gore ba ke baye jale ba qala ba ke baye diofising ba o ithuta empa gagologolo gona jale ga tseba gore go qeta go fetisiwa molao wa tlatsetso wa gore kapa mo o lokisang gore bonnyane Basotho go qale go ngodisiwa botlha mme go ngodisiwa botlha ka boelo ba gore go se go kenyeleditse gore tokomaneng tse e tlhokwang gore go ngodiswe ke tokomane ya boitsebiso ya naga National ID ga e le seo ke mona moo mokgethi ya kopang go tla ngodiswa a tlameya a tlele birth certificate ya gae ebile yena a tlele mokgethi ya seng a ngodisitse a tsebe go paka gore ke ena gobane birth certificate ya kere jale ga ena sefatlhego empa e na le nomoro ya boitsebiso ga e ba a na le passport-o le yone ya moeleile gore a tle fele taba ena ya ngodiso e bontsha gore komisi ga e le mona e ile diofising tsa mabatowa e le o bona gore na diofisi tsa boemo ba diofisi tsa mabatowa di jwang e tlele gore nako ene e go etswang tsoseletso ya go ngodisa e be le gore bonyane ba tseba gore diofisi tsa rona di boemong ba gore di ngodise batlhanka ba phela boemong bo o jwang setlhaba se sebeletswa diofising tse jwang mo e bang go tlameya go etswe ditlatsetso di etswe ka pelenyana pele go ngodisa ka segatlha wa gona go qala mme taba e jwalo jalo ka ga ke bontshitse e qadile bekeng yona ena go tloa maobane mo remeng kapa gona go tsebisa bakgethi ke tsebisa botlhe ba nang le ko ba bogadi le setšhaba se kakaretse gore fela se bangwe go komisi e teng diofising tsa ditereke mono go ya tlase-tlase diofising tsa mabatowa.
1: Ke a leboga ntate Hansi. Ke gola Mosotho a ka re na komisi e ne sentse le tshebetsong yane e ileng ya qala. Ke gola selemong se fetileng ga e ba ke fose o tla nthusa ntate Hansi ya go ngodisa botjha. Mona go boetswe gape go bua ka taba ya go ngodisa botjha ka segatlha. Ditaba tseo di fapana jwang ga e ba di a fapana, ga e ba di a tshwana ka segatlha ke ga re se re atamela ka sebopego sefeng.
0: Gantle go e tsagalang ke gore ga ngodiso e ntse e tswela pele e ntse e tsagala ka gore diofisi tse sebetsang mabatong mono di tswe di ye motseng ga o na le dipitso ba duetswe bae ba o ngodisa empa ka segatlha ke mona mo o tla fumana jale ge se re ekeditse le batlhanka bana ba Basotho ba se ba le teng go etsa tsoseletso empa gona jale molao ona o tlatang go fetisa o a bontsha ka nnete gore ngodiso ya kgale ga e ba kore ebile molao o re o bontsha gore komisi e qale ngodiso botlha mme ngodiso e ne ntse e le teng ya pele.

0: tla re ha komisi se se se o sa pele ba ha komisi se e gorisitse hore ha se ha e qadile ngodiso yena e etse ka tla ga se go tsofetse hore e ngodisitse batho ba le kane e le le molao wa mmontsa komisi le tla be se le gapella se se se na sa gale jole le se boloka di akhaifeng tsa lona e hore e se la se qhala empa se dile ntse se le teng e le se supposa hore le dile la ba le ngodiso ya bagedi ka sebopego sa mofuta o ntseng empa he molao ehlile o ne o qetang go feta paramenteng wa bontsha gore ngodiso e tlameha e qale otha empa o ntse o na le ofisine e le bontshang gore a ise e tla ithuta e le bona gore ngodiso se se ntsha ne sa pele e nka ditaba tseno di ntse di tsamaya go fitlheletse e tla raa se se ngodisitse botlha ka go lekana ka gona se beya sena lehapeng le itseng ka tla re sa tla se sebedisa sesiso.
1: Ntate, Ntate Hansi ke kopa o ntlhakisetse o hlakisetse le Basotho ntate gore na ga re re re ngodisitse botlha ke ngodiso ena e e tlo qala ga e ba ke utlwa gantle ntate kapa ela eo re ne sentse re bua ka yona nakong ya go feta ke yona e rereng e ntšha
0: go na le nako eo re tlo bua le setšhaba jelo ka gan banao se fetisitse setlhomatiso e se se fetisitse gore go ngodiso botlha ke ngodiso e tlatla e tla ba ntšha empa molao ntse o bontsha gore ngodiso e ne se entswe sa tla gapelela tseo ke naganang gore di ntse di le boemong ba gore ga golo ngodiso ena e la etswa go tloga ka kgwedi ya phato ka selemo sa 2024.
1: Mamedi ga o sheba nako gore metsotsong e 20 a motso mong ge foraletse hora ya 10:20.
2: Monghadi Hans kopa o tlo tlhalosetse mo mamedi gore na go na le mekgwa e metšha kapa dintlafatso tse kentsweng lenaneong lena la ngodiso go bapiswa le dilemo tse fetileng motlhale ka ba motlhomong marangrang go batho ba dulang bo magaeng kapa ba sa kgoneng go fitlha ditsing tseo tsa go ngodisa
0: gantle mokgwa wa go ngodisa diphetogo tse teng ke tsa gore komisi e ngodise botlha mme le ditokomane or e ngodise botlha lenaane la kgale e le akhaefe kapa e le beye polokelong ya lona ya yona e be jwale phetogo e buletse e boetse e re go ngodisa ga e sa le setlaba mosotho o sa ka ikgethela gona wa ngodisa kapa ga ngodisa ke diphetogo tse teng ka molaong jale e be e nngwe ko gore national ID e tlakisitse gore go tla ngodiswa ka tokomane ena ya boitsiso ya naga birth certificate e ne ntse e le sedo empa ya ga o shebe ga bonala birth certificate ke yona motheo ka ga etswa mone molemong ga a tla ga o ngodisa tlhago ya gae o fuwa nomoro ya gae ya boitsibiso e ne e bang teng le passportong ka nako nngwe ebile e ba teng le driver's license ka gona setlhomathiso sena se bontshitse gore motho o sa ka tla mosotho o sa ka tla a tla ngodisa ka tokomaneno ya boitsibiso ga e le seo passporto ya gae ga e le seo a ka tla le tokomane ya gae ya tlhago lengolo la gae la tlhago fela yena a tle le motho a mo pakelang a mogo yena a sena ngodisitse.
1: Ke kgola taba e nngwe ntate Hansi ke gore na diofisi tsa komisi di malala a laotswe nako yotlhe gore bakgethi ba kaya go ya ingodisa mme mo e bang bakgethi ba fumana ofisi e jwalo e batlhanka ba le seo go yona ke mekgwa e feng eo ba ka e sebedisang go gokagana le lona go le tsebisa boemo bo jwalo
0: ke kgola ntho nngwe jalo ka ga ebile ke ne ke sotlwetele potso yane ya

0: itse ya ka hore hantle re ne sentse re na le mekgwa ya hore ga re ngodisa ebe ka ba mokgwa ona wa o ofisiri ya haeso e tlang e tlo ngodisa motho ba shebane ka matlong wa nongwaga ebe re ba le mokgwa wane wa gore o marangrang mo re fane ka link eno ya gore ga o kena mona o ka kgona go ingodisa gotlhe mo teng ka nako yotlhe o nang le yona ga o na le cell phone tsena tse botlhale kapa o na le laptop kapa o na le desktop ka mong ka ofising wa etsa kopo ya gago ya go ngodisa jale ga o se o le lwalo le go ya ofising o kaya mme ke mona mo ga o bona ebile rere voter registration identification kapa puseletso ena ya go ngodisa ka segatla ke boemo bona bo o tla fumana gore jale ebile ga e ba komisi ditaba di sebetsegile gantle morago wa yona kore go tlo go be le ngodiso ene re se re lata le setšhaba malapeng kapa ka gara metse ka mona batlanka ba komisise ba bonagala ba tlo ngodisa empa ge go agabela potsoya kwa kotloloa kore ga go nepaetse batlanka ba komisi ba tlameya ba nne ba le ofising ke nnete diofising mona ofisi ya lebatowa e na le motlanka a le mong fela empa ga a le seo o etsa tsebiso o e beya lemating gobane o etsa mesebetsi e mongata o etsa thuto ya setšhaba ka dikgetho o etsa o ntsha le bafu lenaneng la bakgethi o ya bomageneng mona wa bona gore na bao bakgethi bao e se ele bafu ke ba feng empa ka ga jale ebile re tlo qala ngodiso go tla bone bobene gore mohlomongwe o sa tswa fela ka gara ofisi a o etsa thuto yona ene ya gore ena go qadiwe ngodiso botlha empa re lebeletse gore ngodiso ena botlha e tlo qala ka segatla moo ge nagana gore qetelelong basotho le bakgethi ba tlabe ba tseba gore jale komisi e tswile ka magalo go na le batlanka ba bangata ba komisi ba kenang ntlo le ntlo mona go bona gore setšhaba sa basotho se nang le boithato le bo botla ba go ngodisa se a ngodisa
1: ga o dibeiletseng ntate Hansi ke kopa re meme ba mamedi ntate bao le bona ba ka kgatlhwang gore ba be le seabo ditabeng tsena tseo o seng o di otlolotse mo mamedi go ka gana le rona le ntate Hansi dinomorong tsa mogala tsa 5993 5993 ke nomoro eo go memang ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mothating ona wa lenaneo la go otlolola taba metsotso e le 20:26 re furaletse hora ya 10:20 ntate Hansi o di beile wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go yena ka tsona o ka ba le potso o ka ba le maikutlo o amogeleile ntate Hansi o teng go araba ditaba tse jwalo nomoro ke yona eno mosotho wa heso ya 5993 5993 ke nomoro eo go amogelang ka yona go go be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola le ntate Hansi mamedi dumela
2: kgotsa mme
1: ntate
2: o phela jwang
1: gantle o phela bang ntate
2: lebitso la ka ke Nthethe Botsane goma mona
1: ntate Botsane
2: ee ntse ke mametse ditaba tseo tse ntate Hansi santsa di bee gantle mpane ke na le potso a gona tse ka bang pedi ya pele ke ela ya gore na ga e le monage go se tlo ngodisa ka tokomane ena e leng national I D jale o fumana gore o ngodisitse o se le teng ga basisi sena se fetšha jale e felelwa ke nako bane jale yona e beetse nako jale na nakong eo ga o se bile o apply die ntšha jale o se o tla oma matlhomong o ya difethong jalo o fumana gore nomoro ena e se o sebetsa ka yona e se le ntšha e se se ya aiane o ne ngodisa ka yona la yona e tlo feta e tlo fetwa jwang
1: ntate
2: ya bobedi ke gore na gare ena ya ngodiso ena ya gale e se tlo beiwa sesing se seng mane motlhomong di akaetse mane ke gore go na le ngodisitsa gola ka bo 2024 go ngodisitse re ukwisa ose go ngodisa botha e leng gona jale ke re tlo bona ga batlanka ba ise ba le teng mo

0: ngodisong ya sekgatlha re kobela re phetwa gape gore re kena gara sesese ke a leboga
1: ke a leboga ntate botsane re tla amogela momamedi e mong gape momamedi le wena o amogeleile dinomoro ke tsona tseno tsa 59933 tseo go amogelang ka tsona go gobele seabo ka tsona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola mamedi kgotso
2: Mme. O phela ba me wa.
1: Ha ntlo phela ba me ba ntobele.
2: A phela, ai ke me ba ntobele ntlha sa foma. Ke ne ke mpa ke botsa ntate ha se bona. Ha re ha ba mpumo ke na le lengolo la tsao. A ke dingwe di sa ka lona a ke ke na le motho ya ka mpa ka motse. E le hore ha ke sna motho a ka mpa kang. Ke la sebetsa.
1: Ke a leboga.
2: Bana ke nahana hore lengolo leo ha ke re lengwe ke le rona ke ngwana wa motho o seng.
1: Mme.
2: Ke yona taba e ke rata hore ke e nhlakele hona mono mme wa ke. Ke a leboga mme.
1: Ke a leboga mme Mantewele.
3: Mo
1: ma medi re ntse go amohela he gore le wena o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla le naneong la go otlolla taba 59933 ke nomoro eo o amogeleileng ka yona gore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla le ntate Gantsi wena ditaba tse o di utlwa ka sebopego sefe kapa o di utlwile ka sebopego sefe mme o reng go ntate Gantsi ka tsona o amogeleile he mosotho wa heso gore o be le seabo ka nomoro eno ya mohala 59933 ke nomoro eo o amogeleileng ka yona ntate Gantsi o teng ka kwano mme ditaba tsa gona le ena di ne di itshetlegile gagolo godima go etelwa ga mabatowa ke komisi e ikemetseng ya dikgetho mme o di tlhalositse he mosotho wa eso gore na ketelo ena e etsagala ka sebopego sefe mme le taba ya ngwediso ya sekgatlha o e tlhalositse mosotho wa eso mo e bang o ile wa e baditsebe o teng he go kagana le ena nomoro ke 59933 eo o amogeleileng ka yona ntate Gantsi ga re ntse re emetse momamedi e mong ke kopa re kene ditabeng tsa ntate botsane le mme Mantebogeleng
4: Kane le nda le nthethe bo ga tswe fela gore nomoro e o e sala e fua ya tokomane ya boitsebiso ha tla ke tla dula e le ya hae o fitlheletse a o ruile lefatsheng lena la ba utlwang le ha o ntse o tšhentšha ID ha lemo tse leshome di fela nomoro yona e sala e ntse e le fa. Ke a mo gopotse ka golo na sa lebetse e le gore ga ena bothata ba letho jale o ne a re na potso e nngwe e ne re na jale ka ga ile a ngodisa ka 2024 na go tlo etsagala jwang ntate botsane ke go fela tseba gore ga re qala go ngodisa bano ba ne sentse ba ngodisitse ka nako ere wa ukwa e tlo ba nako e kgutshwanyane ga kaka bona ha o tlo latwa ditaba tse ngata jalo ka ga molao bontsha gore komisi le re ga ikgodisitse jale yaka e fe lenane leno ke a gola ntho tse e tlo etsagala fela ke gore go tla bo se nkuwa difoto tsa bona bano bane ba ngodisitse ba tla gopola gore go ne ntse o sa nkwa difoto gobane molao ntse o bontsha gore ge tle re fane ka karete ya dikgetho e le gore ntle le gore o tla ba le ID ka letsatsi la dikgetho ga o kgetha le ha na le voters card e ne e re tlo bafa phapano e kgolo e tlo ba boemo ba gore gona tsena le bano ba ne ba ngweditse o tloa 2024 re tlameha go tla bafa di-voters card tse tlabe se di na le di-voters number tsena tsa bona e tla ba ditokomane tse e bang teng le go bona re tlameha go bona fela gore ba teng ka sesiu ebile difoto tsa bona le tsona di nkuwe ba fuwe di-voters card ke tle go mmema Ntebogeleng o ne a re lengolo lena la tlhago ka nnete le na le dintho tsotlhe ee go jalo wena ngwana e so le mosotho e mong a mametseng bothata ke gore gangata ga o thwe ntho ke ya boitsebiso ke gobane e na le mantso a gago le tsotlhe gagologolo sefatlhego gobane go na le batho ba ka a sebedisang gampe ga ke fitlha ke nkile lengolo la gago la tharo ke be ke motho wa mme mmedimpho nka fitlha ka ipitsa gore ke mmedimpho ya ba batlhanka ba komisi ba etso ka diphalana mmedimpho o modisitse fela ya nepaetseng monga besedifikeiti eno a sa tsebo o sa ingodisitse jale ka ga ena foto ya gore ke bone gore tokomane ena ya mabitso a ngotseng tena ke a gago gobane o tlhaa fotong moo ke ka gona re reng monyale go be le motho a o tsebang a tsebang le gore mabitso ano ke a gago mme a kapakela komisi go jalo tokomane ena ya e sena foto ya gantsi tena fela ke mabitso a gae taba tsena tse ngotseng mona ke tsa gae ke lona lebaka le eno wena
1: go tlatsetsa potsong ya me manteboheleng ntate Hansi ke a gola mosotho wa ka gana motho yo a mpakang o lokela a be a le dilemong tse itseng kapa ga fela e le motho ya ntsebang ya bileng a ngodisitseng le komisi o amogeleile
4: gangata ke a gola ke bone ditabeng tsa lesotho o sore ke dintho tse etsagalang motho a pakelang e mong ke e kareng le ga ko a ka pakang le tlhago ya gago fela ke motho e rereng le ga a kaya ka kamoreng e nngwe le wena wa tla ka kamoreng e nngwe ga re mo botsa dipotso ka wena e be a ka o tseba
1: ntate
4: boemong bone ba gore a o tsebe ga re kare o ko tsenme madimpho o go tlo pakela dimpho a o ko tswe jale retere qetelletse re ke tseba gore ke tlo mo interviewa ge tsebe go utlwa gona e tlile o bua nnete le a tsebana na ko wena eno
1: ke a leboga ntate Hansi ke kopa re amogele bamamedi ba babedi ba go qetela hae ba ka ba teng tate re tsebe go lokolola mamedi go ka gana le gona he dinomorong tsa mogala tsa 5993 ge tlong ka bamamedi ba babedi ba go qetela ge tsebe go phethela ditaba tsa gona le ntate Hansi metsotso e mashome a mabedi a metso e mene ge ya re lebile goreng ya pele gopola goreng ya pele ge tla bega lenaneo la go otlolola taba feelwane ba lefapha la ditaba ba o fe ditaba tsa gora eo ya pele tsona o tla di fumana ka puo ya Sesotho empa he boemong bona ge ntse re o hwetlha mosotho wa heso gore o gokagane le rona ka dinomoro tseno tsa mogala tsa 5993 ke tsona tseo go amogelang ka tsona kgotsa mamedi me
2: ke ne ke botsa mme ore na tate Hansi ga e le mone a se ntse o tlo qala e le gore tshewo ya mabato ya yona e tlhaa ka morago go ngodiso kapa go tlo etsagalang e nngwe e ke mmotsang yona ke gorena ge e bona ya gao sentse tlo kgetha e le gona mosotho tsheo ya mabato a ke ena jale nakong eo go etsagalang taba tse jale re se re ngodisitse jale nna ke a tseba gore wa ikgethela gona o ka ngodisa lebatoeng le seng kapa le seng jale ke rena jale e taba re tlo etsa jang ga ka ga keta go ngodisa ke ngodisa ke le motho wa kgwadi motlala
1: ke a leboga mmemantebole 5993 ke nomoro mosotho wa heso yeo o amogeleileng ka yona gore le wena o bele seabo ka yona ditabeng tsena tseo ntate Hansi a seng ao o tlololetse tsona metsotso mashome a mabedi a metso e meraro ge ya ge lebile goreng ya pele mamedi dumela ntate dumela ntate
3: phela nna o phela jang
1: ga phela ntate o phela jang ke ntate ma
3: ke ntate ntlhapo botaboto
1: ea ntate ntlhapo
3: ke kopa go botsa ona ngwadisiona e le buang le yona le tate Hansi ka moo e kalaneng e seletsa e tlo kalaneng wetswa
1: ke a leboga ntate ntate Hansi re boetse re na le me manteboeleng gape le ntate ntlhapho ntate ga ka mora bona re sebile re phethela ditaba tsa go
4: kalebo ke re home mandemoeleng sa go botlhaya mabato wa go latela molao ge etsa dipakeng ka mora dilemo tse di le tse dintse lesome tse robedi go isa go tse lesome dipakeng tseno tsa gobedi dilemo tsa gobedi le tse lesomo e le gore ga e ba re ntse thao botlha e ne e fetileng ka ga tlabala dilemo tse gobedi o itsha go tse lesomo ke gona re tla etsa ebile e etswa go ipapisitse le report-o ya mapomelo ya palo ya setšhaba le go jalo ka ga palo ya setšhaba e kgetha go etswa tsena e tla re ga o bane ba Bureau of Statistics ba fana ka report-o e ba reng e na ke ya mapomelo jalo e le le gona le rona ga e ba e se le ka ga dipakeng tsa dilemo tse gobedi le tse lesome e be jwa legetsa re tlatlhoba mabatowa go etswa tsheo botlha mme mogobe matshwafo ka gore ee go laetsagala gore go santse o lokisetso go ya dikgethong go etswe go tlhatlhobiwa mabatowa a mang ke seng kao fela e ne ile a bata ba go ne ile a bang le dinyewe e ne di bontsha gore e kare kae kae ditaba di ne di sa tsamaya gantle ga o etswa tshabo botlha e ne ya mabatowa ane e re leng ntse re a sebedisa gona jale ka ba jale ne go tla lefana ka taelo ya gore mabatowa ano a ne a tlhauwe ka nako eno komisi ke e boele tlhatlhobe botlha mme go a etsagala jalo ke lona lebaka le le la etsa gore e etswe e sentswe go bua dikgethong tsotlhe di tla tsamaya gantle ka nnete a se ka tshwenyega kalo ke tle go ntate letlhapo ka ngodiso gona e tlo qala neneng ka nnete jalo ka ga re sentse re bua tsena hanghang kore ke nagana ngodiso yone e sentse e tlo tswela pele jalo ka ga molao o solotswile gore go qalo go etswa jalo empa ena ya tsoseletso ya mo go ngodisang ka segatlha le teng re ntse re tlo tsamaya le diphatlhalatso tsotlhe ka mekgwa yotlhe e re tla bua le setšhaba sa basotho ba tla tseba gore jwale le bona ba tla bona gore jwale mona komisi e se e ngodisa ka baemo ba letsena jwale tsena ga e sa le gore o ka ikela ofising fela le bona ba tla kokota malapeng mona le dipitsong le diseleng mona ba tla etsa kgaoletsi e be setšhaba sa basotho se amodisa
1: ntate Hansihle ha o di beile jeng ntate re lebohe nako ya gago o le seabo sa gago lenaanong la go tlola taba le ka moso ga leboa
4: ka nnete go leboa gona setšhaba sa basotho se tsebe gore komisi e ikemiseditse go bona gore e etsa dikgetho tse nang le ponaletso tse amogelegang tse kenyeletsang motho e mong le e mong dikarolong tsotlhe tsa tokisetso le tsamaiso ya dikgetho
1: ga le bohanta te hansi ube letsatsi le tlhonolofetseng
4: dikgomo le lona go be jwalo mempa
1: ga le bohanta te momamedi ga o sheba nako metsotso e lesome le metso e robedi ge ya re lebile goreng ya pele ge kena tabeng e nngwe eo go fuparetseng yona lenaneng la re otlolola taba
5: ka jeno dinaga tsa Aforika di tshwaya letsatsi la ngwana mo Aforika e le go ela tlhoko ditokelo tsa bana le go gopola boitseko ba barutwana nageng ya Aforika Borwa ba ileng ba bolawa ba itseka kgatlhanong le boleng ba thuto yeo neng ba e fumana selemong sena letsatsi lena le tshwawa tlasa mogo o reng metsi a lekaneng matlwana le bohlweki sebakeng sa ngwana wa mo Aforika letsatsi lena le qadile go tshwawa ka selemo sa 1991 ke kopano ya dinaga tsa Aforika AU go gopola barutwana ba dikolo ba batho ba batsho Soweto Aforika Borwa ba ileng ba ipelaetsa kgatlhanong le thuto yeo ba neng ba e fumana mme ba batla go rutwa ka dipuo tsa bona tsa letswele matsatsing a morago letsatsi lena le tshwawa go ela tlhoko diqholotso tse mmalwa tseo bana ba tobanang le tsona ka gare go naga ya Lesotho ge ka qolola tlhekefetso go sebetsa ga bana ba tlase dilemong le go hatikelwa ga ditokelo tsa mantlha tsa bana gara tse ding go utlwa gore na letsatsi lena le bolela eng ka gara naga ya Lesotho re shebile le mogoo re buisana le mofumagadi Mankwebegiba
1: mamedi re metsotsong e lesome le metso e supileng re ya re lebile goreng ya pele mme re se re gokagane ka katlego le Mmegiba go otlolola taba Mmegiba
6: ee me
1: ke a o amogela sealemoeng sa Lesotho lenaneong la go otlolola taba mme

0: me re hokahana le wena tse me ka jeno dinaha tsa Afrika di tshwaya letsatsi la ngwana wa mo Afrika mme naha ya Lesotho ke karolo ya dinaha tseo ge re oke o fe mo Sotho mme hore na ha re bua ka letsatsi la ngwana wa mo Afrika ge bua ka eng.
1: Okay, Maki, lebela saka so ke sifuang. Letsatsi lena le bitswa Day of African Child ka pa letsatsi la ngwana wa mo Afrika jalo ka house o hlalosetse. Ke letsatsi le ileng la phatlalatswa ke African Union. E le letsatsi le o ka lona re lokelang ho yela hloko ditaba tsa tshireletso le polokeho ya ngwana kapa ya bana. Letsatsi lena le tloha ditabeng tsane tse ileng tsa etsahala South Africa ka 1976. Tsena tse tsebang ka tsona hore batjha mono kapa bana ba dikolo ba ile ba hlokofatswa kapa ba etsa boipelaetso bo qetellong bo ileng ba lebisa hore ba bang ba bona ba be ba palahlelwe ke maphelo. Mme ka 1991 ya ba African Union e nka qeto ya hore taba ena e seke ya ba ya South Africa fela empe e letsatsi le recognized across Africa. Mme leo ka lona jalo ka ha ke tshulo re tlang ho yela hloko ditaba tsa boiketlo ba bana le polokeho le tshireletso ya bona. Mme
0: ke le ba mme ha re sheba mohuo wa selemo sena mekhiba kanetso ya metsi matlwana e ka sitana le bohlweki sebakeng sa ngwana wa mo Afrika mohuo o re eng ha o bua le rona haholo ho bana ba Basotho.
1: Ke a fela jalo ka ha re tseba mme hore ha ga di tokelo tsa bana kapa ditokelo tsa batho kaofela. Ho na le e buang ka hore
0: Mekhiba. Mamedi
1: ho be re ka ba le metsi, e se metsi fela empa e bile le metsi a bolokeileng hore batho ba ka phela ka ona. Jale mohuong ona wa rona taba ya boteng kapo phihlello ya metsi re bile re tsamaisa le ditaba tse amanang le bohlweki. Re a tseba hore bophelo ba letsatsi ka leng e hlile bo tla hloka hore motho a be sebakeng kapo a be environment e re karareng e bolokehile e hlwekile. Mme taba ya hore ho bonahale bana ba ba le access kapo ba fihlella hore ebe ba phela maemong a ba dumellang ho sebedisa metsi a bolokehileng, ba phela maemong a ba dumellang ho ba le matlwana a bolokehileng, ke nngwe ya di fundamental rights kapo ya ditokelo tsa mantlha sebakeng sa ho bolokela ngwana kapo bana seriti sa bona e le ba. Jale taba eno e bohlokwa ona mono hobane ha eba re etsa bonnete ba hore bana ba fumana dintho tsa mofuta o ho tloha ka taba ya kgolo ya bona fela re sentse re netefatsa hore re hodisa batho ba etla ba setjhaba se ikelellwang kapa ba etla ba setjhaba se ba tsebang ho yela hloko le ditlhoko tsa bona e le batho ba tsebang ho ela hloko le ditlhoko tsa batho ba bang.
0: Ke a leboha mme, mona moo re leng teng re le naha ya Lesotho Mekhiba, re hokae le ho ela hloko ditokelo tsena tseo o seng o di buile hore bana ba lokela ho ba le metsi a hlwekileng, matlwana a bolokehileng, ka sitana le ditaba tsa bohlweki di elwe hloko. Re hokae re le naha ho ela hloko ditaba tseo ho bona hore bana ha bana qholotso ya tlhokahalo ya metsi, ha bana qholotso ya ho ithusetsa mangopeng, ha bana qholotso ya tikoloho e sa hlwekang.
1: Mona ke tla sitwa ho ya ka botebo mme.

0: hobane jalo ka ha re tseba re tsa re na le makala ka polekala le hleng a ikarabellang ka kotloho ditabentse ka mametsi ka ditabentse ka amang tikoloho empa le ha ho le jalo ke na le lesedi la hore le mekgatlo
1: Meriba. Mona di re kopa o re inelo e matsoho metsing, ha ke tsebe hore na ho etsahalang.
0: Lesotho, wa tsebahala o
1: ke. Meriba. Meriba e hle maqhubu a motsokotsa mosotho wa eso, ha ke tsebe na ho etsahala jwang. Empa ke a tshepa bo a mphato ka mono ka metšhineng ba tla boela ba etsa matsapa a hore re boele re hokahana le yena hape. Ha o sheba nako re metsotsong e leshome re furaletse hora e leshome pele re fitlha horeng ya pele. Horeng ya pele ke moo re tlang ho fa ba lefapha la ditaba sebaka ba o fe ditaba tsa hora eo ya pele. Mme hopola he hore re ntse re buisana le Meriba je ka letsatsi la ngwana wa mo Afrika, mme jwalo ka ha a se a tshulo letsatsi lena le ile la elwa hloko ke kopano ya dinaha tsa Afrika kapa African Union mo teng ka selemo sa 1991, mme ditaba tsena di ne di tla ka mora ditaba tse ileng tsa etsahala naheng ya Afrika Borwa ka selemo sane sa 1976, ke dilemo tse 50 selemong sena. Barutwana ba ile ba ipelaetsa kgahlano le boleng ba thuto yeo ba neng ba e fumana naheng eno ya Afrika Borwa, haholo mane moo ba neng ba rutwa ka puo ya Afrikaans dithuto kaofela, mme seboko sa bona e le hore jwale ba tle ba rutwe ka dipuo tseo ba di tlwaetseng kapa dipuo tsa letswele. Mmegiba, re kopa tshwarelo mme maqhubu a ile a o tsokotsa mane moo re neng re re na ditaba tsena tseo e leng moho wa selemo sena re le naga ya Lesotho re go kae ka tsona.
0: Okay, mme ke ne ke ile ka bontsha hore ke tla sitwa ho e arabela boemong ba hore na naga re go kae, hobane ditaba tsa mofuta o jalo di na le mafapha. Ditaba tsa mofuta jalo di na le mafapha le makala a ikarabellang, jalo ka bo lekala la bophelo ditabeng tsa environment, jalo ka hello me
1: ntse o kutlwa Meriba tswela pele.
0: Okay, ke ne ke bontsha hore ke tla sitwa ho arabela ditaba tsena ke ipapisitse le rona boemong ba naha re ho kae, ka lebaka la hore ditaba tsa metsi mohlala ho na le lekala la mmuso le ikarabellang ho tsona, ditaba tsa bo environment di tla kenyeletsa bo makala e kareng la health, mme kannete ha ke na botsebi bo keneletseng hore na di-programme tsa bona ha re tla ditabeng tsena tsa wa ke di feng. Empa ka bontsha hore mekgatlo e kareng bo UNICEF, mekgatlo e kareng bo World Vision Lesotho ke e meng e ntseng e thusa kapa ho tshehetsa mmuso ho bona hore bo dikolong mona mohlala di-project tsena tse re reng ke tsa washing tse netefatsang hore bana ba na le matlwana, bana ba na le access to clean water, ba ntseng ba di etsa dikolong ka ho fapakana e le hona ho arabela tlhoko eno.
1: Ke a leboha mme. Ntle le hore re tsepamise maikutlo a rona mohong wa selemo sena, letsatsi lena matsatsing a morao je le tshwawa ho ela hloko tse ding tsa diqholotso tseo bana ba kopanang le tsona dinaheng tsa Afrika. Ke kgola Mosotho wa ka re na ka hare ho naha ena ya Lesotho re ka re diqholotso tseo re ka reng di ka sehlohong tseo bana ba kopanang le tsona ke tsa mofuta ofe?
0: Okay, mme ke a leboha. Ho jwalo letsatsi lena na le ha e kaba le tlebe le na le mohua wa selemo seno, empa hangata ehlile re le sebedisa e le ho elelliswa setjhaba ka ditaba tsa polokeho le tshireletso ya bana. Dintho di ngata mme tse amang bana kapo tse ka amang kgolo ya bona, re ka bua ka ditaba tse ka

0: tshwareng violence haholoholo ke yona e reng re bone e beya ngwana bana tlokotsing ka mefuta yohle ya yona hobane re na le mefuta e fapaneng yona eno ya violence. Mme ha re ntse re keteka matsatsi a ka rengana ke moo re reng re iphe sebaka sa hore re ke re kenelle setjhabeng ho ba hlokomedisa hore na ke dintho di feng tse bang kotsi baneng, mme tseo re le setjhaba re lokelang hore re di ele hloko re be re di nene molemong wa hore bana ba be le kgolo e ntle.
1: Ke a leboha mme. Ntle le violence ke dintho di feng tseo re ka reng ke dikholotso ho bana ba Basotho?
0: Di ngata dikholotso mme, jwalo ka bo hore re a bona fela le hore bana ba bang kapa malapeng a mang ka lebaka la bohloki na bana ba iphumana ba le exposed dinthong tsa mofuta ofeng, batswadi ha bana mesebetsi, mme ntho eno ka bo yona fela e ama bana.
1: Mme re ba ke kopa re arohane le wena metsotso e meraro, o nwe metsi, re fe ba lefapha la ditaba sebaka ho re balla ditaba tsa hora ya pele. Re tla hokahana le wena hape ka morao ho ditaba tseo, mme re tswela pele ka ditaba tsa rona.
0: Thank you, ma'am.
1: Mamedi, re fa ba lefapha la ditaba sebaka ba o fe ditaba tsa hora ya pele. Re tla boela re hokahana le mmegi ba hape, re tswela pele ka ditaba tsena ka morao ho ditaba tseo.
2: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya ho ithuta bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa Basotho, a tshwara ditumelo, a tshwara ditumelo tse amanang le naha ya kita lisada utaba de buka yena ya so no no to another development for sada another development for the people ali ka ho nya mai ko ali de sana haena ko na ha ho ne ba he tsaba na haya ni ko ke ka tsama ke ho hanse zwa ho ho thabe ho go se jali jere we tla pele ba hai ha bo ka ba tumelwa gore bo bona hale go ba ntwane go lo mo hai ba go go tsa hana go tsona di tsa e fa ba di tsana tsana tsa ba tsitsi tsa go bona wa ka se mo se tsa 1970 una ba ne le kwa a itswa tsa le tsa se tsonya se tsone a ne le kwa a ya la ja fela jere a ke le mo Beta bona a go tsana le baba. Puso ya go tsiya di pami ya se o a tsumela. O re ha ba tsumelo ya ka di. Puso ya di ya tsaba ka tsaba ke le le re wa se. Ke lo ke la go kolla go. Ke nyo lo hele go di mo tsa yo tsana. O la e tla tsaba yeso. Me ba bona ha a e tsa. Go go re me mme kwana. Ba tsutsu ba tsale le go ba bua ka makgota ntlafatso a tseteletseng a setsile dicouncele kapa di-community council tseo re nang le tsona ka keleng.
3: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kaofela dihlahiswa di tlhodilweng tseo morena badimo a re fileng tsone Basotho gotlhe mo baleng gona teng. Ha re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha, mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona Lesotho la rona le ntse le re latlhegela.
4: Go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho wa reka koloi license na le license ntho tse fedisa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela moo o sosa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse, mme yena motho yo ena o reng ga e tsa tabe tlhabisa ntlong wa kale ka lobane ka molao ya fanang le ya moena a kereche ba a tshwana molaong ke ditlwaledi ya molao ba le babedi.
3: Ke ne ke tla go Basotho ehle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa
5: ka lebaka la meseresirentse e etsagala ka gakitsetsene tsa rona ke gore ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka paramenteng ya social cluster re tshwere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong bathuto e phame motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le di srs di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala le ya thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena lo

Nako ke hora ya pele sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello Letona la Tekano ba challengetso pela setshaba mohlomphe hipitswa le sawana o re tshelete e tlang ho sebetsa morerong wa bobedi wa ntlafatso le boiphiriso metseng EIP e hakanyetswa ho maloti a dimilione tse 20 a metso e mehlano mohlomphe le sawana o boletse sena ha gakola ka molao morero wa EIP tabatseka mo a supileng hore morero o tlo abela batho ba hlokang ditsiane ho iqalla le dikgwebo le ho tshehetsa malapa a dikete tse 5 na ha ka bophara a ipiletsa ho batla una molemo ho sebedisa tshelete ho ntlafatsa bophelo ba bona le bitsong la moemedi wa banka ya lefatshe ofisiri lefapheng la ditshebeletso mofumahadi mafupu mokwena ore banka ya lefatshe ikemiseditse ho tshehetsa Lesotho mererong ya ntlafatso ya bophelo ba setjhaba ka hona a ipiletsa ho batla una molemo ho tshepahala le ho sebedisa tjhelete ho ikgolla bofumeng Ntlo ya boemedi ba Lesotho Ethiopia e ntlafaditse mehato ya ho beha Lesotho sehlohlolong ditabeng tsa bohahlaudi le menyetleng ya botsetedi ka hare ho tikoloho ya Afrika sena. Se latela kopano e bileng dipakeng tsa moemedi wa Lesotho Ethiopia mohlomphe Ntshiwa Sekete le monghadi ya Niele Belete wa Bonston Partners. E nngwe ya dikgwebo tse kgolo tsa bohahlaudi ka hare ho Ethiopia moo ho tshohlileng mekgwa ya tshebedisano dipakeng tsa Lesotho le Ethiopia mafapheng a boahlaudi dipuisano di hlwaile menyetla ya tshebedisano e ka kgothaletsang bohahlaudi Ethiopia le e ka hohelang bohahlaudi Ethiopia le batsetedi naheng ya Lesotho le ho ba fa sebaka seo ba ka se etelang kgwebisanong le ho ithuta ditaba tsa botjhaba bohahlaudi ke le leng la mafapha a nang le bokgoni ba ho hodisa moruo ho hlahisa mesebetsi le ho sireletsa botjhaba ka hare ho naha Komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC e tla etela mabato a ditrekeng tse fapaneng bekeng ena e le karolo ya boitukisetso ba lenaneo le ntlafaditsweng la ngodiso ya bakgethi puisanong le radiphatlalatso wa IEC. Monghadi Tuehantsi sena se reretswe ho hlahloba boitukisetso ba mabatowa pele ho ngodiso ya bakgethi mme tlhahlobo ena e tla fa komisi monyetla wa ho buisana le basebetsi ba IEC mmoho le balekane tshebetsong. Monghadi Hantsi o supile hore sena se tlo boela se thusa ho hlahloba ditlhoko tsa mosebetsi le ho rarolla diqholotso tse teng pele ngodiso e qala. A re lenaneo lena ke karolo ya boitlamo bo tswelang pele ba komisi ho netefatsa hore Basotho bohle ba fuwa menyetla e lekaneng ya ho ingodisa e le bakgethi le ho ba le seabo tshebetsong ya puso ya setjhaba ka hara naha. Komiti ya mokgatlo wa bahlanka ba mmuso le peu e bokile dikgomo ho letona le letjha lekaleng la bosebeletsi ba setjhaba mohlomphe Moeketsi Motshwane. Mongodi wa mokgatlo Mofumahatsana Motebang Leboela o re sepheo sa ho etela letona ke ho tshohla dintlafatso tsa tshebetso ya bahlanka haholo ditabeng tsa ho rarolla dikgang ho qoba dikgohlano. Mofumahatsana Leboela o re mananeo a ntlafatso ya ditsebo a lokela ho ba teng molemong wa phano ya ditshebeletso hammoho le metjha e nepahetseng ya puisano dipakeng tsa bahlanka le bokamedi. Momamedi, ditaba tsa hora ya pele, re di beha kgutlong mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane ha hora ya pele fetile ka metsotso e 30.

0: ke sahenu kala ma shoma be jamu tsomong ho isala ma shoma be jamu semera rupupjane ho tla ba le mmoka wa bueta pele mo muso o tla hlahloba di katleho le di ghoqetsane
1: Now, sebetsa di femi, lebenkeleng kapa kgwebong e senya mmuso, Express Credit, e na le ditaba tse monate tsa hao. Re na le kadimo e ntjha ya basebetsi ba private. Se o ka adima ka ho fihla 25,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 24. O fa tumello ya kadimo e potlakileng. Etsa kopo kajeno ho www.expresscredit.co.ls kapa o etele ofisi ya Express Credit e haufi le wena. Express Credit. Money when you need it. Una le melawana le dipehelo.
2: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e bimbaka ha ona moe tlaisa naha ena ya moshoshe ting. Hobane e senya tsohle kaofela di hlahisa di hlodilwe. Tso mogana badimo a re fileng tsona. E basotho hohle mo baleng hona teng. Ha re thusaneng ka matsoho otlhe e renang le ona ho bona hore re nena taba ena ya hlaha. Mme re boloke tikoloho ya rona. Hobane ke yona e tla thusa gore nako e tlang re se ke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
3: go la ba le taba tsa bo dikhombo mona motho wa reka koloi license nang license ntho tse fedisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka pele bona ebe banna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela moo mo o sosa naane le motho yoore o a fela go na le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yena o reng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moela kereše ba tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi
2: ke ne ke tla go ba sotso ke hle ka ntse re tabile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba ka thungwa ka lebaka la mesere sere e ntse e etsa gala ka ragitsetsedi tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go tle re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kaofela di sa leke ya SARS di sa teng ga ke re kopane le tsona kaofela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesotho karolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti
4: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dua o etwa nako ena ka ofela go sa bona le dijo tse e tswang ga ntse re theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
5: tate tumo ga ona ntho e reng ga e tloa e tloesetsenyesa How can you also do it out of force? One who is a maybe I was in that way. Maybe they give us a one who we poop it. What's the way to own it by seeing one?
6: ha shaba na ka ha o metse se supile ka mora hora ya pele mme re le bohe puleng sello ka ditaba tseo tsa hora ya pele ena o tla boela a khutla hape ha metsotso e le 10 ya mararo ka mora hora ya pele ka ditaba tsa senyesemane mme ha ba sa tswa ho bulela se ya le moya sa ho mamedi lwana o amohelele re ntse re buisana le mofumahadi ma nkwebegi ba ho tswa le ka leng la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba ka ditaba tsa kgwedi ya ngwana mo Afrika
7: mehe mo mamedi ha ditaba di le ka sebopeo sena re tla boela re gokagana le Mekgiba hape re tsebe go tswela pele ka ditaba tsa ne tseo re ileng ra gefutsa re ntse re qoqa le yena ka tsona mme re se re gokagane le yena ka katlego Mekgiba re wetse ra o amogela lenano la go tlolola taba
8: hello
7: re wetse ra o amogela lenano la go tlolola taba mme Mme ge ba o supile mme gore ga ga ditaba tse dintse o bana ba kopanang le tsona e le kgolotso ka re naga ena ya lesotho ke taba ya tlhekefetso ga e ba ke a nepa how no re violence taba e nngwe eo naga ya lesotho e ka tlhaloswang e le kgolotso baneng o tla nthusa mme ke taba ena ya ho sebediswa ha bana ba tsa sedilemong kapa child labor mme mosotho a ka rena e bang nka fungwana kapa mosotho e mong a ka fungwana a sebedisa ngwana e a tlase dilemong taba eo e atamelwa ka sebopeo sefe le gore na ha re re ngwana o tlase dilemong sebakeng sa ho sebetsa ke ha a le mokae ngwana o lokela ho sebetsa ha a le mokae mme mesebetsi eo ngwana a ka e etsanye amohelileng ke efeng.
8: Okay mme ho ya ka molao wa tshireletso le polokeho ya bana o hile matla molaong wa matjhaba. A ka sebetsa ha le dilemo di 15 ho ya hodimo. Empa le teng mosebetsi a tla o sebetsa e sebe mosebetsi o tla mo sitisa mohlala ho kena sekolo. E sebe mosebetsi e reng ha o assesswa mohlomong re fumana hore mosebetsi ona o risky kapa o hazardous, ha se mosebetsi o ka lokelwang ho sebetsa ke ngwana. Empa ngwana a ka sebetsa mesebetsi e bonahalang e bolokehile mme ebile e sa mo sitise hore ditokelo tsa hae tsa mantlha di fihlelehe. Mane lekaleng la labor and employment ho na le lefapha le bitswang Child Labor Unit. Ke lona lefapha leo le a lositseng ditaba tsa ho bona hore bana ha ba sebediswe mme ebile mohlomong ba sebediswa hampe. Hampe ke hore mesebetsing e behang maphelo a bona tlokotsing. Unity eno ya Child Labor mono lekaleng la bosebetsi ba boetse ba nka matsholo kapa ba etsa matsholo hona ho ruta setjhaba ka hore na ke dintho difeng tseo re di kankuwang e le Child Labor. Mme ba bile ba ntse ba hlokomedisa le setjhaba hore na ha e ba motho a sa tlotse molao o jwalo na ditlamorao e ka ba difeng. Ke haufinyana mona ke a kgola bo dikgweding tse sa tswa feta ha ne ntse ba potoloha le ditrike ka ho fapana mme tlaleho ya bona ya mosebetsi ono e bontshitse hore ba kgonne ho ntsha bana ba ka bang 24 ba ne se ba le ka hara Child Labor mme ba sebetsa le mafapha a mang onong ho hlokahala hore ba sebetse le ona ho kgutlisetsa bana ba jwalo dikolong. Ba bang ba ne ba fumana ba hlokahala hore le di-referral tsa bana mohlomong ba ise dibodithebeletsong tsa bophelo ba entse jwalo leo ba tlehile hore le be bang ba ne se ba no soka ba ba ya sekolong ho hantsela ba fumana ba le di-situation entseng tsa go jwale ba se ba sebetsa e be ba entse di-initiative kapa ba nkile di-interventions tse keteletseng di lebisitse hore bana ba jalo ba kgutlele dikolong kapa bana ba jalo ba kene dikolong ho bao ba nne ba soye dikolong.
7: Ke a leboha mme. Taba e nngwe mme ge ba e ka ba gore tse dingwe tsa ditlwaelo tsa rona re le Basotho ge di ka hlaloswa e ka ba ditaba tse amang tshireletso le polokego ya bana. Mosotho a ka gana ke difeng ditlwaelo tse jwalo e bang di teng tseo Mosotho a ka nkang e le fela mokgwa wa go phela athe o ntse a hatikela ditokelo tsa ngwana le gore na le lekala le etsa jwang go anetsa thuto go Basotho kapa go fetisa molaetsa go Basotho go ka ditaba tse amanang le polokego ya bana le gore na mo e bang ngwana o bonagala a ba tlokotsing Basotho ba kang ka dikgato dife.
8: Okay mme nako le nako mme ke a kgola mohlomong le wena o ka ba paki ya rona gore nako le nako lekala la gaeso re dula re ka mengwa ya le moyeng mona kapa re sa mengwang le rona re nka kgato ya gore ge reke mananeo dia le moyeng mona re bue ka ditaba tse amanang le polokeho le tshireletso ya bana. Di ntle go monono ge ya metseng re ya dipitsong metseng mane ditereke tsena kaofela tsa Lesotho ka gare o tsona ka mono go na le ditlhopha tse re di bitsang District Child Protection Teams. Dihlopha tsena di hauwe ka di-stakeholder kapa botlhe ba tšhang ba tshola ditabeng tse amanang le polokeho le tshireletso ya bana mme di sopatseno di dula

tshameka maoto mme ho ya dipitsong tsa setšhaba. Ditorikeng tse o nang le bo di local radio ba ya le dibakeng tse jwalo. Ho ntse ba ruta setšhaba kapo ba sa ba ruting ba kena.

0: kapa e sa baballe le ho boloka di tshireletsego ya bana ke efe?
1: Jalo ka ha o so o la nna wa supa mme re sa tswa bua hona jabe ka ditaba tsa bo child labor sa sekolong, re ka bua hape ka ditaba tse ka kenyeletsang mohlomong ditlhekefetso e ka ba ho tloha ka hore hangata tse tlwaelehileng ke taba tsa bo tlhekefetso ka motabo, ga di bona le marangrang mona ha ntse di hlahella di-case tsa mofuta o jwalo. Ke ditaba tse ka kenyeletsang ho hlekefetsa bana maikutlong le tse ding tse ngata, ditlhekefetso tse ka kenyeletsang hore mohlomong ha re kgalema bana kapa bana ha ba kgalengwa, o fumane hore e se e le ka tsela e seng e le ka hodimo le hore fela wa kgalema, empa e se e le kgalemelo e beyang tlokotsing bophelo ba ngwana ba mmele, e ka sitana le bona ba kelello.
0: Ke a leboga mme. Naga ya Lesotho nakong ya go feta e ne e tobane le qholotso ya lenyalo la bana ba tlase dilemong. Taba eo e amana jwang le go se baballwe ha ditokelo tsa bana kapa polokego ya bana, le hore na le thetsana jwang ka mahetla le le lekala ka le mafapha a mang a anetsang tlhokomediso ka ditaba tsa kotsi ya lenyalo la bana ba tlase dilemong?
1: Jalo ka ha ke sa ke supile hore re kenella setšhabeng ka dithuto, yana eno ya lenyalo la bana ba tlase kapa ke re lenyalo la bana seke ka re ba tlase gobane jele seka ke fana ka impression ya hore go na le ba lokelang go nyala, yona eno ya taba ya lenyalo la bana ke e nngwe ya dintho tse re di thetsang haholo gotlhe mo re ka fitlhanye ba re bua ka ditaba tsa polokego le tshireletso ya bana. Go labaga etsa boithuto monae, ke nnete ga ke boemong ba o bua ka sephetho sa boithuto bono, empa go bontsha gore taba e na lenyalo la bana ke taba e re elang tlhoko haholo. Ke lebe gwa etswa boithuto bo o ka bona go neng go shejwa gore na mo seng re fetile na re fumana e ka ditaba tsenono di ntse di tsamaya ka tsela e feng, na go bona ele ka le a theoa kapo go etsala jang, le go feta-feta molao ona re reng kwa tshireletso le polokego ya bana o ntse o tlhatlhojwa pele o ne o sena mo o buang ka gore na jwale motho ha sa fumanwa le molato wa gore o nyadisitse kapo o nyetse ngwana dilemong tse tlase go etsagale jwang ka motho ya jwalo. Empa ona jwale tsena taba eno e kenyeleditswe ka ga ditlhomathiso tse lokisang molao ona wa tshireletso le polokego ya bana, mme ha fela molao oo o se o fetisitswe o sa tlo ba bonolo jale gore batho e ka bang ba tla fumana ba ameya diketsong tsa mofuta o jalo ba nkwe ka molao.
0: Ke leba mme, go na le taba e mona ya eo bana ba bang ba bana, ga ke naga ga ke tlo re bana kao fela ba hlomang e ka gore re re bana ba lokela go sireletswa, ditokelo tsa bona di lokela go baballwa, e ke jwale bana ga ba lokela go kgalengwa. Re etsa jwang kapa re sebetsa jwang gore bana le ha ba ditokelo tsa bona di ntse di elwa tlhoko hakalo, empa ba utlwisise gore ketso e nngwe le e nngwe e na le boikarabelo le gore boikarabelo motho o lokela gore a shebane le bona?
1: Ke a kgona nte e tsalang ke ya gore ehlilana ga ke tse e botšhana taba ya ditokelo tsa bana ila ya introduce-wa ka tsela e seng, but ke taba e boholo ba batho ba etsang misinterpret e ka go thwe ka gobane re bua ka children's rights le jwalo go sotho bana ba seke ba kgalengwelo. Empa ga o ka sheba gona ka mono ka ga molao wa polokego le tshireletso ya bana di thathamisitswe ditokelo tsa bana gona ke difeng.

0: ho tla ithlaela taba tsa rona le tokelo ya thuto, tokelo ya ho fumana ditshebeletso tsa bophelo, jwalo jwalo jwalo. Mme di bile di tsamaya le maikarabelo. Hore haeba o tlo fuwa tokelo ya thuto, o le ngwana boikarabelo ba hao ke hore o ye sekolong, o etse mosebetsi wa sekolo ka tsela e hlokahalang. Mme ke a kgola ho tloha mono e se e le tabeng ya hore na rona re le batswadi kapa re le batho ba baholo re ba tataisa jwang bana hore ba tsebe hore ba na le maikarabelo le bona e le batho, ha se taba go fela re tlameha ho bona hore wa ja, re tlameha ho bona hore o ya sekolong, re tlameha ho bona hore re mo isa ditshebeletsong tsa bophelo e leng tsona tse re reng ke ditokelo tsa mantlha tsa bana.
1: Na ho na le mekgwa eo bana kapa bahlokomedi kapa basotho ba ka hokahanang le lona kapa ditsi tse sebetsanang le bana diteng ka hare ho naha ya Lesotho ka moo e bang mosotho o bana ngwana a le tlokotsing mme a hloka thuso, na ho na le ditsi tse jwalo tseo basotho ba ka hokahanang le tsona ho tlaleha ditaba tse jwalo e le ho batlela bana thuso?
0: Ditsi tse jwalo mme haholoholo ke di ofisi tsa social development diterekeng mona ka ho fapana, empa le mo ekareng bo tliniking, mo ekareng sepoleseng, mo ekareng moreneng, hobane batho bana be ke buang ka bana kaofela ke di-stakeholder tabeng tsa child protection. Motho a nang le tshwenyeho ka ditaba tse amang ngwana a itseng a ka ya ho e nngwe ya dibaka tsenono ho fana ka tlaleho e jwalo, mme le haeba o tla ba ile maponiseng ebe ha se taba e tlamehang ho qala maponiseng, ba sepolesa ba tseba hore re ka hokahana le social development kapa re ka hokahana le ba lekala la bophelo, mme ya ba ditaba tsa ngwana di a sebetsa. Ho tloha mono ho boetse ho na le facility yane e re reng ke ya child helpline e letsetsang 24 hours ntle le tefo. Ke teng hape sebakeng se haufinyana seo ditaba tsa polokeho le tshireletso ya bana kapa tsa bana ba tlokotsing di ka tsa tlalewang teng.
1: Ke a leboga mme Kgiba, ke kopa o ntse o tshwere jalo mme re tle re meme momamedi hore le yena a be le seabo ditabeng tsena tseo o seng o di otlolotse. Momamedi, ha o sheba nako ya metsotso e 22 le sekoto re furalletse hora ya pele, mme he ke a o mema, re a o mema hore le wena o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla le mme Kgiba. Hokahana le rona nomorong ya mohala ya 599-33-59-33 ke nomoro eo go amohelang ka yona hore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsa rona tsa mothati ona wa lenaneo la re otlolla taba. Wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o reng ho mme Kgiba ka tsona? Re o amohetse he mosotho wa heso. Metsotsong ena e 23 re furalletse hora ya pele. Hopola he hore horeng ya pele ha e fetile ka metsotso e 30 re tla boela re fepuleng sello sebaka a o fe ditaba tsa Senyesemane, mme ha nka morao ditaba tseo e be re tswela pele ka taba e nngwe eo go fupagetseng yona, mme re tla boela go fe le tsa boemo ba lehodimo hore na maemo a lehodimo a ka lebellwang ho tloha kajeno le matsatsing a tlang ke afe, empa mothating ona o ntse o amoheleile hore o be le seabo ditabeng tsa rona tsa mothati ona. Momamedi, dumela.
2: Mme
1: Mandewele.
2: Amratlewatse, ke ne ke na le poto ho nne.
1: Mme.
2: Ke re na polokeho ya bana e shejwa dikolong mola kapa e shejwa ho tloha metseng moo? Ya bobedi, e tabe ke ne ke botsa hore na le rona re na le seabo sa ho ketekela polokeho e ya bana?
1: Yaleboha mme. 599-33-59-33 mamedi ke nomoro eo le wena o amohelehileng ka yona ho ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla mothating ona wa lenaneo la re otlolla taba. Wena ditaba tseo di utlwa ka sebopeho sefe mme o re eng ho mme Kgiba ka tsona ha re ntse re

0: etse mo mamedi e mo me ge ba ke kopa o kene ditabeng tsa memante boheleng go tlatsetsa ditabeng botsong ya bobedi ya memante boheleng ke a gola ga se re phethela ke hore na ge le naha ya Lesotho go tlo tshwaya letsatsi le ka sebopego se
1: ke a leboha mme ke a gola ga ke kena tabeng ya mme nka bontsha fela gore re a tseba batho botlhe gore sebaka sa pele se ngwana a phelang ka go sona ke lelapa mme ga e ba go jalo taba ya tshireletso le polokeo ya ngwana e tlala go tloa ka go lelapa la a phelang go lona e ka ba ke habo
0: Mekiba.
1: Reno e tloa gona mono le lapeng e tla re ngwana a ya sekolong. Le teng re ntse re lebeletse gore ditaba tsa tlhokomelo ya gae kapa boiketlo ba gae le go sireletsa ditokelo tsa gae di nne di tswele pele gona moo. Mme ka kgola ka bokhutshwanyane ke gore ga e ba re ngwana bophelo ba gae bo tlala ka go lelapa. Ha re keteka bo matsatsi a kareng ana ha ona ka tsela eo re ka ra sielang ka thoko batswadi le bahodisi kapa le setšhaba ka kakaretso gobane taba ya kgolo le kgodiso ya ngwana gape e ntse sa felele ka go lelapa le o thweng ke labo fela empa ba phela ka gara community mme community le yona e ntse na le boikarabelelo bo itseng bo bapalang tabeng ya polokeo le tshireletso ya ngwana o sa tswa bua ka taba gore na batho ga ba bona mohlomong ngwana ya tlokotsing na ba lokela gore ba etse jwang yona kgato eno fela ya gore ke le motho ke le tsena e bang ka bona gore ngwana ya ne a tsena go bona la boemo ba gae bo sa je se ditheoelang go nka kgato eno ya gore o ya sepoliseng kapo ya moreneng kapo ya social development o lo tlaleya boemo bo ngwana a leng ka gare o bone e ntsentse e kenelela tabeng ya tshireletso le polokego ya ngwane eno le ga e ka ba o sena kamano e itseng le ena jale ka di-16 tjena letsatsi lena la ngwana mo Aforika le observewa ke dinaga tsotlhe tsa Aforika tse e keneng ka tlasa mokgatlho ona wa African Union empa rona mona Lesotho re tlwaetse gore wa rona re le naga go etse ka morago go ona wa continent mme selemong sena go tla lo ketekelwa mane sebakeng sa nyako soba bekeng ena e tlang ka la 24 June
0: Mekgi ba ge leboga nako ya gago mme le seabo sa go lenano la go tlola taba le ka moso
1: ke a leboga mme
0: moamedi e re ga mekgi ba a di beiletse ge boele re fe puleng sebaka puleng selo sebaka go fa ditaba tsa go raya pele ga e fetile ka metsotso e 30 gona le wena ga tla go kagana gang ka morago go ditaba tseo re menyeletsa lenano la gona
2: ke ne ke tla go batsotso ehle ka ntse re tlamelege go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka gara ditsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane ke fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka paramente ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kaofela di sa le ke sara tsisa teng ga ke re kopane le tsona kaofela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho kagolong ena ya thuto e phameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metsherefere go sena go tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
3: nna ena a o theoletsa batho ba ntse ba eta odua o eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang gantse batho oletsa ntse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
4: tsa le tumo ga ona ntlhe e reng ga e tloa e tloa e setse e etsang

0: tshelo a tsaga di tshelo tse a manana ha ya di tsita le tsada o tla ba le ka yena ya ho se o no to another development for tsada another development for le tsutu a li ga ho no nya mai go a di tse tsana ha yena go mena ha
1: ke boela re le boe puleng selo ka ditabatseo tsa go ya pele ha fetile ka metsotso e mashumo ya mararo tsa senyesemane mme mogahlalo kwa o qetela ona o tlo re fihlisa go renya bobedi mo re tla go arwana teng mogahlalo ona re qala ka tsegeng mogatlo wa Lesotho wa bahlanka ba setšhaba Lepeu o etetse letona le letšha la bosebeletsi ba setšhaba Mohlomphehi Moeketsi Motshwane ka sepheo sa ho mo beha leseding ka ditaba tsa bahlanka tseo mogatlo o di tekileng ka pele ho lekala. Ketelo ena e latela tlhokolo ya matona e sa tswa ho etswa kgweding ya motsheano mo lekala la bosebeletsi ba setšhaba le ileng la abelwa letona le letšha. Kopano ena e fana ka monyetla wa hore mahlakore a mabedi a buisane ka ditaba tse amang basebeletsi ba mmuso le ho etsa boitlamo ba ona ba ho sireletsa le ho ntshetsa pele di thahasello tsa basebeletsi ba setšhaba. Re tla buisana le hona le Mofumahadi Motebang le boela ho utlwa haholwanyane ka ditaba tsa ketelo ena.
2: Melwe.
3: Khaso mme.
2: Ke o amohela sealemeng sa Lesotho le nanong la go tlola taba mme.
3: Ka nnete re thabile hape ho boela re kena ka hara sealemeng sena sa setšhaba go dumedise le bamamedi ba sealemeng sa Lesotho. Mme re lebohe le ha bohlophisi bo ntse boela bo re fa sebaka sa gore setšhaba sa Basotho se nne se tsebe gore na mogatlo wa basebeletsi ba setšhaba o ntse o sebetsa jang le mmuso.
2: Ke ra leboga mme le boela re bua le wena jeg mme re ithutile gore mogatlo o ile wa ba le kopano le letona le letšha la bosebeletsi ba setšhaba. A ko fe Mosotho haholwanyane mme gore na bohlokwa ba gore e be mogatlo o ile wa kopana le Mohlomphehi letona ebile e ne e le bofeng?
3: Ke a leboga mme. Wa tseba tabakgolo mona e bile fela gore re ne re sentse re kgathile tema le Mohlomphehi Mputi Steven Mputi yo ene nyele letona le ka leng leo la bosebeletsi ba setšhaba. Mme e kenyeletsa taba ya gore dithala kapa sephala sa bosebetsi se fele se be teng ka molao. Mme se sebetsa ka tsela ya gore mmuso e le mohiri ha mo le boemedi ba basebetsi ba sebetse ditaba tsa basebetsi le sita le tsa bosebeletsi ba setšhaba ha mmoho. Mme moo re neng re se re ile ra kgathatema gona teng re ne re re fela letona le letšha le lona re le amoele mme le tsebe gore re ntse re hlile re le temeng yona eo ya gore re lakatsa gore re tswele pele moo tema e feng ya ileng ya felela teng ka Mohlomphehi Mputi re fela re ntse re ikemiseditse gore re ntshetse pele le ena. Ke yona tabakgolo mme gagolo gobane se se re sebetsa ka hare ho meolwane ya mogatlo wa matšhaba wa basebetsi mme yo ka bo yona ka kotloloho e hlileng e supang taba ya ho kenyeletsana e le taba e bohlokwa haholo molemong wa hore ho be le kgotso ka hara ditaba tsa bosebetsi mme taba eo e a thusa hore ho be le tshebedisano mmoho e ntle ka hara ditaba tsohle tse amang tshebetso haholoholo ka mona ka moo re leng hona ka teng ka bosebeletsing ba setšhaba.
2: Ke a leboga mme. Ke a kgola Mosotho wa ka gana ke dintlha difeng tseo le neng le se le di beile ka mo pele ho Mohlomphehi Mputi tseo re ka reng ke di ne di lokela gore di atamelwe ka potlako tse amang bosebeletsi ba setšhaba ka hare ho naha ya Lesotho.
3: Ke a leboga mme. Wa tseba e hlile e kgolokgolo ke taba ya ho lokisa taba tsa tshebetso ka hare ho bosebeletsi ba setšhaba. E kgolokgolo e le yona ya hore ho a bonahala hore bosebeletsi ba setšhaba bo na le dikgoqetsane mona le mane.

0: nyane mokgweng wa katamelo ya tshebetso. Mme ditaba tsena di ana ka hare hore ha re sheba maano a tshebetso ka hara bosebeletsi ba setjhaba ka mona, re a hlokomela hore a mang a hlile hayo, a mang ha e sale le a ileng a ba teng kgale. Jwale ha ho kgonahale hore tshebetso e fele e ya kofe e ipapise le maemo a ha jwale. E nngwe ya ditaba tse kgolo ke hore bosebeletsi ba setjhaba ka bo bona e hlile bo hloka ho hlotshwa botjha kapa system ka bo yona. Ha ke tsebe na ke tla re system keng ka Sesotho, empa ke tla leka ho hlalosa hore tsela kapa katamelo ya tshebetso e lokela hore e ke e shejwe botjha, e hlotshwe botjha ho tla maemong a ka thusang hore ditshebeletso di ya kofe. Mme ditaba tse jwalo di tseba hore di sebetsa hale ha bobebe ha ba tshwereng teu, ba sebetsa ha mmoho le mohiri hore empa jwale dikgoketsane ha e le tsena kapa ho na le moo bonalang ditaba di sa otloloha, e ka ba hore re shebele mmoho hore mo re ka tswang hona teng ke mona e le ho ntlafatsa tsona ditshebeletso tsa setjhaba. Mme nnete ya nnete ke hore rona re le basebetsi ka kotloloho, ka nnete ka nako e telele re a tseba hore re llile hore ditaba tsa rona tsa tshebetso, maemo a rona a tshebetso ha a matle, ditaba tse ding tse amang le yona meputso kapa le yona meropotso, ke ditaba tse hlileng di sa hlophisehang hantle ka ho feletseng, le tsona re ntse re sa di siye morao. Empa ho bohlokwa hore ditaba tsena ha re di sebetsa, re di sebetse re di shebile ka bophara ba hore e sebe fela taba ho sheba hore na rona re le basebetsi re thasella eng, empa re boetse hape re shebe le hore na jwale setjhaba se seo re se sebeletsang sona se sebeletswa jwang, dikaka ke difeng. Mme ka hara ditaba tsena kaofela ha re di ala, re tseba hore re tswe ka hara sethala sena seo o re na jwale re ne re feletse kae le mohlomphehi Puti. Ho ileng ha thewa seo re se bitsang ka hore ke Public Service Coordinating Bargaining Council, moo ka hara yona jwale se tlo tseba hore re dule tafoleng re tswe mono ka ditumellano tse bileng di nang le mongolo tsa hore na re lo sebetsang jwang. Jwale re be re tsebe le hore re botsane le setjhaba se be se tsebe hore na re ne re dumellane ho sebetsa jwang, ho sa sebetsang ke ho feng, hobaneng. E le hobane re re ditaba tsa bosebeletsi jwale e ska ba taba tse dipatang tseo jwale setjhaba se bonang hona le hwane, jwale ba sa tsebe le hore na sesosa sa maemo ano na ke a feng. E le hore ka sethala seno re tlo atleha hore setjhaba se be se fumane le mokgwa wa ho tlalehelwa hore na se ntseng se etsahala na ke sefeng, mo e bang bothata bo teng, bothata bo hokae, bo homang. E le hore qetellong ya letsatsi jwale setjhaba se tsebe hore se sebeletswe, mohlomong ebile re sebetsa ha mmoho kapa re thetsane ka mahetla le mekgatlo e meng ya setjhaba hona ho thusa hore ditshebeletso di tsebe ho nepahala molemong wa setjhaba.
1: Melebohela hle, ha o di beile tje, re re tle re amohele momamedi ebang a ka ba le potso ditabeng tsena tseo o se o di otlolotse re tsebe ho lokolla mme. Momamedi, ho ka hana le nna le rona le Melebohela dinomorong tsa mohala tsa 59933 ke nomoro eo ke re o amohelang ka yona hore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolla le Melebohela. Ha o sheba nako metsotso e leshome le metso e supileng, re ya re lebile horeng ya bobedi, mme horeng ya bobedi ke mo teng he rona le wena re tlang ho arohana teng. Mothating ona o ntse o amohelehile Mosotho wa heso hore o be le seabo ditabeng tsena tseo Melebohela a seng a di otlolotse. Ditaba tsa rona le Melebohela Boela di susumeditswe ke kopano eo ba bileng le yona le letona le letjha la lekala la bosebetsi ka mora hore ho thongwe kapa mohlomphehi tona kgolo ho a thonye letona le letjha la lekala leo, mme ba kopane le lona ho ya mo beha sehlohlolong hore na tema eo baneng ba se ba e kgathile le ya tswang ka hare ho ofisi e kae, mme ba ka lakatsa ha ho ka shejwa ditaba ka sebopeho sefe lefapheng lena la bosebeletsi ba setjhaba e le ho ntlafatsa basebeletsi ba setjhaba le bona bosebetsi ka kakaretso. Momamedi kgotso.
2: Me. Ke na le potso ho nne bo.
1: Me Mandebele.
2: Ke ne ke re na ka ba tsena tsa di 20 tsa bohlokwa. Ha e wa di

0: ke hana jwalo rona re le setjhaba ha ba ditaba se di sa tsamaye ho latela ka selo le re ruwe ka yona e tlaleha ho mang ha e bolela ee. Ke a leboha mme.
1: Ke a leboha mme. 59933 5993 mamedi ke nomoro eo le wena o amohelehileng ka yona ho ba le seabo ditabeng tsena tseo mme le boela a seng a di otlolotse. Wena ditaba tse o di utlwile ka sebopeho sefe o reng ho mme le boela ka tsona, ke a o amohela he Mosotho wa heso dinomorong tseno tsa mohala tsa 59933 ke nomoro eo ho amohelang ka yona. Mme le boela ha mme Mantoboeleng o beile potso mme ke kopa o kene ho yona o so bile ka metsotswana e mmedi kapa metsotswana e meraro ko fa hore o phethele ditaba tsa gona tsa letsatsi la kajeno.
2: Ke ke a leboha mme. Mme Mantoboeleng.
1: Mme Mantoboeleng.
2: Mme Mantoboeleng.
1: Eya mme.
2: Ke ke a leboha. Ka hara lekala le leng le leng moo setjhaba se sebeletswang ho na le ba ikarabellang, mme taba ena e re ditshebeletso tse fanwang ha o bonahala di sa o kgotsofatse ho lokela hore o fumane ya ikarabellang jwale a tla nke dikgato. Ke mokgwa wa ka pelenyana oo o sebetsang haholo se kile nne ka o bona, mme taba ye e re hantlentle seo re sebelokelang ho setseba ke hore ha o bona o sa sebeletswa hantle se ka utlwa ka motho enwa ho lekane ya sa o sebeletseng hantle. Batla hore na ya mookametseng ke mantle o moo ho na le tlhopho ya dinomoro tseo re letsetsang ho tsona ha re ntse re fuwa ditshebeletso jwale re bona e ka ha re kgotsofale, mme dinomoro tseno ke a hopola hore ka mehla le a di fana le sealemoya sa Lesotho hore ditshebeletso tsa setjhaba re tlaleha mo ho itseng ha ditaba di sa tsale hantle kapa re bona ka ditshebeletso ha di re kgotsofatse. Ke yona metjha e sentse e hlophisitswe ke mmuso hore re tlaleha ho yona mme re fumane thuso. Ke mpe ka habele nako e mphileng yona e nyanyana ya hore ke kobekobele mmehle ke hore re le mokgatlo ona wa Lesotho Public Employees Union maikemisetso a rona ke ho bona hore ntlafalo ya bosebeletsi ba setjhaba e sita le ntlafalo ya bohlanka ka bo yona e ba taba ya pele, mme ga nkgolo ke hore bohlanka bohle bo lokela ho utlwisisa hore ba lokela ho ba karolo ya mekgatlo hobane jwale e hlile letshwele le beta poho le kutlwisiso ena eno ya hore re teng ka hare ho ditaba tsa mofuta o tjena ho bona hore ditshebeletso e hlile di a kofa e seng fela hore se hloka taba ya hore rona re baballehe ka ho na le hwane. Ke lebaka leo haufinyane mona le ileng la hlokomela le le setjhaba hore e file re seboko ke taba tsena tsa ho nyoloha hwa mafura ho qetellang hwama ditshebeletso esita le ditaba tsa ditlhoko tsa bophelo ba motho ka mong. Ke lebaka leo ke dumelang hore e file mmuso ha o ka fela wa re utlwa ho tla ba le se re se bitsang ka hore ke national dialogue. Jwale re ke le go buisana le mmuso hore na tshehetso jwale e hlaha ho kae hore setjhaba se se ke sa imelwa haholoholo dinthong tseo re reng letsatsi le letsatsi motho ha a phela o a di hloka ho leke hore ho shejwa hore na kgahlametso e hlahiswa ka tsela ya mofuta ofeng. Ke ya leboha
1: mme le boelatlhe re leboha nako ya hao le seabo sa go lenanong la go tlola taba le ka moso mme.
2: Ke a leboha ka nnete le ka moso.
1: Ga leboha mamedi ha nako e le tje e re re mathe ka lebelo re hokagane le ba bolepi hore ba ofe hore na maemo a legodimo a ka lebelelwang letsatsing la kajeno le matsatsing a tlang ke afe, na o ka itlhokomela ka sebopego sefe Mosotho wa heso. Mme he re tla buisana le monghadi re Thabile Monghadi re Thabile Mphahama ke yena ya tla o fa maemo a lehodimo letsatsing la kajeno. Metsotso e leshome le motso mong re ya re lebile horeng ya pele re saletswe ke metsotso e fokolang fela Mosotho wa heso re ntse re na le wena ka kwano. Ntate Mphahama
3: Kotsome.
1: Ke o amohela ntate sealemoyeng sa Lesotho lenaneong la go tlolla taba mme re re o fe Mosotho maemo a lehodimo a ka lebelela ntate go tloga kajeno le matsatsi a tla.
3: Ke a leboha tlhe mme, ke kopa ke o dumedise, ke dumedise le momamedi wa sealemoyeng sa Lesotho, ke dumedise le Basotho ka kakaretso. Ke hlalose fela hore bona lehodimo.

0: lokwa etse ka o khatha dibaka ba tla holuma gareng ho isa o phola mpa ho aba ta dipakeng tse dintse ka maluting a ile moya o fuka o le bobebe ho isa ba magareng ho hlala bo ya bophirima mme o ka foka ka matla ka dina go tseding ha holo dibakeng tse ka maluting hona le monyetla o fokolang o se se fane ka mashume ya mabedi le kholong ile monyetla wa mafafatsane mona le mane dibakeng tse ka le bo ya botshabela dibakeng tse ka maluting ane a bo mkhotlong jwa lojwa a lentse ka popimane ya letsatsi le ga jeno le bosigo ka lebelela gore legodimo letle le kwagele ka go kgetha dibaka go ba tegoisa go bata gagolo ka moya o fokang o le bobebe go isa o ka ba magareng go tlala le bo ya bophirima ga re sheba maemo a mogatsela re bona dibakeng tse ka mabalane o ka tloa go dintlha tse tharo go nyologela mane go dintlha tse supileng e leng sebakeng sa Mafteng empa re sheba ka maluting teng re lebeletse gore maemo a mogatsela a tloge go dintlha tse pedi a theoge a ba go fitlha go dintlha tse tharo ka tlase gago letho mane sebakeng sa Oxbow ke gona mo tlileng go batang gagolo ga re sheba letsatsi le sane re bona ga legodimo le ka kwagela ka go kgetha dibaka mme go a phola go isa o ka ba magareng empa o tla sala ntse o bata dibakeng tse ka maloting ga e le moya o ka lebelela go foka o le bobebe go tlhaga le bo ya botšhabela ga re sheba masego ka fitlhela lesome le metso e robedi mme ka tshwana le Berea ga e le mošwešo wane Mafteng mmogo le bothabothe e ka setsena le leribe ka fitlhela lesome le metso e supileng mogale suku lesome le metso e tsheletseng Puting e tla sana ka lesome le metso e mehlano ka maloting teng re bona ga ka Chasnack e ka ba lesome le metso e mene mme mokgotlong lesome le metso e meraro ga thabatseka e ka ba lesome le metso e mmedi Oxbow yona re lebeletse go nne bata ya goloka ditlha tse robedi mme e latela ke semongkong ka lesome le motso o mongwe ga re shebela pejana re sheba matsatsi a tlang go latela re tlala ka letsatsi lane la labone re bona ga maemo a batlang a ntse a tshwana le letsatsing la labohlano a ka ba teng ka menyetla e ntseng e fa tla e fokola ya dipula mme letsatsing la motlobelo re ka bona ga moya o ka foka dibakeng tse ding mme ra bona ga monyetla o ka dula masome a mabedi e le monyetla o mafafatsane mo na le mane tsatsi la sontaga o ntse o boetse go lebeletse monyetla o fokolang wa mafafatsane le monyetla o fokolang gagolo wa go kgethega gwa lehlwa mme re lebeletse gore re ka bona ga maemo a ka fetwa motlhomong thapameng ya letsatsi leng manta go isa letsatsing la bobedi mo re ka bonang go ka ba le mafafatsane mo na le mane ka mokgo ke ne e tshwaretse basotho ka teng ke a tshapa basotho ba taba le thapame monate
1: ga lebogantate le wena o beele letsatsi le setseng le tlhonolofetseng
0: dikgomo
1: ga lebogantate mme mo mamedi re gopotse gore re qadile lenaneo la rona re buisana le monggadituo gantsi yena ke mookamedi wa diphatlhalatso go tswa komising e ikemetseng ya dikgetho mme ditaba tsa rona le ntate gantsi di ne di le godima phatlhalatso eo komisi e ntshitseng ka ketelo eo ba tla ba le yona diterekeng kapa mabatueng ka go fapakana ka ditereke tsa naga ya lesotho e itse ga re tlogela taba eo ga buisana le mofumagadi mankwebegiba mofumadigiba re ne re buisana le ena go utlwa gore naga ya lesotho yona e utlwa jwang kapa letsatsi lena la ngwana wa mo aforika e tlo letshwaya ka sebopego sefe le gore na letsatsi lena le bolela eng mo naga ya lesotho mme ga jale ga sa tswa buisana le mofumagadi motebang le boela ka ditaba tsa ketelo ya bona e le mokgatlho wa bosebeletsi ba setšhaba le go letona le letšha la lekala la bosebetsi mme mosotho wa so ka sona sebopeo sena ge phethela lenaneo la re o tlola taba la letsatsi la kajeno gopola gore lenaneo lena le ne le tlhophetswe gaso ke Melida Phinda Ramajane ka metšhineng ya seya le moya gore ditaba tsena tseo moifo o neng o tlhophetse tsona di fitlhe go wena di sena tshitiso ya letho re sebeditse le Justice Lekopa mmogo le Ntshi wa Tatolo ke bona ba boneng gore kgokagano ya rona le wena ke e otlologileng mme nna lebiso la ka ke Dimpho Kabedi ke sebeditse le Wamphato Kgopotso Pharela kopana le moifo gape lenaneong lena boesa go fitlhela nako yo modimo o boloke Lesotho modimo o boloke Basotho.

0: Tlhokomediso go ba mamedi ba sealemoya. Re le sealemoya sa Lesotho, re tlhokomedisa ba mamedi gore re itlamme go tlhompha melawana ya kgaso le dipegelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse dingwe tsa dipegelo tsena ke tse latelang. Go gasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, go gasa mananeo a ditaba a sankeng letlhakore, go fana ka matlhakore kaofela ditabeng tsa botlhokwa. Go tlhokomela gore mang kapa mang ha go boswe le go sengwa lebitso mananeong a rona. Go gasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go gasa mananeo ka puo e e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipegelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena. Moo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang. Ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa Lekgotla la Tharollo ya Diqabang tsa Kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
1: Utlwang motho ke wa hweletsa ka ntle re phalale.
2: Ha re letsetsa sepolesa sa pele re phalla.
1: Ebo ha ke na e thame ha re potlake.
2: Ho letsetsa sepolesa ke mahala nomorong ya 112.
1: Ha ke tsebe o re ke eng butle ke etse
2: je. 112 sepolesa se haufi se tla kena.
1: 112.
2: 112 sepolesa se haufi se tla thusa.
3: Ntlo go la sepolesa ke Sergeant Makgethe go thusa ntate ka pamme.
4: Hai ba o tlokotseng kapa o bona tlolo molao e etsahala. Tlabela sepolesa mogosi nomorong e sa lefellweng ya 112 ho thusa.
5: Go dumedisa ya mamedi wa radio Lesotho lenaneong la kajeno, lenaneong la sepolesa, lenaneong la dikamano, dikamano tsa sepolesa le setšhaba. Lenaneo leo ka lona re le sepolesa re tlang go lona setšhaba tla tlhokomedisa ditaba tse dingwe e ka ba tse amang bophelo kapa e le tsa ditlolo tsa molao le a tseya mosebetsi wa rona he go sireletsa bophelo le go sireletsa thepa. Mme letsatsing la kajeno ke na le ofisi ya Naeso yane ya hana ofisi ya hao ntate re tlhoka o lwantsha dikoduwa o lwantsha dintho tsotlhe o melong o ntho tsena kaofela. Jwale e tele sephara ke gona go ka ba fumana gore go jo gone go etsagala mari a nana tlane e beke ya ofisi ya gao fela bana jwale Basotho e tlotlela matlhasipa a kotsi ya mollo. Mamele lebiso la ka ke Inspector Marabetso Mofoka. Ke tsamaya le Superintendent Rotlhokwa ke ena tlatla a lefa ditaba tsa ofisi ya boletsatsing la kajeno. Ke la ka utlwa one ntse o thokotsi kae kae batho ba ntse ba paga kolola batho ba tsaya le jwang ga ke tsebe ona tsatsing ena tse wa diphuthetseng o tlo di ama go felela kae gobane koduo e nngwe le nngwe ga ona eo a sa etseng mme ga ka bua ka tsona ka wa felela tsatsi le ka dikela komoele mongaka lenaneng la kajeno lena la dikamano tsa sepolesa le setšhaba o go tlo tlhaba setšhaba malotsana ntate gore ba e bang o tla kajeno ba laba ba lekoduwa tseno go se ba tšhele ba sa ba tšheletswe ke thepa ba tšheletswe ke matlo mpe ebe ke ba go katela ntate Marikeng ana ka morago go bua le bona e tla ba Basotho ba tla utlwa botlhe re tla ikobela dikeletso tse o tlang go tlatla go fana ka tsona.
6: Ke leboa mme ke be ko leboya ka go ngamela lenaneo leno la letemano le sepolesa la setšhaba. Ke dumedise ba mamedi botlhe ba Radio Lesotho le ba mamedi ba gago ba mamelang lenaneo lena ba le salamorago. Mme lebitso la ka ke Superintendent Mmuso Lotlhokwa ya ikarabelelang lefapheng la ditimamollo le pholoso ya ntseng a fue mofinatebe bona ke mookamedi wa sepolesa go bona go alosa lona lekala le jalo e leng lona le sebetsana le taba tsa thibelo le sitana le gona go tima mollo lebile le sebetsana le taba tsa go thibela go batho ba seke ba nwela dimetsing le gona go ba indola ba se banetse ka gara matamo e sitana le dinokeng ke lona lefapha leo ke ntseng ke le alositseng mekelemo
5: ese ganetse go kopa wa kgaolela monga ka gona o ba fuparetse ditaba dife okareng basotho elang tlhoko diteba tse kareng tsena marieng ana ditlwaelo tseo basotho ba kenang ka ga tsona tse o tla fumana gore kele tlwaelo yone ke nnete o tla nne o phonyiwa gabedi ya gago ga o na tseba motlha jale o ntse o go tlwaetse o anna ga ke itera ke ebe sa gang ke chaisa go sana ke fitlha o seng ke fumana go chesa ofice e chesa ga ana tseba motlha phoso e tla etsaga
6: ke a ke a leboa mme o santse gore ditse selelakela se setle ka nnete bane jale ke nakong yone e ne ya maria eo re fumanang gore le melelo ya matlong e phama gagolo mme nakong ene re lengwe yona o tla ithuta gore gaga tse dingwe tse e tsang gore melelo e phame gagolo ya matlong ke yone e ne ya gore re beeletsa motšheso re etsa bonnete ba gore gotlhe moo re le o kena teng re kata dinako tse ngata gona teng ke gona mo re tla sia re besitse e le gore e tle re ka laosane ga re fitlha re fumane go ntse go chesa ka madume abe ba bangwe ba lona ga ba fitlhe ba fumana ofisi le teng ba fumana e se e le sikwa e tšhele mme e tšhisitswe ke tsona ditaba tsenang ke batla betsa metlhala fela ya rona gangata dintho tse e tsang gore ditaba tsena tse teng di be qete tse di tšhesitse diofisi tsa rona ka podistana le matlong a rona na ke di feng ke qala matlong pele malapeng di-hitara tseo re di sebedisang malapeng bogolo ba tsona tse ding ke tsa di-space bar heaters tseo gangata o tla fumana gore ka baka la botswa botlhe bo re bo tshwereng re le basotho le ditlwaelo tse seng re tlwaetse ka tsona re go malebana gore ba re beele tsona one ka dikamogeng tsa rona e le gore ga ntse re dutse re shebeletse di-television matha ngwana o lobe sa hitara ka maana jale ngwana ga a fitlha ena o fitlha beya o hitara one a sa sheba gona e bogolele bokae le thepa e ka qetletseng e tsang e tšhele mollo gore o tlo chesa thepa ga o tlhoke lelakabe o itlhokela fela lebatama le e lekaneng gore o qeteletse o chesa taba tseng mme ga ngata o tla bona gore ga o beile hitara gaufi gagolo le sebaka sa bethe kapa gaufi gagolo dintho tse ka tshwarang mollo go ba kapa tse diphatlho go ba bobebe gore ka mora nako itseng o fumana go se di kubelela o ntse o sena lelakabe le fitlhileng go tsona go bo o qalele lelakabe ditabe tse kang tsona tseno mme ke bona motla fumana gangata jale matlho mangata a fumana sa chile ka taba tseno be mothong tsa re o loue ka nna ba ke fotha e le mona jale go chile a sa tsebe gona go chisitse eng mme ke bona boitshwaro bone bo gangata re nang le bona bo re bonang malapeng ya bobedi re e bona malapeng gape ape tebe sebile kenyeletsa letaba tsa diofising ke ene ya o sia go ntse o tuka ka malapeng batho ba bangata na jala ke bua le wena ba na le di-electric blanket mme bogolo ba bona ga ke bua le wena na tsena di sileng tse di le one dipakeng tsa dikobo tseno tsa hibeteng ma gobane o batla gore go dule go ntse o chesa nako ena kago fela aa ke mololo taba e ne o ntseng o e etsa mme o tlo bo bona gore tlhe ba di beile boemong bo godimo gagolo go tla ga o fitlha go fumana gore le ena ga a kgone le go kena ka gara mone manabesetse gona teng ka nako e telele gakala ka mo madimo abe go na le dibaka tse dingwe tse o tla fumana motlhongwe le bana bo dihoteleng monana tseo la sa nara fumanaya gore jale le gona bile re di siantse re ntse jala re ya ka di-workshopong ga re gotlhegetsela tsang ba ele ga motho e mongwe a fitlha a sebetsang hoteleng ya ga a fitlha a fumana go bokubelela godimo abete mme seso sa ene e leng go ja ga a ka ba kena ka nako eno e ne bolela goreng sebaka se jalo ke be se ntse bang ke ba re bua ka sona se chile gana jalo ka baka la electric blanket fela eo batho ba bangata re dumelang gore e save gagolo ditabeng tsena ka go fela ga tsona ke santse ke bile ene ka yone gapeape go latle go tsamaya go chaga matlo go tsamaya le go chaga rona re le batho e le ntho tse re di bitsang ka gore ke di-bands ga e felele mone fela ko bene ebile qetelela e chesa le ba bangwe ga o fitlha o kena ka dikobong ka nako ngwe o nagana gore ga e chese go lekana ebe o fitlha o kena ga o nagana go kena e ga o qeta go kena o fumane ga tsewa tlhe ke chele o bo tlameya wa kena tlasa shawa gao le bane o etse bangwe o tlameya o ikhule gobane tlhe sotlhe bentse bangwe o chele go tsona le dikotsi tse re di tsebang tse batho ba cheleng ka baka la nthone ntse ke bua ka yone e le gore ga se yona fela mme sentse ke bile ka bošhapapeng e le tlwaelo ya basotho jale beketseng ba gotetsa golo ke ena dibotlolo tsa metsi ke batla ke ekenyele sentse ke bua ka yona taba ya
5: gotšhagatsena
6: tse le gobalang ka tsona di na le gore ka nako ngwe o fumana gore ya bule ya phatlhoa motho o sa chele mekokotlo mone o sa chele dipakeng tsa dirope bona ke re rata le o di beya gona teng and o se o chele gampe go jale re ditlwaeditse le bana ba rona le bona ba se ba etsa dintho jang e tshwanang ebe ga re di kwalise ka taba mme ke boipeletso ba rona gotlhe ditaba tse ntsentse ke di bontsha e le tsona tse ka bakang mathata ke tsone tse rereng ga ke re di leseng go tlela marieng ana ge ke re fokotse lebelo le yang dipetle le leisa batho bana ba rona ba chileng sitana le rona re chesiswe ke tsona ditaba tse tsentseng re bua kang ka tsona jale ga ke fetela go ena gapeape ya taba ya o sia thepa ka malopung gana jale bogolo ba lona ana jale le mosebetsi mona ke e bua ka metlha nako ena ka go fela but ke ithutile ga e fela ena ya o sia dithepa di le on bogolo ba lona ana jena le mosebetsi mona le sile electric heater ga e le on le sile di television tsa lona le re di on mme motla ka sina kwena ka ofela hona nako ya ngolimo le class kana ko engwe tla ga o ya o dima go qeteletsetsa le television ina ditaba tse tsireleditseng e be di qetella di hlolea ho tsireletsa ho latela seje motla ka sotla fihla ka yona e be qetella e qadile mollo e be jwa lentlo se qeteletsetsang age ke ka ho hanga taga tang ho ga house wa ka tlunya ha o timan thong le ngwe ho be le fifi ke ga hanga tla ba hitnye frije ha ho fela tla sala ntse tswang ntse sebetse empa tsena tso hletse o gona ho di tima ka ho fela ha tsona di time ba ne le di frije ha e sala ho ba ne fela gere ntse ena le motho pa one wa yona wa ho itima lo ho yisa bang lo ikhantsa ape hape ha mo hatsela o le mangata ha holo e tla e getsa ho re gaole sekedino ya teng mme a e gawa e tswela pele nako e kang ya futhumela sekete ya nebetse ya kopana e ntshiwe ka sephelo mogare gore be le mechanism o tshwanang le ona gore e tsebe go laola taba tsena thepa ya motlakase na le bothata fela ga e ka tukela ya ba e ntse le one for nako e telele ke ntho ena o tla bona la go kentse chargera mo multiplugging ya gago e ka nna ka fumana ka mora nako itseng go bona e fitlhe se e tuka o sa tsebe gona e tukiswa keng mme ditaba tseno di ntse di bakwa ke yona maemo ana gore motlakase nako ena ka go fela go na le mo o yang teng nako ena fela ne neng wa phama ne neng wa theo o bone le ka nako nngwe ka nna go ntse o ditse ka tlong ere ga o washa o fumana o ne o ntse o sheba light o e lightileng o bona ne neng e se kganya go feta tekano e betse e tsewa e gutlwe ke ntho e o bontshang go na le search e tla fitlha e le ngata go le motlakase ne neng e tsewa e theowe mme mathata ano kona o tla fumana gore a etsa gore e be dithepa tsa bona di qetela di tsewa di chele me re retsa boipiletso bo ikgethileng go hle marieng a ga ke re leke go bona go melelo e tla theoa eastern le di-officing tsa rona re ntse re etsa ntho e tshwanang jwale ebile di-officing jwale bona mo obile motlakase o sa rekeng ko wena o utlwisang gore a ke tla siantse le tsenana le o sane ke tla e fumana e ntse e le jalo e qetelela e etsa ditaba tseno ka gore jwale e qeteletse se goteditse ofici ya gago e be ka mafoka e le gore re ga o

sense o so qalele ke tse dinza ntho tse re le kang hangata gore re ne re di eleliswe batho ba di femis e nngwe e le mathana ka mathata a jwale mari engine hape hape ke betse e tlisa taba ya netshebediso extension code e ngata go a bata jwale re leka go isa motlakase gotlhe mo re o tlhokang teng le o besa di-hitara ka nako e le nngwe jwale re se re sa shebele gore nare ke tsone tse sebediswang agolo mme o tla fumana ga e ntse di etsa jwalo ntse e kobeya mone mo e fasitseng ka plastic teng boseka bo le mong bo ka qetetseng bophunya bathetsa bo bo mone mo sa tlameya bothetsa o tseo molelo sentsewang o se o qaleile ke mane mo motho a tla qalela ga a tsebena yena go etsaetse jwang o bone fela re thepa e se etsang kapa gona e re a re fitlha re tlhatlhoba ga o golo ga o inšorile ntlo ya gago e be jale re a o jwetsa gore ntho e bakileng molelo ke ntho e tsena leng tsenetsena e bogang ga re e sheba re bone gore ke botlhasa wa gago o le mosebedisi wa ditaba tsena kao fela ga tsone e le gore ke tse dintsa ditaba tse re lekang gore ka tsona kao fela tsone re nne re shebe ebile re ntse re batla go ba gopotsa gore tshebediso ya extension code ke e mone e rereng ke ya nakwana e rereng ga o se otho e sebedisa gao le gore o ka e sebedisa 3 months o e sebedisa molabor o sena motlha o e phomotsang empa ga o ka e sebedisa go feta nako eno e se ere go rona o se o tlhoka ntho e tlileng e leng e jwang ya mosholelela e rereng ke e le kae ke e le boteng ke tse dintsa dintho tseo rereng gangata re tsetswang ge di ele tlhoko ditabeng tsena kao fela ga tsone ha ke feta ena mme ke tle tabeng ya dihitara tsa rona tsa dikgase tse tumeng gagolo gagolo diofising tsa rona tse re sebedisang ka tsone ya pele kareng ke tloa fela ke batlang go e bua ebile ntse ke tseba ka fela tsone ke eletsa nakona kao fela ke gore na e sebedisa cylinder se sekae gase kehitara ya gago ya gase ya ka tlong e sebedisa only 9 kg le go yona mo neng tseng otse gore sebedisa 9 kg fela e seng go feta mong empa jale bogolo ba rona gona mona diofising mestana le malapeng re sebedisa di-48 kg and o fumana go selendara sena se ditutse fatshe ga se a lokela go dula fatshe se tlameya go dula ka gara hitara eno ya gago e le gore ga gona motlha re se lebeletseng go se fumana se le kae se le kae mme ke tsietse e kgolo o e bonang diofising taba eno e kotsi ka tsela e kekeng wa e futhala hitara ena le gago le e reka manotla e fumana ena le thopa le le gotshwanyana le lekana le tseditseng go selendara se ke ena o e fa se selendareng e be ka kae e ka morago jale lona le a fitlha la extend ga qeta bile le sebedisa meqomo e le o sa tlamehyang go e sebedisa le meqomo e ne e le e sebedisang ke e sa dumelelwang gore ke ne ka kae ka tlong ka tlong re lebeletse go fumana moqomo wa 9 kg fela estana le setofong sa gago ga ba o sebedisa setofo sa gase re lebeletse go fumana moqomo wa 9 kg fela mabaka a mangata a etsang taba tsa gore bane ga se ne re e sebedisa malapeng mane ke e nngwe ya gasetse kotsi ka tsela e ikgethileng empa ke e nngwe ya dikgasetse kareng gang ga o qeta go bona phoso e le teng ga fela o e tleketse ka tsela e nepaetseng o e tlekile ka nao tse e nepaetseng o ka kgona go enka e ntse e tuka wa isa kae wa isa ka ntle ke e mone tla fumana ngata ntse re ruta batho le gona o e tshwara jwang gore tlo qetetse o isa kae kae ka ntle e le gore ke tse dintsa dintho tse re di kgothaletsang empa moqomono ka bona o e tseditse gore o tule ka kae ka ntle jale tloela ga o se o sheba taba ya gore jwale ebile o sebedise le moqomo o jwang o fosaetseng o ipeile tsietseng e fetang ka tsela banano ka qetetse jwang o ba tsietseng ga se yane hitara fela jwale go na le tsene gape ape tse dintse mone tse sebediswang hitara tse leshala le godimo tse ke di amborelanyana jena le yona ka tsela e tshwanang jwale yona ebile go ganga ya dumelelo gore be ka tlong ke ntho e sebediswang e le ka ntle fela le go yana mone ga o fitlha o e sheba o tla bona e ngotswe outdoor only le le o e sheba basebetsi batho bamamedi ba gabane e ngotswe outdoor only lebaka le etsang gore ngwelo outdoor e nngwe ko bane molelo wa teng o godimo jale ga ngata batho ba e sebedisang ga ba shebele gona height ya ceiling ya ntlo ya gae e kae o fumana e le gaufinyana gagolo leng le ceiling mme di-ceiling tse dingwe ke tsa PVC tse dingwe ke tsa maplanka tse tsang goreng ga e ntse fetima o bo fumana di bareng ka nqeeng tse bo fumana gore e sebile e leng so ceiling eno mone montho eno e dulang pela teng e bontsha kala e fetola kgala fela e se o jwetsa goreng e se o jwetsa go gontse o tšha mono go nna le motlha e tla tuke kekeng ya e tsabang ya emise mme ditaba tseno kao fela tsona ke tsona tse re di qobe mme boeletsi ba ka go eno ke gore a le keleega ba le batla go e sebedisetsa ka tlong le ga e le mone sa sebedisese ka tlong a ko shebe hide ya ceiling ya gona ke kae ke ntho yone o tla fumana bo dikerekeng bo dibakeng tse direbere ga obetere bane tla fumana gore ke ntlo o tla fumana gore ceiling odimoka empa ga ceiling se qala ba gaufinyana teng se ka ba e sebedisa ka mone sebedisa tsena tse gotshwanyana gobane eno yone e tlile e etseditse go sebetsa e le ka ntle feela e seng ka kae ka tlong mme ditaba tsena ga ntse re bua ka tsona tjena kobane re bua bane re ithutile gore tse dintse bakileng melelo e mengata e batho ba qetetseng ba sentle tlhola ke thepa ba bangwe ba latlhelwa ke maphelo ke dintho tsena tse ntse re bua ka tsona gana jwala ntse ke bua le wena jenna re tle go tsenana tsa taba tsa motlakase bogolo ba malapeng o tla fumana re itshebedisetsa di-space bar heaters e leng tsena tse nang le dibar tseo ke itseng ka baka la botswa bo teng botlhe ka go fela tsona re goma bana gore ba etse jwang ba le go bontshetsa tsona ka dikamoreng tsa rona fela jale re se re sa shebe gona e bogole bo bokae le ditaba tsena ka go fela tsona tlhokomediso ke ne e latelang ga ba obesa hitare e tshwanang le eno malapeng e tsa bonnete ba gore e dutse gole gagolo leng le dintho tsena tse re kareng ke tse ka tshwaqetetseng di tshwere motšheso ya baqetelela di tsebang ga di amogela motšheso ya baqetelela tse dintse bang di tšhele pele o e laeta e tsa bonnete ba gore ga eo ga ba o goma ngwana a ko epele wena o kolo tlhaela gona go e tsala jwang ka yona jwale e beswe ko wena o le motho a mogolo o tseba tseba gore ga gona letho le teng le pelaete estana le e fatshe fela pela yona e se ka ba bateng bane yona e fatshe ga e fumana motšheso e tlo o qeteletse e tsebang e tšhesa ditaba tsenang
tloelang go beya dikotlolo ka pelateng tsa pela dijita tse ntse le gabaneng letse tsa gabaneng di ntshe steamy bana bjale di yale omeletse sekotlolo sona seo se bebileng ka moga ga se utlwala batama se amoela motšheso ono mme yona mo se beileng godima teng o tlo fumana go entse bangwe o sentse o qala go

0: kana go ngwe bile o ebe sa lena go etelelo feta tekana etla ga o hla o tla fumana go etsang go a tukena go tshitseng motsheso o tlwang skotlolong go bana skotlolo se a moetse le batama ya ba le sona jwa se dutse re ma mmete wa hao se qetelle se tshitse mmete wa hao kana go ngwe se kana sa o tshesa fela ba se la ya se tswang ha o bele mollo ntse le tshenyo le tabeng ya thepa yena ene ya hao bana bele o so tlo tlameo tshintsha mmete o no geke mmete o mong ka bakala boitshwaro bomo le di office tsa rona ha o ka go shaba mo re be le di tara tsa rona re le ke di sema be ke re ana le ana ka ntho re tsetse metsi ka kae ka ha fela ha o sheba mo ntla sa le be ke re le ola ha o tlo bona gore go na le maqhapa qhapa a matshumo bontsang go na ntwe ka ke di tlhase tsela tsetsang tsa wela gona te e o bontsha gore go kutila nako e tsang spatting e le nako e grekang dintho tsena pente wela dintho tsena di wela fatshe mo ndine di tsa di chase ha o no ka etsa la ka phoso be o butse first re ya ha o no tlo fumana o chile ka ga ntwe kana biwa ka taba tsegeng ke tse o tla ga fumana hangata ga hlahloba ge fumana gona ebe se so sa samollo na ke se feng ditebentse na ka ofela tsona mme taba tseng di re thusa go re tse botla tlaeletsa sechaba ka tsela tshebediso ya dintho tsena ka ofela tsona hona le di heater ga tse sentse di ha ba wena o batla etla tetetseng sa steam hona le di heater ga tse re kontsa motla ga tsentse di sa space bar tse tseditswe mo bile go tshela metsi hona teng ebe a ntsa bela fela a le spikeng se jwang sentseng ha a dule ka thoko ho teng e sentse e tshela metsi hana ka mo sentse di fumana di heater ga tsa mofuta o molemong wa batho ba batlang ho etsa taba tse ha ile ne ya o ha ka mabikire le eng ka ofela tsona ntse di ke tla o beya sekotlolo ka pelating ke kopa yena e emisang ngang gobane se re ithutile gore e se na le maatla mangata a qeteletseng a echa ditabeng tsena ka gofela ga tsone ga ke feta ena mme ke tla tabeng ya tshebediso bana ba kwalana jwang mme ga bana ba dikolo ba kwala ke ba bangwe ba baka mathata gagolo a dikolo dikwetswe tseno re bile le dibakeng tsa ntse bo gabi ya mane bo di dithabaneng mo e qeteletseng go ba le matlo a qeteletseng a tšha mabedi a gola mo itseng ga ntse re sheba re fumana go sesosa ke taba ya di-cigarette lighters ke le ne ra ba le mong ka monana ka masegisti mo ile ba le ngwana ba qeteletsa tlhokala ka baka la cigarette lighter ke ne tona se hantle ka tlhogong ya hae empa fela o la qeteletsa light le mone ka baka lang la cigarette lighter boeletsi ba gona bo bogolo ko gore batho ba sebedisang batho ba tsubang ba sebedisang taba tsa di-cigarette lighter di-cigarette lighter re tlameha go ruta bana ba rona gore a se di-toy le rona batho ba di sebedisang re di boloke dibakeng tseo bana ba kekeng ba etsa ba di fitlhela ga bobebe me botle bonye ba boxe na gona a di matches le ona tlameha go boloka ka tsela jwang ene paetse ba le jwa lana tsena dikolo dikwetse ha ba kopana le lona ntho pele ba yetsa nko etsa banko obese ne ke shebile ba bang ha ofinyana mona ke ba khalemela ba besitse molo mo ngata ha o sheba dilemo tsa bona gona ne pakeng tsa bo 3 to 5 years fela jo le ke fumana ba besitse molo mo no se ba kense ya kritiki tsa bonet ba molo jwa lo ke tsa banka ya team jalo wi ipotsa gona bana ba ha ba besitse ntho e ka lekale ba bile o ntse o bona gore ba batla go hula ba re ba ne ba eketse go feta qetelong ya tsatsi go tlo etsagala jwang ke mane ba batla qetelletse ba tsheseditse ebile ba tshelele le bona kang ka bo bona mme ditaba tsena ga ntse re bua ka tsona tsena re le ka go bontsha gore o etlhe gotlhe mo e bang gona teng ebile sentse re kenya le tabeng ya letsholela gore ga re lakatse le gore le mantlwane mane ba ba palang gona teng ebe ba ntse ba fua melelo gotho ba phepa etse taba tsena ka go fela tsona ke ona ba batla chesetsa ke ona ba ba qalang go tšha gona teng mme ditaba tsena ga ntse ba tlwaele go di etsa ba tla di etse ba tlo di tsa le ka tlong ga re bolekeng taba tsene tse qetang go bua ka tsona gagolo ga dikolo dikwetse tsenana ebe ba leka ka tsa tsotlhe ka malapeng le ga ba le ba sia ka malapeng ka mane ga ke re lekeng ka tsela tsotlhe tsa gore re be le di-protector ga tse mona tsena dintsi tsa dipolaka tsa rona tse fitlhang di kwala masobana ga o tsamaya o ba sia ka tlong e tsa bonnete ba gore masobanana a di-socket a di-wall socket wa ntse jwang wa plakile go na le dipolaka tse fitlhang dipolaka mone di kwala le gore o tlo sita le go kenya monwana o tlo sita le go kenya polaka fela gona mono di a kwala di etsa mosebetsi o ne ntseng re bua kang ka tsona mme ke boeletsi ba rona gore ditaba tse jalo di qeteletse di etsagala ditabeng tsena ka go fela ga tsona e nngwe re ithutileng ga gola ile ya qetetsa ba teng ga ofunyana mona ntse re bile le bo maqheko ya golang bo mahalosukumano la nna utlwa taba tsa go bile le maqheko a mabedi kapa mararo a qeteletseng a tlhokalela ka tlong ka baka la kgantlela e le gore le tsona ntse le tsedi ntse re reng ga o ka ebe sa ba o qetelela o ithobaletse qetelong ya letsatsi o tswa gona moo mo e tlhommeng botlolo yo e entseng candlestick e kgenathetse go le go kaeng candlestick e ya ona wa e tlhwekisa gore e tle re ga e ka tuka wa gale ya ba ntse o galeile ntse e tuka ya re ga e fitlha tlasemana e futhumela e ba qeteletse e chesa ntho e ka fela ebe o e beile lefatshe e pela dintho tse tšhang e se qadile e chesa ntlo ka nako eno o e ntsewang o robetse and-e o tlo tšhelela ka kae gona ka mono ka bomadimabe e qeteletse e ama maphelo a batho ba bantwa ba ene ke buang ka yone e kenyeletsa le mofuta wa go sebedisa le di-primer tseo re di sebedisang re be re di beye mo o nepaetseng one qetelong ya letsatsi ke tsone tse bakang mathata ke eketse motlhala ka taba gore batho ba ba sebedisang ditafole tsena tse re reng ke tsa metsi ga ngata wa di bona kere tse o tla fumana di apesitswe ka mabla pia ka masela a plastic jalo go beiwe benaga ka godima teng kapa primer ka godima teng bana ba bangata matsatsing ane sentse ke fana ka boeletsi go ba e bang ba tlhekile ka tsene ke tla ipontsha tlhe ba tlhekolola gagolo ga ana le bana ba banyenyana gobane ke ba bangwe bo tla fumane ba latlhelwa ke maphelo ka baka la ena ntheno bane jalo ga o lekelesele sela a la o bona o eme mono ga o tloa le ena waya o batla go hlaela gona o nontse o etsang ka godimo ka mane o fitlha a itshwareletsa kang ka lesela lena le kitlile ga a le hula ka matla ga ya wela fatshe ntho ela o ne o e beile ka godimo ka mola o e pain ya theo e fitlha e tsabang e mo tshela ka go fela e bela e le jalo mme a ba a qetelesa ntse jang a latlhaisi go na le bana ba ba malang ba se ba tlhokaetse ka baka la boemo ba bone bo ke buang ka yone mme ga e ba wena o na le motho ya go nagana kapa ona le ngwana mo ka lontsang santsa le monyeena o tlhekile ka tsedi nentse ke bua ka yone tsamaya o lo tšhentšha tse le o tlhekileng le tshela leo ka ga o tshireleditse o ga ntse o phea ntho e ngwe le ngwe e chapheletsang e metsi e tle se ka kokomosa tafole eo e tle tsebe le gore se ka kokomosa tafole eo ya gao planka le la gago ke gore e lefelele ka kae ka godimo e se ka e tsawang e se ka leketla molemong wa go wa tseba go keta o furalela ena le ena o tla e tsawang o tla ya mane go qoba go tlo se ka latlhelwa ke bophelo ba ngwana gago kapa wa qeteletse o motšhisitse go e tla fumana o le boemong bo utlwang botlhoko le wena e re ga o mošheba letsatsi le letsatsi ke gore o qobe ditaba tsena tsentse ke bua mme boeletsi ba ka ke bona bone ba gore a ke re tlhekeng ka tsela e nepaetseng gore tle re qetetse re tsaa re fumana ditaba tse dintse tse gantle e nngwe ya gole ke tla e kopa e tle nne ke etse taba tsena gape-gape ke yone e ne ya taba ya tshebediso ya extension cord e ngata gagolo ebile e ketse gagolo maria jeng a ke re fokotseng taba tsena mme mo o dulang teng ga ba bona ka ona le tlhoko e ngata gagolo ya go sebedisa motlakase bua le monga ntlo kapa motho ya tsedin a ikarabelelang taba ya mahao o jalo gore a bona gore o eketsa ditaba tsena ka go fela tsona le dipaki ga gaufinyane mona go bile go a tšhale ofising tse dintsi tsa mmuso mo qeteng sešhan mme ga re fitlha re sheba re fumana gore e ntse le taba tsa tshebediso e mpe yang ya motlakase gobane jalo o tla fumana gore o batla go eketsa gobane diofisi o eketsitse ebile o ekeditse le batho ka ofising o ekeditse le thepa mme o lebetse sa le ba o fa ena e le nngwe jala ga o fitlha mone o se o fitlha go tloga go yona e ne bamphileng yona e le nngwe o se o fitlha o bridge ka teng o etsabang o gokela go tloga go yona mone o etsa tse tlhano ka o fela ka kae ka morateng qetelong ya letsatsi o imeditse efeng ga di tlhano gantlentle e ntse e le nngwe empa e le go fela o ekeditse gore ke plake dibakeng tse kae tse ngata fela yona e ntse eleng e ntse e le nngwe e le gobetse o ntse e ntse jang o ntse e imeditse mme ditaba tsena ka go fela tsona ke tsona tse re buang ka tsona gore di re bakela mathata ga gong
1: fela gore extension cord mokgwa o sebedisa o ke wa kgwedi tse tharo fela wa etsa ka mora kgwedi tse tharo wa e latlha kapa wa e phomotsa
0: wa e phomotsa gantlentle sepheo ke gore ke ntho e tseditsweng go sebetsa ga nakwana thepa e nngwe le nngwe le nngwe e na le nako ya yona ya go kgathana e na le nako eo e baletsweng e na le nako e tla fetelaka o ntse o e sebedisitse le gantle fela e na le nako e o tla jotse gore e nana e tlhaise le nako yone se setsang e se tsa jalo a ke tse motlhala fela ka dithapa tsa motlakase tsona tsena tse ntse di tsamaile ka gara diphipe di le ka seleng ka mane go na nako e kareng ga o fitlha o di ntsha ka gare ka mono wa fumana e se di le sekokoto mme a qala e se ba sekokoto go wena e se sabe flexible jwa ka tsela e ne tlamaya e ne bo bona jana ka tsela e ne tlamaya e ne bo jana ka teng e se o jotsa gore e se ntse jang e se na le mathata mme ga e sa tla fitlhisa motlakase ka tsela e o ne ntse o lebetsetsewang e o fetise ka teng e le gore e se o tlo baka gore motlakase a o fitlha kae kae ebe o se o sa etsewang o se sa fete ka tsela itseng jang mme a o qala o se etsa jalo o se o nyolola motšheso e nyolola resistance ka gagang ka gara trata eno and ga qala resistance e qala e ba godimo fela o bo se o tseba goreng motšheso le ona o etsewang o ba godimo mme plastic e ne e tlo etsewang e tlo qhibidi mme ebe dithapo di a qala di etsewang di a kopana o se tlola sepaka gona mono mme mollo o se ntsewang o se thomeile ke ka goo gangata o tla fumana le ga re eletsa batho re reng ka nako tse dingwe ka mora nako e itseng go kobele nako o reng o tima motlakase motlhomong from isolator ga mane jalo o tseba gore a o peta o tsa taba tseo ka fela o ko tlhatlhobe o e bule o shebele magwele na a makae o bo shebele go na le dithapo tseo tsa gago ka moo ka banna a bitsela ga motlakase a tlotla go tlhatlhobela tabene ke buang ka yone ga o sheba dithaponyana tse ntse go pedi tse tsamaisa mollo o tlo bo o fumana gore qetelelong ya tsona mona le mone mo dikeneng gona teng mabrikagang ya gago ga o e sheba o fumana gore e qetelelong mona mo e kenang teng e se le e ntsho ga e sa le kgobedu ga o fitlha o e tshwara o utlwang nto e ne e sekokotwana ene mme a qala e se ba jwale se o jotsa gore ka nna fumana tse ding tsa tsona ebile di kgwetlhile mme a qala dikgwetlha loose connection eo se qala e ba e tsabang e tsa gore o be le spark se se ngata mono mme motšheso o se o ba mongata ona sparkeng seo ke ka go tla fumana gore a ngata jwale se ditšha bogolo ba tsonana tsena tsenana ke tsone tse o tla fumana gore o tla ko seo ga re go tho a tšha kae kae ga re re a fitlha re fumana gore go tšhele ka gara di-solution box gone mone gona teng go sa tšheseng ke yona taba eo o tla fumana gore ba bangwe ba batho baga motlakase ga a tswafe o fitlha a nka a bridge ka gara isolatora ka godimo a e tlhaga ka godimo ebe o isetsa sebakeng se sengwe o fitlha kenya di-tition board e nngwe nqe nngwe mme ga kala etsa jalo o sa imeditseng o imeditse isolatora o tlo makala nako ena ka go fela go thowatšha o fitlha go ntse le bothata e ntse leng go tšhile di-tition boardeng and-e ke mabaka o tla fumana ngata le ona bakwa ke bomang ke boga motlakase e le go taba overload e very serious bane ke tsa tse dintse ditaba tse teng mme re nngwe re kgothaletsang ke gore ga o kone kore leave thepa ya gago ya motlakase ka gore o itime o ntshe tsotlhe ga o le sikwa kae lapeng e le gore ntse e fa nako e gore e ikekeletse nako ya yona yang ya tshebetso empa ga ba jale wena tsatsi leng le leng wena ka garantho ofisi yago kapa mogae lapeng o dutse o siile chargera ya gago e le ka garan motlakase adapter ga hao ile jwang ele one na kwena ka ofela ile khubedu. It means o ntse ntse go charge ga hao ne tsebang in the consume ya motlakase ho jwalo ha ke re ele gore le yona tepa yena ina hao o tlo fumana go setse batsang e se tlo ba le mathata jwale ga hao sheba le yona tapo tsena ka adapter ga ina hao ke tse mona tso tla fumana maso ba mangating a sa sesewang a sa sa sebetse ka ba nontso sebetsa le lengwe ntso re ntse le jwang ntse ne paetse

0: taba eno ka bona fela setse go thepa eno ha motla ka sebedwang ebe fault mme o tlo hopola gore tla etsa wa ke tla ba kela mathata e nngwe e leng ditlwaelo tse bohloko tsa basotho ke ena ya gore ehle re batho ba botswa mo ga rona basotho jwale ha o shebile taba ya re sebetsang ditaba ka teng o tla fumana gore ha o lobe ya metsi ka ketle ya hao re tlatsa gore re tlatsa tswete
1: it is a square
0: jwale potso ka rona ha abela metsi ya ho tloetsana a qhalana ke go jwalo mme metsi ha kala a qhalana a fihla a qhalana na hodima lepolanka lena la gao le letle go jwalo akere jwale ha le se le qhalanetse hodima lona ke mane mo etlela kokomoa go jwalo akere jwale ha o baleya taba ya go kokoma o sa batle go tshela metsi ya ketlele go a lekane ebile e ka nna ba leketlele ena gago ke mone o e ba phasitseng e se sa timi e tumiwa ko wena yona ga e sa etsa mosebetsi yana goreng ga metsi a bela ebe ya etsa e a itima jwale o ra butla gore e se ka nna ntshenyetsa o tla ka dray o fitlha o e tshela ka ga dray e le gore metsi a nana kgalane ka fe di dula ka di-drain ka go fela tsone ke bo madimo a beta ba eno bane qetlong ya tsatsi o tlo tshelelwa ke matlwana re na le matlo a mangata a golo a tšheleng ka gare masego mole bo go bitswana bo kae bo gama bote bo kae ka go fela tsone a tšhisitsweng ke maemo ne ntse ke bua ka ona ang a taba tsa ketlele e dutseng ka garang ka taba mme e kotsi le go wena gobane rere ga re etse motlhala rere o sebedisitse ya gago ya lesenke ga o sheba ka nako ngwe ketlele lena gago e o sebedisang o e hula le ka dikgwele nako ena ka go fela jale ga go a sheba fumana gore dithapo tsena tse tharo tse gare se di tlaile tala le kgubedu lento le ntsho le brown jale ga o fitlha o di sheba se di tlhaa ga di tala se o di bona di tlaile a ke ga o e rekane tse di sa tlhaa o bo se o tseba gore le masakala ka morago ga ka mole a sa ntse wang a sa huleile a tlile kae a tlile morago go ka etsala ka bomadimo ya bo fumana gore bona masakao a dutse odima le senke lena mona ka go fela sone ga o beya on e le goreng senke lena gao tree ena gao e se le jwang e se le energized e se na le motlakase ga o fitlha o e tshware beetsa bang e ya o shoka ka nako e ka nna o shoka ya ba chega ona leto e ka nna o shoka ya o latlhela fatshe ke taba ka naa mo o le wela teng o le wela ka tselang o feta o feng re tla o fumana ntse o gaga ka mono mollona e le ga o ntse jwang o qadile ke tse dingwe tsa dintho tseo re di bonang gangata mme di etsala gangata ditabeng tse ngata e ntse tshwana le batho ba bomme bo tla fumana gore ka nako ngwe le lokisa meriri ya lona le tshwere di-hydraga o metsi o nka ntho ena ga o fitlha o e plaka o ntse o le metsi jalo ebile o ntse o le thaolo o ntse o itlhakola o etsa jalo ka fela tsone taba tseno ka fela tsona dikotsi go wena bane qetelong ya letsatsi di tlo etsa gore o qeteletse o lemala mme go lemaleng gago kana salwa keng e le ke le taba tsa mollo morago re tla go tsholwa ka mone se le gore o se lema gobane o se lo molwa gore o se o tshwala ditaba tseno ka go fela ga tsone ke tsatsi di ntse rereng ga re itlhokomeleng mme tsela o itlhokomela ka teng o sebedisang dithepa ka tsele nepaetseng e qetelela e etsa gore o bolokege thepa ga o etsewang e bolokege ntlo ene e thata e gaileng ka mathata o bona gore e qeteletse e ema o tlo botlobile gore e ka fela ka metsotso e metlhano ya ditaba tsena ka go fela ga tsone ga re tlwela ena gape-gape engwe re re bodileng gagolo maria re ithutang yone e tsagalang ke ena ya gore jale re tshela le dintho re reka parafine gagolo maria bogolo ba rona o tlo o e fumana le mona mo e re e rekang teng e tshetswe ka gara di-2 liters tsa dikhuku ba e kolokisitse o so fitlha o ntse o e reka fela taba eno e kotsi gobane jale ebile ga ya lebolwa le o lebolwa gore ka mona keng ke parafine bana ba rona ba kena dikolo tse botlhale tse o tla fumana gore le dintho tsena ba tseba le gore feta e le go ere ga ba o e tshela ka gara botlolo ya coke a ko e ngola gore ke eng ke parafine ngwana o rutiwe sekolong mane gona parafine ke eng ebile o a tseba gore ga a tlameya go ena empana ga o sa e lebulana a tseba gantle gore ntho e kenang ka mo ke e monate kapa ere ga e sheba bona ke parafine bata bona e ka ke metsi ntho a tlo e etsa ke eng o tlo eng ka wa enwa mme re qeteletse re ba le bana ba ntse ba ya dipetlele ba ne le diparafine ba ne le ditaba tseno ka fela tsona ka baka la di-container tseo rona re le batho ba go le re etsang jwang re di sebedisang re bile re di beyang gaufi le mo bona ba ka etsang jwang ba ka di fitlhelang ke mathata eo gangata re a bonang maria ebile re a fitlhela maria jena o tla fumana gore jale ke tsona ditaba tseo rereng ka nnete ga ke re lekeng go di qoba marieng kana gore re tle re qeteletse re bona gore bana ba rona ba bolokile le rona re bolokile ga gona motlha re tla tšha tsena tse ntseng ke bua ka tsona tsa bo di-electric blanket ya ske ntho e ntle ya futhumatsa bata electric blanket tse tse futhumatsa ga nakwana e se nako e telele jalo go tla fumana gore le sile ka matlong ga ke bua lona tsena ntse le e besitse and le tla fumana matlo beteng tsa lona mone go kubelela and e tla ga o fitlha o phetla gore e belela kabe le etsewang le re boom gobane ya ke go nontse o e bipeditse go sena moya but nako o phamisang o tseba molelo o tla etsa o tlo tlhasa ka tsele ke keng wa utlwisisa and-e o tlo tšhetšhelela morago o baleya and believe me e tlebela ga ntlo ya go e qalelela go etsewang go tšha e le go ditaba tsentse ntse re bua ka tsona ka go fela tsona re ntse re ga di seke tsa etsiwa ke tseo bana re ithutile le ga ntse re tlhatlhoba gore ditaba tsena di qetelela di etsala mme re bua ka tsona tsena re leeletsa go tsona gobane e nngwe e ntse re e sheba ke taba gore ga re na thepa e lekaneng gore ga tsietsi se e tlhagile ebe re ka etsa re ka qetetse re thusane ka nako e nngwe o tle be o tlhaelwa ke bothata o lebeletse re tlatla go thusa e be qetelong ya letsatsi ga re kgone le go fitlha bane re na le thepa e sa sebetseng e nngwe ka nako e nngwe ke ka botlhaswa ba rona re le batho ba re le setšhaba gobane jale ga re tsebe rona re letsetsa kae ka nako e feng o tla fumana re letsetsa dia le moeng ga re letsetse rona nako e re e fumanang re fumana go e se le kae e se le late e le go ke tsatsi dintse re tlameya gore re bona gore re a di qoba tebetelong ya letsatsi re be re tsebe le gore na gantle o tlameya go report teneng ke kere go batho ga ngata kere ga ntho e qala e etsagala o e sa e tlwaelang e iketsagalela e le yone e iqalang ka teng.

pele o nana o ithusa a koletsetse batho ba ka o thusang pele e tle ga o ntse o ithusa ba sentse ba le ba sentse ba letseleng empa ga o ithusa pele ga o tswela taolo e be le gona o naganang go letsa jale ebile o sa tsebele gona o letsetsa kae ka nnete ke rata go le tisetsa basotho ba gabane re tla fitlha mo nana go seo sena letho mme le tla dula ntse le re tlhapaola le be le tsamaye le re reelela ka gore re tsamaya ka kolo e senang metsi e se nne ditabe tseno di etsagala mme ditaba tsena gantse re di bua tsena re di bua gobane re ga re itlhokomeleng re ipolokeng botlhe gore dithepa tsa rona di qetetse di etsala re be re bolokele mesebetsi ya batho ba bangwe gobane ga o qala o tšha ofisi se ama ga o qala o tšha company e itseng go e se qala e ama tshebetso ya batho ba bangwe ga e ame tshebetso ya batho ba bangwe fela ebile e qetelela e ama le lekeno la naga gobane yona company e tlebe e tšheletsatsing lena go sane mmuso tlo o sa fumane lekeno lena le gore le re thusang gore gona ba bangwe re nne re fumane meputso gona teng mme qetelong ya letsatsi re tla bona re le naga e golang ya morago e sa gole e ya kae ya pele ka taba tsele tsa taba tsa meruo tsa kapa tsa taba tsa mesebetsi ntse re re mesebetsi ga yo batšheng kao fela re tla fumana gore jale le yona e ntse e qepha ebile ntse e ke etsela taba tsa gore re ne re be le tlhokaga leno e le gore re tlameya go sebetsang ka thata gore tse teng re boneng gore di dula dila kae di ba teng ke kopa ke fete gape gape gan ke be ke ise morago e naga nna ke tlile ditabeng tsena gape gape ke ditshebediso ya ditimang mololotlhe di botlhokwa e ka ba lapeng e ka ba mosebetsi mo o dulang gona teng e ka ba koloing ya gago re bile dipaki tsa go bela ntho tse matlhonoko tse kapa tse masisimo sa ntse e tsaetseng ditseleng tsa rona mebileng ya rona matsatsing a gaufinyane dinakong tse fetileng mo maphela la naameya ke taba go fela koloi di a tšhaisana qeta go tšhaisana di a tšha a se ga ona ditimamolo le motho a fitlhang pele mono ga ana setimamolo koloing ya re a tseba go thusa batho bana ka go fela ga tsona mme ditaba tseno ka go fela ga tsona di qetelela di tisa taba tsele gaufinyane mona go le a tšha engwe ya bana ba sekolo e le boseng ba ya sekolong e le bane ke tsona ditaba tse di mme e tšhele fela lore fela go nona dikoloi tse ngata ka tse ikgethileng tse fetang sebakeng seno na o ne o tlhokala go beqeteletse o etsale jana e le go kgothaletso ya rona e ntse re etsa gape yana tjena ke boipiletso go rona gape gape re le bafapha la ditimamolelo gore o etlhe rekang ditimamolelo tlong ofising ya rona re tlo le ruta e nngwe wa kgole re tla sebetsa golo mme sentse ke le sea lemoeng tjena ke ya gore re ntse re lokisa meralo ya gore re qeteletse re bona gore re a ba tšhakela le ka ditopong ka mone e le ka mekgatlho ya bone ya boramatekisi le ka mekgatlho ya bone ya bo di 4+1 e nngwe leng gore re bona gore ga ntse ba le ka mone re ke re fitlhe fela ge ba kope ba ke ba atamele re ba bontshe tshebediso ya ditima mo lona e tsa bona mme re be ba kgothaletse go bae ba di reke gobane ba ba ba na le tsona felang pajale bothata keng ke taba tshebediso ya tsone ga ba tsebe go di sebedisa e le gore ke tsa tse dingwe tseo re le sepolesa ka ga re iketsitse kapa re qeteletse re itlamme gore tla bona gore tshireletsa maphelo le phalethepa ya setšhaba ge bona gore ditaba tseno ka go fela tsona di qetelela di etsagalo mme setimamolelo ga seote se botlhokwa fela mosebetsing wa gago ga ba mosebetsing ba bona gore se ba teng le wena lapeng ga gago ke boikarabelelo ba gago go qeteletse go bona gore sebakae se ba teng e nngwe bang boipiletso ba rona tlhe boramakoloi ga golo yana magololotlhe o etlhe tloelang go kwala difestere tsena tsa re renke tsa emergency tsena tse re renke tsa pholoso ga tsietsi se le teng boithuto bo re bileng le bona dikoloing tsena tse ntseng ditšha batho ba tšhelela ka gare ka o fela ga rona re tseka go a tswa monyako fela jale go na le difestere tse ka gareng re ka di sebedisa e le tsa pholoso ga taba e se le teng ke batla etsa motlhala first campa ba ke thong ga batho ba ba maqeba ga o sheba ketsagalo ya kolonyana ebile botlhoko ka tsela e kgethileng bogolo ba batho ka mane ba ka mone banabana ba ile monyako mo o santse o na le bothata o santse o tuka gona teng but festere ne ba e sia morago ya koloi eno e ne ntse e le teng space se ne se lekane gore ka etsa ba ka tswa gona teng mme re ipiletsa ba sotho gore le bona ga kena ka koloing a tseba o tseba gona ga tsietse se ka tlhala mo ke tlo o tswa le kae festere e ka morago eno e tšhwatlhe ga bobebe e tswa ga bobebe ke yone e ka o thusang go tseba o pholowa ka kae le ka koloi le ga koloi e kena ka metsing boima ba koloi e dikela ka ga metsi e ntse e tsa ntho e tshwanang ka mo e ne e bima ke ka engineng e le gore e tlo nka nako e ntse e tsa bang e dikela ka mane bogolo ba yona setono sa yona sentse se le kae se le ka ntle go metsi mme ga o tlhokaga le go nne go bulela mati bana ga o tlala go bulela mati o tseba o bulelang o bulela metsi gore a kena ka koloi se ka bulela mati tsa bonnete ba go mamati difestere di kwetso ya koloi e kena ka ga metsi mme ga ntse e tsa jalo o bo se o tota wa o ya kae o ya festere mara o fitlhe o e tšhwatlhe o tla kgona go pholo o tswe ka ga koloi eno ka ga metsi so e ntse tshwana gantle le kae le ditseleng mona jale go ipiletsa boramakoloi ga ba tlwaela go kenya dipikara tse kgologadi tsena ka morago ka mane tulong se morago jale o fumana gore setulo sena se bile se kwetse festere se tetsa godimane ga re palame mono re tlhaetse bana ba banka ditlhong ka mona ka o fela ga rona motho yeno ya entseng jalo o entse tlola molao mme ebile ke nka nna koloi ene se rotwetse e le gore le batho ba ntse ba tlameya go sheba gore koloi ena e rotwetse bane e se qeteletse go modifaue ntho ene sa tlameya e modifaue go kwetse le ditsela tse re renketse ka ra di sebedisang ga tsietse se le kae e se le teng ke boithuto bo re bileng le bona tsa rona dikotsi tse re tlhaelang le batho ba lemala gobane nako e re etsang taba tseo tsa tlhatlhobo ya rona gantlentle setlhileng se etsagalang mokeng gobaneng batho ba ba qetelela ba lemala ba le bangatakale kale fela koloi e matlhako re na le emergency exit ka morago e na le emergency exit mme ga o tlhatlhoba tsele o bonang ka teng e tsaetse wa bona gore e mole mo ona batla go ya kae go ya monyako gobaneng re batla go ya monyako kao fela ebile e le gona mo kotsi leng pelang teng mo e etsagalang gona teng e le gore empele taba ya thuto e re reng le yone.

0: ntse re tlameha go setsa ka thata gore motho a tsebe gore na koloi keng. Re ke re etse taba ena ya taba ya gore le mongwe a koloi le ena a ka tsebe gobane ba bangwe ke bone tlhile ba tsebe. So ntse e le gore motho ebetse le campaign ya gore motho a tsebe koloi ya gae.
1: Ene o tlo gongwe ntse engwe se emergency exit fela batho ba phalela bae ba sa tsee bane tlane bo bona ba kena
0: ba ba fitlha ba fitlha ba ya fistering ka morago jale ba tsebe go ntsha batho ba na le bana teng ka o fela gona re tseka le o bula mamati and ga re tsebe go di fistering tse nana di tšhwatlhe ga bobebe e tšhwatlhegang ga bobebe go feta tse di nna ke efeng mme ke tsona ditaba tse rereng ka nnete santse re etsa boipiletso tlhabile re etsa boithuto tsatsi le tšhabang ga ntho e katabetsala go tsala boithuto bo re bulang fatshe re leke go ithuta gona gantle le ntho ena e etsaetse bana re ka qobang jwang gore ntho ena e se ka ba qeteletse etse go tsona e etsagetse mme mme tshebediso ya ditima mollo ke engwe e tlaga pholosa e tlaga pholosa le ga re tsietseng re lakatsa gore motho e mo le mongwe a utlwisisa go ke boikarabelelo ba gae gore a be le setima mollo mme ga ke tsebe ga ba o ka ba le go gongwe o ka lakatsang go mpotsa bona ga se ke le bothating ona
1: ga ke re bue ka ena ya mašala mašala e re kwa go lona meleše nna go na le boemo bofe kapo bofe ba ka etsala ke se ke re a tukile digora tse tlhano yole tshwanetse re bona gore ke mologa yole re a qenetse re rashe o kore ra bebe ka tlong one re a beele le senke na go na le kotsi e ntseng e sagala
0: dipaola
1: dipaola
0: le setofo sa rona sa tsena tsa rona tsa ntho tsa state tsa ditshepe tse setofo tsa rona tsa mašala ke batla ke tlale ka paola pele re na le mollo ga o qala go ba teng go na ba le mefuta ya digase e bang teng e tlhagang nthong ena o e besitseng yes mme mollo ofe kapa ofe le ona o ne wa gase o ka tlolo tsonanang le wa disu patsi ka go fela ga yone e na le taba tseno go sompa go fapana fela ka gona go tlhileng go changkeng go ntsha gase ya mofuta ofeng gona empa go na le e tlwaeleleng e tlhagang mollong o mollo o mongwe e le e re bitsang ka gore ke carbon monoxide. Carbon monoxide ke gase eo re reng e tla tlhaga gobane go na le ntho o ntse ngwe e chese jale e be go ba le nako eo re reng ga e tuke go felela ga re tse motlhala o abesa ka tlong tsatsi le tšhabang le dikelang ka mogorong ga o sheba godimo mane o bona go na le ntho tse le ketlileng tse ntsho e le ntho e re bitsang ka gore ke mowa empa ga re ya bonneteng ba rona ntho eno keng re bitsa ka gore ke carbon e le gore ga e qala e se ba carbone ga e ba carbon monoxide ya o jetsa gore jale e se na le go gong e na le oxygene but e rang e unstable because it's mono a kere jale ga e qala e se ba boemong bono ke yane re reng ke gase e goreng ga e qala e ntshwa ke mollo bothata ba yona ke gore ga re ya tabang ya di ga ke sena ke tlareng ka sesotho but o ya chemical propertiesng tsa yona kapa di-characteristicsng tsa yona boleng ba yona gona e jwang o tlo fumana gore ga e nkge ga ena tatso a kere o busana kereng ebile ga e bona gane ga e fahle e le gore it's a silent killer ke yona o tla fumana ga ngata ga batho ba besitse dipaola nne o tla ukwa se o thone sentse ba gagatsa ba ikwaletse ka yone ba enkile ba e besa ka ntle a kere ya ba ba dumela gore kgetlolela mašala na a tukile gantle a tlenne gantle ba isa ka tlong mme ga e se le jalo go bona ba dumela gore ga se ga se ka e teng e ngata ka tsela e ikgethileng boemong bono mme ga o qala o kwala ke mane mo o tlo o fitlha o e kwalela kakae ka tlong jale o tlo qala pele ka gore o tlo utlwe gore go na le ntho e tsagalang ka tlong go se o na le digase tse phoso tse amang moya o ne gore o phefumolwang o se o tlo qala ka utlwa o se o tshwara ke boroko ka pelenyana o tlo utlwa gore a tlhile gore ke go abalagana jang mme ga e qala e se ba jalo o ne o ntse o shebile o ntse o tseba ebile o ntse o ipisa gatsatsi ne ka utlwa ke gore ke kgathala ebile gore ke go abale ke gobaneng ke gobane boko bona le tsela bo jwetsang gore oxygen moya ore tsetsang level ya yone e se le kae e se le tlase meya eo rona re le batho re ka kgonang go phela gantle ka go rona go sena kotsi ya letho re re minimum save level ke 19.5% ya oxygen eo re reng wena o ka phela kae go yona ka tlase o 19.5% ya oxygen ga o sa na boemo ba go ka etsang o ka phela go se tlo ba le bokoanyana bo teng bophelong ba go kana qetetse ebile ntse ya ganyana o fila o se o le disi o tshwara ke tlhogo o se utlwa o batla go bala ne neng tlhile o se qala o se go ba le bokoanyana bo teng ko se o ka nna rela ga o bua sorry o ka se ka o se kopanya le ntho metsi le oli e se o jwetsa gore moya o o thusang go phefomola o ntse wang o fokotseng mme o theola keng o santse o le ka tlong ka mo ikwaleletseng gona ka teng jale go ntse o na le digase tse ntseng di tswa nthong yane o e besitseng e tlenneng ebileng o la e tshela le phofo kapa letswai ka ntle jale kapa o tlisa tshwela letlhala ka metsing ore ga ona motlha e tla thibela taba tse ntsentseng re bua kang ka tsone jale re re moya one o tlo bona ntho ya bithong ke carbon monoxide e kotsi ebile e na le tsela e o regulatewang ka yona ka ke taba tsa gore study standard tlasa ntho e re bitsang ka gore ke osha e leng taba ya occupational safety and health association

0: le di standard tse di beileng tsa hore na motho o dumelletse hore a ka ba expose kapa a ka dula a le ka hara nthweno for nako e kae ka boima bo bokae e hlakile ke re e le gore ke tse ding tse re diwang mme ga e ngata ga o e sheba standard seno se lebe se bua ka taba gore se sheba gore typically o tlo bo fumana go re motho a ka ba boima ba 70 kg a ka angwa ke nthweno ka boima bokae mme according to OSHA e tla o jwetsa gore motho a ka ba expose in 8 hours e le ntho e re bitsang ka gore ke time weighted average in 8 hours 50 parts per million meaning gore rere o ka nna fumana ga re e tlisa di-milligramming e ka nna batle be re bua ka ntho ka etsang bo 150 kapa bo 100 something milligram per 70 kg ke yone e ka qetetseng e etsa gore motho eno a kgethetse makwebe o sa ba le bothata ba go phefomologa gobane ga o qala go kgethetsa makwebe se re bontsha goreng go ba le bothata ba bang ba phefomologa ke ntho yone o tla fumana ba mase ba kgethetsa makwebe ba se ba nkuwa ka ntle ba iswa ka ntle moyeng mme pheko ke yone e ne ya go bediswa kae ntle moyeng e le go tseba go hema moya o jwang o fresh o fapana le ofeng le wane o ka tlong so e le go paola e ntse e tsa ntho eno e ka ba ke patsi e ka bakeng kgothaletso ya rona ke gore ga o lala dula jela se le batla go robala e ntshetseng ka ntle se ka robalang leng le yone ga ba ke setofo sa gago sa mašala ka tsela e tshwanang ga be setofo se rereng tshomela e tlhokisitswe ka tsela e nepagetse mowa o sosa se sefatsang masoba ano soba leno go ya kae go ya godimo e le gore se tlameya gore setle se sebetse mosebetsi wane sona gore ga o se kwaetse o se itse ebe sona mosebetsi o etsang moya o ne ntse o fula o ya kae o ya ka ntle go e na le gore o tlhe ka kae o tle ka tlong mme e ne se tsamaya letla ba tlhokiso ya tshomela ya gago bane batho ba bangwe ba tlhokise ditshomela o tlo makala go bona mosi o gotlela ka tlong o le mongata fela jalo tshomela e ntse le kae e ntse e le teng e se o ruta gore tshomela e ka nna ba e se le kae e se le sesanyana ke mowa o ntseng o gaya ka gare o sebile o ikentse ntho e kang plaka ka gare a tshomela e se le sesanyana ga e sa lekana le ka tseleng ga ne ntse e sa nna ditaba tseno e le gore le yone ntse e tlama gore ga ba o batla tla sebetsa ditaba tse o bona ditaba tseno e nngwe gapeape tlhatlhoba tshomela yone e ya gago go kobe le nako o kare motho e mongwe wa setsebi a ka tlhaele ka gare a seling a tseba go e sheba gona e se se magantha gobane o ka nna a fumana ka nako nngwe mosi wa tswa fela go na le o ntseng o tlala ka garang ka gare a seling ya gago ebile o kotsi yona o ne o tlalang ka gara seleng ya gago bane o ka qetetse o hoteditse ka gara seleng ya gago ya ba e qetelela molelo go bona se o tlhaga o ne o besitse taba e se le naga tsala dibakeng tse ngata jalo o bona molelo se o tlhaga ka seleng o ne ntse gore ga ne ntse ke besitse setofo ga kere ke bona molelo se e tsaba o se o tlhaga ke tsatsi dintse re tlamayang gore re di ele tlhokomme ke ya leboga o bile ka eno ya paola mme e kenyeletsa bo disu bo patsi bo gapane eng kao fela a tsona ga o qetile go di besa ga o robala tswela ka di ntshetse ka ntle jale o robala ke ya leboga
1: ntate mokotle re kene sekolo ntate ke kgola ba sae ga ntse a tlhalosa ditaba tsena sa ofici ya gae re ka bulela mo mamedi gore a ka ketana mo gong ya 2231649 kapa a kena ka plus 266 599 33 a etsa dipotso a etsa batla ditlhakisetso ditabeng tsena tsa buang ka tso ke utlwaka ka go thuyana go robala ka metsi ka nnete yona gogang ga e sa etse e leng gore gogang se re tlhoka gore ga bona boiphuthumatso ba mofuta ofe ba kenang ka rakobo
0: ga o kene ka rakobo ka mofutho ga o la iphuthumatsa nako o batlang go robala nka botlolo ya gantle o e beya kwana jale o kene ka gara dikobo ga utlwa ka ke ke tsa go lekana e ke tsa kobo e nngwe o robala
1: jata mokwatlhe
2: mfoka ga ntse ge ba emetse balong se o tlhalositse gantle mona ditaba tsa gae gore ena ya dipaola ke e nngwe ya ntho tse kotsi bona ba ga e sale ke mafelo ana a South Africa fela a beke ga motho o ne o ile phopong ye nngwe mo go ne o utlwala gore mofu o ile ka koloi a besa hitara e ne a parafin ka koloing a kgale ya bosiu ya ba o tsoa a tlhokaetse o se motlho mong ka lebaka la semoko sa hitara jele ke re ke utlwa gore ke tlhokometse go se meago o motšhako ona mona wa lona le le lefapha lena la ditimamoloetsa
0: sa gole setšhe kwa motlhalosolo
2: pele ke re ke utlwe ge o se gore ga moago e le ona o motšha naya dikoloi tsa mollo tsona di tla anela naga ka bophara gore ga ba mogotlong go na le moago o tšhang e be koloi ya tla ya go fitlha e seng koloi tlo tloa masego ga o thwe o na le moago o tšhang mogotlong e le o fitlha mogotlong moago o tšhile le gore na wena se o le lepolisa metlhana ka go fela gotho diofici tsa mmuso di a tšha di tšhiswa ke dihitara tse batlhanka ba di siang ka diofising ba dibesitse bosiu kao fela Na ke mohlaneng le tlankela bahlanka ba jwalo di gato ha ba office ya mohlanka itseng e tshile e tshisitswe ke ithaga ha ba ihlile le itha ke mohlaneng le tla qosa matho ba jwalo ba le office ya mmuso ke na e tshile e tlo ja di tshelete tse kana tsa mmuso e le fwe ke mohlanka ya jwalo
0: e yandeng ke ba tla itlala ona mona mo tla ile mona teng bona mo qetellang teng ke kopa hore rona mosebetsi wa rona re le batho ba lefapha la ditimamollo ko thibela go mollo ska ba teng ka thuso ya lona go tle di ofising tsa lona mme taba eno re ka e atlela ga fela lona ke bela ke buelela taba ya creation ya mosebetsi ya kishocheng ha hona lebaka la gore be meaho e megolo ya mmuso ka gara teng ga rena batho be ga ba bitsang ka gore ke ba safety and health. Each and every building e tlamehang e ba teng e tlameha go bona gore go na le batho ba mofuta ono ka gara ofisi ya jalo. Mosebetsi wa batho ba ke ofeng ke go bona gore ba kgona go sheba le go bona gore ga gona dintho tse tshwanang tsena tse ka qeletseng di entse goreng mello e ka qeletse ba teng. Ke go eletsa le go bona gore ditaba tsa gore batho ba trainer ba e le basebetsi go bona gore ba trainela gore ba tle ba tseba go tseba gore ba bona gore dintho tsena le go sebedisa ditimamollo tse teng meagong e tshwanang. Empa re tla tabeng ya rona jale ha se re fumane gore mollo o hlaile ka baka la bohlaswa bo bileng teng ka gara ofisi ha bohlaswa se bole teng rona re keta o beya ofisi re siela wena e se le wena o le mookamedi gore na ha eba motho wa gago ka bohlaswa bo a boentseng na boikarabelo bo o nang le bona wena e le ba discipline ke bofeng e le gore e se salelana le wena o le mookamedi gore ko nkela kgato ka baka la 1 le 2 le 3 go tshwana gantlha o le moqhubi a ke re le na le baqhubi ha ke keta go tšhaisa ka koloi a kere ke yona ofisi ya ka eo ke le moqhubi ke a tseba gore ke tlatla tsa fomo e itseng go bontshe gore na ke nna phoso kapa se nna phoso mapolesa a tla batlwang mmapa go etsa ditaba tsena ka go fela ga tsone so mmapa wa mona mo re reng ke mo o tšhileng ke rona mo re qetang go fa raporoto ya rona rere sesosa ke 1 le 2 le 3 mme ga o ka etsa establish gore ke ka baka la motho ena ditaba tsena di etsaetse ke yena na se ile itaka tlasa tafole ya hae ya ba o qetelela sa e tima jele ke taba gona wena o le mookamedi wa gae ke dikgato difeng tse o ka dinkang e le tsa galemo godima ditaba tsena ka go fela tsona le go thusa ba bangwe qetelong ya letsatsi e tlo le thusa le gore lebele policy e bang teng e buang ka taba tsa health and safety ka gara sebaka e le gore tle re tseba o tseba gore o tseba gore ga ba kentse 1 le 2 le 3 e tlhaile ka taba tsena policy e re tena le tena le tena le tena e le gore e o fa monyetla ya go qetelong ya letsatsi o tseba o tseba gore na ke eng e ka nkaedang gore ke tle ke nke dikgato godima motheo ga ntho e se e tsaetse go na le raporoto ke e dutse fatshe e re ditaba tse tlhaile nna ga ke tlo gore ke ena e entse ke tlo gore ka baka la hitara enana e tjena le tjena e setse go le tjena go le tjena ke yona e bakileng mollo mme wena wa tseba gore hitara e tlasa tafole ena ke mo o dulang eo jale ke gore wena o nke dikgato go latela maemo ano e re buang kang ka ona e le gore ke yona ntate ntho eng kampane ke bua ke batla go betse ke potlakele go ena ya taba ya di-draka ofisi ena e teng masego monana ke phalelo mme ga ba ke phalelo e masego ehle e fanwe e le ntho e tlo tshireletsa city ya rona ya Lesotho kgetlo la pele ka gana ge bane le yona mme ena e re ge ntse re na le kgaello e nngwe gape diterekeng kore se ke sa batle le gore diterekeng fela e tle ke re ka di-regioneng tsena tseo re nang le diofisi ka letlhonone re na le diofisi Mafeteng Mahalesuku le Maputswe ge sentse re na le kgaello yang ya thepa le gona teng mme ke ntse ke nagana gola e tla ba boikeletso ba beng ba rona go bona gore na ga e le mona masego e se a rabeleile ge etsa jwang gore jwale re nnamele di-regioneng ge tla be re le o fitlha kae mane mme re ntse re etsa boipiletso isana le lona le setšhaba ntho engwe e leng boikarabelelo ba lona ke go tseba gore ga e ba ke investile qetelong ya tsatsi ke boikarabelelo ba ka gore ke bone gore ke tshireletsa investment e ke entseng mme ke be ke tlame mmuso gore o tshireletse tsona ditaba tse ne bona ka o etsa jalo o tshireletsa mesebetsi ya batho bano gobane ga o ka qeletse ntse re gagame ga o ntse re gaga fela go sena motlha re tshireletsang e reng qetelong ya letsatsi e re re tla gaga fela go sane tla ba sikwa gape-gape mesebetsi ya batho bano ba mone e tlo etsawang e tlo fela ebe ga re sana mo re yang ona teng mme e se etsa gore ebe ga re etse jwang e le gore ntho e tlameya naga e nngwe le nngwe e itukisetse ebe ikeletse go yona ke gore ke tlameya go tsetela golo tabeng tsa safety le security ka gang ka gara naga gore moruo o tlo tsebo etsewang go gola ke a tshepa ko arabileng data
1: wa ga bua tate mokwatle
0: sa sa mame
2: ai ke a bona gore metsotso e se le metlhano fela re a rwana
1: ee a sekisa le gore se ka banka mogala o mongwe se a tla tseba gore a re tape ditaba tsa gage
2: ee ke ne ke batla go tla gona mona go bahlanka bana ba beo mookamedi e se leng ena jale a tlamehang gore a nke boikarabelelo

0: oentse mohlala wa baqhobi. Baqhobi e hlile ha ka tshaisa ka koloi ya mmuso, mohiri o ntsha mohlomong tšhelete ya gore a lokise koloi e jalo, mohlomong le ya motho a mo tšhaisitseng mogolong wa ya kgwedi le kgwedi,
1: wa sa charge-wa ka mantswe a tlwaelegileng.
0: Aha. Empa ba le bana ba tšhesang diofisi tsa mmuso tsona, taba enana ga re bone e etsagala. Mo re ka re go etsagala ba mongaka se bahiri ha e le ba tšhesang diofisi ba koba leitlho, empa baqhobing bona ba gata ka maatla gore baqhobi ba lefe dikoloi tse tsa mmuso. O bolokela go etsa le ba mmo ga motho a sa etse mosebetsi wa gae le le sepolo sa lona le etsa jwa.
1: Nna ke nka gore ke omišhine e tlhakoreng la mohiri, go na le ntho a sa etseng a ntse a tlameya go e etse. Ga ke dumelele gona sena, go na le molao o kekeng o mo thibelang gore a nke gata. Ga ke ba ke driver ya mmuso, ha a fapana le motho a dutseng ka gara office.
0: Tale mona ge botsa mohiri ba le gona a bothata ba mohiri gore a sahlhele motho ya jalo ka ofisi ya mmuso e tšheleng na bo go kae.
1: Ga golo ga raporoto e le teng e bontshang gona go etsaetseng.
2: Electric blanket la bua ka yona se e di-levele moloka o beya godimo wa bogareng kapo tlase. Na go na le ka tsela efe kape efe ka robalang ka
1: yona,
2: motlhomong o beile tlase-tlase ma
1: gohang ga o tlo robala godima mollo. Ha e robala. Ke be ke jwetse le batho ba bangata go le ka nako tse dingwe ke re a tsa ntho tse dingwe ge di nkaganye yana go obana jwale re re sheba teba tse dingwe ka go fela tsone. O ko nagane mo go ba ditseng ngwana ga wa menyana ya ntseng a ntsha metsi jwale e ka ba elapakane go na le nako go tla go fumana gore nqe nngwe ya chesa nqe nngwe ga e sa chesa. E le go na le mo e ka nna ba go na le gao ga thapo tseo se di sa kopana ka go fela ka nna ba go sona le mo di gawileng di felela mo itseng moleteng. Jwale ako nke motlhala ga ba go robaletsa ngwana bosiu ka go fela o ntsha metsi godima yana mong. Mme re a tseba gore metsi tse good conductor ga yang ya motlakase go tlo etsagala jang. E tlile re re kobo eno e etseditswe fela go futhumatse dikoba while o le ka ntle go tsona le teng o se ka e siaba wa tsamaya ga o tlo sia mollo ka tung tse o tuke futhumatsa ga o fitlha ga o kena ka dikobong e timi robala ga o tlo robala godima motlakase tlasa boemo ba mofutafe kapa ofe
2: ka metsotswana mmedi fela se metsotswana note metsotso.
1: Ke a leboa metlha ke mpa ke etsa boipiletso fela ke mpe ke fana ka dinomoro tsa rona gape-gape tebane ke yona taba botlhokwa. Re a tseba motho mo le mongwe wa tseba 112 e se e le teng re bone re bile re beetse re na le ana re bitsang le hokela re bone le yone e ka re thusa gore nne fetise ditaba tsa batho gagolo ga ba tlaleya taba tsa rona tsa tlokotsi. Mme e re e sebedisang ga ngata e leng yone o tla e fumana nako yotlhe ke ena ya
2: 22 31 71 63
1: ke be ke fane le ka yaka gobane ga ngata jale nna ga ke na tshabe go fana ka yaka ke re ga e ba o sa ba fumane o ka letsetsa nomorong ya 50 48 49 89 85 50 48 49 85 85. Nomoro ena ntse re le lokisetsa gore e tla qeteletse re ga o letsetsa ene e ka godimo e qetang go fana ka yone ya fatshe ga ba e ke ke alela makgetlho a magago e sa rajelwe e lle go ena straight ke yone ntse ntse re lokisetsa gana jwale mme mme boipeletso ba ka ke gore fela tlhae basotho ba iso ba gabane ga re bolokeng re sieng re timme mello ga re tswa diofising tsa rona le ga re tswa ka malapeng a rona re kwetse mamati le difestere e le gore le ga o ka etsala phoso ka motlholo gore mollo o tlo ithome o tlo qale o time go sena moo moya o etsang jwang o kenang gona teng. Mme ke a tshepa ka ditaba tsena tse ke di buileng tlhe botlhe re tla bolokega ditaba tsena tse botlhokotse a disang gore be jwale dinyolola palo ya taba tsa mello maria di tla fela batho go tšha bana ba rona go tšha le bona re tla fokotsa bolemana lebelo le ya rona la go ya teng. Mme ke boipeletso ba rona gore botlhetlhe ga re bolokegeng re betse re nne re bolokegeng le nakong tse tla ntsang tsa dipula tse ngata tse tla qala gore le tle le re thuse gore se ke nne ra kena ka gara matamo ge le ka go le pholosa ga o sa tsebo go sesatlhe tloa pela metsi. Ke a lebogaalebasa
2: dikgobe basotho ba yase re kopaneng gape bekeng e tlang.
3: Joey, o tlo motho ke wa go eletsa ka ntle ga phalale. ha re letsetsa sepolesa sa pele re phalla.
4: Ah, e boga ke na e thame ha re potlake.
3: Ho letsetsa sepolesa ke mahala nomorong ya 112.
4: Eh, ha ke tsebe o re ke eng butle ke etse
3: je. 112 sepolesa se ha ofisi tla kena.
4: 112.
3: Eh, 112 sepolesa se ha ofisi tla ka thusa.
5: Ntlhola sepolesa ke sergeant Magade go pothusa ntate ka pamme.
6: Hai ba o tlokotseng ka pa bona tlolo molao e tsahala. Tlabela sepolesa mogosi nomorong e sa lefellweng ya 112 go thusa.
7: Tlhokomediso go bamamedi ba sealemoya.

Ditaba tsa hora ya boraro sealemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello mo mamedi kgotso. Letona la Tekano ba tshalentsetso pele ya setšhaba Mohlomphehi Bitso le Sawana o re tšhelete e tlang ho sebetsa morerong wa bobedi wa ntlafatso le boiphediso metseng EIP e hakanyetswa ho maloti a dimilione tse 25. Mohlomphehi le Sawana o boletse sena ha kgakola ka molao morero wa EIP Thabatseka moo a supileng hore morero o tlo abela batho ba hlokang ditsiane ho iqalla dikgwebo le ho tshehetsa malapa a 5,000 naha ka bophara, mme a ipiletsa ho ba tauna molemo ho sebedisa tšhelete ho ntlafatsa bophelo ba bona. Lebitsong la moemedi wa banka ya lefatshe, ofisiri lefapheng la ditshebeletso bankeng Mofumahadi Mafupu Mokwena o re banka ya lefatshe ikemiseditse ho tshehetsa Lesotho mererong ya ntlafatso ya bophelo ba setšhaba. Komisi ya ikemetseng ya dikgetho IEC e tla etela mabato a diterekeng tse fapakaneng bekeng ena e le karolo ya boitukisetso ba lenaneo le ntlafaditsweng la ngodiso ya dikgetho. Puisano le mookamedi wa diphatlalatso IEC Monghadi Tuwe Hantsi, sena se reretswe ho hlahloba boitukisetso ba mabato a pele ho ngodiso ya bakgethi, mme tlhahlobo ena e tla fa komisi monyetla wa buisana le basebetsi ba IEC mmoho le balekane tshebetsong. Monghadi Hantsi o supile hore sena se tlo boela se thusa ho hlahloba ditlhoko tsa mosebetsi le ho rarellwa diqholotso tse teng pele ngodiso e qala. A re lenaneo lena ke karolo ya boitlamo bo tswelang pele ba komisi ho netefatsa hore Basotho ba fuwa menyetla e lekaneng ya ho ingodisa e le bakgethi le ho ba le seabo tshebetsong ya puso ya setšhaba ka setšhaba. Re a phethela. Komiti ya mokgatlo wa bahlanka ba mmuso le peo e bokile dikgomo ho letona le letjha lekaleng la bosebeletsi ba setšhaba Mohlomphehi Moeketsi Motshwane. Mongodi wa mokgatlo Mofumahatsana Motebang Leboela o re sepheo sa ho etela letona ke ho tshohla ntlafatso ya tshebetso ya bahlanka haholo ditabeng tsa ho rarolla dikgang ho qoba dikgohlano. Mofumahatsana Leboela o re mananeo a ntlafatso ya ditsebo a lokela ho ba teng molemong wa phano ya ditshebeletso hammoho le metjha e nepahetseng ya dipuisano dipakeng tsa bahlanka le bookamedi. Mo mamedi ditaba tsa hora ya boraro di beha kgutlo mona tse latelang tsena dihoreng ya bohlano.

0: sia e wena
1: o ka
0: e proba
1: ga ga le bo nnete
0: ha le am elo ga ba ne ba tloga e re 1.5 million ga no nne ke tsenka
1: wa e ke a se nka wa more than one ha ke ga ke dilike le mong ka mo
0: e ya ke
1: ke malapa mangata ka mo so a ka nnete ke tloga ha ba bo nnete
0: ba
1: go tlise
0: ba kenyeletse le bana ba pela hao mo mo bana ba hao le bana beno le batswadi leng ka ofela ka mo
1: go go go ha so tlhoga iketsisa ba iketse 15 ka bo 20
0: nme tsinye min le dingwe le batho ba
1: ka tsho. E hlakile ka nna ba hona le batho ba ka tsho jwa.
0: Mme ke la bobedi e wena ga itsedi ya most hole. Choose my kettle. E re tloba le choose my kettle ka nete mo mamedi wa. Tsiba mane mo kgethang pina e ratwang ku wena. Pina e ratwang ke wena. Agere.
1: Yeah, ne?
0: Mme a shaba mme tso rona e mashuma mabedi fela ana le metso medi ka morao hora ya boraro, ka morao hora ya boraro. Mme ga itsedi ya motho a ka nete. Ha re tswele pele ka lenaneo la rona re wa moela mmamedi wa sema sa Lesotho kwano dikgatlhong tsa rona.

0: Natefelwa ke ditheko tse tshwanelang ho keteka birthday sale ya rona. Reka disoufa tsa 2-piece Denver Corner Lounge Suite hona jwale ka 799, mme o boloke 2000. Kapa o ka boloka 1200 ha o reka sehatsetsi sa Hisense 223-liter Metallic Bottom Freezer fela ka 499. Potlakela lebenkeleng hona jwale ha fela thepa e ntse e fumaneha. Dihlahiswa di fumaneha ho fihla ka la 12 Phupu 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
1: Mme a shebana mamedi e metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 8 pele re fihla jwalo horeng ya rona ya bone, pele re fihla jwalo horeng ya rona ya bone. Mme ha e ka nnete ke se ke tlhokometse mona hore re tlo tla re bua ka tse ding tsa ditaba tse e leng hore kgaitsedi ya motho o tla hopola hore kgolong ya rona re ne re na le taba yane ya gore ka nnete ebe re ge tseba mokgwa ho hlatswa mala le hore na ka nnete re itlhwekisa ka tsela
2: e jwang.
1: Mme taba e nonong e ne rena boemong bo e leng gore mohlomong ga o le motho o shebile taba ya tumelo ya ka nna ke le motho ke gore ka nnete ntho di lokela dintshe mare boemong bo song re di hasha ore dintshe nna ebe le nako ya gore be go redi ore dintshe go tshwana le na ya o tla thola batho ka nnete ba nwa metsi a ketantse ba tlo a gotlisa ga ke e tshepe nna e boemong bo e leng appropriate ka nnete gore motho a ka qetelela a sa le boemong boo re reng a ka nepa
2: ntho ke sa utlwisising jwalo ka yo wa bona yone yo ya go kwenya metsi ga o qeta o tlo kenya letsoo wa gotlisa wa tsa dinageng tse odimo gotho dinageng tse dingwe batho bo mma botlhe ba di etsang tho tseo gore mmele o dule o le mo sesane ga a qeta go ja o kenya letsoo kapo a kwenya cotton wool a tsebe go tlatsa di gotlise
1: ebile ga o tshwalo gore boemong ba batho ba botle le boemong ba batho ba nere di-actara ke uko gore le teng tlhile ba sebetsa ka yona kere you have to keep mmele wa gao leveleng ka tsela e nonong ga e ba o tsofetse
2: I remember le tselengwe ne ke galengwelwa ke one of my former lectures ka mane ka sekolong go ntse ke le ka Limpopo ne ke le in fact se ne ke le ke batla go etsa ka re se ke se my boy tse ke le motho e reng ga ke qeta go ja ga bedinyana fela ke nole ntho e liquidi go feta e ke jileng in short
1: wa ja o nwa metsi
2: you understand and be aware gore karolo ya dijo tse ke di consuming e nyenyana go feta ntho ke tlo eno
1: no wonder ebe
2: ke tlo goga ka pele dijo tsena di so fele ke utlwe fela ka mpeng go so
1: tletsene
2: ke galengwelo ke ntateno are nto ne ntse o etsa o tlo dula o lekakagane tsena go
1: fitlhebut jale qetelong ya letsatsi go thwe le tsona dijo tseo the more o dinkang le dijo di le thata jalo jalo o nwa metsi di ke ena systeming ka pelenyana go feta
2: go thwe ga o nepaetse o nke 10 minutes ka morago goje e be le gona o
1: nwa metsi
2: ditloeleditse mosebetsi wa tsona
1: jale le teng ba re ga o ka ja ya re ka morana kwananyana ka nnete ya baneng o sogobala le teng wa gaine oa bona na di
2: ga ntse o e leng gona keng o seng gona keng
1: wa bona na difapane di le ngata ka kang
2: ga ntho tse dingata tse
1: ee dingata go
2: di tlare stress di tlare ditloelele beng ba tsone
1: ee ba tlatle ba refa mme re tlo tla ba le moeti wa rona ka nnete a tla refa ka ditaba tsa maemo ano rona ka nnete be re sebetsa jwang mohlomong go hlwekisa mala na go ntse o nepaetse ka tselane ya rona ya old school ya mehleng ka nnete ya gore re etse taba tseno ge kene ke bogalogane go na le batho bono o tla thola ba dikela bo lengopeng tla sekwanana ba tshwere 5 liter metsi ba tshwere eng
2: ka re dumela
3: jale tepi jale ka maga gore lecture ya o galemelle go tsetela dijo olwang
1: o lona ga na o la bona phetuo go etsahala
2: a ke go potsa go rena ke le ka nka boeletse ka mantse
1: ka pa la tloela go etsa ntwe no no ntse yetsa
2: a ka nnete a ke a kwa ke a tloela so
1: e le ya o hlula ga ile
2: eh a le ho kwa
1: nta ha go go jo ntse o nwa
2: ke ntse ke ina ke be ke tshele class ya bobedi ntse ke a why o metsi ke metsi ke rata metsi
1: no ba metsi go na bophelo
2: a o be a we o
1: ka tava le tava bo
2: ha ntse ke nwa mona ha ke nwe metsi ke don't tell you ke re sweet juice nyana ke tla be ke tshele tla sa bobedi a juice.

0: Mamari osa masal sotho mashume mabedi a motso mo metsotso re a re libile horeng ya bone jolo ka gela ga tshotlhe gotlo ba le moeti gotlo utlwa ditaba tsena tse amanang le di colon cleansing ba go ho bere ke o hlokisa ma ntate go wa mo lehle le nana la modikong wa batsha o dumedise ba mamedi ba sala masal sotho hle o ba jetse re bua le mang letsatsing la ka jeno
1: ke tla le ka go dumedisa ba mamedi ba ga dio le sotho mme a bua ne lo ne ke go tswa motsapi ke tota ke bua ka taba tsa colon cleansing le taba tsa skin glow
2: e ya ntate wa ka ke a gola taba ke yone yone gore mohlomong o tlo hlore fe gore na ebe ka bogutshwanyane fela na colon cleansing yona ka boyona ke eng
1: oho e ya ntate colon cleansing ke ha ke leka go hlatswa lela le leholo lenana le re le bitsang large intestine lela le leholo leo ke lona le leng gore ke dustbin e le tshelang dikgwetlhokgwe tsotlhe tsa mmele gobane re nka mafu ano go tloa dustbin-ing eno ya rona e leng dikgwetlhokgweng tseno jole ga di sa tswe di to keteleletse di entse gore di kene mading ditshila tseno tsa rone ebe go keteletse so go tlhaelela ntho tse kerang bo acne on the skin motho o sa ba letlalo le seng hantle gape motho a ka ba le bo eczema
2: e ya ntate waka empa ka tlholeo mohlomong tlholeo yona ka boyona ga e a etsa gore motho a ebe mmele wa gae wa itlhokisa
1: tlholeo e ntse gore mmele wa motho o itlhokise empa re fumana diqholotso go latela dijo tse re di jang nakong e ne seng re phela le tsela e o re phelang ka yone re ka ra e bitsang tsela ya bophelo ka sejatlhaputho ke lifestyle ga re sa sebedisa

0: mohlabaneng ha re lo ithusa se re dula ka matlung, re sebedise di-toilet tsena na tse hauweng ka ntle. Empa mehlenyane ya kgale, re ne re ya mohlabaneng mono moo e reng ha o fihla teng, o fihla o kotsama. The position eno o tla bo dutse ka yona e etsa hore o ntshe the load e bang e ka mpeng ka mona kaofela, o e ntshetse fatshe. Ke mane moo e leng hore Mosotho e a re, enana e lahluweng monana le ntja ya e tshaba e ka e hobola.
1: Ele hore ntate wa ka tsela eo ka e buang ka yona e ka nna wa ntse o hlokahala hore motho a nne a ye mohlabaneng, mohlomong e le hore ka ke ntho e ntseng e hlokahala hore motho a nne a ye mohlabaneng.
0: Ka ha re phela ha nako ya jwale, ha re sa mohlabaneng ntate wa ka, nkutlwisise hore kampane re o etsa ko hore re leke hore re ntlafatse maemo a rona a bophelo ka taba ya hore re ka beya ditulo tse ding tse bang tlasa maoto mona di bitswa di-squatting chairs. Ditulwana tseo di leka hore di phahamise maoto ana a rona anana. Ha o ka sheba position eno, e ka re motho a kotsameng ha o hatile hoduma sona, o dutse hoduma toilet enana e re sebedisang ya ka tlung kapo ya ka ntle. Hobane lebaka la ka la o tjho jwalo, ha o dutse ka ra toilet eo, o ba at 90 degrees. Ebe jwale motho o penya fono, ha a beha maikutlo a hae hoduma taba ena a ntse a etsa. Empa mehlenyana ya kgale ela, ka ha re ne re kotsama, ehlile o lo etsa taba eo bile o beha maikutlo moo, hearing ha ebile taba e hana hore e tswe kaofela, motho a nka lejwe a beha hloohong monana e le ho leka hore ho beha ha o le wa lejwe hloohong ke position e tlo thusa hore o kotsame ka tsela e hantle ha le sa wele.
2: O hlakile ntate wa ka, ha re utlwa hore na hee taba ena ya colon cleansing e re thusa jwang ho ba le letlalo le hlwekileng.
0: Taba ena colon cleansing e re thusa hore ha re se re hlatswa ka moo ka metsi ka motšhini, hobane re na le la le leng hore le dikarolwana di tharo. Ke karolwana e nyolwang le kgaolang paka le hape le theosang le ne se potela hanyane e se tlotla e hlaha mona mothong ke mokoteng. Sepeiti sane sa kgale se ne se fitlha se selela ona mokoteng mone, ebe re tshwarwa ka maotong ra hlokoga. Jwale rone ga re etsa colon cleansing, re cleaner along the colon, lela leno kaofela ehlile re ya hlatswa. E ntse le tlhokiso e nngwe ya mmele ya lela leno for hore motho at least ke a ba le ditlamorao tsa ditshila tse bang di ka ba teng ka mono. Jwalo ka kile ka tjho kare ditshila tseno ha di le teng ka moo, di qeteletse se di kene madimo monana hao, ebe di qeteletse se di lo tswelela mane mo e leng hore re bitsa di-sweat pores, mo e leng hore o motho o tla ba tswa bo mofufutso teng. Ebe le ya re yane ka hodimo ya hao ya letlalo e ya senyeha, motho o hlaha ntho teng acne. Ba bang ke mona mo e leng go tla fumana hore ba se ba ba le eczema. Yame
1: okay ntate wa ka, ha e ka nnete re a utlwa e leng gore taba ena ke yona ka nnete e ntse re hlile re ntse go kgothaletswa gore ka nnete colon cleansing eno re ne re etse ntate wa ka. Mme ka nnete re leboa taba eno, ha o sheba metsotso ya rona ka nnete se ntse re nako ya rona e re gatile. Re re tle re boele re leke gore ka nako nngwe mohlomong o fe mo mamedi dinomoro tsa gago, mohlomong gore a tle a utlwe gore na a ka bua le wena ka tsela e jwang.
0: Ka ha tabena na rone ya colon cleansing e professional ka tsela gore re etsa mo e leng clinic, ha re etse dikoneng. Ebile e registered e sinat jwale e fumaneha strateng sa leshome le motso o mo 11 Mojodi Street ka 355 Hillsview.
1: E ya ntato wa ka ha ka nete re a lebuwa ntato khotso e ba le letsatsi le monate mohlomong ka nete mosotho o ka information ena e fumaneng ka nete o fumane lesedi ka ditaba tsena tse monate mme re a lebuwa e ba le letsatsi le monate
0: te kopa ke tie di nomo go ntato
1: e ya ntato
0: di nomo go ke +22 62 00 45 25
1: Ah, ntate khotso re a leboa e ba le letsatsi le monate.
0: Ke a leboa ntate. Ke bule na ho bua le ba letsatsi le monate. Ke tlhompile.
2: Thank you. Mama re sama sala sotho hlele shumele metso miraro metsotso re ya re lebile horeng ya bone. Ga tlo fumana tsane tsa di papa. MOB Sports Boss.
3: Yeah. MOB Sports Ladies.
1: Me a sheba wena mamedi metso ya rona ka nete e le shume le na le metso e medi fela ka morao ho ge ya le bile jwalo ho renyane ya bone re ya le bile ho renya bone me wena mamedi ka nete re di bone re ntse re le ditabentsane tsa mohope wa lefatshe tseo di ntseng di etsa hala ka hara naha yane ya America, Mexico le Canada. Karana haya ni ya Mexico le Canada. Kasitana le jolo le ya ni America. Mewa na mameri hao sheba haradita bazeti kwa anutafule nyaruna. Rishloko metu kane turu. Mungari Leslie Nozi ili mkwetlisi wa misli mwaslo pasana hasari kwena. Kwa baba mbe lungu kane ti. Ukenze kupo ya hai jolo. Dita benza kupo ya na msibizi. Maan mwe lungu slo pensari ori. Mosi enzi kane ti. Kupo ya orkane ti bosliba wakabatangu. Ho tla sebetsana le sehlopha sa di odi ba tle ba fumana monyetla hore ka nete ba tle ba bone gona ba ka setse kopo e jwalo mme ba tle ba fumana mosebetsi tla hopola hore monga di notsi ka nete ha qale ho ba karolo ena sehlopha sena ka ha ke le ba karolo ya sona ho tloha ka selemo sane sa 2006 ho isa ka selemo sane sa 2008 ka ha jwale monga di notsi ka nete a ntse a le ka ra sehlopha sane sa Lesotho Correctional Service Football Club LCS ne ka nete ke ba bang beleng hore ka nete re hlokometse hore ba kentse dikopo tsa bona ho hlokometse wena mamedi hore le emong e leng mong ha di mahlaha le yena ka nete ntse le mokotlisi ene re ntse re tswa ntse le mokotlisi le yena o boetse o kentse kopo ya hae ka ha ka nete ditaba tsa hae ne e le tsane tsa nakwana mo eleng hore ona kentse jwalo ditabeng tsa ho tloha sehla sena sa selemo sena sa 2025-2026 ha se ne se qala ka nete o kene jwalo mokgahlelong wa bobedi mo e leng ka nete ha o sheba ditaba tseo tsa hae le yena ka nete o ntse a rerile hore ae a ka tswela pele jwalo le sehlopha mme o sheba wena mamedi e nngwe ya ditaba tse teng kwano ko gore mohlankanane e leng ka nete Tumelo Ngatane wa sehlopha sane sa Lesotho Correctional Service le yena ka nnete o bona etse ka nnete hore o ntšhafaditse jwalo kontraka ha e le sehlopha sena mo ka selemo kaofela mo e leng ka nnete e ne e fedile jwalo kontraka ya hae mme ke wa ba bang ba e leng gore ke ba dihlopha tse e leng gore o kene ka ga sehlopha sena ka nako e telele haholo mme taba ena e re ae Tumelo Killer Ngatane taba tsa hae ka nnete le sehlopha sa Lesotho Correctional Service ka nnete di ntse di le ditabeng tse e leng gore di maemong a nepaetseng ngwana mmamedi mme a o sheba ye nngwe ya ditaba tse teng kwano re ntse re shebile jalo taba tsena tsa di-transfer ke tlhokometse ka nnete gore mohlankanane e le mmila lebetsa wa sehlopha sane sa Bantu Football Club e ne e le motho a bapalang jalo ka morao mme le yena ka nnete re tlhokometse gore wa roane le sehlopha ka morao kontraka ya hae ya dilemo tse pedi a le ka hara sehlopha se jwalo mme ka nnete tsena di tswa tumellanong e neng e utlwagala dipakeng tsa sehlopha mo e leng ka nnete kontraka ya hae le ena e ne e fela lemong sena seo re leng ho sona wena mamedi mme ha o sheba ha re kgutlela ho tsane tsa mohope wa lefatshe taba e nngwe e teng kwano ke yane ya gore ka nnete naha yane ya Tunisia ka morao gore ka nnete e gagathwe jwalo ke sehlopha sane sa Sweden mohopeng wa lefatshe e ile ya ba etsa qeto ka nnete ya gore ae monghadi Sabri Lamouchi e le mokwetlisi wa sehlopha le yena ka nnete ba amoleleka mme sena se re sehlopha sa Tunisia se ne se na le tumelo ya gore ka nnete ehlile se ne se lokela ho hlola jwalo sehlopha sa Sweden kapa kontrakeng ya hae ya bona le monghadi Sabri Lamouchi ka nnete tumelo e ne e le hore ae ba tle ba tsebe ho sebeletsa ditaba tsa bona ka nako hore ka nnete ba tle ba
4: a tsebe o bona gore mohlomong tumelo gore hang hang.

0: ha qeta o kena o tla hlola papadi eno ya mohope wa lefatshe ya pele mme le a qetele ya mohlola mme o tla hlokomela gore ke tsa tse ding tsa dinaga tsa Aforika kwano tse e leng gore rere ke yona le Aforika Borwa ka nnete tse e leng gore ga di so bapale ka tsela e leng kgotsofatsa o tla tlhokomela ka nnete setlhopha sa Ivory Coast sona se se na le ntlha tse tharo ga e le setlhopha sane sa Morocco ka nnete se le sona se na le ntlha ka ga ka nnete se troile ya ba ka nnete le setlhopha sane sa Cape Verde le sona ka nnete se boetse se na le ntlha ka ga le sona se bapetse ka go lekana mme taba eno e re ke ditaba tse monate tse ntseng di etsegala jalo nageng eno ya America le Mexico e ka setana le Canada mme ga o sheba taba e nngwe ka nnete e bile monate e re tlhokometseng e re opelang mahofi ke ya naga yane ya Cape Verde naga ya Cape Verde wena mamedi o tla gopola gore e boemong bo e leng gore ga o e bapisa ka nnete rona re nka e ntse e lekana le naga ya rona ya Lesotho empa ka nnete e gatlheile gore e be monyetleng wa gore e kgone go troya jalo le naga yane ya Spain ka notonoto mme taba eno e re ke ditaba tse monate tse e leng ka nnete tumelo e ne sa ba gore ka nnete ba tla tlhola papadi e jalo kapa ba ka bapala go fitlhela boemong bono bo ba bapetseng ka tsona ke mo e leng ga o sheba wena mamedi moporesidente wa naga eno mong ga di Jose Maria Neves ka nnete o la ba ketelela hanghang ga ba keta go troya papadi e jalo a tla go bona ka dressing room ya bona mo e leng ka nnete o la fitlha ba go tholetsa ba bontsha go ka nnete banna le entse nalane le entse se e leng gore ka nnete the blue sharks se tlisitse bongwe ka gare go naga ya rona ka gare go naga ya rona mme ka nnete gore sena ke tlotla e golo gagolo mogopeng wa lefatshe gagolo ga ba tlotse jalo setlhopha se sekalo ka ga ba bapetse ka go lekana le setlhopha se sekalo ka setlhopha seno se re reng ka nnete ke sa Spain wena mmamedi mme wa sheba mmamedi ye nngwe ya ditaba kwano tse teng re tlhokometse gore tse dingwe tsa ditaba ka nnete di ngata ditaba tse ntseng re di bona ga o ya o lebile o shebile le jalo le papadi ena ya ya papadi ya bolo ya maoto ke tlhokometse gore kamane ka lefa Lesotho Football Association tse dingwe tsa ditaba tse ntseng di tswela pele re bone gore ka nnete letsatsing lang la maobane ke mo e leng gore kamane ka bothabothe Central Pitso Ground ka nnete nthwane ya Talent Development Scheme ka nnete ntse e tswela pele e tswetse pele ka mono mme re bone gore go tloa ka la 20 a nang le motso o le mong taba tse jalo di tlabe di tla kwano strekeng sa Maseru ka mona ka Bambatha mo e leng ka nnete e tla tla jalo matsatsi a mabedi e go tloa mono e tla ya strekeng sa Leribe e leng ka la 20 a nang le metso e supileng le 20 a nang le metso e robedi mme be re ya kwano ditaba tse jalo di tla fumanagala kala tharo e le kgweding yana ye godimo e reyang re lebile ya Phupu e be ka la tlhano tlabe ntse le gona be re ya mane sebakeng sa Mapoteng ga ka la nne e tlabe le mane ga majara Mabote Police Grounds mme taba ena e re majara zone e tlile taba tsa yona di tla tshwarelwa ka mane ka Mabote Police Grounds mme wena mmamedi ga o sheba ka nnete metsotso ya rona e tsheletse fela pele re fitlha jalo gorenyane ya bone mme ka nnete rere ae kgetsi ya rona ya dipapadi e ne e phuthetse gakalo letsatsing lena la kajeno o wena mo mamedi
1: West Station, all the hits.

0: Let's get this party started, baby, baby, baby, baby.
1: Mosotho wa heso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso, e leng Accountability Summit, o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha, kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa mabedi a motso o mong ho isa la mashwa mabedi a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
2: Ho jalo ena mamedi e ha o sheba metso tsa rona e tsheletse fela ka morao hora ya bone, mme ka nnete e ne e le jalo ntate Stana a re ha ke tshware basadi ba batho la nkatawa itukishebile taba e nngwe monana ya ditaba tsena tsa mjolo. O dumela ho easy hore motho wa mme a ka fereya motho wa ntate?
3: Ga ho bono.
2: Ke shebile ntwa e teng mona batho ba bangata ba re o tseba boemong boo a seng a kgona hore a re hai rapšhine o bobenyananyana bo sexy, o tseba ke ha sa putlame. The only time ba kgonang hore ba tsho jalo ke ha sa wele.
3: A wele jwang rapšhine?
2: Ha wele.
3: E se se talk of town.
2: Ee ya ke.
3: Kore a sa expire, a tswile tshuning.
2: A tswile tshuning, ya ke. But ha ntse a le mmoji ntse le talk of the town.
3: Ke ha se type ya.
2: Ee ya ke, ha se type ya ka.
3: Oh yeah.
2: Ebile ka nako eno demand ya ke re santsane le hae.
3: O
2: santsane a ikutlwa. But the only time a kgonang hore a re, hai a rapelang ke bona le hantle o tse ke ha wele.
3: It's not that bad.
2: Ee ya ke, ke ha wele.
3: Ke taba tse kaka. Lona ha le wele le reng?
2: Ha ke re monna, hantle ntho ena e easy. Monna, he's a chaser. Motho wa ntate ke motho a etseditsweng hore.
3: Le di-hunter.
2: Ke di-hunter. Ke setsumi. Ke yena a lokela nako ena kaofela a etse effort. So ha sa a le boemong boo a seng a sa etse effort eo, a se a etsetswa, e ya makatsa. Ee, ha o bobebe hore motho wa mme a tle ho motho wa ntate a fitlha jwalo. Mme ha sa le jwalo, ke shebile marang ka mona montse ba bua baka ae, ke ha sa, e hlile ha sa kgona hore.
3: Se le meja, kgala di bona.
2: Ya, tshiu di wele. A wele marakwa je riku.
3: Au, au.
2: Ee, ke ha marakwa je riku ha sa wele. Mme, ke shebile taba e nngwe monana, tsatsi lena la kajeno, mane Afrika Borwa, ke June 16.
3: Hana uthi, ke ne ke batla ho pina. Safa sa pele se zo simnyama. O safa e se zo so bantu ke re olola.
2: En re ka ntsha record wa tse.
3: Yelele mama u helele.
2: Dik. Mme ke hlokometse moporesidente wa naha eno o buile ka nnete taba ya neng a e bua e ke utlwing e le ya e buang e le ya bohlokwa ke yene ntseng e etsahala ya Afrika Borwa mo e leng hore maAfrika Borwa ka botlokotsebe a ntse a lwantsha batho ba hlahang ka ntle beo e seng ba Afrika Borwa. Mme o bontshitse taba ya hore ka nnete ka selemo sane sa mo sane sa 1960 mamma mo e leng hore ho no lwantshwa batjhanne ba tseka tokoloho. Lemong tsena tsa morao tjena batjha ba Afrika Borwa ha ba tseke tokoloho. Ba tseka taba tsa mesebetsi ha eyo. Mme taba yone ya hore mesebetsi ha eyo Afrika Borwa e re ba qetella ba etsa le dintho tse leng tse ding tsa dintho. Ha ba etse dintho ka nepo, mme Afrika Borwa e lokela e nke boikarabello tlhahisong ya mosebetsi.
3: Ke le ka bona potso e nngwe e ileng ya raisa ditsebele mahlo e ileng ya botswa ke ngwanana e mong ka ditaba tsona tsena tsa Afrika Borwa. Mamelo sa masa Lesotho o botsitse potso a re, melata e ba melata hobane e le batho ba batho ho ntse hona le batho ba baso ba tswang dinaheng tseo dimo ba keneng naheng ya Afrika Borwa ntle go ditokomane. Empa bana ba batho ba lwantsha ba bo bona ba batho a re di thethefatsi di theoa Mexico, di theoa South America, a dibala re di theoa ka melata e ntseng e kene ka rona Afrika Borwa ka ntle go molao. E le batho ba basweu fela bona ha ba nkwe e le melata, ba nkwang e le melata ke bana ba batho. Ebe ba tebela. How ironic.
2: Me taba engwe kile ka ba e hlokomela hona ha o subiwa ka yena dithethefatsi ke hore motho e mong kile ka ba mmona podcasting engwe maneng a bontsha ka netoge le dithethefatsi tseo tse bang di teng makeishineng ha di tle ka batho ba melata. A one ka tsela e sentse le ka teng fela melata e makeishineng ha ba rekisa dithethefatsi ba ka shwa hanghang. Batho ba rekisang dithethefatsi metseng ke maahi ba Afrika Borwa. Muso o itloetse taba eno ke yona ntho e leng tlolo ya molao e ka hodimo e leng ma Afrika Borwa ka nnete a ka sebetsana le yona but e ya ba hlola. Mme o le motho ka nnete o sontso ipotsa dipotso.

0: ma ebe
1: ke boetse ke bone video engwe ya bo mme ba sebetsang di family ba re ge kopa batho ba bentse le batibela ba gutle ba re ho bane ke bona ba re fa mogwa wa ho phela
0: ba re
1: ha re batlo bua le shano batho ba South Africa ke batho ba botswa ka tselege ge botswa ba re ha re batlo pata ge botswa and batho ba no ha o ka bea motho wa Malawi mona wa bea motho wa Lesotho mona go ba light e mochini o tlo bona phapang ba bana ba rona ba South Africa ha ona ntho e ba etsibang
0: e
1: se betse ya bona ko demanda chalete tsenga ta fela ho ba hire ba sa etse mosebetsi ba re kopa batho ba ba khutle getse ba ho phela
0: ho ba ke re qetelo ya tsa tsinthwe e ka ho di mo sebetsa di filming mo ke tlhaiso o tla gola chelting a taka ho ya hore na ho hlaisitse ha kae ke re ma Afrika bo ga hatse ho hlaisa e a tsiba fela hore ntwe ba e batlang ke chelete ho feta hore ba hlaise taba ya tlhaiso ena
1: ba tla rata ngo spoon feed wa ha kalo
0: a me wena o ka ha helwa le toilet wa go sharp upstairs
1: go
0: o ka tseka le go haelo toilet
1: ba fuwa le tšhelete ya go iketsetse ngwana o ntse
0: eye ke o ntse o tlola mekomo o ntse o
1: tlola mekomo kwa patalo go tlola mekomo
0: eye ke wa bona mme a shebana mamedi e metsotso ya rona e leshome le enang le metso e meraro ka morago hora ena ya bone professor ana le speedy ba re lento

0: Hujala na mamiri wa sema sala soto inili Big Nas bata majalo DJ Yamza. Mega nete utla hopolo na mamiri ore Big Nas isi isi tijolo kanete ya kola kamo tuale mumfela haele baba mbaba bidi basibai baiketzi buya batu. Basi baiketzi buya batu. Kisa dinza li shlopa tse nendi li kholo kao fitisita sidiko dikwen sa mino Afrika Burwa mani. Sidika dikwen sa mino Afrika Burwa. Wana mamedi. Mea wa shaba mtutu ya runa ya mashuma mamedi ana le mtutu ya miraro kamura wa hora ya bune. Kaitzeli ya mtu kishabili mwana hore tzedi nza ditaba tzedi kwanu kuhure muna ale mungwa msutu le melata kaba miraro ka ufela. Basa ilika pela lukotla ka nete bakosa jualu kaho pea di tete fazi ba etza miriana katsona.
1: Miriana mofuta ofeng?
0: Miriana mme ho Miriana ga nna ba ntse re fuwa yona Miriana re le di chemist mo. Me ke hlokometse hore le khotla le fumane ba qosiwa bana ka nnete ba kopuwe jwa le hore ba fane ka ditokomane tsa bona tsa go eta le di passport. Mme ba fuwe beili ya dikete tse 5 motho ka mong. Le ho beya panenthe pa ka pa chalete e ka loka 50,000 motho ka mong. Mme qosiwa wa Mosotho ke yena fela a tlileng ho elefa ha melata e setile ho itefella boraro bona botheuetse ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa mme ba tla boela ba tla gotla hape ka la 30 a metso 30 kgweding ena e hodimo mme taba ena wa hlokomela wena mamedi hore e gutlela ditabeng tsane tsa rona tsa taba ya hore ka nnete e hlile dithethefatsi ka gana ha le Sotho ka kwano di jile sitsi ya holo.
1: And o bana go tabena ha ya mana ha ya le Sotho fela le na ha ena ya
0: ebo aila
1: meta ba ya tlhoko ya mesebetsi ke yona e batlang e eketsa mogwa ona wa ditlolo tsa molao ha holo tabeng ena ya di 35
0: re zama ka tsela tso hlo
1: go bohobe bo beteng ta fole bana ba teng ba re shebilentse ba re ntate ke la pile ha ke ya sekolong ke tibetswe
0: bosiu ne ke hatsetse
1: wa ke re wa bona
0: really o motho a ntate ka nete ke boikarabelo
1: ba hao go
0: bona o rata ba tsene ka ofela di a etsahala me plane make a plan mdala make a plan
1: ka nete go betse ke kholotso e kholo le go ja ke bona di daba tsena tsa mofuta ona tsentseng di ja sitse ditlo ama dina hatse ding ho latela maemo a ntseng a gana ne ke qabuile wena rapshin ke shebile video ena ya maZulu ha tibela melata ba botsa ene mo go tswa kae a re DRC ba go skana mamela ga maphosa o tsamaya o go a bana ha go otle ke bua le wena handle deadline ya lona ke di
0: 30
1: ka di 30 ha go tsamaya ka di 30 ke go tlotsa mala bo be di go feta mana tle go bona le o tswe le teng
0: me yongwe e ke hlokometse ngwana
1: a fetse not personal o tsena ga e personal ba batla go itukisa
0: me fela ga le bo itukisa ba bona go gona o hlokometse bane bana ha Malawi ke bone hona le mobileng ba seng ba emeting ho thoba emetse di bese tsana ha Malawi di tlobalata
1: ke maketse mona motho nna ha ire ha ena mogwa ba lata empe phallelo e kupile dikereke ba politiki ba rui bana ha ene ba mpe ba tshele accounting batho bana ba fuwe di bese tse lo balata bona ha bana tshelete
0: jalo go rena ha ba fihla mo mo ba yana hona le se ba lo stholana
1: ba yilo
0: go ba sentse re na le bothata ba hore na ha yetse hore le tsamae jalo go rena ha le fihla mo ha bolona dingona le mthelo e lo letswela molemo e mmojina. Mme ke hlokometse ha o le motho o so ipotsa ha gare batho be ka mbano nka nete ba tletseng mono ha ba bane ba sebetsa ha re dumele he hore ba ma Afrika Borwa makalo mosebetsi o tswile he ha ba bane ba sebetsa jwale go re na ba tla sebetsa na bona ma Afrika Borwa
1: ke mathata
0: ho ba ka nete ha ke re ke ikuthe

Me a shaba mamere mi tsotsa rona e mashume a mabedi fela a nan le metso e mihlano ka nete pele re fihla jwalo horenyane ya bohlano pele re fihla horenya bohlano me ona mamere re ile ra bua mona ka nete go tlo tla re ba le moeti wa rona a tlo tla re fa ka nete ka ditaba tsa palo yena ya sechaba e leng go se gahla seo sechaba sana ya le sotho se holang ka yona mme ka nete go bonala se le tlase haholo mme ka jeno go tlo tla re sheba jwalo bohlokwa le ditlamorao tse mpe le tse ntle ka nnete tsa kgolo e fokolang ena re boela re shebe gore na ebe go a tlhokagala go nyolola ka nnete sekgatlha sena ka dipegelo difeng mme mogaleng kwa ro ka nnete wena mamedi sentse re na le advocate Makgetha e leng gore ka nnete ya keneng jwalo letsholong la go kgothaletsa mmuso ka nnete go bona gore letsogo kapa go kenya letsogo nyololong ya ya kgolo ya setšhaba mme ka nnete wena mamedi o tlo ele tlhoko ka nnete gore ditaba tsena ke tse ipapisitseng jalo le boithuto ba palo ya setšhaba ba nako e fetileng

0: e leng dipalo palo tsa dilemo tsane tse fetileng, mohlomong re tla bua jwalo ka tsa 2016 ka ha tsena tsa 2026 ka nnete di soka di ba boemong bo e leng gore di seditswile. Mme ka nnete re sentse re na le Advocate Makgetha mohaleng kwano. Advocate Makgetha, o phela hantle? Dumedisa mo mamedi wa Seema sa Lesotho ntate wa ka.
1: Hela mookamedi, ka nnete ke a dumedisa ka bantsele ya buang fela le Mosotho ke a tseba mateng ka nnete o ntsaya hantle haholo ka nnete.
0: A e ka nnete ntse re ikela ntate wa ka. Ke hlokometse ka nnete hore le palo ya setšhaba e ntse e tswela pele. Advocate, ebe o bona o hopola e ka e se e le ga kae ha jwale?
1: Hela mookamedi, wa tseba nnete e sale e hlile ho ntse o tswela pele ha o e so qetwe hona jwale tjena ha re sheba, empa jwalo ka ha o so bona he e hlile sello se sengata.
0: Ya ntate wa ka, se mohlomong ke taba ya hore ntho e nngwe fela se re hopola, wena ka leihlo la gago la moya fela o bona e ka ntse re le 2 million kapa jwang, ba rona ka gola ka nnete ntse re le 2 million.
1: Wa tseba nnete e sale wa tseba ile e sale re tseba re ntse re le go 2 million, empa ga o sheba dipalopalo e kare di ntse di gola hanyane fela ntho eo re leng re na le bonnete ba yona kore 2.4 yona ga re soka re e feta, ebile ka re ntse re le thokwana gagolo le yona.
0: Ho jwalo advocate, mme ha o sheba advocate, ke dintho di feng mohlomong tse tharo o ko re fetsetsang hore kgolo ya setšhaba ka nnete e nyolohe kapa e theohe naheng ya rona?
1: Ke batla ho etsa mohlala fela ka naha yane ya China e kgolo haholo nnete e sale. Re tla hopola ebile Mosotho o tla hopola hore ho na le nako eo molao o kileng wa tswa, mmuso ya ba wa bontsha hore batho bohle ba ke ba emise ka taba ena ya ho etsa bana. E le gobane ke le go se o bonagala ga e kgona e sile population ya teng e se le godimo gagolo, ga nako e ntse ya kapa gona tsena ba tlhokomela ba fumana gore e banna ga ba sana batšha batho baneng ba boetse ba etsa molao gape o reng e sile bjo le malapa a tla tlame a bone gore a eketsa setšhaba. Taba ena ya go eketsa setšhaba ka bongata bo tshabeyang e thusana gagolo gobane ga o sheba o tla fumana gore re na le iphapanyetsa yona kapa re sa ele tlhoko. Ya pele fela ke ya gore ntlafalo ya setšhaba ka boyona ba yona e ikamahanya le setšhaba se sengata. Ga o sheba lebaka le legolo le etsang gore kapa dipatiso di ya bontsha gore lebaka le etsang gore ebe re ntse re le go 2.2 kapa 2.3 Lesotho mona kapa 2 million e sale re qetela moo, ke taba gore fela ga gona dimišara kapa mehato e nkuwang ke mmuso gore ba ke ba shebe gore na go latela naga ya rona ka boyona ba yona na ebe 2 million e banna gwane pala ebe re ntse re eme moo kapa re se donyolo. Gobane ga o sheba o tlo fumana go ditabeng tse amanang le taba ya kgwebo le kgwebisano re le Basotho ka borona ba rona e tlile go tlhokagala gore re rekise, mme o tshwanetse o utlwa gore ga setšhaba se fokola taba ya thekiso ka boyona ba yona fela e sentse e le taba e leng gore e re kenya tsietsing ka moo go leng ka teng. Tlhagiso ya bana metseng dikolong ka ofela ga tsona go a saka gore nako eo bele re seng re sa nyoloe kapa morutukeng setšhaba se emeng ka e le nngwe go tlakile gore ga ona ba le matitšhere, ga ona ba le manese, ga ona ba le di-engineere, ga ona ba le batho ba lemang masimong gobane bile batho ba se ba fokola bogolo e se le batho ba ikgathaleletseng batho ba tsofetseng. Ke tlo go botsa potso wena go siaka mme o tlo nkarabe gore na o hopola ya ka ke letsatsi le feng kapa ke nako e feng mo o neng o kopana le mme ka gara toropo kapa motseng ya mmeleng?
0: E
1: se le nako. Mme taba eno ka boyona ba yona o tseya se wena fela, mme wa ipotsa gore na ebe re tlo ya mang kae le nngwe re le naga boemong bo kapa re tlo tla re etsa jwang. Mme naga e nngwe le nngwe ko o tiisetse yona mogolo wa ka e tlhoka setšhaba go sireletsa naga le go bona gore dithaselelo tsa setšhaba di a tshireletseya le talente ka moo leng ka yona e tlameya e be teng. Jwale ge di ntse re tshegetsa le bana ba seng ba gola, ga o ka ithuta o tla bona gore metse le metsaneng kwana magae kwana o tla tlhokomela gore matlo kapa metse e ntse fetwa dithako.
0: Gojalo eno ke paki.
1: Wa ikwa taba eo na e sega se yakakang ya o jetsa gore re sentse re theoa go tla ditoropong mona metseng kwana ga ona ba salang masimo a ntse a le mangata.

0: kgolo ha e kwana a sa lengweng mme le ngwe re tloketetsetse re fumana gore naga ena e ya re tlhola ka mo goleng ka teng e le ngwe re tlhokang re tlhoka moloko o monyane o ntseng o gola o tlo tla o sebetsa ka thata o bona gore naga ena ra e sebedisa ka o fela ga yona go na maikutlo a mangata a ntseng a supa gore re bangata naga ena ya re tlhola le go tlhola ka mo goleng ka teng ga ona moruo ga onang empa yone nako eo re bang bangata ba sitwa go tlhokomela gore ke mane mo re tla fumana moloko o motšha o kalelang go nagana le go bona go ba agaba ditlhoko tsa naga ka mo goleng ka teng.
1: Empa advocate ke ya gola potso fela o shebile o le motho ge le batšha sentse o na le batšha ba bangata motlhomong mo goreng mesebetsi e bang e teng ka nnete ga e kgone go ba anela kao fela nna jale ga ntse re eketseya semola mo re ikisang nageng tsela tsa bosomalia.
0: Gantente ga o ka sheba o tla ithuta gore taba yona ena ya gore e be re beya taba ya tlhokagalo ya mesebetsi go mmuso ga ya lokela go ba jwa re ebile fosaetse taba eno mmuso mosebetsi wa ona ko go batalatsa mabala gona jaletse bothata ba gore go na ke le basotho re ikopanye ka bomong ka boraro ka bone ka lesome e be a re qeta re tlhaisa kolobe ngata re tlhaisa go e ngata a re qeta e be re kopa mmuso o re etsetse molao o e leng gore o thiba madiboho kapa madiboho a kwalwe jele ga re qeta tšhelete e tsebo go potapota ka gara naga ka mona re leme ka mo o leng ka teng se kope mmuso o etsa melao le melawana e thibelang taba eno ya gore dijo tse kagalo tse di kena ka gara naga e be dijo tse e tswang o a tlhokomela gore taba eo re tlabe re hlaisitse mesebetsi ka bongata bothata bo gona re nang le bona re le basotho mme o ntse a nne o ipotsepotse le mosotho a ipotse marusing tengona gantlentle re lo uwe ke mane gobane re sitwa go inagana boinagano ba rona bo felela gona pela gona mona fela selemo se seng le se seng yunibesithi ya lesotho le diyunibesithi tse dingwe le di-college ka go fela ga tsona di ntsha baithuti ba bangata gagolo mme ka go fela ga bona ga ba tloa mono ba batla mesebetsi gobaneng ba suta gore ba ka nagana gagololo ke sebile bana ba e leng ke ba temo gagolo ba e leng ka o bona ba lokela go saisa mesebetsi di-enginere ka mo o leng ka teng batho ba nono ga o ba sheba le bana ba mekontraka ke ba mesebetsi eo e leng gore kapa ditsebo tse e leng gore tlile mosebetsi wa tsona ko bo tlaisa mesebetsi ko tlaisa mesebetsi bano he ka kotlologo le bana ba bofešene mme re lebeletse gore he ke mo bana ba tlamehang go nna mmuso ge tsheetse he ka ditekana re tsebo bona ba tlaisa mesebetsi jwang jele ka go fela ga gona bothata ba gona ke gore re tlhoka gore re hirwe ene mesebetsi e kang eno o tsebe ke e leng ga o tloa sekolong fela o ka ba wa iphumana o tlameya gore o kene ka gara mosebetsi o na le mesebetsi e meng e leng gore e o tlama gore o qale o fumane kwetliso ka mo o leng ka teng e thata gagolo o bona mesebetsi e kang eno ya bomanese jalo o ntse o lokela go fumane kwetliso e itseng pele o kare o lota o bula saeno ka mo o leng ka teng ke mpa ke re fela gobaneng re sitwa gore rona batemo motlala re gotse le yona re ile sekolong ka bongata ba rona gobaneng re sitwa gore re phethatse polelo e reng temo ke mokokotlo wa naga ko re eno temo fela re tlele tsena tse dintsi na o bone ka taba eo jalo re se re ntse boithuto ebile re bone gore taba ena ya mobu wa lesotho le wedaga lesotho e ntle magobong ke ene tlaisa a pole ka bongata gobaneng re keke ra re lerebehe e tlaise a pole ka bongata ge tseba o e ntshetsa ka ntle e tswe gobaneng re sitwa o eletsa mmuso gona batho e ntseng temo ke ema gona mono fela ko go tshwanetse o utlwa fela gore e tlile bothata bo teng re le naga tabeng ya boinagano
1: go jalo ka nnete motlhomong ga ke re jwale o ntse o shebile yona taba e ya temo o le motho o ka kare gona ba bang ga ntse re gola di-primary mane bo temo o ne o isiwa go yona motlhomong ga o fitlhile late sekolong ge nkua e ka ke ntho e kang ke punishment motlhomong re sa e tlwaela gore ke ntho e tlileng e ka re tswelang molemo
0: yona taba yena eo ke yona he e ileng ya etsa gore batho ba bangata ba ketetse ba sebile ba sa e rate taba ya temo kathi re lokela re e rate re bone gore re a e phethagatsa ka mo o leng ka teng e mong le e mong e tlile o lokelwa ko go lema e mong le e mong ka mo o leng ka teng mme o ipotse gore na ga e le gore mmuso o ka tla ka maano a jalo o a tlhokomela gore re ka saisa dijo ka bongata ka gona ya lesotho ka moo
1: mme
0: re ka ba ka dintsha gona ke na motlhala fela bontata gona mogolo ke bano baile ba ne ba ntsha legonyedi ba le ntshetsa ka ntle o na le rekisiwa ka ntle gobaneng re sitwa o kokela legonyeding gona je
1: ee
0: mobu wa rona ke o nose re bone gore bo ya ba gona bo botle haholo o baneng re sitwa hore re nke monyetla ka taba eo re capitalize go ke bua ka dintho tse leng hore di haufi jane mola le rona hore re ka ntsafala go baneng re sa dietse.
1: Ah, ntate wa ka ke ya ikwa ke ya ikwa e hlakile ha o sheba ke ya gola taba e nngwe taba e nngwe ke taba yane ya hore o le motho o kage o hlokometse ka nnete hore hona le ntho o thweng ke birth rate le death rate mohlomong le taba yane re kageng ke o le motho motho mong a ka e bitsa taba yane ya migration phapang ke efeng ditabeng tseo tse jalo.
0: Batho ba bangata ba ntse ba tswa ka gona ga mona ba tsamaya ba o batla mesebetsi Afrika Borwa. Ke haufinyane mona fela ga re bona gore ba bangata ba bile ba entse mohwanto Afrika Borwa mane ba re ba seka ba ba tebelwa ba le bangata ka tsela e kgethehileng. Afrika Borwa e tsetse Basotho mme ba ntse ba tsamaya ba ya naheng tse ding ntle le naga ya bo bona, mme taba eo ka bo yona ba yona o santse utlwa gona ke qholotso ya mofuta ofeng. Ha o sheba o tla fumana gore tsela eo Basotho ba hlokagalang ka yona e hodimo haholo, empa ha o sheba tsela eo ba banyanyane kapa bana ba hlahang ka yona inyane ho hlakile hore qetellong o tlo fumana hore ba phelang re se re fokola haholo ka hara naga ka mona, e leng hore re tlameha re fihlele mane moo e leng hore bana ba hlaha ba le bangata ho feta ba hlwang.
1: Ho jwalo
0: e jwalo moholo wa ka.
1: Ha o sheba taba e nngwe ke hlokometse ka nnete hore wena ka nnete o hlokomela ditaba tse ngata tsa tshietso ena ya kgolo ya mohlomong ya population jalo ka gore letsholong leno ka nnete la go kgothaletsa ditaba tse jalo sedikadikwa se seng se re se hlokomeleng e ka sena le kgolo e teng ke sedikadikwa sena sa mmino o bona e ka e ka kenya letsogo kgolong ya population ke dintlha dife tse o di shebileng mohlomong gore ka nnete ka ditaba tse itseng ge ka godisa population ya rona ka tsena a tshika nnete re ka seloke re lokela ge be boemong bo re etsang haholo gore re bone gore re lokela re godise population ya rona ge bile re na le letsholo la gore ga re fitlha ka nqela go tla bona le ntho ba tlo e fumana gore ba tswele pele.
0: Batse ba taba e bonolo wena mogolo wa ka ka ga re se re bone gore moloko wa gona jale jena ebile ga o batle bana ka tsela e kgethehileng e tlile bana ba gona jale jena ko oetse ga ba batle and-e taba eo e serious haholo gobane re fitlhile boemong bo e leng gore bana ba rona gona jale jena ba rata menate ebile ba ithata bo bona ba ojetsa gore ntho na bana e ba senyetsa nako. Ga e le mmuso ga re ke renkeng le go bona gore nka mehato eo ka yona regeng re fana ka di-incentive se tsebe gore ga o na le bana go na le itsenyane o tlang go e fumana bane ba bangwe ba tla oetsa gona ke tota ke ba fepang bana ba go sena ntho eo ke nang le yone nte nka ontisetsang yona ke ya gore naga e na le Sotho e na le tšhelete e ngata haholo e leng gore ga e ka bajetwa gantle ya sebetswa gantle ga nka monyetla ka yena palo e nyenyane ena ya gona ena tetelelong ko jetse Mosotho e molemong a ka tswa le boteng pele bana ge ba jetse gore e tsang bana he jale ga o na le ngwana a le mongwe o fumana bokana ga o na le bana ba babedi o fumana bokana tšhelete e teng ka ganaka mona e ngata golo e ka ga ba ditlhoko tseno selemo se seng le se seng lekala le leng le leng le godisa tšhelete le sa e sebedisa selemo se seng le se seng go na le tšhelete eo thweng central bank mane e bonala e sebedise o sa sebena a ile kae ditabanyana tse e kantse o kaofela ga tsona ke tse e leng gare ka iphumana re di sebetsa gantle ke oketsa nneta modimo ge ka kgona gore re nyolole le go ntlafatsa bana ba rona ka taba yena enono le bo dikolong mona ge ba jetse gore ga bana ba sebeditse gantle dikolong ba tla fumana eng bafumaneng bafumaneng taba eno ko jetse mogolo wa ka e ka kgothatsa batho ba bone go kešie ba etsa bana ba kena sekolo ba ithuta ba etsang kao fela e jalo.
1: Taba e nngwe ke ya gola re phethela fela ka metsotswane ene e teng tabeng ena ya birth rate mohlomong le death rate le ena ya migration e bonagalang e tlile e re ama gagolo kefe gagolo kgolong ya moruo ba gaolo motho o shebile le wena o tla bo bona gore e ka re teng ka nnete weekend e nngwe le nngwe re pata motho go e tsala tsena ke ditaba tse ntse jalo e tlileng e amang gagolo ke efeng go yone ya migration le birth le death rate.
0: Ga ona ntho botlhoko jalo ka ga re le naga re ka iphumolantse re ruta batho ga re keta go ruta batho e be ba tsamaya ba ikgokela ga e le godimong motho yo mongwe tla o etsa re sebaka se ruileng gagolo naeng ke na Lesotho ke mabikeng mane gobane tsebo tse ya mabikeng mane di a tshabeya e le gore ke tatlhegelo e tshabeyang wa tseba o ka ba ba re ena ya gore ba tsamaya ba dinageng tse dingwe o ka ba re e betere gobane go na le nako e batla gokela gae ka moo leng kgate but ena ya gore ba ile ba gokela gae mmusong ka nnete yona e botlhoko gagolo ena go ka tsebo tse ke dintho tse dingwe tse e leng gore ge ka di thibela gobane ba bangata o tlo fumana ba ipolaya ke stress sa naga ba bangwe ga ba fumane mesebetsi pele ha sa tse bana o entseng o etsang ha etseng thaufinyane mona ke ne ke agela post e nngwe ke batla motho ya etsang rating re go tisetse gore e le nngwe fela position ene ke e batla e ne le batho ba fetang legolo ba neng ba applyse o bona e re ntaba eo o tse batho ba iketse bano ga ba iketse obane morago tsena maemo a bophelo e tlile a tlama gore go be le motho ba a tsalang teng go boima golo e le gore taba ena ntate ya lefu e sega se agolo ko tisetse wena mogolo wa ka
1: ke ka gona o tshwang gore ka nnete go tlhoka gore go etswe bana basotho ba etse bana ka segatlha se odimo
0: fela ga o ka wajela ile o tla ithuta gore ebile le ntho nngwe gape e kwatisang modimo ka gona re le basotho ke yona eno gobane ga re mo mamele gobane o itse re ngatafale fele gona ga re etse jalo o wa ikwena e reng taba eo re tlo tlala lefatshe le le ga e jwang re sa ngatafale ga o
1: gaaa
0: gore motho o le modi 25-26 e mongwe o sete tho ntho e tlontlololang ga kalo ga a na le sa ngwengwe fela kore ya tlontlolola ntho eno ga ka o a sheba
1: ga o sheba wena advocate motlho mongwe o le motho fela o ka lakatsa gore bonyane ga re ka beya population ya naga e go bokae
0: wa tseba o sotho re tlholeile ko go sotho re tlholeile bonyane ga re ka ga ema o 4 million o tla bo lebetege ko ga o sotho re tlholeile and-e taba eo o gopole ntho nngwe re entseng re entse phoso ya bataba ena ya step ya ba re a e fedisa gagolo ka tsela ya gore fela e be re iphapanyetsa melao ya rona ya sesotho melao ya le go thodi e reng step tse se le teng ya ba jele re se re e latlha taba eno le a sentse re e latlhile jalo motho o etsa gore ena o tla ba le ngwana a le mongwe oa kona e taba mofuta ofeng eo gona e nantse ke tsile letsholowang te nantse ke batlana le ntlo e nngwe le nngwe e nang le ngwana a le mongwe e tlile ba tla ntseba ke tlile ntse ke ba
1: batlao advocate
0: ke batla go sebetsa ka bona batho bona bano ke etse kere o ko bone fela bona ntlo e o dulang ka ga yona na e golo wa kakang
2: bonyane advocate ga o seotho motho o tlholeile e be bana ba bakae
0: bonyane bana ba basano o tho tlholeile ke a o tiisetsa ga o seotho o tlholeile bana ba basano
2: so ka gara mooje advocate
0: empa a etse mosala mme ntate wa ka a ntse a ikhulela ka thata a kalo kalo mme wa ka a sa sebetse ba phela ka mobu lapeng re tsheletse wa ukwana kereng ebe ke fitlha ke etsa ngwana le mongwe
1: ee kanne
0: nna ebile ke ntse ke sebetsa masego moo ke ntse ke kgona go tlhagisa papa o ko bona ke boitlontololo bo bo kakang ebile ke tlontolola le lelapa la eso le ba kwenang ka go fela ka nnete a se ntho entseno
1: e le gore e ka godimo jale ke gore ka nnete le mmuso o tlhokene maanong a taba eno gore mosadi a sa dumeleng taba go etsa bana ba fetang botlhano ka nnete a bonwe ka tsela e nngwe
0: bona ka tsela e nngwe ga o keta o tla bona le paramenteng mane taba ena e thotse ga ona batho ba e buang taba ena wa ipotsa gona e le gore re kgotsofetse batlhomphei baka ke bone mangangka mmona ke bona batho ba ntlhatsela gona o tla jwang mobu ke ona o mongata gotlhe mo re na le metsi re na le mobu ga o batlhomphei re ntse re reng gantle
1: mme e le nnete re ne ntse re bona batswadi ba gona ne ntse ba le bo 14-15
0: tanke ko ka ukwona reng gona ke nante e tlameya ngwe etsa fela ke ya gore taba ena ba mametseng maparamente o sea mametseng taba ena ba enke gona re ba thuse he gore na re ka e sebetsang ka sebopego sa mofuta ofe go na le banna ba bangwe ko jetse ebile ntho ngwe e bolayang ga o ka thola o tlo bone kotsi ya taba ena dijo tsena tse re dijang ga ke go gopola dikotsi ga ka kang setšhabeng batho ba lesome ba ntseng ba tsamaya moo go na le ba e leng gore kankere e se ba qetile go na le ba qetiweng ke tswekege ba seng ba sitwa go etsa bana o jetsa nnete ya modimo tsela o phelang ka yena ka ntle ka mona e kotsi bona boo mme o se ipotsa gore na ga e le gore batho ba bangata ba kula ke ditswekere ke di-high blood ba sa kgona go etsa bana se tlo felela kae
1: re sentse re na le phokolo e ngata ya gore batle ba eketsee gobane bana ba sentse ba na le menyetla ya gore ka nnete ebe ba ka tswela pele ke bana le bona ga ba batle o etsa bana
0: o bo gopole gape gore batho ba bomme ba bangata go feta ba bontate gagolo re tlo iphumela re ntsiwa re tlo etsa wang kore batlhologadi ba bangata ba bontate go tlo o tla go etsa bang ka bona
1: ka nnete advocate e bohlokwa taba ena gore fela re lokise le mmuso o tloqetelle o entse gore a e ka nnete batswadi ka pa bomme ka pa bona ba gotsana ba bona gore ka nnete ba kena le nanu le anu la ho etsa bana mme ka mantšu a phethelang fela advocate.

0: baithuti o ka ge re phethele ka tsela e jwang le ditlamo ra o mohlomong tsa gore na morero ono wa gao leng sephiong sa gore o etsagale ge tle re sebetse jwang ka ona.
1: Nde ke kopang fela ke tshietso ya Basotho morerong ona wa ka wa gore bana ba etsiwe, ke tshietso ya Basotho ba ntshietse, mme ka nako e baka ba ntshietsang ka bongata bo thabeyang le maparamente a tla eng ka taba ena, qetellong molao o tla fetiswa. Mme molao oo ga o fetiswa ge ta kala ganyane ka ganyane bahlomphi baka ba tsebalang ka ga kala rere e mong le mong ka selemo fela rere ba entseng bana re mofe 200nyana wa ikana e reng o ka ke go tlaetse ka kang eo
2: ke
1: tsa mafahla advocate mafahla eng teng etse ke ntse golo gagolo ebile go mmula ka sekete mahlomona go ile ebile batse ba ntho ntseng ke e bonana keng ke tlo tla ketse nke ke etse letlole mona ke kope batho ba tshele ka ga letlole leno ka ga fund eo mo kereng mona ke mo e leng gore mang kapa manyanang le ngwana ke mo ganna selemo lemo tse pedi ka go fela ntse ke mo shapa ka magolo a matlhano
0: mahlomoadvocate
1: jalo o fitlhela mmuso yone o kenya letsoo ba nkela mogato taba ena Basotho ba baka ba re go nna ee ga re etse letlole mono ka peleng yana re tsebe o thusana jalo gobane go na le Basotho ba bangata golo ba nang le tšhelete gagolo ba e leng go taba ena ga baka ba enka e ka sebetsa
0: advocate ka nnete ke ditaba tse monate re a leboa advocate, mme se ka Basotho ba ka dinkela tlhong taba tsena ba dimamela ba utlwa gore na e be taba ya gago kore o reng ga o tsho jalo.
1: Ka nnete ke lebohile gagolo wena mogolo wa ka ka nnete re e pusheng taba ena beng baka re boneng gore na e ka re fetisa go kae mme o na mo re tla fitlha teng ke yona.
0: Ke a leboa advocate e ba le bosiwo monate
1: ga o boko beng baka ke a kokobela
0: mme ga o sheba mmamedi a e ka nnete metsotso ya rona e mmedi fela pele re fitlha gore nyana ya bohlano e tsang bana etsambana mme ba lekane
2: ba mamebele le tloetsa bana la re tshepisa le tloetsa bana
0: ba mamebele wa swa se almo sa Lesotho ha etse ba
2: mahala ko le utla ka taba e ke ya bohlokwa mamamedi dumela
3: amba le ntse bo so sela ka o botsa tshuke ke la o itse re fa ise yena o mpa ntse bo so ke le bubutse la bo ya re fa ise o itse re
0: e ka nna ba hulwela ona motho a ka bua ntho a sa tshuwana
3: khona thumola ke sharp lu dile itu ke sharp thum
2: wena wentse thunda tlampolela batho ba nna wena wentse thuwa wa etsa wana
0: ha etsa wana mme tabe yone e bohloka ka nnete ha re etse bana bana mme o lokela ho bua le bo mme a holo ka ho fetisisa ho feta bohle hore he ke bona ba lokelang ba bona hore ba etsa bana bomme
2: etsa bana ba tsamaya ke nahana bomme ne ba sna ho tshwara etsa bana ho je e se ka tsela e lolona le ba treatang ka yona ba re ditabe ka tla e bona
0: ba treatang bomme
2: a re ditabe ngone
0: a bomme mpa le taba ya ne ho fela ke re ba se bana le ditokelo tse ngata haholo jwale ba se ba ukwe ka taba ya ho etsa bana e ba mathata mmamedi hora ke ya bohlano kgaitsedi ya ka o santse a le teng kwano a o tle jwalo ditaba tsa hora ya bohlano.
2: Shotput!

0: Fa komisi monyetla wa ho buisana le basebetsi ba IEC mmoho le balekane tshebetsong. Monghadi Hansi o re lenaneo lena ke karolo ya boitlamo bo tswelang pele ba komisi ho netefatsa hore Basotho bohle ba fuwa menyetla e lekaneng ya ho ingodisa e le bakgethi le ho ba le seabo tshebetsong ya puso ya setjhaba ka setjhaba. Re a phethela. Komiti ya mokgatlo wa bahlanka ba mmuso le peo e bokile dikgomo ho letona le letjha lekaleng la bosebeletsi ba setjhaba Mohlomphehi Moeketsi Motshwane. Mongodi wa mokgatlo Mofumahatsana Motebang Leboela o re sepheo sa ho etela letona ke ho tshohla ntlafatso ya tshebetso ya bahlanka haholo ditabeng tsa ho rarolla dikgang ho qoba dikgohlano. Mofumahatsana Leboela o re mananeo a ntlafatso a ditsebo a lokela ho ba teng molemong wa phano ya ditshebeletso hammoho le metjha e nepahetseng ya dipuisano dipakeng tsa bahlanka le bo kamedi. Mo mamedi ditaba tsa hora ya bohlano re di beha khutlo mona tse latelang tsena ke tsa senyesemane hore nya botshelela.
1: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.

Mm. Mm.

0: Radio Khotso.
1: Hello. Ke kopa le mpinela pina ya modise le areka ya selekane e reng ke tla thula ke re tu.
2: Ya mang?
1: Modise le areka ya selekane.
2: Modise le areka ya selekane.
1: Ee, ka ke tla thula ke re tu.
2: Ke a leboha mme wa ka.
1: Nkgono Maleloko ka Matiese.
2: Mme o sheba ka nnete metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e meraro e leshome le e nang le metso e meraro itupo le metso e areka le mang
3: areka selekane
2: Modise
3: le areka selekane
2: ke tla thola ke re tu ke tla thola
3: ntsitlhele sekwala ka mana ka Facebook a re no eruption le itu ke kopa le mpapalle manyarela a re ntja tsa mona di a loma.
2: Ntja tsa mona di a loma.
3: A kere.
2: Yo! Ga itse
3: di a motho. They bite.
2: Ga itse di a motho. Nna ka nnete le ene ya tshepo tshola. Ke bona e sa bonagale ho hang. E sa bonagale ho hang. Hang, hang, hang, hang, hang. Ga itse di a motho empa he. Ga tla e utlwa. Ga bona gore na e re beya kae ore ntho o reng ore manyarela moo ntja tsa mona di a loma ntja tsa mona di a loma mme taba tsena tsa ntja tsa mona di a loma di go shebe ndao o seka utlwa e kae kare ho easy ore o ka fihla wa wela sebaka fela ayayaya itu na le yone e re thola bana e hlahisa ntho tse ngata ntho tse ngata ntho tse ngata wena mmamedi hlahisa taba tse ngata ikhona ha o tswele pele mona a reka le selekane le modise ga tle nne re utlwa gore na tse dingwe direng o tseye nngwe ya dintho e be le gore go bofosiwe pina go bofosiwe pina.
4: Investing, when approached with a long-term perspective, can be a powerful way to build wealth while supporting an emerging technology that has the potential to reshape modern society. However, it requires a disciplined strategy.
2: Me, when I'm a media economist, dia ferekanya, re shebe mona gore ga bona gore na hantle thinki fi. Taba e nngwe e be le yane o fosa lebitso tsa re tle re fositse lebitso le tlileng le la pina e re fa pina e tlileng e seng yona e re fa pina eo e seng yona ke tla thola ke re tu

0: Me a shaba mamere mitsotso ya rona e mashuma mabedi ana le metso e supile mpele re fihla jwalo horeng ya bohlano ke sanere ana le makhatsi ba renyatsi bula e kene re bone mme mohaleng kwano re sentse rona jwalo le selfatsa a hlarefetsa sephetephete re utlwe rona e be di ka tsela e jwang selfatsa o phela ntle sewaka ae ka nnete ke kgotso fela sewaka dumedisa mamedi wa seama sa lesotho ka nnete o re fe mo o leng teng gore na ebe maemo a ka tsela e jwang ga e le mona re ya re lebile gae
1: akolebo mongako o dumedise ke dumedisa le bamamedi ba seamaa sa lesotho basotho beso ka nnete ntlee ka malakameni sa foane ona jalo bua nnete ka malakameni sa foane mongaka ona belantse ke bua le wena a sena nnete e tlile ba tswa basotho ya ka malapeng jalo ka lona ba kena empa phallo ka mogaore dikolo tsena tsa ona dikwalo ka bongata e tlile phallo ya sephetephete e tlase haholo matsatsing ona o tloa matsatsing ana go feta ka mogao bana ba dikolo ba kwale ga ntse e bua le yona tsena tlile e tlase haholo e tlase haholo ga re sa sebetse le ka maatla a mona ke re sebetse ka ona ka mehla ao bua sentse re babetsa le ntse thago a dikela mo tshweneng ja go a nto ne re entsa nngwe fela ona bela seta bua le wena jantse ke bua le wena jena kona re emetsellote e nngwe tlile basotho ba fokola ka bongata ba fokola ona bela palo ya sephetephete tlase ka mona ka meni sao foane onkagang fela basebedisi bana ba tsela yana meni sao foane a mongaka a kanete ba tla itsamela gantle go tsamagaeng o sena tsetiso ya letho ae le tsena tse thulanang tsena tse felelo tse tswang ka ditankeng ka nnete a ka nnete go latela tsela eo phalo ya sephetephete e tsamayng ka yona ke yona e tsang ka nnete basotho fumano ntse o sena le tsela tse tlabe di ema bane tlhe di a tsamaya ga ona moemo ke tlabere di a ema kopo re di a bantšha ntle le mo leng ka tlhobedisa basotho bana ba tsela ena gona ya meni sa foano ore ntse re na le bothata ba ba bona talo ya sephetephete sebakeng sane se em se mane empa lepolisa la talo ya sephetephete le teo fodisetsa basotho gae o sena fetiso ya letho ga o fikea dipatlong tsa ntse em se mane o na le lepolisa la taolo ya sephetephete o bona go le tsedisa ditaso mono o sena o ka setisi yawa leto mona gantate kou le teng re na lepolisa la taolo ya sephetephete mo ereng koloitse taolo ena ya ona sephetephete ga e ka ya phama ga ba ba bomong bono bo e ka kreelese e gutlela bo dipatlong tsa ntse em bona moo polisa le mosebetsi ya lona e tlo ba gore theola lona mono o bona gore o dikenya thabong ga o fika thabong sa kere le teng polisa la taolo ya sephetephete mono o amoela koloi tse jalo tsa ke leng mono go di tlisa legalaneng legalane mona wa bona taolo ya sephetephete a sebetsa empa e bua le wena jenagana le mapolisa a taolo ya sephetephete mono o bona go basotho ba ntse ba feta gantle o sena fetiso ya leto ga o fika yo safe mona go na le lepolisa la taolo ya sephetephete o bona go basotho ba na le teng ba ntse ba tshela gantle mono dipatlong tseno tsa ditaso o le bone le ena mono maemeng ga a bona fela gore tlile ka re bjale ka ga phalo ya sephetephete ya phama modinka ka leni tse thago o tlotla dineletsa polisa la taolo ya sephetephete dipatlong tsena tse mmelesi mona mo ntse a tshedisa le tsona ditaso tsena tsa gona le ena o tla dinka repolisamapolisa a teng bana taolo ya sephetephete sebakeng sa ntse ya motshweneng ba bone ana jalo ona ntse a sebetsa empe ntse le mapolisa a gona taolo ya sephetephete go nka taolo nka nna ka tlhokomedisa basotho gore ka nnete tlhe letsatsi se le go tlile agolo o tla tlo bona gore tlile o soba lefifi ka pele ba nne ba laete mabone a bona ba laete mabone a bona gobane tlo fumana gore yona nako yona ene la o sa ntse o le lefifi ga fela phalo ya sephetephete ntse e phamare ntse re banka ka ona mokgono wa bantsha ka leng tse thoka ga toropo mme mokgono batla batho ba tlhokolosi ga golobane jalo go ditaso di a tsela pakeng tsa dikoloi go dikoloi jalo o sobile le bosio ntle le mono ka nnete ba tla tsamaya gantle mong a ka re teng ga e bago go fitlha gore nyane a bosupa o tlo thata o bona go basotho bana ba tla fitlhantle mongaa
0: a ese waka ke a leboa ka nnete e bale letsatsi le monate kapa le bosibo monate
1: a ke leboa mongaka le wena ga o tshwana le bamamedi ba sa lemoya sa lesotho
0: ga o be jwalo mme o shaba metsotso ya rona ka nnete mashome a mabedi a nang le metso e meraro re a re lebile jwalo goreng ya botshelela re re report-e ka nqenage re tle re se re tshwere seemong.

Mena mamedi ha ka nete re khutla jwa lo re ne re re tla le se ka nete ka monana se Paulusi se Paulusi ka nete o bona la mohala wa hae o lla fela mena mamedi ha ka nete tseno tsa maemo a le hodimo le tsona ne di le hakalo re tla khutla jwa lo se re tlo boela ro fa jwalo tsane tsa bolipi go fatsa bolipi ruke rona ka nete re le bakae ka moramono mme wena mamedi tla hopola gore ka nete re nne re hopotsana gore ka mane ka lehakwe ka lehakwe papadi yane dipakeng tsa setlhopha sane sa France le Senegal ka nete tla beha tswaka kotloloa ka mono ka lehakwe ke bane ba dipapadi ba seamo sa Lesotho kwano mme o tlo hopole wena mamedi gore ae iponagatse ka mono o loba le batho ba gago ba seamo sa Lesotho le nne le re motsopane ne le re tswara ntho tsa lona ka mono nong go be monate ditaba bogolo ntse le tsa mogope wane wa lefatshe.

0: lesole o la emisa taba ba isele lesole mme ka selemo sa 1924 Vancouver a le Canada ka morao fola le ho fallela naheng eo o ne a tshwasa ditlhapi ka tlasa sefate mme le gadima le ile la o tla sefate motlakase wa feta mmeleng wa hae lekgetlong lena le ile la holofatsa lehlakore le letona la mmele wa hae ho makatsang matsatsi a mabedi ha morao o ile a kgona ho tsamaya hape ka selemo sa 1930 a le serapeng ha ntse a tsamaya serapeng lehadima la boraro le ile la mo otla lekgetlong lena le ile la mo holofatsa mmele ohle ho tloha hlong ho ya maotong o ile a qeta dilemo tse pedi a le betheng ya sepetlele pele a hlokahala ka selemo sa 1932 mme wena maamerika 1948 lebitleng la hae ena ke e tshosang ka ho fetisisa dilemo tse nne ka mora lefu la hae lehadima le ile la otla lejwe la lebitla la hae Mountain View Cemetery Vancouver naheng yane ya Canada le ile la lepshatla dikoto empa mabitla a mang ha ka ba ameha ho ha mamedi go fa motsotso mmedi fela taba ena ko ona o ikwele jwang taba ena ya Walter Summerfield re utlwa gore na ka netebe ditaba tsena tsa gae o di utlwa di le jwang metsotso ya rona e supile fela pele re fitlha jalo gore nyane ya botshelela
1: lemotla le ga sa shwele
0: le ga sa shwele gore e tlile ke mane wa reng le lotla le boelela lotla le sa tsotla le ga sa le ka gara lebitla wena mmamedi ka netela nna la ipheta-pheta mme taba tsena tsa letono ga o lesheba go na le mo thweng le gagetse ga re re le ne le gagetse ka gare gae go thwe le gagetse ka nnete letono mme re dumele gore ae e ka nna ba boemong bona le ne le gagetse ka gare go mmele wa gae le ne le gagetse ka gare go mmele wa gae mme ke ditaba tse e leng gore o le motho o ka utlwa o sa digole o tla utlwa o tshwa letswalo o tla utlwa o tshwa letswalo kgaitsedi ya motho a e kgona re spanne ga spanne letsatsi dina la ka jeno ka nnete go tloa goreng yana boraro o fitlhela goreng ya botshelela mme ka nnete ae ga wa ba easy ke a bona gore leinwa le ne le o tsokotsa jale ga sentse re ya le oetsetsa mokaefete
1: ke maria
0: eya ka nnete ba re sea jelelo ka mese
1: koba omphe dija tsa maria
0: ba re sea jelelo gore ditšhidisi ore dipelepelenyana ntho tse bohlale
1: galekinyana
0: go sengwe tse o exercise 2 minutes nyana mmele o dule o tseba go itwanela o nwe ntho di gana go fela dilemone dinding ka go fela mme wena mmamedi ka nnete metsotso ya rona e motlhano fela pele re fitlhe goreng ya botshelela go tswa go nna ruption ae ka nnete re sebeditse letsatsing la ka jeno go fitlhela re kopana gape ke itsa re kopane ka mane ka lehakwe ka lehakwe ka mane ke mo e leng gore batho botlhe ba dipapadi kwano selemo sa lesotho ga tlabe re le ka mono re shebane le papadi ya setlhopha seno sa France le Senegal wena mamedi mme tlotlo ba karolo ya rona ka mononong re utlwe rona ka nnete re shebelela ka tsela e jwang se re tlhokometse gore ditlhopha tsa Africa ka nnete tse tlhileng di emeng ka madi a tsona sentse di le teng se re bone tse tharo ka go fela e tlhile di ganne ka tsona mme a re tlo bona gorena e be naga ya rona ya Senegal ya Africa kwano e be e tla sebetsa jwang
1: mamero sa masala sotlhe go bile gotle go ba lona tsatsing la ka jeno sentse ke re tlhe mo bang re ile ra o hata torompepe e kgoptswa e le maotomane go inele matsogo mading a mogana jeso mpa mo bang re sebeletse ga monate thoriso iso ya matlotlhetso ya molekelo fa tla kopana gape e tsheo kgotso papae.

0: tse ditabeng tsa rona. Ge tle re wela kgabong, mohlomong re qale ka hore na ke eng se ileng sa susumetsa hore le Ecol le ikeletse ho tla tshwara moka woo.
1: Ke a leboha ntate. Ke le lekgotla la dihlahlobo la Lesotho, ke karolo ya makgotla a dihlahlobo naheng ya monana Afrika, haholo hlahlweng ena e tlase wa Afrika e Borwa. Jwale ke le lekgotla la dihlahlobo, ho na le dinaha tsena kaofela di sebetsa ka thata ho fumana hore di na di ka etsa jwang hore di hlahlobo e be tsa boleng tse arabelang ditlhoko tsa bana ho latela maemo a hona jwale le nako le maemo a tlang. Mme tsena tsohle kaofela di etswa ka hore ebe ho ba le bofuputsi bo etswang ho sheba hore na hana taba tsa dihlahlobo di etsahala jwang. Mme mmoka o kang ona ke mmoka o etsahalang dinaheng ka ho fapana. Ka mora lemo tse ding le tse ding tse pedi, mmoka ona ho kgethwa naha e tla o tshwara ho tlisa dinaha tse fapaneng ho tlatla ho tlatla fapana malebela hantle tabeng tsa sa dihlahlobo. Mme mmoka o ka ngona ona o ile ka wa tshwarelwa Lesotho mona ke lona lekgotla la dihlahlobo ka 2013. Mme e se e le lemo tse ngata mmoka o jwale o satle Lesotho o nontse o potapota le dinaha tse ding. Jwale re ile ra ba lehlonono lemong sena ya ba re iphumana re tlameha ho tshwara mmoka ono o jwalo. Mmoka ona ke o bokeletsang batho bohle ba nang le kobo ya bohadi thutong, mafapheng a thuto, lefapheng lena la thuto. Mona ke bua ka dititjhere, ke bua ka bakwetlisi boemong ba thuto eo e phahameng, ke bua ka batho ba etsang manane thuto, ke bua ka batho ba etsang di-policy bakeng sa thuto, ke bua ka bohle batho ba tjhang ba tshola tabeng tsa thuto le bona bana ba dikolo. Mme mmoka ona o tjena o ba fa monyetla wa hore ba ke ba research-e ba fuputse haholwanyane ka taba tse amang thuto le dihlahlobo. Mme selemo seo ho etsahalang taba tseno jwalo ka ha e etsahala mona ha e Lesotho ke hore jwale re ba le mmokotaba. Mmokotaba ona ke ona jwale oo o tlo hlahlathwa hantle hore jwale na re fumane eng, batho ba fumane eng dinaheng tsa bona, batho ba jwale re tsebe hore re tlo tla re buisanang re be re boneng hore na re ka thusanang jwang ho tswela pele. Hobane ntate o tla dumelana le nna hore ho shwahano wa ho tsamaye le nngwe. Mme ebile re a tseba hore ho thwe nonyana e ikhala ka tshiba tsa e nngwe. Ke tsona mokeng e kang ena moo re tlo tla re ithuta hore na ana batho ba bang dinaheng tsa bona ba sebetsa jwang ha ba ya ba lebile letabo tsa dihlahlobo. Ana ke eng e bohlokwa e re ka eng ka moo ho ntlafatsa mokgwa oo re hlahlobang re hlahlobang baithuti ka ona. Mme lemong sena mokotaba wa rona e ne le ho akofisa tshebediso ya dihlahlobo e fihlelang ditlhoko tsa baithuti bohle nakong ena ya tshebediso ya marangrang. Ho akofisa tshebediso ya dihlahlobo e fihlelang ditlhoko tsa baithuti bohle nakong ena ya tshebediso ya marangrang. Hantle re bolela hore re a tseba hore baithuti ha ba le

0: moithuti e mong le e mong ho sa tsotele hore na ke moithuti ya dulang dithabeng, ke moithuti ya dulang toropong, ke moithuti ya hlahang lelapeng le nang le hona hore a ka fumana mekgwa e mo thusang ya ho itukisa fapaneng le ya ba bang. Tseno tsohle kaofela re re na re tlo sheba hore na ana ke dintho difeng tse re ka di sebedisang haholoholo ha o so hona le mekgwa ena e teng e metle ya taba tsa marangrang, hore na hana re ka sebedisa marangrang jwang e le ho fihlela moithuti e mong le e mong moo a leng teng, a tseba ho fumana mokgwa, a tseba ho atleha hore a tseba ho hlahlojwa ho sa hlokahale hore a iphumane a kene ka hara taba tse ya hore jwale o tlameha hore a ye hole hore taba tseno di etsahale di mo kenye ka hara ditshenyehelo. Jwale re tlo sheba taba tsona tseo tsa tshebediso ya marangrang. Ena hona moo jwale ha hona tabeng tsona tseo ntate, ke moo he re ileng ra bahwa ba le jwale batho ba kgetha hore na hantle o tlatla a bafuputsi bana ba rona ba fuwa dihlooho tse ba tlo sheba rona di-sub theme, ba tlo sheba hore na a ka sheba a lo fuputsa a ipapisitse leng ho latela taba tse re mo fileng tsona. Mme e meng ya mehlala ya dintho tseo a neng ba kre ba file monyetla wa hore ba ke ba lo fuputsa ka tsona e le hore ba tlo tla ba holela bomphato wa bona, ke mona moo ba tla beng ba lo sheba hore na ho kenyeletsa tshebediso ya marangrang tabeng tsa ho hlahloba le ho kgothaletsa kanetso ya thuto e sa kgetholleng e arabang ditlhoko tse fapaneng tsa baithuti ka moka. E le hore ka mantswe a mang ba bang ba ne ba na le monyetla wa hore ba ke ba lo batla ba lo fuputsa ba ipapisitse le taba tseno hore ba lo sheba hore na taba ya tshebediso ya marangrang e kgothaletsang kanetso ya thuto e sa kgetholleng na e le ho arabela ditlhoko tsa baithuti bohle, na ke ntho difeng tse a ka lo batla ka tsona, a tlo tla arolelana le rona taba tseo, mme re utlwe hore na re ka sebetsa jwang.
1: Ba entseng ba se ba di batlile,
0: ba se ba di batlile ha re bua tjena. Ba se ba le teng ho tloha maobane ka di-15 re ne re qala taba tseo tsa hore jwale re ya holelana taba tseno. Mme ho nka o tshong ke hore ka nnete re bone boikitlaetso bo boholo ba ba fuputse, hobane re bone re na le batho ba bangata ka nnete ba neng ba ikemiseditse ho tla holelana le rona taba tseno. Ha nka o ka tsa fela ke hore maobane fela re a tleile hore re mamele bafuputsi ba ka bang leshome le metso e robeong ho tswa mafapheng a fapaneng, ho tswa dinaheng tse fapaneng. Jwale re na hona tjena ho tlile dinaha tse ka bang robong ho tswa SADC, ho tloha mono re na hape le batho ba tswang ba ntseng ba na le kobo ya bohadi tabeng tsa thuto ba tswang UK le ba tswang Nigeria, ntle le bana ba naha tsena tse robong tse fumanehang mona karolong ena ya SADC. Ee, jwale ho tloha mono jwale se re na le bafuputsi ba bang ba bangata ba teng ba tswang hona mona hae. Jwale re qadile maobane ka taba tseo, ba tswela pele di tswetse pele hape letsatsing lena, ebile di tla tswela pele hape le hosane. Ee, re ntse re mamela taba tseno hobane ntate taba ya bohlokwa ke hore o tlo o tsebe hore o lokise hore na o lokisa di-policy tsa hao jwang kapa o kenya maano a jwang tabeng tsa thuto. Taba tsenono di ipapisa le hore na diphuputso tse lengwa di etsa ke tsa mofuta ofe. Na taba eo e bonang o bona e ka sebetsa, o tla e bona ka hore e tla sebetsa ka hore ho ko ho fuputswe ho fumanwe maikutlo a batho pele ka yona, e le hona o tla tla o qatella hore ae e hlile taba ena ke ya bona hore e ka re sebeletsa. So ke yona taba eo re rileng ga re

0: mane monyetla re thabileng hore ebe hona jwale ke rona ba atleileng hore ebe le monsena taba tsena di etsahala hae ntho e re thabisitseng haholo hore ebe di hore ebe re thabetse hore ebe di etsahala hae mo re na le monyetla oo ko gobane jwale e reng e re e file monyetla wa gore bafuputsi ba bangata ba rona ba hae mona ba ba le monyetla wa go ba go tla golelana le batho bano ditaba le gore ba ba tla mona gobane ditjeo di ba nyanyana go ha batho ba tlile go lona mme ba atleya gore re fumane ditaba tse ngata tse ikamagantseng le ditlhatlhobo le go rutwa ga baithuti mme ke yona ntho e re thusitseng jwale matsatsi a na marago e tla ba yona jelo go tloa maobane go fitlhela la borago e tla be le tsona taba tseo tsa gore batho ba fue monyetla wa gore jwale ba re kgatsetsane ba fanane malebela ka ditaba tseo ba di fupuditseng jwale e be letsatsi la labone e ntse le yona mokgwa mongwe wa gore jwale re fepa re phamise bogatlhaodi ka gara naga ke mona moo baeti ba rona re tlotla re banka ge ba isa dibakeng tseo ba ka fumana nalane ya lesotho le go tseba ka lesotho ge ebile sentse re tshepa gore ga ba le gona moo ba tlabe sentse ba siametswintswinyane gona moo ka gore ba reke ditlhagiswa tsa basotho gona dibakeng tseo mme re a tseba gore naga ya rona ke naga e nngwe e ntle gagolo e kgabileng ka dithaba jwale ga e le nako ena ya maria go gotle go feta gobane jwale gona ka dithabeng ka mono ga se gale gagolo ga ne re na le letlhwa go ntse go le go sweu ba tla bona botle bo tshabegang gobane ba bang ga ba le jalo nagang tsa bona ya pele ga ona dithaba tseno tse kgolo ya bobedi letlhwa ga se ntho e ba e bone ntle le ga ba shebeletse bo di-TV fela
1: ke ya le bomme makodire metsotsong e dulang ke le go ye masome a mabedi a metso metlhano ka morago ga ya botshelela sealemoke sa lesotho le nanao kela go tloa tele go ya metšhatšhane motlhomong ga gotlhele tabenyane ya di-sub-themes tseoreng di tlotla di sekasekwa o buile ka yena ya pele e leng tshebediso ya marangrang e kgothaletsang taba ya thuto e akaretsang botlhe ka ntle go ye tse dinye ka bake dife
0: ntate gape re ka ba le ena e nngwe gape reng go a kofisa tshebediso ya ditlhatlhobo e arabang bophelo ba setšhaba go kenyeletsa ditumelo botšhaba ba sona ntate
1: okay jwale go ka moga gore di sekasekwe go latelang ka moga moo
0: ka moga go di go sekasekwe ke mona mo go tlotla jwale e be go kopa go shejwa ditaba tsena e be go qetelelwa go ba le ditaba tseo di bangwe ba ntho ka nkare ke tlalego ya gore na gantle go fumaneileng go diphuputso tsena tsa batho bana kao fela ke ntho e re boneng e na le ntho e tshwanang mme taba tseo kao fela ka gobane ke diphuputso tsa maemo a phagameng tse e tswang ke batho ba tlileng ba tsebang ka taba tsa diphuputso naga e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe e na le boikgethelo ba gore taba tseo e ka di sebedisa go ntlafatsa boemo ba bona ba taba tsa ditlhatlhobo
1: motlhomong re shebile naga ya rona lesotho o ka reng lona le le lekgotla la ditlhatlhobo lesotho le bone ka re dikgoqetsane tse teng ke dife motlhomong tse e thibelang gore ditlhatlhobo di ana le botlhe
0: ga re shebile re gona jwale re le ga le ka taba tsona tseno tsa gore ge ke re kenye tshebetsong taba ya gore ge ke re sebetse ditlhatlhobo o tshwawe ditlhatlhobo go sebediswa go taba ya marangrang mme e nngwe e rile ga e tlhokomela ke ya gore taba tsona tseno tsa marangrang dibaka tse dintsi tse teng ka gara naga ya rona gagolo tse re di tsebang tse ka dithabeng tse kae go na le tlhokagalo e kgolo ya taba tsa marangrang re bua fela ka taba ya taba tsa bo go fumana ditora hore batho ba fumane ba batle hore ba sebedise taba ya bo di internet hantle mme taba yeno ere ine sentse re la ga bona ile kholotso mme ha sentse ile taba tsa ile kholotso e bolela hore ho bana ha re sebetse re le bang re sebetsa le batho bona bana ba ntseng ba ikarabella ntontso tsa ditora ha re sentse re na le meralo e hlakileng hore na re batla hore di hlahlobo tsa rona di sebetse jwang ho sebediswa maranga yeno e bolela hore ho bobebe hore ba ka re ho ka rabele ya taba tseno tsa hore dibaka tsohle boholo ba tsona ka hara naha le tsona di iphumane di na le mokgwa wa hore ba ho se ka ba thata ho buisana ho se ka ba thata ho kena marangrang ka baka la ditora mme taba tseno di tla etsahala fela ha rona batho ba dihlahlobo ha rona batho ba thuto rere ho go batlang ho etsa ke hona mme ba ke a tseba hore ntho engwe le engwe le engwe e etsahala go arabela ditlhoko empa ha go sena tlhoko kapa go sena motho eo rona ke le batho ba dihlahlobo re sa bonagaleng re ya re ya pele gobane ha e le go bua gona jwale taba ya botlhokwa e rekekeng ra iphapanyetsa yona lefatshe le tsamaelela pele gagolo ka taba tsa marangrang mme eno e bolela gore le rona thutong mona re keke ra salela morago gobane le bana ba rona ba tla re sia bana bona ba tla re sia ga rona re saletse morago mme kere jwale ka taba tse kang tsona tsena bofuputsi bona bo entsweng gona jena bo go thusa gore re tsebe gore na gobane tse dingwe tsa tsona jalo ka ga re tshwa rere mokota ba rona o bontsha gore e huanetsa baithuti botlhe nakong ena tshebediso ya marangrang ga se rona fela ba nang le mathata mona Lesotho le naga tse ntse di na le mathata jwale re tlo utlwa gore na bona yana tshebediso ena marangrang ba e etsa jwang gore le boemong boo go na le tlhokagalo ya disebediswa gana ba etsa bang gore ba tsebe go fitlhela ba bang e le gore re tsebe go ithuta go bona le rona re tsebe go utlwa gore na ke eng re ka e sebedisang e ka nna le ga ba e sebetsa nageng e nngwe na mo ebe e ka sebetsa go latela maemo e re nang le ona
1: ke ya leboa mme mmamedi re metsotsong e dulang ka legoe masome a magago ka morago ga ya botshelela sealemoke sa Lesotho le nanao ke la go tloa tele go ya mešhatšhane ga ntse go buisana kwalo le ga diphatlalatso go tlhaga lekgotleng la ditlhatlhobo Lesotho yena ke mofumagadi modiegi sekese ha re fitlhisitse metsotsong e re re potapotele ganyane re eme barakeng re tlotla re gutla re tlotla go tswela pele ka ditaba tsa rona.
2: Working in a factory, clinic, shop, or any private company, Express Credit has great news for you. Our new private sector loan just for you. Borrow up to 25,000 maluti and repay comfortably over up to 24 months. Fast application and same-day approval. Apply today at www.expresscredit.co.ls or call us at 800-444-444 or visit your nearest Express Credit branch. Express Credit. Money when you need it. Terms and conditions apply.
1: Re khutla ga lebetsotsong ye go edula jwalo go ye mashome a mabedi a metso e go bong re lebile go renyane ya bosupa. Re tlotla re nka mo mamedi empapile re fetela go mo mamedi. Me seke se ntla ye nngwe yo ke lakatsa go tlotle o eto boketse. Ke yena je ka ha go kwa gore gothaletso ke tshebediso ya marangrang. Me go ka ba le ra tseba motho ke motho a ka etsa misuse ntho ye ntle le tlotla le etsang gore taba ye e sebetsagale ka moo le labalabelang ka teng re shebile botle ba yona e seng gore e sebediswe gampe
0: re a tseba ndate gore e tlile ntho nngwe le nngwe le nngwe le ga e tla gore e tlo etsetsa batho ba bangwe bobebe bophelo batho ba bangwe ba e sebedisa gampe mme e nngwe ya di-sub-theme tse teng gona mono e ne le ya go batlisisa mekgwa yeo seriti le boleng ba ditlhatlhobo bo ka tlegiswang kgatlhanong le kgatlhamelo ya tshebediso e qhekanyetsang e sa nepagalang ya marangrang ee ya ndate jwale o bolela gore gona mono go na le batho bafuputsi ba bangwe ba tlotla ba bua ka taba tsona tseno tsa gore na ra tshe ya ba ona ntuna entle fola nwa re tsa joang gore idule ile ntle e se ka re qetollong aba re ba le mahlatsipa a batho bao ntho e ntse le ntle e be bona e qetella e ba mahlatsipa ho yona ka gore e be e batho ba bang ba isebedisa hampe hona tabentsona tseno hape tsa marangrang jolo ka ha re tshoge re ho anela baithuti bohle rona mona le khotleng la dihlahlobo ke se re qadile hore bana ha ba ingodisetsa go ngwe dihlahlobo ha ba sa hloka go ba palame koloi ba ye ditsintsa rona ho lo ingodisa o saka a ingodisa hohle mo a lenteng ke hlokometse gore a boholo ba batho ba se bana le mogwa wa fono ena le tsoho yeo ba ka tsebang hore ba tseba ho ingodisa ka yona o so tseba ho ingodisa ho tlangwala dihlahlobo o bo o patale o sa hloke ho tswe ka tlung o patale hona mo maranga mo ho re na o patala bosibu o patala nako yohle ha fela o so na tjhelete wa dula ho a patala hona ha re kwana mo dulang ha hona mohla o tla thweno ka yo tlaletse ka palehlwa le hlwabele o ka tseba ona le nako le hlwa le neng le kwetse ditsela empata ba ya ho ingodisa ha bana o ne sa motlotisi ho ba no sa na mo a hloka ho ya teng na tlame fela a bule fono ya hai a tsebe ho ingodisa jwale a yemele a ba fumane le rona o tlo ngola jwang ebe o sa emela fela ho tlatla ngola taba e ka nyone eno fela ka bo yona ya o bontsha hore na ke le ka ka ha ka ka ngore bophelo bo bo bebe ho ngwane molemo ngwa aka le motswadi ha ka mopatala a le hohle ha a hloke hore a bare ke tlo mo romela tshelete ka e ka e ka ba ho tshelete go meletswe mamang e be e fihla o so bile tse sa lekana ngwana a qetella sto ho ngola ho bana ha hona mo ba kopana le taba tseno ho teng di etswa ka marangrang ka ofela ene ho fihlela ha jwale ke bona taba tseno di ntse di re thabisa media re ruta hore e hlile taba yena ya marangrang ha ba se re atle ya ho fihlela bana bohle hore ba ingodise re tlo etsa jwang ha re thusaneng hore re tlo utlwa hore na jwale re ka fihlela jwang hore re tlo fihlela ngwane mo le mong hore jwale le yena a hlahlojwe go sena mathata a buye mo mo a dulang teng kapa ba memo ba lelapa la
1: re ya le bona re me tsunye le lengwe le ho ema shume a mabedi a metso e mehlano re le bile ho nyane ya bo supa re re nke mo mamedi ya ka banteng ga o mema mamedi no mo ya mohala ke +26659933 ke yona e ka ho ka hanyane le rona re re tletse go ukwa hore na wena o ka reng ka ditaba tsena go fa monyetla ke hona hohle hohle mo o imameletseng teng re go ukwa hore na potso tlatseletso thoholetso tsa hao ke dife ditabeng tsena tse seng di hlahile mme ha re ntse re emetse mo mamedi jwalo mme ke re kukwe tje ka ha ge le naga re sana le diqholotso tse itseng mo mamedi ke eno ya gago ko rona o di bea jwang kgotsa mamedi re tele kae Ntate Shakes Ntate Shakes
3: a ka nntse mme ke a ukwa ditaba tsena ha di beha Nebele ja ho longa ngore a ka ke ya hore e ya mme sa bona ntlafatso yo e tsahala mo le ka lelelo la di sahlobo ja le di ntlafatso tena ha di tla tena di bete di tla ka bo ka bobe bo boholo ha holo ho ho se thaba sa batsotho ka beng yena ya hore di sahlobo di ya tura e ka ba ha le ntse le disana le bona ba iti ba lona ba re le bona di na hentsa bo bona e hle di taba tse tsa di hlahlobo di a tura go bane bana ba tlobontso go potso go tla ba bahlano ba tota ba ngwala di hlahlobo me ba a tsile mono go ba ngwala di hlahlobo go ba bahlano ke ba babedi ba a tsile ba ba ga go ha ba tle ha taba e ba ga bona ba e hlula ka tsela ya mputo o seng ka po ha le ka ba la e hlaisa me ha ba le ka ba la e hlaisa ka nnete nna go thaletse o se le yona e nwa go wele le ke lukwana ba tswa ka legalo le seng anana ha ta bo bona di investa ha ho le tabeng tse tsa di hlahlobo ho tsietsa bana be leng hore ba kwala ntshanong mme taba eo ka nnete ha e hlaya hantle ke ba ha re tswela pele ya ba tswelopele sia ba ba morao ke lebile haholo ntateng ka he
1: ya le wanta te ha re boela gantse wa bobedi go go rena o di beha ka tsela efe ga o me wa mabedi ho hle mo imemeletseng teng plus 2665

0: 9933 di pedi jwalo tse ka ho kahanyang le rona e re go ka gona wena o reng ka ditaba tsena go fa monyetla hohle hohle mo o imameletseng teng 2231649 + 2665933 re na le mo mamedi wa pele ya seng a kene e leng Abuti Shakes ha re utlwe wa bobedi ke enwa go tswa mamedi
1: hello
0: me
1: ntate seli ya lesotho ha eyo ka mona o etsala wa
0: ke mme mang ka ho kae ga diyo lesotho ha eyo ho kae
1: ka matsoku ka mona
0: ka matsoku
1: e ha ya ka tsoka
0: ke na ko e kae le siko
1: beke ka fela
0: e se le beke jwale
1: ntate
0: ke a leboa mme ga leboa mme ha re tshepe gore ba tla arabela sellong seo sa lona mme
1: ntate
0: ke a leboa mme ke mme ka mane ka matsoku ha re nke mong gape go ke gona go di bia kwang kgotsa mamedi
2: kgotsa ntate
0: ntate
2: ke Jeff a buang
0: ntate Jeff
2: ntate wa ka
0: ntate
2: ke batla go tseba gore na batho bana ba ile mo e ba kgethelwa
0: ba ileng go ka ntate Jeff
2: ba ileng mokeng
0: okay
2: e maditjhere a ba kgethelwang gona ga sa tsebe re ntse re le mo gobane batho maditjhere a mang ga kenela mokgatlho ntate mme ga ba mokgatlho o tla lemela maditjhere go na le maditjhere a sa emela mokgatlho ga re kgotsofale ke tabee ba tlamehile gore ba be le dinumbera tsa rona kao fela mono exam council ba re meme kao fela re batla go ba teng mokeng e jwang
0: re a leboa ntate Jeff
2: ke a leboa ntate
0: a leboa ntate ke ntate Jeff ha re nke e re re nke mong gape e re re nke mong gape go ke gona go di bia kwang go tswa mamedi
3: ntate ziza
0: ntate
3: ee ntate ke ntate ntlama ka bere ya ka mona
0: mokwena
3: mokwena wa mphikela banela ntate wa ka
0: ntate
3: taba ka kena moiteng wa tseba ntate ziza ketlonyetsa ntho kgolo
0: ee ntate
3: taba lena thuto lena naga ke tseo ntate ke sa bue hantle gore mebuso ya rula ya tšhentšhana ka moitsana ga ke bone ntate nna go e tsalang keng fela botlhoko ntate batho botlhe ntate bogolo ba nang le gona kapo bona ba tsamaisang kapo batlhanka bana ba bona ba kene ka ganaga ena ga ke ipotsa dipotso gona ga e ba ntate thutong tse tsamaya gantle gobane bana ba bona ntate ba sa kene sekolo ka lesotho ka mo efetlhege bone go ka nnete gore itlhile ntate itlhile ntho nye pite ya bobedi ke tlao tsena ke gae ka 1976 ke omeetse mo kweng ntate la buaile ka basea sefana se seo ore matitšhege mona ntate mona a ga ka ba ena ree ya kona ka nnete go bua sa kena go e tsalang keng ka taba ena thuto ntate ga ka bole ithuta gona tsamaiso gona matitšhege apo ntate na eno na ba sebetsa jwa mme ntate bana bafoki mo lengwe ke a tse bona bona kgatelelo a sa braisipafo ampane ka gotlana kere ya kona ka utlwa ga bolelela ka mogolo ngkate fela mpa ka nnete ke bona ntate nna ntse le ntho ke sa bona naga ya pele kapo ya morago ka nnete ga ke sebetsa sentho ela motlho mo ke nnana le mathata
0: ke le wan ntate ntate ntlama ga o mo mametse o bua ka tse dingwe tsa diqholotso tse tobileng thuto ka gara naga mme ke mona ka jeno le tshwere mmoka gobane le ne le bone qholotso e le teng ditlhatlhobo ga di adele botlhe diqholotso ke tsena tseo bamadi ba se bakene go tsona mme ke gotlele go meane a itseng o kakatse ore ke beke jale sealemoya se le siko taba ya ka kena potso ya ka kena dibakeng tse ding marangrang ga fihle mme le ntse le kgothaletsa gore marangrang a ne le botlhe dikgolotso tse ka reng tsona tsena le tlotla le di feta jwang
4: ke a leboa ntate ga qala ka yona eno ya dikgolotso tsa marangrang jolo ka ga se re tshologere taba ya thuto ke pitsa e maoto a mararo taba ya thuto ga e amele go tlala ditlhatlhobo fela taba ya thuto e ama batho ba etsang manane thuto taba ya thuto e ama batlhatlhobi taba ya thuto e ama jwale ga se re sheba tabeng tsena tsa gore jwale se re batla le go kena tabeng tsa marangrang e bolela gore e ama le taba tsa batho ba ikarabelelang tabeng tsa marangrang jwale e reng

0: re ba hun ba thuba ikarabellang ho tabeng tsa marangrang e leng tsona tsa go bona gore ditoga di ba teng di jolo ka so tshwara jana o tsela mo ya sa gawile
1: mme
0: ke be ke ka ofela jwale e bolelang e bolela gore batho ba mona ha bana ha ba fumane ditaba mme wa butlwa gore ka go bane ba tseba molemo wa ditaba ke bana ba lla ba letsa ba re ntate na o hlokometse gore beke se fedile re sa fumane taba tseo mme ba eno e bolelang o so qeta o tshwa gore ba ikarabellang ba tla ke ba lo yetsa jwang ba lo e sheba jele le rona ha re fihla re re ke ke ra salla morao ke ke re lefatshe le ya pele le sebedisa mekgwa e bobebe ya ho anetsa taba ya dihlahlobo ya ba rona re salla morao ka hore re re ha re na hona re re taba ke ena re e fupuditse re bitsitse ba fuputsi ho tswa ka dikgoro tsohle gore re tlotla re buisanang ka taba ya gore na taba yena yeo kaofela nna le wena ntate le botlhe bamamedi re dumelelanang gore ka nnete sa le sebediswa magareng e sa le le teng bophelo bo se bo le bobebe na re etsa jwang tabeng ya ditlhatlhobo tabeng ya thuto gore bana botlhe ba anelwe ke taba eo mme re qala re tsho jwang jale re bile re dumelelana le bana gobane sentse ba e rata ke mona mo re khutlang e molemong ke tlo thusanang gore re etsang jwang ka gore jwale re kokote mo ho nepaetseng gore ho be le mokgwa wa gore taba tseno di etsa le ha bonolo hona jwale ha eba ho na le motho yeo yena bakeng sa hae gore a re a ngodisetse go tla ngwala dihlahlobo gobane tsona baka tse go letse thata o tlameha gore a hlwelele thabeng lefikeng gore a tsebe o fumana taba ya signal a ke go ntshwantse o utlwa gore ga o tla go bua ka dintlafatso motseng oo ena motho yoo ke ena a tla re ke kopa a tla qala a re re kopa gore go be le toga gobane rona jwale ga ba bang bona ba dutse ka matlong a bo bona jalo ka go futhumetse tjena ka go bata tjena ba ngodisetsa ditlhatlhobo ba dutse ka matlong rona bana ba rona kapa rona re le batswadi ba bana bana re tlameha gore be re hlwelela godima lefika gore re lo etsa taba eno gore re tseba go fumana signal mme eo e bolelang go sona letlhoko ya e ba jalo go soba letlhoko mme batho ba ikarabelelang ba tlo qetelela ba di entse ba ka dingata mona bamamedi ba gago ke sure go nna le ba ka ntlatsang gore go nna le dibaka tse ngata tseo la gago le tjena ya ba ka baka la maemo a dintho tse neng di tlhokagala mo ditoga di ile tsa qetelela di diteng ya pele ke gore jwale radio ne ba tlameha go e mamela ya bobedi go so go na le bo dipetlele le ditliniki tse tlhokang go sebedisa taba tsa maranga mme ya ba go so go sheba gore a go tlameha go be le marangrang go tlameha go be le motlakase go na le baka tse dintse ileng tsa fumana monyetla ono ka baka la tlhoko jwale re thuto mona re ke ke ra salla morago ka ntho ntse re e bona gore e ka re thusa jwale re re ga re kene ga re se re kene jwale re etsa jwang gobane re e bone gore kae ke ka yona fela sentse re bona le gona jwale gore ke ka yona fela re ka ratleyang go atamela mongwane e mong le e mong ya tlhokang gore a thuswe jwale ya ba re go feta ntate Shakesy ka Semonko o ile a bua ka gore na dihlahlobo di a tura ntate di a tura dihlahlobo ntho nngwe le nngwe ya tura gona jwale ntate bophelo bo go fetogetse gaolo fela kore bo go fetogetse ene taba tseo ntate Shakes le gona mmokeng mona ga se lesotho fela le e le mokgelo ka taba tseno e tlile le bona ba ntse ba tshobare e tlile le naeng tsa bona taba ya thuto le ditlhatlhobo e tugo gobane taba ya ditlhatlhobo ntate ke taba e e kenyeletsang mafapha a mangata gore di tle di tsebe go etsagala eo e tlamehang re gopole ke gore ditlhatlhobo tsa rona e tlameha go ba ditlhatlhobo tsa boleng tseo di ka amoelwang hohle ka hara naha le ka ntle ho naha.

0: ntate ha o ka wa fumana o yentse go di hlahlobo di be le mogwa wa o di sa etsagaleng hantle di certificate tsa rona ha di keketsa moelwa mme o ne o bolela goreng bana ba rona ga ba kekeng ba ba le monyetla go ya kae kapa kae jale gore taba tseno di etsagale ke gore mafapha otlhe ao a sebetsanang le ditlhatlhobo a tlameya go kenyeletswa mme taba tseno ka ofela go ba kenyeletsa go bolela ditšeo tsa gore ditlhatlhobo tseno di tsamaye gantlhe go bolela ditšeo mme ka gotlhegotlhe go ntse go ga go ntse go bewa taba tsena tsa gorena ditlhatlhobo e be bokae go e tsale go ntse go shebiwe taba tsona tseno tsa gorena e be na re tla etsa bang gore re di dule di boemong bo nang le boleng mme ka nnete re e bone le mmuso le ona o ntse o na le gona gore kae kae o kgatlhabetse bana ba tlhokang e le gona gobane ba tseba botlhokwa ba ditlhatlhobo gore bana ba na ba tlamehang go la ditlhatlhobo mme bana ba bangwe ba tlhokang gagologolo ba na le botlhoki bo bogolo re bona mokgwa gore na e be re ka ba thusa jwang gore ba patalwe ba tsebe go ngwala ditlhatlhobo ntate Jeff o ile a bua a re na jale bona ba le ba salela kae ga ba sa ka ba tseba mmoka o kang ona na go kgethwe jwang ai ntate Jeff mmokeng ona ga gona motho a kgethilweng ke mmoka o re sa le go ntse go phatlhalatsa gore o tlo ba teng mme boteng bao teng ne sentse re le ra ya gotlhe diradiong gotlhe masedinyane go bontsha gore re tlo ba le mmoka o tjena ebile re kgothaletsa basotho lona diteachere ka gotlhegotlhe batho botlhe ba nang le ko ba bogadi tabeng tsa thuto gore re kopa re na le mmoka koo ra fana ka mmokotaba ga re a ke le sekaseke mmokotaba ona mme le re fupuletse le etse diphuputso mme jale hele re tlotla le diarolelana le rona matsatsing ona ana ga gona motho a leng a tingwa taba tseo mpa e le gore motlhomong go la ga etsala fela go ebe go lona moo ga di a qetelela di fitlhile ka pelenyana ga o ntse go itukiswa ra tshepa motlhomong ka moso taba tse kang tsena o tla di tseba ntate Jeff re batla o tlo tla le wena go tlo o fa monyetla wa go o tlo o fuputsa jele o tlo o tla o kgatsetsana le rona taba tsa gore na diphuputsong tsa gago tse thusang go go atlisa taba tsa ditlhatlhobo le thuto ka ga naga na o fumaneng keng e re ka e sebedisang tabeng ya ntate ntlama ke thabile gobane ko utlwa go taba ena ya gore ya go ipapisa le dinaga tse dingwe ga se ntho e qalang gona jale ko utlwa bua ka na bo 1976 tan kong ya kgale ka re e le gore etlhile re tshwere gantle ha e le mona re tlile re ntse mmoka o bekeng e le rona wa bona gore ga re sa ile amerika fela e tlile re re ga tle re qaleng gona mona jalo wa ukwa gore ebile ga sa ntse re qala gona mona mmokeng ona wa batho wa sadake ebile ga se bona fela re ntse re na le batho ba tlhagang bo UK kwana le bone ba ntse ba tlo garolela ka taba tsona tsena le bo nigeria jalo ka se ke tsholo e tlile ntate a re ntse re tsho re re go shwanwa go tsamaya le nngwe re tlameya re karolo ya lefatshe mme re tla etsa tsotlhe tse lefatshe le di etsang mme re tla di etsa ka gore re kopaneng go be le mmoka kang ena ya go tseba gore na gantle go etsagalang ka nako ngwe wa tse go monate go utlwa ditaba go tswa molomo wa pere tlo utlwa tsona mo beng ba tsona ga ba di bua gobane ga o di badile ka nako ngwe o tla o fumana gore sentse se di le jwang-jwang go soke keng wa utlwisitsa empa ga o na le monyetla gobane gona tsena tabeng tsena mokeng o ga se taba ya go fela gore re utlwa bafuputsi re ba ba le monyetla gape gore jele ba buisane re buisaneng re botsane le dipotso tseo e ka nna ya ba e ne le di seo tabeng tsena tseo kapa ga ba di tlhagisa ka mane jale etlhile mmoka e kang yona ena e a thusa gagolo gore go utlwa gore na re ka ithuta jwang go tswa go bomphato ba rona ba ntseng ba tshwere tabeng tsena tsa thuto gobane re a tseba go na le naga tse dingwe tseo hona le mo batshwereng hantle ntontse itseng lo rona jolo ka le rona hona le mo re tshwereng hantle ya ba o bua taba ya hore na motla fumana go jole ba bang ke ntate shakes ya bontsha jolo tla fumana hore ba bana ba bang ba ba sa ba bana ba bang ba gona ba tle ho fetela pele ba bang ha ba fetele mme taba yeno no e etsa gore hona jwale di le kala la thuto le ntse le shabana mekgwa ya le shabana le mekgwa ya hore na ebe ba ka etsa jwang hore thuto ya rona ebe thuto e mona e arabelang ditlhoko tsa rona jwale e le hore emong le emong a le a kena ka sekolo a iphumane a tleile hore a iphidise ga e le gantle motho e mong le emong go sa tsotele na go kae o tlhoka gore a be le thuto e nang le boleng a bile a tlhatlhojwa ka mokgwa o tlatla o re tla re o jwang ka o fe o dumelanang le maemo a gae
1: ke ya le wa mme e re reng ke ba bang gape re tle ke go utlwa gore na ba di bega ka tsela efe mabedi ga o mema nomorong ya mogala ya +26659933 go tswa mamedi
2: alo
1: ntate
2: ntate
1: ntate ke ntate slow
2: Tá
1: com medo que a mora o amor ela tá até.
2: Mano, ara que me mang.
1: Que mesa que é esse?
2: Mesa que é esse? Mesa que é esse? Já uga ganhe. E hante, já macanga ainda o lugar hante subirá. Tá ouvindo nada pau. Aqui tem está desse. Bina ngare. Mesa que é esse?
3: E anda desse.
2: Que capele hagaí. Momo safihlele mo marangang a fikisang ding jalo ka ha di ke di di sukudisa ke o ga di ntwa ka di fumane e be ke ka pele ha ka ile ka le tlapotlaka ka le kala la e mo hlahloba go bona e di mo go hloka hala di doga ke di bakeng tse jwang bo fikela di baka tse jwalo e be ke ka itla ba ka pele go lo ka ene
1: ga le bona desko e hlakile ntate ga le bona ntate
2: tai
1: Halo. Me se ke se. Taba ya go ketela e ka ba hoga na. Je ka ho itse dinaha tsena. Ga sa ba le UK le Nigeria. Ke dinaha tse go bong ka ofela. Dinaha tse tse go bong ke tsa continent ke tsa Africa fela ka ba le tseletsa ara continents.
0: Ke e moka ona ona ona kona ko wana ha tsena tsa SADC tsa mona a e lo ka mantswa mang ke Lesotho South Africa Malawi Botswana Zimbabwe Tanzania Zambia ana ke tsa di na ina ke re e be ke sile fe hape kitsona tseno di jwalo di robong di nahatsa
1: tsa weleng sara countries ke re bua ka UK le Nigeria
0: andat so moka ona go ka ke tsho o yetsagala ka o eswatini le eswatini moka ona jono ka ke tshulo o yetsagala ka mogale motse dinetse dintse pedi eya o etsala ka mogale mo tsedinitsedi ntse pedi le monse le Namibia ga hopola ke ya bogobona Namibia e bile Namibia ka mogale mo tsena tse pedi itlabe le yona e tshwere mmoka ona ga o tloa mona Lesotho o ya Namibia
1: ga se bile re phethela ke rata benya ntate Sehlohlo so bile wa ka re tsa thaba tsa bona
0: ntate Sehlohlo velo ka ha ke tshulo ka re ntaba yena ya gore hantse re ke sheba hore na marangrang a tla thusa jwang ebile re fumana taba tse monate tsa gore na marangrang a ka thusa jwang tabeng tsa dihlahlobo go arabela ditlhoko tsa bana tsa baithuti e re tla kokota go tla batla re tla kgetla thusana le lona ka ofela ba ikarabelang bane le lona re le batswadi leng ka ofela re tla kokota mo ho nepaetseng hore re utlwe gore na ebe re ka fumana wa tseba ha o so ho na le taba tsa gore jwale bana ba rona ke taba tsa thuto jwale di a sekise wa tsaka nako mohlomo ono ntse go fela radio ba ne ba ukwa ka ha ukwe mpa so jwale le bana ba rona ba ka moso ba bana ba rona bo ba tsietseng ka baka la o hloka marang motho mong a ka ga tshe a gore ke re bona hore na re ka thusa jwa ye no no se le taba tse ka bang se boye mong ba mafapha a mang a ntse nga a tsebetsana le taba tsa marangrang tsa ntho tsa ditora leng ka ofela fela taba tse ka ntsona tsena tsentseng di

0: tsala di fihla lo go lo gona ga re fihla ka palona ka pa emo le mong ha a fihla hlaha ka tabatsena re tabatsena le ho etsala jena le re thusa jwang ebe kana go mba bona tlhoko ya go nthodietsa le ka pelinyana ga tseba gore ena ha ya gona e na le ditabatsenga ta me kana go ikana ba ho thata go nthodietsa le fela ga ka go bane tabatse ka ntsena tsa thuto se dikeleletse ntse re tshepa gore ha o finyane ka pa e se gale haholo lo qetella le lona ho hle mo le nteng magangang e se le taba ya maobane le se le sena bothata mme jwale bana ba rona ba tseba gore ba hlahlojwe ha monate ba le ho hle mo ba le nteng ka taba tsa magangang mme re a tshepa gore a e re sentse re le karolo ya lefatshe ha re le tjena ha re salle morao ke ya pele bana ba rona ba tseba ho itatswa menwana le bona ka taba ya tshebediso yentle ya marangrang tabentsa di hlahlobo
1: ke ya le bua me ke le boela sia bo sa how di tabentsa gona le ka moso
0: thank you
1: me mo mamedi ke a re fitla pheletsong ya ditaba tsa gona letsatsing la ka jeno le na nana o le hlaisitswe jwalo ke mathomba mabaleha la hlopisetswa gaso ke mekopotledi le bitso la ka ke Thabo Sisa ka metšhini ka 70 go le justice le kopa ke ene yo re sentitseng le ena go tsela fa phala ditaba Pulensel o sentse a le malala a laotswe go ka tlo fatsa gora ya bosupi.

0: Nako ke hora ya bosupa sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba di balwa ke Puleng Sello. Sitsi sa ditshebeletso tsa lekgetho Lesotho RSL se hlahile ka pele ho komiti ya paramente ya moruo le ntlafatso ho tshohla setshwantsho sa molao sa tsamaiso ya lekgetho sa 2026. Modula setulo wa komiti ya moruo le ntlafatso Mohlomphehi Sello Hakane o re balefi ba lekgetho ba loketse ho ba leseding ka tsamaiso e hlakileng ya lekgetho le methati eo ba lokelang ho e latela haeba ho na le bothata ditabeng tsa lekgetho. Setho sa komiti Mohlomphehi Montwedi Masuetsa o ipileditse ho basebetsi ba RSL ho lokisa tse ding tsa ditaba ka hara sehlomathiso sena sa molao. Ofisiri ya molao RSL Monghadi Refue Hape Pushudi o supile hore molao ona o tlo beha ditaba tsa lekgetho tlasa lefapha le leng, mme a re RSL e lokela ho ntlafatsa melao ho ikamahanya le tshebediso ya mahlale a moraorao. Monghadi Pushudi o hlalositse hore komiti e tla boela e etsa dikgothaletso hore molao o fetiswe ka paramenteng. Ditaba tse tshohlilweng dikopanong tsa bangodi ba baholo ba makala a mmuso ba dinaha tsa Lesotho le Botswana di kenyeletsa ho arolelana malebela a ho ntlafatsa maqhama a tshebedisano. Mongodi e moholo lekaleng la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Monghadi Kanono Ramashamole o buile sana ka moraho ba dikopanong tse fapaneng Gaborone, Botswana, moo a supileng hore lekala la dikgokahanyo le bohlokwa ntlafatsong ya moruo, mme hara tse ding ba tshohlile mekgwa ya ho bebofatsa kgwebisano haholo ka tshireletso ya marangrang le ho sebedisa marangrang ho boulela botjhaba ba dinaha tsena ka bobedi.
1: Tsena go tloetsa ka mokgatlho kelo ka ke tshule ka gona jena re shebile framework agreement ya go na go tlo sebetsa jwang. Then re lebeletse gore motlhomong ka mora matsatsi kgwedise tharo go isa go tse tsheletseng gabe re na le MOU o tsamayang le implementation plan ya teng ya gore jale ga re tloa mo ka mora gore re saine the umbrella MOU o na le implementation plan na ke di-initiative di fetse seng re qala gore jale re di-tick but e ka setlhogo.

Kemetsotso e le shimele metso e megago fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bosupa mo ile go dina hlola fela jalo matsatsi a le shimele metso e tsheletseng ke kgwedi ya Phupjane ha ile selemo sona ke sa diketetse pedi le mashime a mabedi a metso e tsheletseng Sabe le kutlwa bohloko mo salema sa so thusetsang ditsebiso tsa mafu a latelang. Mona ho tsebiswa ka lefu la mme Mama Hase Carolina Motopela ya ahileng hathetsane lesia. O hlokahetse ka la pele Phupjane a hlokalla ha bia masego mofu mme Mama Hase o tla bolokwa ka la mashume a mabedi Phupjane 2026 a bolokelwa hathetsane lesia tsebiso e etswa ke Mokue Motopela e

Ke ka maswabi le kutlwelo bohloko mo re tsebisang ka lefu la Nkejane Thakgodi ya hlokahetseng ka la 26 Motsheanong 2026. Ho tsebiswa beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke moholwane wa mofu e le Moeketsi Thakgodi. Mofu o tla bolokwa ka la 20 Phupjane 2026 motseng wa Kwalabata. Maswabi le kutlwelo bohloko mo salome ya Salesotho se tsebisang ka lefu la nkgono Mmakgothatso Theresia Rameno wa dikolobeng Hamonyane ya hlokahaletseng Maseru Hatsolo ka la 25 Motsheanong 2026. O tla bolokelwa dikolobeng Hamonyane ka la 20 Phupjane 2026. Tsebiso e etswa ke mora mofu e leng Kgothatso Rameno.

Ke metsotso e mashome a mabedi le metse mmedi le sekoto fela hantle ka mora hora ena ya bosupa. Ke a dumedisa hle momamedi wa Selma ya Sasotho letsatsing lena la labobedi mo kgwedi ena e hlalang fela jalo matsatsi a leshome le metso e tsheletseng ke kgwedi ya Phupjane ha e le selemo sona ke sa 2026. Ke letsatsi le la bobedi mme ke santse ke na le tshepo le bonnete ba gore o bile le letshare le monate le tlhonolofetseng le senang ditshitiso tsa letho. Ntumeletle ko gwetlhe ka letso le mofutho letsatsing lena la kajeno ke re tla o tlotla o tlhola bosio bona le nna mamedi wa Selma ya Sasotho tlhe go fitlhela mane goreng ya borobong. Ka lebitso ke Senate Matsoga mme ke santse ke retlhe mamedi wa Selma ya Sasotho ha e be kgotso. O latela ka mogo ditaba tsa rona di tsamayang ka teng letsatsing lena la kajeno la labobedi. Ke tlotla ko fa ditsebiso tse akaretsang e be ka mora teng o tlatla o fumana palo ya buka metsotsonyane e leshome le metso e mehlano gantle ra re lebile mane goreng ya borobedi. E tla re beya gantle ke godima tlho gorenyane ya borobedi palo eno ya buka e tla re filisa fela goreng ya borobedi gantle godima tlho. Jalo ka re tseba gore paramente e kwetswe ga re na go e ba letlalo ya lekgotla kapa tlalo ya senate. Empa nna le wena re tla bua re tla go

fumana maikutlo ho latela hore na ke tla be ke hlophediseditse eng mamedi wa Salma sa Sotho la bobeding lena. Nao hantle mamedi wa Salma sa Sotho le tsatsing le. Amifako o re be fela metsotsong e mashome a mabedi le metso e mene le sekoto hantle ka mora hora ena ya bosupa o re o bohle bakho.

ke metsotso e mashome a mabedi le metse mehlano le sekoto fela hantle ka mora hora ena ya bosupa. Tsebiso eo ke nang le yona ka kwano e baleya tjena. Re kopa bomme bohle ba nentse ba thuswa legal aid ka maintenance, mme ba sentse ba fumana tjhelete e jwalo e ileng ya emisa ho kena di-accounting ho tloha ka September 2024. Ba itlale legal aid ba tsebe ho thuswa hoba tjhelete e ntse e hulwa. Di fella hakalo mamedi wa sama sa Sotho ditsebisa tsa rona hle tse akaretsang empa metsotsonyane e leshome le metso e mehlano hantle ra re lebile mane horeng ya borobedi. Ke tlotla ko tsamaisetsa palo ya buka ka mmagauelong kopele ke ena a tlotla ao fa yona e tla re fihla mane horeng ya borobedi. Re tla sheba fela rona re tshwere difilo tsa seng lena la kajeno. Re tla dikgakgatha jwalo ho fihlela mane horeng ya borobong mo e leng hore re tla thijwa fela ke ditaba letsatsing lena la kajeno.

Di wa selma salo sotho ke o dumedi sa palo nya buka ka jeno ya o dumedi sa nke ma ga o helong kopele buka o kentseng re bala e bitswa fela hore ke malebela ga ngoletswe ke ntate ntai ga makau me re ntse re bala pale go se e reng la ho tshwara le leng me re leqepeng la mashume a mabedi a metso e mene re tlo tswela pele ka pale go tshwena empa ntumelle fela ke tle go ba le mo ri leng ga a gwana le wena nako e fitileng. Ache nthati sinna ke ha ga makakase ke matshwana yeo a bua ka ho teneha ebe re a qalella nyomo e ka nya tshase mathamholeng ena ge tiise ge kakase ka pitlipitli ena ya mogoetsana ha ge monkile jwalo gentse ge komakoma ge ge re tla qetella ge boletse ge ile ga gwana hona mona mme re tswela pele. Ebe polelo ore he lona tisang ke tle ke we fela le ntse le duletse ho ingamanga majena ho bolela hona le ho lebala ha le ka leka fela le ka ithuta go ke polelo ha ke mmapolelo gope se fetang sa kgomo ya le ka basena moho le mothebethebe ona wa mpa di re belese hore re utlwe ha re etsa hore a se tshophohe maswaing ana a diphaka mane mo re moisang e ke ke leeto la dimaele tse ngata ebe ke e ho ya teng sehlojwa le ke hore ha re dumelle le ho phomola ka nako eo jwale a keke a hlahisa le leino la hae fela polelo ya kgopo a etsa hore re elellwe hore ha bapale le rona re ne re tseba hore ha re ka etsa phoso beke eno e tla fela a re sebeditse hore re utlwe re sa ipatle. Ka nako e nngwe re ne re ere rere hore re tla motlaleha ho nkgono hore wa re hlorisa e tla re re se re entse qeto e be kgang e ba hore na ke manyatla diphunya re tseba hore o tla batla a be a fumane hore na ke manyatla.

qadileng ho bolela. Ha fumane yo o tla e qoqa kgwedi e hodimo ena. Jwale ebe re se re tshantsi ha re lokela ho tlaleha hore wa re sotla. Ka lebaka leo a re sotla a iketlile a tseba hore re keke ra phunohelwa ga jetsa nkgono. Se seng sa dihloho tsa ausi Polelo e ne e le hore phepheletsa empa ena a ka re etsa ha e phetwe ha re ka mo phepheletsa ho nkgono. E ne e le pheletsane hloba seng kotong ka le leng la matsatsi ka etsa tlhahiso. Nkgono, a ko re tjhentjhele ka nako e nngwe re etse mosebetsi e meng ba bang le bona ba ke ba yo alla. Le ha re ka tjhentjhana ka dibeke hle nkgono, hee, ya kgopo ngwana nkgono. Ya re le pele nkgono a araba, la benya leihlo la ho sipolelo ha ntjheba la re tseke tseke ya ka la noha eo ho thweng ke marabe ha e halefile. Nkgono a araba ka hore mesebetsi e meng e ka re imela ka ha re banyenyane ka lebaka leo ho kga metsi, ho ala le ho alola ke mesebetsi e re lekaneng. Nkgono a thetha ka hore re lehala haholo mosebetsing, re bile re mafolofolo, o tshaba hore re ka robeha mekokotlo ha ka re dumella. Polelo hore ha se lehala ba botswa bana bana ba hao nkgono. Ho kgobola Polelo a pata bokgopo ba hae le ho senya kopo ya ka. Bonyenyane bo sehloho ba koko e bonwa le moo e leng siyo. Ha se nnete hore Polelo o ne a ka pheta a re sotla ha re ne re ka motlaleha. Haholo ho ba nkgono e ne e se motho yeo e reng ha a kgalemetse motho a neng a ka tlola kgalemelo yeo ya ba wa pheta. Athe hona tsatsing leo re se re rerile hore pele ho jewa re tswe ka bohlale re yo alla nkgono. Polelo a tle a ke a yo jarwa ke ntho eo a e tsebang. Ho ba nkgono a qhele tlhahiso ya ka, ga o tlana ka mahlo ra tswa, ga kena ka haiseng ra bonisa. Ha ke so fumane le kajeno ha ke nahana hore na Polelo o ne a eleletswe jwang hore re motswa tlase. Hang le madi la buleha a re halahahla ha re qeta ho bonisa fela. Le diphate re iso dithetse. A be a se a fetetse mane moo re ilo alla nkgono hona teng a ba a popomala jwalo ka mehleng. O hle o nkuke ka matla haholo wena Nthatisi. O fihletse ho sa ke o bone. Ebile nkare o mpepe o le mong beke ena ebe e fele tu. O botswa o rata ho ja fela. O re nna ke le phehele ke le hlatsetse. Ebe o tswafa le ho ntjaga ho fihlela hona ka mora lona moo fela. Ebe o re nna ke tle ke ikutlwe monate kang. Sokela kwana mang eo. Etsang ka pele nkgono o tloha a hlaha a ntshenyetsa ntho tsa ka. Le a inahana Nthatisi. Kgele. Ka se ke ka rata hore a bue ho feta moo. Ka re he butle ke jare Polelo pele a ka tloha a re ke mopepe. Ka tseba hore ho phela ha nkgono ho ka tloha hwa ntshulafalla le ho feta mona. Ga mosafola tsatsing leo a be a se boima Polelo a hlotse hele tsatsing leo ya re hlola ntwa ga monyahlatsa pele a fihla moo a robalang. Leihlo la hae ntate ha re sheba hele Polelo o re bana ting le tiile le fumana ke le ntho e le tenneng ho le ntahlang fatshe jwalo ka ha le bjaramanya mokotla wa mashala.
Ka mantswe a mang le re ke pshatlehe go ba ke ntho fela e sa utlwing bohloko. Wee ausi Polelo o boima ge banyenyane o tshopogile o bone ke mmatshwana eo. Polelo o boetse a re nna go bobebe ga ke lephela ke le esetsa ntho e nngwe le nngwe. Nthatisi o ntsa o bodisa mmatshwana. Ke ile ka tla ka utlwa puonyana tsa Nthatisi phirimaneng yona ena. Heleke e seleng e laela leqheku le kalo ka nkgono gore na le fane ka mosebetsi jwang. Ntjareng le o qala mane moo ke tlogang le boele le nkgutlisetse mane sekgutlong sa ka. Le se mpe fatshe. Le seke la tata. Ga o gwiswe ngwana ya tenneng maemone. Ka ukwa e ka ke a hlanya ka ge mmatshwana a etse gore re potise matsogo a rona ka mora mahetla a kang a poho ana a mang a tshwarane tlasa go petse kang tsa tlou tsena. Ga tata sela go ya qalaqalong ga gutla ga ya mo petlenya moo a robalang re fafohile kala ga tswa ge le keile ga ya ka mollong mohlamo ka robala pelu e le bohloko bona bo tshosang ka utlwa gore mme ga ka re balakatha moo nka tlama thotwana ya ka ka tsamaya le ena ka sia Polelo ha bo mona bosiu ba esa ke fadimehile pelu e balabala. Polelo a phehella gore sulafaletsa bophelo bothata jwale e le go tlogella go alla nkgono ka ga le ena ha motho a sa phethe tshwanelo ya hae o ne a e atloge a mo sepheletse le pele a itlhalosa mabaka a utlwe a se a utlwile ka lenala. Jwale re ne re sa tshepe gore ga re ka ngala go ala kapa ga ya ala ha se a ya tlung re tla utlwana hantle le ena. Ausi Polelo o ne a bile a ithutile leshano ha ne a botsa gore na o tswa kae ka mora gore re mokakase o ne a e a re o tswa ntlwaneng kapa ka caffeine moo barekisi ba ntseng ba bala tšhelete. Re ne re sa mo jare fela ka nako e nngwe o ne a re ntsha mogoditswane sephakeng mona. Bohloko ba teng jwale re ne re mo tshaba e le ka nnete yo motho mohla a ka re gauhelang ke mohla a neng a ka re pitla ha ka fumana re pakame e be jwale wa re tsikinyetsa. Ha pitlile motho jwalo a keke a tsoa ka ena. Phirimaneng e nngwe itse re sa kakasitse ka matla lemati la buleha a hlaha nkgono a ba re kgekgenene ya ba o shebile ka ho mmakala. Ga hlaha ga tsamaya butle le rona gore nkgono a hle a bone masisapelo a rona. Kajeno Polelo o tlabe a sena le lebaka la gore re mo lomme. Ntloheleng hleng lona ka mokgwa le ratang go bapalla ho nna. E sale le nkakasa la ke sa rate a rialo Polelo ka lentswe le bollotsana le ratang go thetsa e moholo. Ka hana go utlwa ka setheola hlohong mmatshwana a e dumela pina. Ga ya mopetlenya hampe fela ka jeno mane moo a re qobellang go mmeha mehlaena. Nkgono a qala a tsheha holo ha le mohadietsa hala. Nthatisi le lelang ha re hlola re bapala tje. Polelo a botsa a bontsha ho swaba le ho tshoha. Mamedi e re ditaba tsa rona re tle re di gaotsa gona mana re tla boela re tswela pele ka tsona ka moso. Hopola hore he buke o re ntseng re e bala ke Malebela re ngoletswe ka bogabane bo boholo ke ntate Ntai Ramakau. Nna lebitso la ka ke Mmagauhelo Nkopele. Ha re boela re kopana gape re tlo tswela pele ka ditaba tsa bukena go fitlhela ka yona nako eneo ha e be e tshweu kgotso.

Mezoso e tsholetse fela le sekoto hantle ka mora hora ya borobedi. Potso eo ke e lebisang ho wena letsatsing lena la kajeno, mamedi wa Selma sa Sotho, bosiung bona e bobebe fela mme e tla e o tobile, ke ya hore na e ka ba ke keletso efeng e fetotseng bophelo ba hao. Ke keletso efeng e leng hore o ile wa e fuwa ke motho e ileng ya fetola bophelo ba hao, ya bo fetola, ya ba bo fetule ka tsela e leng hore e nepahetse, e leng hore mohlomong ha o itjheba o sheba bophelo ba hao hona jwale hore wa tseba hoja ha nka ba ka nka keletso ya motho a itseng nka be ke se mona mo ke leng hona teng, empa motho yola o la bua mantswe a mabedi a mararo, ka mo mamela mantswe a hae a wela ditsebeng tse utlwang, ya ba le nna ke ipolella hore jwale ke tlo fetola bophelo ba ka ka tsela e itseng. 2231 6429 kapa +2665999333, ke keletso efeng e ileng wa e fuwa ke motho e ileng ya fetola bophelo ba hao ho fihlelletse letsatsing lela kajeno, le e le gore mohlomong ha beng o na le bana kapa motho o ka kopanang le ena e be le wena o ntse o e fetisa wa tsa motho o na retse ya ba ke ya bophelo ba ka bo tla fetoga. +2665999333 Re ke re bua mamedi wa sama sa Sotho letsatsing lena la kajeno. Ka bobeding lena le leng kgwedi ena e tlhola fela jalo matsatsi a leshomele metso e tsheletseng. Kgwedi ke ya Phupjane selemo ke sa 2026. Keletso efeng e le nngwe e ileng ya fetola bophelo ba hao e leng hore o ile wa e fuwa ke motho a e fetisetsa ho wena, ya ba o phela ka yona, e re ha o na bele tje, e re ha o sheba o fumane hore bophelo ba ka wa tseba bo fetohile. Hoja ha nka ba ka mamela motho elwa kapo ke la ka etsang ka be ke se mona mo ke leng hona teng, kapa ke mona moo ke leng hona teng ka lebaka la gobane ke ile ka mamela motho eo a le a nkeletsa re ee tswa le mona se ke wa tswa le mona go bophelo o tlotse bo tlhola bophelo kapa mathata a bophelo ba letsatsi le letsatsi. Ke metsotso e robedi fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya borobedi, mamedi wa Selma sa Sotho.

0: bona tshe dumelang.
1: Mme waka.
0: Dumela mme.
1: Bua le mme wa ke o sotlalele.
0: Eya mme.
1: Keletso e ne gore le ke re ka ifu e motho ke la ifumana ke eseng.
0: Eya mme.
1: Mme waka, ne ke sena kgotso le monna waka. Empa itse ga ke tsita lenyalong mane aka ka mora lemo tsena tse supileng.
0: Eya mme.
1: Motsi tse so tsare dula fatshe mona. So re se jang o tla se ja. O fitetse gona tsena ke a go antse le fuki mo le kana wa ka se phela haka.
0: Eya mme.
1: Ke le tsa mo tsa e so bo hadi ba ka.
0: Mm, ba ile ba fetola bophelo ba ha.
1: Ba tsiba ba fetola mme.
0: Eya mme.
1: Ka tsiba ka dula o dilo thata ba so se ja khatla se ja.
0: Mm.
1: Ya ba go di tsime wa ka. O fitetse ndate modimo a nka go ya le mo le kana wa ka. Le gona tsena ha ke ntse ke phela he so mona go ka nna wa ka. Ke ke le haka mane.
0: Eya mme.
1: Ba dingwetsi tsa eso.
0: Dingwetsi tsa heno mme wa.
1: Ngwetsi tsa eso ile tsang ha ha tlalele. Ngwetsi tsa tlalele. Ha mosuwe.
0: Eya mme.
1: Ke bile ba nga hanno wa ka ngwetsi tsa swa mosuwe e ke ba paka.
0: A ke motlotlo ka bona le nna.
1: Ke a leboha mme wa.
0: Thank you mogatwa wa ka.
1: Thank you.
0: 2231 6429 kapa plus 2665 9933. Kekeletso efe ngwe e leng wa e fuwa ke motho ya ba e fetola bophelo ba gago mamedi wa Selma sa Sotho go fitlhela letsatsi lena la kajeno.

0: Mohammed, dumelang.
1: Ya, dumelang.
0: Dumelang, ntate.
1: Ntate, o bua ntse ke le ka kgwedi.
0: Eya, ntate.
1: O bile taba hore ya fermo ntse le siyo nna ka kgwedi.
0: E ntse le siyo?
1: A nnete ya mone ntse le siyo, ke mane ke nyeo. Ntho. A ga ke nyeo eo. Ke yara fatsi.
0: Eh ntate ho tlwaneng.
1: Ke go mane tse ho yona ya le ho ya mo itse wa ta hantle ma tsiana wa ta hantle. Ke ntse le go la ha jwa.
0: Eh ntate.
1: Ya no a ga ile. Ba ka ga bella ni ba nna ke ne ba tla di ba go utswe. O ne ngela.
0: Ho hloka o letse na go nya motshega ntate wa ka o tlose ba o thusa.
1: Ho hloka re tswa.
0: O letse motshehare hobane hona jwale batho ba sebetsanang le bothata boo ba ha bayo ba se ba tjhaile. Ha o letsa motshehare o letsa moyeng kwana o ka kgona hore o ka tleha hore o thuse.
1: Oh.
0: Eh ntate.
1: Amoata. O nu tama ka ndu ba hale ka mona he re ne re tlo ka kere lo
0: we. Wa bona he.
1: Ke nna ka ka fafa hanya.
0: Ke nna ke le re fafa hanya. Ai. Eh ya ntate.

0: Mamadi, dumela.
1: Dumela mme.
0: Dumela mme.
1: Eya mme. Ke batla ho gaditsa se bohlokwa ka nnete se monate.
0: Eya mme.
1: Eya mme. Nna ke la ka hlokallwa ke monna le monyanyana.
0: Eya mme.
1: Empa ne o ka nne makane. A jwetsa re ngwana ka kutlwa. Eya mme.
0: Sale
1: ya sebi. Jwale ka ngwana ke re mme eo. Ula se tla o tsoba.
0: Eh,
1: o ba le go ja ka tsoka ka dikeletso tsa mo.

0: di dumelang.
1: Ntate mokgele ka tau mohatane ya mona.
0: Eya ntate.
1: Eya mme, wa tseba ho na le ntho engwe e thusitseng bophelo ba ka haholo haholo. Ke mme ya nang hodisa ho nna ngwanaka. Wa bona o ka fumana o entse matso a hao dirata hao. O tla ja masepathakala sa hao. Kannete, ha ho wa sheba ba bangata mona. Tsana ke ntho tse ntse di ja masepathakala sa tsona mona ke sa tsebe hore na eng ka eng e tlohella kae.
0: Eya ntate.
1: Ke a leboha mme.
0: Thank you ntate o di beile.

0: Mohammed, dumela.
1: A bomme.
0: Khotsa ntate.
1: Ra bomme.
0: Ka mo ha ke ba phela jang?
1: Eh,
0: ntate.
1: Ke le khata fu jama pa.
0: Eh, ntate.
1: Na le ntate mo mona. E u bring in that big kaka. Loma.
0: Eh, ntate.
1: Ke ya bua mantsi a mabedi go nna e leng go realize-a go bophelo ba ka e towe.
0: Ee, ntate.
1: Ya pele o kiraga go nna o motho wa Mosotho. Ya pele fela ke tlhompho.
0: Ee, ntate.
1: Ga o na le tlhompho o tshegetse dikokotlego sa bophelo. E ba ya bobedi ore ga o phela o lokela go tseba gantle gore na o phela jwang. Ka gore Lesotho mo re batho ba phelang ka mobu, ebe ore ga o ka wa tseba gore dijo tseo di jang ntho nngwe le nngwe e o e jang e tswa matsong a gago, ga o ka tlhoba o keta sengwathwana se poleiting se o se beileng, o tla tseba go fitlhela ntho nngwe le nngwe le nngwe le sefofane o ka se palama. Mme ga ke sheba ditaba tseno yaba ke a bona e tlile ka nnete ke taba tsa botlhokwa. E ba gore ka nnete e sale ke tshwara ditaba tseno tsa ga ntse ke phela jalolana.
0: Ee, ntate.
1: Ebe go ba le ntate mongwe gape o sale mogolo wa nna, ebe ore go nna ka letsatsi le leng go ne go na le bana ba bangwe ba entseng ditlobo tsa molao. Jale e be ore ga e kare ga o le ntate ka gara lelapa,
0: ee ntate,
1: ya ba bogobe ga bo bewe ke wena tafoleng bo bewa ke bana. A go a tseba ga o na letsatsi le o tloga le mabana bao go gang bophelo wa gago. Gobane ya pele fela ga o kala o leka go nyatsa bana bao mme wa bona go hehehe se ka ba re tsholelo ka bana baka. Lebaka ke gore fela bogobe bo tafoleng bo bewa ke bona. Ba tseba nne ke ketse ditaba tsa ka.
0: O ketile ntate, taba ena o ketang go e bua ke taba e leng gore o tla fumana gore ya etsagala.
1: Eya.
0: Eya ntate.
1: Mme e sale ke itshwarelela mono. Ke a gola e nngwe ke gore motho a ratang go sheba ditaba e se go ne a di tlhaka ma.
0: Eya ntate.
1: Ke a le bone.
0: Thank you ntate.

0: Mamadi dumela.
1: Yeah, madam.
0: And ntate?
1: Ba phela nomisho.
0: Kantle ka ba phela jwa ntate?
1: Aphela mme.
0: Eh ntate.
1: Ha ise ke se fuhu mona.
0: Eh ntate.
1: Ke ntate ka go bula.
0: Eh ntate.
1: Ku tsa ta go ya ku tsa ta ba ha mina a teng.
0: Eh ntate wa ka.
1: Ke le wa maluti wa ka. A yang horisa.
0: Eh ntate.
1: Ka mo tang horisa mna ti ine ka ba nsu tla ba tsana bole.
0: Eh ntate.
1: Tshe na ina ni ke shwa ke go nsu tla.
0: Bona bona ka ho etsala jalo.
1: Iya a nete. Ka ola ha nkunya na ka nete go bela ho le le tsa di ba. Empa he ona ke na ke a mo leba ba bona ha ka ba nketsa mo dipisu. Mita wini nkabisa fisho laka jubili mpola kinale mwati. Kinale wana waka tuwa hudishite.
0: Eh, ntahatu.
1: Kinale mwala kana waka kalua mnadu fisho laka jubu.
0: Amen.
1: Eh, kia mwalewa mwanewa mwufikishi.
0: Hmm.
1: Kwa hamiti lea saitu walisi mwaya upamala kwa hosa wabnido shiba falisi.
0: Eh, ntahatu.
1: Ka ne tabe ne ntabisa ho go bana ho fihlela ga ke bona ngane ra ke se nyatse.
0: Ke taba tsa mona te ka nnete ntate.
1: Ya bua le ke filaga tsa yua ga ba sentse ba ho di ndo ga mehla o tswang tsela ga le. Ke a mo le wa malomo wa ngana.
0: Eh ntate.
1: A se tabe ne ntabisa ga ne te bana ho fihlela ga ke bona a se ke monna felisi.
0: A o sebeditse malomo wa tseba.
1: Ye o sebeditse malomo wa.
0: A o sebeditse ntate.
1: Kare ya ke wela ha re mo gani re ka tsara ra lukwa mo sena ra le ba mo sebe mo re ka tsona ra le ba ho re thank you mme
0: thank you ntate
1: thank you
0: ke metso so ele shimele metso medi fela le skoto hantle re ya re le bulemane hore ya bo

a re tiehiso e ama karolo ya setšhaba e e tlokotsing e e kenyeletsang batho ba hudileng ba nang le bokoa le malapa a futsaneileng. Go sa le jalo, mookamedi wa diphatlalatso lekaleng la ntshetsopele ya setšhaba Mofumahadi Mpho Makgetha o re lekala le ntse le sebetsa mmogo le ofisi ya monamodi ditabeng tsena go fumana tharollo ya moshwelella. Mookamedi wa lekala la tekano batšha le ntshetsopele ya setšhaba seterekeng sa Mafeteng, Monghadi Matufo le Mogatšhane, o re morero wa bophelo bo botle le bohlweki dinakong tsa basadi o tlang go gakolwa ka molao ka la 19 Phupjane o reretswe go thusa banana ba 2,500 seterekeng sena. Monghadi Mogatšhane o re morero o tlo thusa banana ba dilemo tse pakeng tsa 10 le tse 20 ha ba nang le bokwa o tla thusa go ba dilemo tse 10 go isa go tse 20 ya metso e supileng ka go ba fa mesangwana ya bohlweki le go ba kgothaletsa bohlweki ha ba le dinakong. A re morero o tlo boela o thusa bana ba hlokang dikolong tsa mathomo tse phahameng le ha mmoho ba sa keneng sekolo. Morero ona o gakotsweng ka 2025 o tla fihla pheletsong ka Tlhakubele 2027, mme Mafeteng ke setereke sa boraro seo morero ona o tla gakolwa ho sona. Momamedi, ditaba tse phethelang letsatsi re di beha kgutlo mona tse latelang tsena di hosane hoseng ka hora ya botshelela.

ili dire ka mona ka ka papa dingena ya Senegal le France mais il papa dingena tamo hotel fa 2026 mi dwa pala ka mane ka America dina hinto ko pana sa America to kunyani ki New York me ba ashi papa dingena ya hazo ka kotulu ho hem su timo te o tswa ka moge bona ka ka bana ka ha kwe empa ka kotulu he ki papa dingena New York Stadium ki wana he mo tshiling ho ba palwang ka hona ka tinga dina hitante ko pana sa America na ha yena ya Senegal ina ha ya shwa ina ya Africa ka kotulu ho hem su timo te mo su pa ngore ke le khatla bone e ke na ho pi ngwa lefatshe na ha ke na ya Senegal the Lions of Taranga mega go tlo ka le go tsena go pe mona wa la fatse na ha ina ya sana ka ka sa tsa di tsepedi le pedi in 2002 bo he ka go tlo ya mo tlhe mo tle ke papa di mo pa la fatse le tsa go ka bane ka Korea le Japan ya ha te ko pane ting he go tsa go ha di papa di ha te ka bane sana ka le tsa le ya sa sela ka na ba go go tsa bane ra ha mpa ka bane mme aw ba mo di ya pa he go tlo mena ha ba o itsa leto go tlo ha ba o itsa leto ona fili aleka he munna yana stadium man ke mo ka ubere ne te sibili aba palang na hinyane ya Saudi Arabia ni ya e khuru ka munga Saudi Arabia e ka ko tulu he munna yana stadium man o ba para jolo le mashanga ne Cristiano Ronaldo ba satwa hapa mo hope ka pa e ba bona di champion ni dinina ya Saudi Arabia e khuru e se ko pensana sa azar ke ka mo he ba tlhidi aba palang ka di Saudi Arabia stadium man ke ne ke mana mo di tsupa hore ha sa nakal ke tedi dilo ka fa sa gitte pedi gitte o ke na mo hopi ngola fa ke mo ka manaka ko ria di Japan mo he ile nya tya ho feta papa di tsa ne tsa di group stage ya fetela ho tsile shume le metso e tsiletse me ke mo he ka go tlo he mo ine kitelle e feta mo no papa di tlo shume le metso e tsiletse ka pa di tsiletse shume le metso e tsiletse ka ho re e tlo le bolo na ha ya sirin ka di tsatepe hunta ile me ka go tlo ho he ya ba into ona di tota final mo he na ha yo ya sere ka ke na ha ya theki ka ka ile mo ho noto me he a re se ba ho tlo sa sa mangu lo fa tlo le ka 2018 bo ile ya go no tsaga tsa mana na hinyane ya Russia bo ka go tlo he mo se tlo mo tle e se fetela bono bo pingwa la fa tse di ona ka ine se ya ba pala ona di group stage mo no boy ine ni sore na ha ya foran ka ditha te pirun kha ile ngon ya ba para ka lo kana dilo se tra gelo le tutu le na ha ya na Japan ya ba la se ba ki na ha ya Colombia ka ditha ile ngon ho no de empa he la ha lu jwalo ine go jile ho re e tswe group stage mo ka la ba ka fera la ho re ha o shebiwa hip hip ya tsona ne se di le kana empa ya ba he ka ho re fair play ya ba ho bona hala na ha ya Senegal e se bo kile tse di garde tse tsa tse ngata ho feta tsena tsene tisana le tsona he ho fetela magahleng o ka pele ho wana wa retse le shemele botsi e tsiletseng le he ka go tlo ho ya ba selemong sa dikete pele le mashume a mabedi a metso e mmedi e leng o ne o sa tswa feta o ne o tshwara tsoka mara ka khatha ile ya ketella he ka go tlo ho mo sephe mo tlo ile ya tla ho feta le go se jinya feta la ho tsene shume le mo se tsiletseng me ka go tlo ho ile ya ba para jwalo ya hlora ke ke Netherlands ka di tsate pele ho nna ya ba e hlora khatha ka di tsate tharo ho ntla ile ngwe ya ketella he e hlora jwalo Ecuador ka ntla tsate pele ho ntla ile ngwe ya ba e fetela mana ho tsi le shume le mo se tsiletseng me he ya ba e hlora jwalo ka go tlo ho mo se phe mo tle ke na ha yona ya France ka di katetaro ho noto ho pingwa la fase wa 2022 ke ke mara he e bete e khasa na galo le na ina ya France re tla se fera ho re e ha le tsala ho kena di papadi tsa ho pela fase ka 2002 ile ya fela galo na ya France e na ya France ka ntla ile ngwe ho noto ho pela ho re na ya France ine sireletsa sekola e ka bra ho re ha pe ho pela fase wa 1998 mehe yaba el kompetisi mono ya makatsa e batho na ha ya Senegal ya hlolana ha yo ya France ka ntla e le nngwe ho noto ke tsena di gahlana ka jeno ge tlo bona hore na di ba tlo ba pala jwang ha ka shebe na ha ya ina ya Senegal hore na e bi ipan le jwang no mo rapere ke tsena ne Edward Mendy mana ya tsabala le dinyane ya masengisema ne pa ka go tlo o ntale le dinyane ya Saudi Arabia e folo ka tsana sa al dam ke ka bo ka go tlo he le tsakana ne bi bi no mo ra bu bi di go tsama tsakana na elhan diu ke na

0: tesamor ñabrar en ku gola ci crépin yaata yabone en ku ci musa e niya xate ibe jabo xarno ci mchakranam khalidou koulibaly ibe leena ba kap teena ci le numero ya bor raru kama heten yitrisa guye ngile numero ya ba telela ati ya musa ba ci mchakranara ismaël sa ibe lamin kamara nicolas jackson le mannayane pape guye le stadio mane ka kutro he sele stadio mane ibe denam kapien ta defo fe horna ibe ka kutro he mane e ho ba timbin chenna arna la boma na yina ya france ga shibi banna ba mata banna bo kylian mbappe elena makaptene le matanganane e michael olise ya ba pana khipin san sa bayern munich e munna yino michael olise ga shibi ha bia beram chakrane ousmane dembele sa khipin san sa psg e kidiko patok ka randi ha kibom pudi e di kin ta habu to na banna bra bandige ba tan sala munna yino kylian mbappe par par khipin san sa real madrid dem yow he ba sa ki ha morre e ba sho les tropa sa ko ba kaw di mulki jino e yaspe ki na ha ya ye fi ding he ko pasina sa film ma tisi wa para ni ko ko ko me basi do no ki bana ko ku e wa para ka pele mun na e chile mbabe ko ka bana bo yo hernandez ngi no bo rashu blam te rubon kama heteng e upa mi chando ye na ngi no bo yabone kama heteng ba para galo e mane numéro ñabu bi ci kamu he rech bi ko bashi bi ngal ding e banna banna ba c'est na remi tudu rech bi lem tumbe bi xet xet do rapi bi kamu ñu na ya pili ya papa bi ci mo ko la faati rech bi na ha ya afrika ya fafaina ya afrika ka ko tudu he mu sutu mu tem e ilin na ha ina ya senegal sa te ta mo bi o tla ngwa 2030 e o tla bo tsa bua ba ro he di mo tse le kholo isa le mo bi ona o thewa e ka ko tudu ho be re tere shebe hore e o tla bo tsa tsa kamane na haya broko ke di tsase e itshware mo ho bo bona wala fatse na haya ya Spain di tsela ya Portugal ma ke tsona tsa tsena impa e Argentina e Uruguay le Paraguay ke tsona tsa tsase di be di papa di e tsa tse bile mo ho wala fatse wa 2030 ka ba ka ra ba ne fela he ha o ne o qaba ka 20 e ka 1930 bile o ka ra ho na di na he tse ne me ho tsogwe mo tse o tse le kholo e me o ka ba para papa di bile mo ho wala fatse tamane ka ka Paraguay, Paraguay le Uruguay le Argentina ke tsona ke tla ba pala e di ba patse pula e le hona ho tshotla di ba patse ho le sala mo go ara fase go tlewa pepa
1: boso ha go le boe ngwana mme jo ka so tle o le go tsitse ditaba ka modi leng ga teng me ha o sheba ditlhopa tsena ka bobedi re sheba jolo na hela ya France o tla bona gore mphomosala ba sebedisa leano lane le ka reng ke 4-2-3-1 ba bapala jwalo gobane ga o sheba molengwe wa bona o ka pele manne o tla tlo o bona gore ba na le ena mohlanganane Kylian Mbappe ebile enela mokapitene wa setlhopha mme ga o sheba he ka pelenyana go yena kapo ka morago go yena ganyenyane ka morago diforoso ba na le Michael Olise o teng ga mmo le Dembele le ena o teng monno ka setsana ga mmo le disa ke bona ba teng monno o ntle le mona ga o sheba he ba boetse gape advance ha nyenyane fela ka hare ho center e lore nka re boso bana le di enkhagatse pedi monana molengwe hare jwale be ka mo go ka man jwale ba setletse jwale ba bane ka mo he taba di tleng di leng ka teng mosala ka tsheo sheba so ba sala sa ka pona haina ya Senegal o tla bona go ba sebedisa system e batlang e le bonojana ba ba sebedisa fela 4-3-3 ke yona system e tleng ba sebedisa ka mo go ka mane ba bane me molengwe hare ba ba gago ka sala molengwe ne o kapele ba ba raro me ho sheba molengwa lo kapele tsa tlo bona go sedio mani o teng o tla ka mora di foroso ha nyanyane be ba mhlanganane Nicolas ha mole sa ke bona di foroso tse tleng di le e leng bona molengwa no o kapele wa na hena ya Senegal le lore ke le ka bontsha go na go e ba thakang ba ikeketsa ba lo ka system yone ya 4-4-4-3-3 empa na go e ba khutlang ba di vendor empa mosala ba to khutla ha nyanyane to tla e ba na go e ba khutlang jwa lo tla tla ba 4 e be ba mohlomong ha ke tsa mani e be ba 5 molengwe ha ka be ba 6 bile ba ba sia e fo go se le ngwe mani go e ba khutla bo tota ba di vendor ke ka mo ke shebile papa ya bona gore e tota e tsa makate
0: ke se bile ke shebile hore dina ha tse ndi ba betse tsa fa faina ya Africa ka hopola hore e ba fara ba fana e leng Africa borwa e le ya ya se bae e ba ba di tapeli e bona mane group 8 mane mo he e le nya tsholo jo re ke na ha ya Mexico ka di tsatse pedi o ha ho leto me he ya ba Tunisia le yona e se tsholo jo ke Sweden ka di tsatse tsano go ntha e le mongwe ke gepeta le Belgium le ta gegetha ka hore kana e ba bana bona ya ba Cape Verde le yona e e ma go lo ka Senegal tsa tsabana go tsaka e ma go lo go Spain ka noto noto

Morocco le yona ile ya setlela gahlanong le Brazil da gagathabelo ka go 1-1 athe Ivory Coast ile ya hapa papadi ya hlola jwalo Ecuador ka ntlha e le nngwe go nnoto ke nna gate go ka garenya tsena tsa tlhwatlhwa ya Africa.

0: Partida que vem pra ter que ver, vou chegar em casa por ter essa partida.
1: Naha e nngwe ka gareng ke the powerhouse kwano papading ya bolo wa maoto e leng naga yane e tlang jale boemong ba bobedi go di-FIFA rankings e leng naga ya Spain, mme e ne bapala jalo he le naga e motho o ne o sa e nagana go gang gore tetelong ya ditaba o ka fumana naga eno ya mofuta o jalo e tlile e eme ka tsereng e tlile e eme ka teng kgatlhanong le naga eno ya Spain mpho mosala, mme o tla gopola gore e tlile e ne eme. Ke bua ka naga yane ya Cabo Verde ka moo ba e bitsang ka teng e eme gobane kereetse jalo di tswa ka lebaleng ka gao letho mpho mosala. Papadi e ne tlile e leng tlagolo, mme o ntse o bona gore ka naba Senegal le yona tsa senaka jeno ga mmo le France ntse o bona gore Senegal e ka nna ba e tla tlaise papading eno e jalo gobane nnete ya sala ga o sheba Africa o tla bona gore ba tseba go tshireletsa gagolo mpho mosala ka tsela e ba bapalang ka yona, mme wa bona gore gaebe naga e kang eno ya Cabo Verde e a tla gore e tshwarelele naga eno ya Spain ka tsela eno e tshwareletseng ka teng. Mola o ntse o bona gore le teng he Senegal e ka nna ketela e iketseditse ka moo he ditaba di shebileng ka teng. Ga re sheba gape mabitso a tsebagalang e kang bo Kylian Mbappe, re sheba jwale bo wena Sadio Mane, go fitlhela ga jwale papading ena mpho mosala ga ba soka ba tlile ba tlaelela ka tsela e le gore motho o ba tseba ka teng. Ka nna ba he ba santsene ba reserve-ile ganyenyane fela energy eno gore motlhomong itere neko e ba lokololang a tshetse re bone gona go tlatle go e tsaleng.
0: Ge tla bona ga ba re lokolola ko itla phalo di fale, ge tle re bona gona go tla etsagalang ba eme bakwetlisi ka mane bakwetlisi wa France Mangadi Didier Deschamps ke ena bakwetlisi ka tla kondena na Senegal ke Mangadi Pape Tcho ke anta ka mane Senegal ba tsena ka bolo sedi mane tsena tsena ka bolo kana bo go tsara spa ka mane ya ba hlora la fetse ka mane ke Nicolas Jackson. Nicola Jackson con la regga di Madamani. Impa, io Allo. Io ho ancora una figlia a site. Capo si, una specchia di telecamana che finna ne deve siadi. Io ho ancora in le buru in le buru bahai sale. E anin ai raidi, ma ne no. E Nicola Jackson. Questo è il tuo sito, tu hai una camana. E Mike. Ke le stability o lwane ga gaudiane le go ja ke bone gore ile ya tlhapalo ya go tsena go yena a go go wa ina na bela ka mane pa ai fosa ya batla e ke le mo pilipanyi ka pepa
1: boso ine le motho mo motla go lo bane bo le la ka ga o ka sheba e tla ya magomane ho monane Geoff kena a dileng ho a wine bolweng no mitse ha ke tawo ho wina fela e bile a tsena a khutla ka yona itse ha ke tawo tsela mo le ho ga wa le bala fela ke ha bona Jackson o Jackson o santate a tswile tsha go ma bona me a mo tetela yona fela ha bona lo fela mpa mosala impa e so kile le tsona no fela la ho tetelong a ketele matantse le le tanta na go yona ne ntse ke bua ka yona ya ho ke e tlebe gefu ya ne ya metsi mpa mosala e tle ho lo e bitswa fela hydration break ka tsela eo e bitswang ka teng kwano mona mpa mosala, mme go na le nngwe taba e netetle e buega kwano mona Basotho ba bangata ba ntse ba re ba maketsi ba ipotsa gona ebe ba tlala go e bona papadi ya bolo e le gore ga e tswela pele ebe huwa gefutsong jale ga uwa gefutsong go bapala jalo mofutso ona ka bo katara go bapala jalo di-advert e tlile go jalo boso ga o sheba bana ba dikgaso ba bontshitse gore e tla re ga o ntse uwa gefutsong eno ya metsi ona ka mona tane.

0: etse jwalo ke bapale di advert yo futsela kgefutso eo ya metsi e qetile ke ka tsela e le gore dipuisano tsa bana ba fuweng dirate tsa go gasa papadi tsa mohapa wa lefatshe taba tsa bona di tlileng di tsamaileng ka teng le bano ba FIFA.
1: Monna o na raile ntle ka mona Nicholas Jackson monna ya selenga ba palang ka le pio nete sebele le ho tla le batla ba ntsha sa go nna ne ba timi wa ba palang nyane ya Chelsea le nyane ya manyesemane e ke le go ba palang hona teng ke ba shebe ke bana ba ka go tlo ho nete sebele wa bona ba bana ba sa sela ba tlile ba nanyetsa Senegal ka boka ta melo bona ya papadi ile nka teng gore ba se ba buya ka morao ka mona ke sebe ba hlajwa dintlha re ka mona he ka ha kwe tshebetso jwa loka go tlo ke Maluti Mountain Brewery ke bona he ba tlhileng ba ga tseditseng ga sona ka go tlo go re fa yona ka go tlo go le ka mona ka ha kwe ke hona ka mogeleng ka hora ka te me ke tande ke supe he ho rena tsana ditaba tsana ka go tlo go tsena sa
2: ke ga go futa pela ho re le ntse mo sala ba e ba
1: go tlo go tsena di papa dina e re ke tle ke bone ke ne ke shebisana mona le phepa gore jale letsatsing la go sane gape-gape kapa le matsatsi a bang a tlang tsona dipapadi tsena ka kotlologo re e tlabegele go kae ke tle ke fetele go yena a shebe gore na go tloa monana re ya go kae ge nne re fe mo bamedi ba seamatsatso to ditaba tsena phepa
0: go bale boso DJ Let's gona mme e re pele ke o fa ditaba tsena ka bono ka go wena ka dipapadi tsa gaso o konke gefo so kae o sebe-sebe na borama mabenkele a rona ba eme jwang e tle re ga o gutla bo letegetse bo go fa ditaba tsena ga o fela gona go sane tsebe re ga sa ka kotlolo re le go kae ka saletsatsi le a nna la bone DJ Let's nna nabele ngwana mme o konke gefo e se kae
3: mamedi wa semasala sotlotlhe o ikutlwetse ba re banke gefo a le mo go sa tsane ho nwa metsi ka mane ka mane he ka America e mono he papa nyene e pekeng tsa France le yona Senegal wena mama di wasema sala so tlo bitso laka ke thapelo mo lete dipholo wa motaung ga seboko ke ke motaung ha mo lete ke difalana go ena ke motho ha matsolo go ifole mo kekeng ba kone ba sena ba super ka meno metsunyana jo hantle bo se for di tsamana phiri se peka thamae ga mona taolo le hlongkwana mwana ntotsa ka phirima na ba ga ntotsa tsaba dintho keng ke re ha ke tsabe dintho ke mpa ke tsaba amela tudi ntho ntsa batho wena mamedi wa sema sala sotho ka mo di ba dileng ka teng ha iso ke mane tutenze tseleng tsa ngono mantsane mantsane ke mofusana ntshwala khale ya ntshela bana ba thata bo mongana o shene wa ntate ya bolotsenya tsa bangwe ba la lomola wena mamedi wa sema sala sotho ka mo di ba dileng ka teng hantle pa ke ntsa mo halo sikwe mafte manna ka mo di ba dileng ka teng mo he wa World Cup ka mo di ba dileng ka teng re gene re itse a ke tsena ka hopola morao

0: Mmuso lentswe la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tunakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. Eba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la mashwa a mabedi a motso o mong ho isa la mashwa a mabedi a metso meraro Phupjane, ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
1: Mamedi wa sema sala sotle ke ke khutile ka wa mphato ka mane he ge tswela pele ka papa wa tat
2: DJ let
1: a cha ga bitse
2: ke me jwang wana me ke pepa ona ntare ga re ho tlo ke batla ke le tlasenya na ka honna ka mona o tampa ha metse
1: o
2: utlwa jwang
1: o koti ha holo bo hale ha holo hele go bona
2: ke ne paite
1: bo ne paite
2: ke a le bongwa nese mamedi re hlala jalo e le hore ge se re tsamaile metsotso e mashume a mararo le betse mmedi ka rolo nyana ya pele ya papadi ntse le North of France e le North of Senegal ho fihla mo nomoro leng hona teng he di ntse di tshabana bo phatswa jwalo ka pa di sa tshabana bo phatswa di sangangane di tlhopatsena tse pedi tena he mo sutheng mo teng e ka mota batsena di leng ka teng jwalo ka kile ka supa hore e ihlile ho batla ho nyiro seita empa ile Senegal ile hle ya hlasela ka jwalo ka kile ka supa monna yane Nicholas Jackson e ule a hla a batla a sebetsa ka matla ha holo le monna yane Ishmael sa liena kiena mna ya hleng abona halang ale lenyuko nyane le mna na sedio mane ya nting a baba baba la maraunya na hore atle a thusitse aska ba hlasela ha holo tlhaselo tsa hai disketsa ba kalba kala hore jwale le dilema ke jwale dia dumela o sa batla maholo ho nyane di hukutse fitse o he fitela ha jwale Senegal ibile di hukutse pedi me ya ba he Senegal le yona e ba le di hukutse pedi di teko kapa o rela dipalombane tseo re kagareng he Senegal ebile le target tse pedi fela tseo re kagareng ebile le tsona go fikela ha jwale ha France yona e soka ba e ba le haile e nngwe fela ha o sabile karete e tswang e ka ba ke e tshehla kapa e gobilwe borakeana gantle ka mane Senegal e nkwe ka mane Nicole Jackson ke yanong ka bolo ba itse ka lepenane le letona kapre ka mane biata di attaque ano kena ka bolo ba tla fitisa sa mana ene tsa mana ba hantle ka mane kana bo le kotse ka mane sa o ke ane sa on tsa bolo hampe ka mane on tsa bolo ka hantle hampe ka mane Ishmael sa o kotse mana yona ne tsebile le yena se tlhopeng sana sa hae sa Crystal Palace ka mo he a hilinga ba palang ka ting e fili o kotse mana yona ke ana hantle ba ne tsa tsiba tibana ka mane France ka mane ke Mike ba tla go tswa ka dipalong ka mane o ba pala ho filiena kamane ke mena ya ne William Saliba Saliba ndi tsa tswa tibane Mike tsana o tsena ka ga e go di leke tsema kamane ke ya no wa tsonta khoba bolo re bana re ya tamele tsana u tsaka le le le tuna kamara o kamane uf mana mana ba kamane ke dayo tsana ka bolo ba ta kidi ba pika pika kamane ona ba ta a o ke ana ba ti ba pika ka ronyo ko tsaka mara ba tsola kamane Senegal la ingu ba harre mara bala kamane ke mana ma Idrissa guya tsana u fitse bolo ba ba ya bala tsela kamane Senegal la e ho ke jolo kamane ka France hante kamane due tsana ko la bolo ba ta ho filiena ke mana ba kamane Hernandez tsana wa fitse bolo ha ho filiena kamane o ba ta tsiwa mende kyane kamane chemende o fixe bolo haw filiena Senegal bata sri man kyane haw kyane ba mo sibi banya kamane mo leta pala ora ho ham fela hauna leto manna kyane hante kamane ban ka bolo en ko ci manna Michael Olise kyane sugur sa ci bolo ba bili ba man kila yona kyane Senegal ba xuka jor ko bolo ba ni ta kamane Lamine Kamara kyane fixe bolo way xuxita way ni ta haw filiena kamane diata kyane ko bolo na aisa ka barraw ka mane Senegal ba tlan tamane mo captain ka mane Koulibaly ki ara way fiti sa bolo u se ka pinade le tsiadi hante ka mane ba fumana ke manane

0: diata tiana kene la kabolo woni tam captain kamane kulibali tiana fixa borom fidina obana man nabrak bana diata crepin diata kene kabolo diata tianem in patiana ta hotmetse ya lal gelo fixa borom o batla hovilana ci kamara on kabolo fidina kamara o kene ta haram baram na watla ita poso kabale kamaram na on sabro wini ta man nab kamane ritwan jam shikanane guye kene fixa borom hanta kamane stadium man kana pamisa sha uisi hanya na kama na uisi kama ne rajbone baraka tila ikide ho hanfera wa bona horre ikide mo chese ka naba ka ha bona hona repeli ho bona ka di hora tse ka ban rubedi ka ofela e ikide wa bona hala ro bona ikide ho sa chesa ka ho bona kama ne ki di hora tsane tsa bo hora ya pele e ha ho ditina gona gele ho rinya bo robong e busim bona kona ba tlalang he e bana matshea re mana ka maga e dilo tsa matshea ke se re tsamaile metsotso e ma sheme a mararo le metso e robedi karolo nye ina ya pele ya papadi ntsele north of france e le north of senegal ha ita e le bile na ha ina ya fora ho hanfela ha ba ithetse mo go alo ba tse ba hore ba kae ma ka bona jo ka kile ga supa hore ha ba ne ba tsala o kena mo hopeng wa fatse ka sermo sa ntse ke pedi le pedi ba ile ba hlolana ha ina ya france ka ntla e lengwe ho noto ke na tla ka mane senegal ba tsena ka bolo be kwala jo ka mane ya ba tla mo sukudi sa ka mane e ba tla ba soko soko la ba lo thella lo ke bona ba thella bana pepa
1: bona hore nnete ya sala etlile e ba tswela molemo haholo nakong e tlileng ba isang tlhaselo e ngata haholo ka tlhopheng sena sa kapo ka naheng ena ya france obane ke bontshitse gore ba sebedisa bolo formation ya 4-3-3 e le gore ha ba le jalo bosota so bona gore monenwa jackson o teng ka kwano kapo not jackson jackson o teng ka kwano ka lephiong le letsheadi kgathe ga e le motlhangananneng e leng sare na o teng ka kwano ka lephiong le letona jale ka pelenyana go bona nyane ke ena sediomane le yena mokaobege mphamosala ke nako e tlileng ba isang ntwa bathong ga ba eme ka tseleng ne ba emeng ka teng e le gore taba ena ya ba thusa golo gore e baya ka sekgatlha sa ba le bararo ka nako e le nngwe kgatlhanong le naga ena ya france nnete ya sala ga o sheba foga o tla bona nnete ya sala ka morago ka monno bona ba tlile ba phekile gobane ba phekile ola formation yane ya 4-2-3-1 e le gore tlile ba phekile gagolo ka morago ka monno empa wa bona gore lebota le nnong la bone Senegal ya le phunya ba ke hangata hangata mme ha o sheba tsela e ya di attempt tse le o Senegal se tle e di sebedisitse o tla bona go di batla di le ka o dingwana hanyenyane ho na ha ena ya foga ba foga e ntse attempt le nngwe fela ka bo France e ntse attempt le nngwe e le tle e ba batla go kore ba o sheba na ena Senegal so far so good mphomosala o tla bona gore se ba ntse di attempt tse ka ba ntse 6 o sa o tse supileng ka o fela ba le ka o kore
0: ke a mantle ka bana ba ne tsa sima ne ka rata ra wa ra tsiba tsiba ya mo hela ka mane mike wa ya mo hela ha bonno lo fela ka mane amarraite ki ana hanta ka mane bolo mike lo disi ukina ka bolo o lise ki ana fitse bolo kana bolo koti hanta ka mane bo ire fe manna ba ka mane kana ba konde ki ana ko ropeta bolo impa charba tsura ka mane senegal la lions of karanga ba khuja jorgal ba ki ta bahara ba pa kyan ya ba sukri sam ya ba la hela le ka mane ko kele ke rabiot ki ana bolo hanta ka mane ona la suba pa di senegal se ukilim bo shoko e tle re bona mbeta phala o batla ho sheba ditaba tsa hae ka mona o rena e be ho hanfera hababa pala hampe mna yena e haba pala hampe mna yena ismail sa o rena haba ma pala hampe ka pa ho itla o se wa meneka o tle bo hloko bona ba haisane e ibi ba thusa pele ba tle ba tla ba mo thusa ba yang wala galo ki ismaila sa unuka naga ki ismaile ka mo he re tloetseng ka teng ismaile sa mna ya ba palanka ko tlo he le tlo pensana sa crystal palace ka mana ka leking ya manyesma ki yena he ya hiling a ba palang hona ka mono ka ko tlo ho ntse le noto di hlopha ka bobedi noto france noto senegal re se gidi timetso tsong e ma shime a mabe a mane le motho o le mong karolina ya pele ya papadi e ntse e tswela pele mme ho ile ba re gefutso ya ne ya ho nya qoqotho le o bona he hore mo tshisuna o ntsha nkwena bodibeng ka mane ka

0: hintse kopane tsa America ho hanfela e ba o hlola pepa
1: moso ho ha o sheba na hena ya Senegal le bona ha ha ba morao ha ka lo bane ba sebedisa puo e tleng e leng yona e ba sebedisang haholo ke puo ena ya sefora jwalo ka o bona gore banna bana ba fora le bona o tla bona gore ntse tle e le mofuta o batlang o tshwana le rona tjena ka lebala bana boholo ba bona le bona ba nyolwa kwano naheng tsa Africa ka ofela bona bo kapong ka tsaka boholo ba bona tle ba nyolwa kwano naheng tsa Africa e le gore mabitso a bona le a onwana a batho bana ba Senegal ka bali ba batla Senegal a batla tle a sa wana hakalo mphomsa
0: ke ana ka mane France ba kena ka bolo khite re papa dinya group I mona mo gana la France Senegal Iraq le Norway ke tsona hetse bo pileng group I ka go tlo he mo se timo ke papa dia pele ina ya group I ka mo heta batena di leng ka teng me bana no serio mane ke na mo captain ke na mo captain go han fela serio mane ba pala chapa sansa al nazir kamara kali king ya Saudi Arabia dama nena kulibali yana ina wa makaptene liena wa pala hona liginye eno e kholo ya Saudi Arabia Saudi Pro haba e bitaka teng he monena kulibali wa pala ka ona ka mo sala sa Al Hilal ka shopping si he sa Al Hilal ke banna he limonena wa sitiba tibana kamane mendi o ba pala ona ka mulka liginye eno ya Saudi Arabia e kholo wa pala ka bana Al Ahli ya Saudi o ba pala ka hona ka teng me ke pate o ka kotlo e fie di sala na marao ke we mo bapele ke tlo passa ne sa sona se ba palo anke mo nna yona e stadium mane le Cristiano Ronaldo CR7 ka mo tsa balang ka teng ke bona bo mpuri ke na ntse se ka bana ba sa sala amne e ba itshura ka mane ene le France ne fie e hlasela ka kotlo ho mme ka mohlankana yane ka soho ya monna yona William Saliba kyan sa kamane kiren Mbappe kyan kamane kiren Mbappe kyan ba te cha kamane ban kamane kamane ba ne ta cha kamane ne reti bare cha kamane ne Rabio Rabio kyan fiti sa bolo e khujila kamane ho nyana kamane ba ne ta kamane ne Theo Hernandez u fiti sa bolo u fiti sa hat kamane u na ba ta kamane Tchouameni kyan u ba ta han kamane ma kyan Olise kar pila ne le tona ka pila kamane Olise kyan u khuti sa bolo Aurelien kyan o batla hantle ka bane Michael Olise tsiar ba tsena ka bole kana bolo ko tsi ba kropetsa bole ntle ka bane ah o batla go ikhapa ka le rumo ka bane Senegal imba ba tsura bolo ka bane ke Kulibali o tsura bolo ya le bolo ko tsi a go a thibeletsa ka bane mo tla se go pemona e bile e tsena ka ntle a batla ikhapa ka le rumo ho hanfera na batla ikhapa ka le rumo intele noto bi sopa ka bobedi noto France noto Senegal ke ba tlo sa huku awo ha man nate fela ka dia tin tsa tiba tiba ka bane Edward Mendy sitiba tibane sa Senegal the Lions of Taranga ke ba tlo sa bolo ka bane Senegal sitiba tibane ka bane bile ba mendele tsa yona ka bane Edward Mendy o ra ha ke bo de bana na lo ka ya tsane ka pela di 18 ha o fili na ka bana o batla hantle ka bana ke ni ya kate tsane ka ka bolo o ne tsa tiba tibane mendi era mendi tsane ha o fili na o bona mapala mra tsane bolo sene ka ba batla o tlo ba harre ba bala rumela la ka pela ka bana ba batla sa empire ba tiba pele fitla ho yena amna khuka ka bana ka bana na o buile sa di ba tsana fitla bolo o ne tsa ha o fili na ka bana e re ke bana ke bana ne Aurelien Tiana un cabolo wa fitisa o ene letsa hantle re bona ke mahlaka dane mna Theo Hernandez ya ba paraka le tsheli tsadi ka mara ka mana Hernandez se tsara fitisa bolo ise ka mara ka mana wa tla William Saliba Tiana ba mo letsa bolo un cabolo e romela ka pele ka mane ao Tiana ga tla si hantle ka mana Michael Olise pa Tiana mna tlo ka so ho bolo ka mane ke mahlaka nana Jules Kunde e tsara ka ntle sidio mane Tiana ya khala ka baleng ya khalla kam roga mane mata manna bo rek mari jep kanane duwe tiana fitsa bolo Senegal kam raw ba sigrita tiane e tlo re tsela kantle e tlo tsela kantle ka bana o tlo intse ke lona intse ko na manna Michael Olise ko na ya intse mo ke ditse metsotso e tsheletseng ka ofela ho ke ditse metsotso e tsheletseng re se re ditse ho ma shame a mane le metse mehlano me ho e tsetsa jalo metsotso e tsheletseng gore karolo ena ya pele ya papadi e tle ye kgefutsong e ntse le noto France e le noto Senegal pepper boso

0: Eba nnete ya sala motho nono hanne se ka hoja France e tlatla e tshosa empa ho hang mphomosala ha o sheba ha ena letho ha ena letho so far so good Senegal is holding it up ebile o ka re ho dinoko tse legolo mohlomong o ka nna fa Senegal upper hand ya gore bonyane o efe jalo dinoko tse masome a supileng ka ofela kgatlhanong le dinoko tse masome a mararo ka moo motho o shebileng ka teng mphomosala
1: kana kana ka bolo ka bana osme dembele tsaro fitsa bolo empa tsane ne winta hampile na ona bata mna bo kamane re tibare jimi tsakana ne e rabio kiane bolo ba inte takante e tsara kante kamane dembele sabari kin kama na yona shopping san sa PSG ho hampela ihili ha ba tlete e shopping si sa bo mna yona e dembele okotsi bona bo haisale ke ka mbona di papa ditena tsa UEFA Champions League ile bona bo mpudi ho hanfera hore ha bana ba hlola hlopha sa Arsenal hore u la sebetsa ena monna yana Osman Dembele yana situa tiwana ka mane Edward Mendy situa tiwana sa Senegal on ka bolo Romelu Lukaku pele pele ka bana jira ba tilo jo ka sho ka barao ka bare e tilo jo ka mane ke Hernandez Hernandez ke ka bolo we need to sit with you and say come on Mike Mike can roll the sahate lomna yani baharum bala khasir bro ya Senegal hanta mane baharum bala ay fit fit come on Senegal rekim ni himal janana crepin biata impa bo min kira bolom hanta ipa ka sahate take come on we fa pa jara bana bana bana duem yani Senegal ba kina ka bolo aw ba mudi ya come on sa impa mere ta falar ho han fer habawi ta le tomana sala sala per ka papa din yani sen France askhri ta baraki rabio kamane adrian kianem na on kabra isa kabra o inta william kamane saliba saliba kianan saboro bara hadla kapir kamane rekbona kimna yana si hernandez a o kero kela bori kian mustiba tibane samane sa senegal kamane edward mendy kiano fi saboro kapi jana huina kamane o bana man nabo rekbona man nayna e kimanam sangrane niya khate bakile babu wa sefora nete sebeile gobane naga ena ya Senegal ka kotloho ke bone gore e dibapadi go ntse na di dibapadi tse tlhagetseng gantle ka kotloho nageng yane ya France empa jale banka gore rona gabo rona metso ya gabo rona ke yane mane nageng ya France babare re tla bapalela tlhopha sa naga sa France le setlhopha sa naga sa Senegal le goja ge tlhagetse nageng ena ya France hakalo kiana bro kamara ka bane ke kwala jore ke mhlekana ne u pamikano kiana on tsabolo o batla hantle ka bane kana bo tka bane o lise ah kiana ke bile tele le tsela ka ntla ha o feel hooku ina ka mana ka borwa bo tshabela ke hona mo itswang ka teng a lega o ile ka kamane Julius Kunde a le kile di ya tota ya khela ho kena ka labari Crepin Diata kiano khala bolo khala mana be khu ke kamane Crepin Diata kiano kabare kinyi ta haram barbala impa kamane France haram barbala kiano inko gol kamane ki kunde kunde kiano sugur sa ci bolo lal dira mo pay fiti ta weni ta kamane reti mana jemta kanane dayu kiano wisa kamraw Crepin lane lele tuna kamraw raw kamane pay fiti sa ya bo haram barbala kamane Aurelien Aurelien kiano fiti sa bolo haw filiana o bata man nabo ci man nane Rabio Rabio tiana ko fiirde ko ngi tabaram bo bala kamana bo tal Aurelien tiane on ka bolom ba ta hanta ka banem dembe en patiaro fiirde bolo ona ba ta Michael Olise tiane ya ba solo bolom ko ka ser bolo ya France ko te haare bo bala ko ka kala tolam sankanane dayo ko pe mikano ona ba ta hanta kana Michael Olise patiar ba tibe tilif ko hena Senegal the Lions of Karanka tiana banka bolo bayne ta jola rekiman ki makana nam atrisa guye guye tianem fitta boroba ta stadium man tiana ko la boroba fitta hukira mara o hanyi nyane tiana kam raw nyina kamanem fitta bolo wata man nabo rekiman ki man papi tiana on kabolo ki nyita bahar nyina bala han ta kamane papi kira kabolo kana bodu ko ta kamane o kira kabolo kamane papi tianem arbono horna o yita jon tiana ha filiana amna o bata stadium man tiana o mafuna stadium man tiana fitta bolo amna o bata man nabo kamana ki sa tiana kira kabolo kana bodu ko Come on, Senegal. a tlhodisa mekwallo di mo pepper.

0: Madame, DJ Les,
1: Ese ile bisa jwale ka manaka la boya ba fela tse borwa a hlopha sena sa Senegal ba le bisa borwa ba fela tse boya ke karolo ya bobedi ya papadi ha go so bana dipeto ho tse tswang di na hentse na ka bobedi ba ya gela Senegal go kena ka ba le ya gela ke manna ya neng El Hadi Diouf kena wa gela bolo ke ara o ya gela morao mane ho manna jabo wa bo ka mararo ka mana ke di ata tsano ka bolo rumela ka pele ka mane o batla hantle re ke re ke fikana na sa empala le yena ba rata pele fika ho yena pele fika le ho monna na Nicholas Jackson na manna mo lelele tsi ya motho ka bala e ne te sebile o la pile o nyo ruwe wa mona ka mo ha le ka ting e monna yena sa le ma shanka na yena Nicholas Jackson ke ana banka bala ba rumela ka pele pele ka mana ya mathelo bolo France Pakiane Hernandez wa sigrita a babile ba mo subanya ga mana ke mo captain impa to bolo tsela pele kyane mna kurpita bolo ka bo ko ti kamane mna Senegal impa kyane ba hlola ba sigrita ka marao rao kamane fora ba kiti kiti li tshe ka bolo ha ba so bona hala ha holo bana bo Michael Olise impa ha ho jelo wa tseba hore di papadi tsena ke tsa sega ha se tsa segahla ke tsa mokoka di e thotaisana mme mme o ke kengwe re kana ko nngwe e re hle ke hlasele ka matla a maholo e sa le qalombo tsaba le matsa di bapadi tsaba ho re jwale le teng o ska hla jwa dintlha di taba tsa ha di lokela di tsitse mana mo re di balance already ke ana ba harambala bala onka bolo o e fitisa fitse ka pele ka mane ona batla hantle Michael Olise ke bona Dembele Osman a la phamala selam mre tsa phala ore o ka motsetse mna o ka motsetse mna ha di emere botse ona tlhili o te o tsile tsharo ya bona bona Julius Kunde sithiwa tsana ga mana tla tsa bolo Edward Mendy ore ha ke bona bona tsane pa mi sa hloho wa fitisa o ne le tsa hantle mana ba kamane El Hadi kya wa fitisa lena ona batla sidi mane pa tsara ba mo ntira bolo hantle ka mana ba hanbolo ba Senegal ka

0: Rabio ti chano fitsa bolo kamane fora a wanna ya bahlola Stuart Van kamane Edward Mendy Stuart Van sa sa Senegal khuka jor ko bolo winiritas mo captain kamane khulibali ore jampere wanna ha jire bona batlo tlo ba harba yu o ba hwetla kama tso ho tsiane tlo ba har barba la bolo ko ya kan Finland lilituna ka pere pere kamane tsiana ba fitisa jor wa ne tsa kamane kamara tsiana batlo tso pa kin tsa banna tsiana ba isa ka morao kamro kamane if manager kamane musa chara fitisa bolo lena ko batla kamane papi chara ba fitisa ka penalty le tsadi ka pele ka ona bona stadium mane mane chara ka bolo batla mana banna ba Senegal bay ba pala jole bay bolo ka kamro kamane diata chara ka bolo how fi na kamane wana kuye kuye jar way fitisa ci bari telelo ya kala finlande lele tuna ka pele pele kamane tiane ay kolla jor bay fitisa bay ne le tan hak bandat kamane sa tiana tiana kabolo sa ne tiana tiana kabolo kana bo ko ci kamane ne tiana bay sirle tan kamane ci kamara tiana ba mo diam na france hukka jor kabolo jor bahar bala bala kana bo ko ci han kamane ne ke orlien tiana kabolo o fitisa tan le tan ba kamane kana bo ko ci impa tiana ba tiana lo tu kamane senegal ba hukka jor kabolo ay sala karlo ni ko ci kamane wa baraba ki ni sedi ban baraba senegal ho hanfera kan wang sabol kan bolu ko de sa cha anem pe kan bolu ko ti aw ki ar wa sid bana ga pira kamanem wa sid bana hanfera kamanem ismailia sa ba mu di empa melita palata a ha ba wi tali to mena so la pira ga papadi pepa
1: boso ha ba sheba ka go lunyina bo bedi ya papadi ka mitsotso ena e ka bang e le shumela mitso e mihlano karolong ena ya bobedi o tla bona go tlhopha ka bobedi ntsa sala di boetse gape-gape di nonyana maatla empa ga o sheba ka mola ka tlhopheng sa Senegal o tla bona gore nnete ya sala molengwela ka mokatlhile ba phekile hantle agolo gobane france e keta gore e santwa batho mme fumane hantle ba eme gantle molengwena o ka morago banabana bo khulibali mme ka tsela e tshwanang ba tlile go wina bolo mme itse ga ba e wina le bona ka tsela e tshwanang ba etsa se tshwanang le sona se no empa ka manne ka ga ba fitlha molengwe ka morago wa france ba fumana le bona bana ba foga ba tlile ba setletse ka monno ga o sheba mphomosala o tla bona papadi ya bona dinaga ka bobedi e bata etlile e sa fapana gakalo ka moo ge motho o ka naganang ka teng
0: Michael Olise wa raa o ba e thibe se batwana e tsola ka mana ba ka hukum se be dite ka mane se thibe batwana ka mane Edward Mendy ona kine ka mana Michael Olise ka mane a tlile ho hampera a sa ha ka le pinla ne le le tsiadi ona tlile a sa ka le pinla ne le le tsiadi mona na a se be ta se batwana ka mane Edward Mendy a tsola ba ka hukum ke hukum right so the initially delivery o kotse bona bo haisale ne re hlile re tsa e bala gere ke bala hantle ha ga ding tletso sa ke na Michael Olise huku yena ka mana ka le boya bo tshabela ke na a o ke na tswe tswana ya mahala ha manna te ka manim ya mahala ha manna te huku yena ya bone yana ha ina ya France Senegal ina le huku te pidi ke di hugute tsile tinta papa dina kena banka bolo kamane Senegal kamane han kamane al hadi on ka bolo o isa kam raw haw fi na kim captain man kulibare kena ba fidi sa bolo watla si tibet pena haw fi libona baba pale kam kho o batlang o bolo ke hile ke yana baba e karaba me ba bana bana ba fora hore baba tamele ba tsebo ho ba hlasela ho kham fela ga baba ho hela hore e molaono ka morao e fiwa ba hohela gore ba tle go bona pele ba tle ba tseba go bula sebaka pele go tseba go tlhaelela gore na ga e le gantle ntle na go itsegang e ntse le noto France e le noto Senegal ge karolong ena ya bobedi ya papadi e se na le metsotso e mashome a mahlano le metso e metlhano e ntse e tswela pele ke yana boro ya tswela pele kamane Senegal bankabolo ene tsa setiwa thibane Edward Mendy tiane ka pele go kgwedi le keke makamanong ka bolo e tagantle kamane atrisa tiano kena ka bolo tswa o tlola bogare e balabala atrisa tiano kena ka bolo ke amotsha go karana bolo kotsi gantle kamane kamane Jackson mai a banna William Jackson banna ga mokhinyitsane arra mokhinyitsane banna na William Nicholas Jackson tshwarelo ke Nicholas Jackson ke ena manna yo heka kotologo a neng a tlile a re o rrela sethibathibana kamane Mike tabona hore e hile se fora ka kotlo ho ha u bitsa mantjana

0: Nicola Jackson banabashi bandeli tana bolo haman nati kapir gamane inter noto tina hatina kabu bidi ele noto France ele noto Senegal Senegal imite shoshwa ina ya Africa e hona mona
1: koso ho fela lo jalo wala me ene le motamo o motla holo a ba sangala manong ele nyana sa hamolena Jackson ba fela lo re Jackson o hlogile le tsono fela la o connecta bolo ba mphomsa la ho ja o connectile e hantle a ga ba sabileng
0: Kylian Mbappe kana rast batwana ka mana stebetsa ka matla mo ka mana Edward Mendim ona sa ile ka mane Mbappe ho ha fela o lwa ne khaulia ne mane no stiba tibane Edward Mendy ona sa fikire ka mane Kylian Mbappe kana hanti ka mane bolom na in ko koro ki e kana bolu ko ka mane Michael Olise kana fikse bolom na kana bolu ko ti hanti ka mane wata Kylian Mbappe Mbappe kana kina ka bolo wata to pa ki tara ba ratama to ngai ka mane baka hukum baka hukum ka mane ba ratama to ngam na no Kylian Mbappe Astrita kama khete mon nayona Edward Mendy o lwa ne khaulana o ba lwa ne tsende te sebele banna bana ba Senegal sitibatibane ho ja isekaena kannete ho ja isekaena ga ka be re bua ditaba di hana ho fela ke huku ya bohlano ya naha ina ya France ba etlo sa kamane ka leboya bo prima ke ba tlo sa bolo ba ne kamane Dembele kana ofirisa bolo ba tsaba e krope tsaka mane mpatsa ba tsaka mane Senegal la impantsi le bolo e batlanye ba kotse tsiana hantle ka mane eng go jolo ke mana yana Theo Hernandez impala lo ha e kae ha o tao e yang teng tsana go tla jolo ka mohlangana na William Saliba o ine le tsa na ke mana ya manyete tse ba pala ka mroka mane Julius Kunde tsana ba tsaka Saliba tsana ofirisa bolo lena France ba tlo ba re barbala e fitse tlo ka mane ingo ka mane irabio ke ano wa fitse ba tlo hantle ka mane Kylian Mbappe o kalpin la ne le tuna Kylian Mbappe ke ka mane Kylian Mbappe mna Mbappe ba mo di ya mameri mpam le tapala o re ho hanferam ha hole to re ke huku o re ho hanfera ke huku ha ba u itale to mna Mbappe ho hanfera ha ba u itale to impa ka rona le bo se ba mo sebelan tsona ka mona e ka vie yare e ka ba mo sebela arbone orna mannayona na xidi haba mudiya stadium mana u pumenete bolo haman na te fera mona mu gisibi linkiro hona ting ne te sibiri icona e ha te ta bolo yi xidi ca mona ha te ta bolo mannayona le ena xidi en mbappe ho han fera hajibune ka stadium mana umma pete hampe impa her ta bona orna e mre ta falaw tar pepa
1: boso ofela lo jalo how she ever munenwa stadium mani nnete a sala o phešile mme o tlhaketse bobeng gobane ga o se o le ka mo nnete a sala foroso e iketsa lege mme ga o mothetsa fela o a tshwatlega ke ka gona o bonang Mbappe e tlile a ikentse lege ke ka gona o bonang go se bile huwa mane go VAR jwale go lo shebua na e be possible penalty na ke ntho e ka bang teng
0: re tla ba bona o gang fela gorena go tla thweng re tle re bona fela go nna o tla tena Sadio Mane o molato o ba petse jalo Kylian Mbappe a pere nomoro go tala shume ba ba bedi tina e mo leta pala re a ho ham fela to wa mbanna pela gamna wa ma manna na jem kapteni Kylian Mbappe ka tla go lena la France ho ham fela e tle o mana wa itira itsa mo leta pala go shebe ditaba tsena hantle ka mane Sadio Mane le na ka mane o shebile ka le tsholeng tshotsho rona ho tla itse hala jwang ne te sebile mo ke shebile ke ntse ke re mona le so thuma la ke ntse ke bona o thwe o ham fela a ka ilo sheba a ka ilo itshebela e le yena mme ha o le jwa lo ke a tseba hore hanga a tamaletsa phala ha o sa ile a bitswa ga tsha go tlotla o itse qeto ha ke bone ka hona le phoso e itse tse ne te sebile empa he ho thwe mmaletsa phala kanete ona sa le fatshe ka mo ke sibidi monna yona stadium mane ha ona le tholi o ali yetseng ha ona le tholi o ali yetseng o phetile ka mono ya ba monna yona Kylian Mbappe o fitla a mo gopa jwalo ka mo taba di leng ka teng ba ona sa o ile a le fatshe ona sa ba pa le yena ka mo gego wa ho modia ona hlile a phetela bolo jwalo ka motho a ka phetela bolo ne te sibile ha ke bone ka hona le mokoko mona empa he ha re bone horna mo le tsapala ka mara hore ahle a shebe screen mane sa hae re uko horna o tla reng re tle re bone horna o tla e hlile ho thwe ke mokoko mamedi ho thwe ke mokoko khatanong le Senegal o tu ha sama koko e kiri o tu ha sama koko mabedi e kiri o tu ha sama koko a ke ka eta maletsa phana o re ha sama koko o re ha sama koko ho ha fela jola ka kire ke tla ka bona hore

0: fela sedio mane ona sa bapale monna eno hampe e hlile gore ga se mokoko go gang fela ga ona letho le phoso le e tsaetseng mono ebile go tloa mo nona kampa fa monna eno a kilien bape ka rete ka go itia ka mo ke bonang ka teng pepa
1: boso o fela le jalo moteaphala ka moka gore a lo sheba mane kgalaseng e leng gona teng VAR o supa walo o bolena ga se mokoko go gang o bontsha ga monna eno a kilien bape a tlhomme mme itaga ka tlhoma fela ya basa ya fatshe jolo ka tse ke bontsha gore e tlile gago le foroso e botlale ga o kala go fitlha ka mono ka di-18 fela ngwana mme o fetiwa lege e le go taba tsa go di tsebe go tsamaya gantle ka thelelo
0: batlhile ke bage banna bana setlhopheng sana sa kile matriti ena monna eno mbape le monna yane Vinicius Junior etlhile go gang fela ga o ka ba thetsa o molato ga o ka ba thetsa fela ga o ba sedibana gona go gaesale o bone motho wa meneka o bo qetelele ore e tlile go na le se e tsaetseng ke mahe ga ba thetse ke yane bolo gante ka mane Senegal ba enka ba isa ka barago ka mane lo tula motlhankanane Musa Niakate ke yane o kwalela bolo sheba ka karrong yabo e ne tsa Koulibaly ka mane ke mokapitene Koulibaly ke yane o fitisa bolo ga o file yena o bona ka mane Niakate ke yane ore ga ke re bone banna ga ke re bone go gang fela ke yane o fitisa bolo batla stadio mane ke yane batla Niakate ke yana o fitisa bolo o bona setibatibana sa gae ka mane Edward Mendy monna ya sebeditseng ka matla a gana gaesale ntle le noto France e le noto Senegal metsotso mashome a tsiritseng le metso e mmedi ke karolo ya bobedi ya papadi ke yana gantle ka mane bolo ga e kwalela jolo ka mane Senegal ba e fitisa ya ka mane ka motlhakanana Pape ke yana o fitisa bolo batla Sadio Mane empa ke yana ba e fitisa gantle ka mane mna a e fapanya le Sadio Mane ke yana bolo ebile e tswela ka ntle boro kane ebile e tswela kantle e tswela kantle go gang fela ga e ba tswele mosola ga e ba tswele mosola Senegal bolina re tle re bone gorena gantle e tlile go tlatlhe go sebetse jwang papading ena ka kotlolo he mosotho emate ge shebile nete sebele di sa tshabane bophatshwa ntse le noto wa gopola gore ditlhopha tsena tsa tlhwatlhwaena ya Aforika di na le o setlela ga golo jwang ga re bone bo Cape Verde ba setlela jalo kgatlhanong le Spain ya ba re bona Morocco le yone setlela kgatlhanong le Brazil ka moheta ba tsena di leng ka teng Egypt le yone setlela kgatlhanong le Egypt ke yana ntle ka bane ke yana ka palo ka bane ke Michael Orisa o fisa palo ka bane mbape ao ke yane sa setibatibana ka matla a magolo a ethiba o ne a tswile monna e re tsaya go mabona Kylian Mbappe ka mane ona tswile mna ana ditse bolo ka mane ke Michael Olise mna ke ana hantle ka mane bolo ba se beditse o lwana ka khaula na manna yana ente le noto ente la hantle noto France e le noto Senegal karolo nyina ya wedi ya papa hantle ka mane sa tsana ba mo khotibetsa sa tsana ntsa khidetsa ya pele ke ana empa tsana ba mo sulubanya ka mane mo letsa palamna ore ha hona letho monna ha ba buetsa letho ho hang fela Hernandez ha o itsa letho tso wa bapalela bana ba bankiane anka porka mane France Aurelien Tchouamendi tsana on ka bolo bane tsa tsweti bana ka mane Mike tsana o ile le ka pela hai ka mane o ine tsa ha o fide na ka mane Julius Kunde tsana o tswa ka bolo o fide tsa ka bolo ba khutse ka mane Kunde tsana phamisa so ha ba bone ore ga jere bore bana ke yana ka mana bata dembele empa tsana o isa bolo morao ka morao ka mane o fumana hantle ka mane o pamikano dayo tsana o fitisa ba haran bala bala ka mane bolo e kwala jara ke kunde tsana o e fitisa lena ba tla ha o fiena ka mane arbona e kimisha ganane rabio tsana tsana ka lo hantle mana kidi mbappe tsana ba batla ka mane ismaela kana kana bolo ko tsi ka mana ba sigrete ka mana ba tsola yana itsela ka ntle bolo itsela ka ntle bolo shebile banna ba sentse ba lamala laotswe dibentšheng mane gadda ba di sa tsamaya gantle ka mane kilene bape keyana o tswaka bolo ka mane o ne batla monna ba gantle ka mane mne a fitse ka mane ke due empa keyane o teng ka mane mne dembere keyane fitsa bolo ba ne ditsa gantle ka mane ke kunde keyana o e fitse gantle ka mane mne o batla Michael Olise ka lefelo la le letona Michael Olise o kena ka bolo Olise keyane mne a bone na ditsa keyana sipele gantle ka mane monna ba ka mane mne re ke mane ke kunde keyana o tsa Michael Olise mo e kirisa tsa batla tsang bate le tante mo mamedi Kylian Mbappe metso tsonye mashume a tsiretse nga metso e mehlano o shabantsha ya pele monna yana Kylian Mbappe ke mo shabantsha ya

0: Ofra Pepper.
1: Boso motsama o motlaholo o tswang hena mohlanganelwa Michael Olise o la hla bona hala nita sala ka moragefutso ha ba gutla half time ho go hona le o hong ho mokotisi wa bona o ba boleletseng hona kapa ehle mokotisi ba bontsitse hore wena Olise atamela pejana mane pela Kylian Mbappe o tsebo connect hantle le yena mme wa bona hore ke bolo tse ka bang tsepedi tsa le dilong connect le yena mme ho yena ba gago ya ba Mbappe o hlabantse.
0: One France, not Senegal. Metsotsi mashime a tsiritsinga metsi metano. Bahlabantha kamane France ka lotile matla mohlanganeno a Kylian Mbappe. O hanfela ke mona ya le nyora. Bona bo haisale ha ba tle ho bona palo o sebedite nete sebele. Na go nye fitile mona yana Edward Mendy. O ile a hlalwana empa. O ile a hlalwa ke ntwa kgetlong lena. Eba one France, not Senegal. Carlo ki ya bobedi ya papadi arbona kiane bolo e tsola pele hantle ka bane France ka mara ka mana ba hleka bolo ka mana Theo Hernandez ka nka bolo ene tahmana Olise Olise kiano fitse bolo atla hantle ka bane Mbappe impa kiano ba tla tsoka bolo ka mana Mbappe kiano a pecha ba tsola ka mana ba ritsa tsuwe tswana wa tsola lena tsuwe tswana ka mane Edward Mendy kiano e rela pele ka pele ka mana ba tla mana ba hantle ka mane Rich bona ke mo tsaka nane Nicola Jackson Nicola Jackson jana bo hantle ka bana bo le kana bo re kotse ka bana tsha go ma bo na ka le tante la phama le sela o thoka le motsetse mona o ka motsetse mona Nicola Jackson o ka motsetse mona la style la tsetse ka le tante mona no Nicola Jackson o thwe a ikona o tlile pele mona o thobile ne to sebele o thobile e hlile o na sile ala ka pele ona hlile a santa le ka pele mona yona Nicholas Jackson ho hanfela empa hela halo jalo motho wa letsa phala a emela hore re tle re nete fatse ditaba tsena he re di nete fatse ho hanfela re sebelwe wa sebela ama ka mona ke technology hore mona yona o ka motsetse mpepa
1: boso ho jalo o ta uka go le letshwele le batla le hlile le le gongwana go di mo se ka ho ja hlile mhlanganelwa Jackson o e tsabile empa wa bona o tsabena ya ho sebelana ka mogona wa marangang e sotlile o sebediswa wa hopola go le bolena ga la ga bontsha go le bolo ka bo yona boso e ke ntse technology ena e ta o bietsa ha se ba palise ga ile sentse se le offside ka pa wa ile go hopola ntse tsengata ke di referee di shebile gona ho etsa lawang ha ile lineman a sa phamisa lesela ba ne ba shebile ka manne le bona ba moheletsa ba mohetsa go offside phamisa lesela le bolo ya ne boetse ya bua hape hape lona ya bontsha gore bolo ena le e ga bolwalo e tse ile ka pele offside how le tsena ke ka mo re bonang technology tsa marketing kwa no he mo tonga le fast wa 2026 ka mo le ga dina he tso kopane le nna haya ne ya America na haya Canada ha mo le Mexico mo msala taba tsa malwa le me ha she ba e tso batena ka bobedi tsa bona hore nti ya sala e sa le ntse di nonyana matla ka mo ra ke futa ba khutla ka go lunyena bobedi ya papadi empa wa bona go mo kwetlisi wa go ba sa France o buile le bahlankana hore wena Olise atamela pele ba nita sala wa tsela mhlanganelwa Olise e tle ke pele se tsena ka di pass tse ntla go lutse hlakile mphomosala mme wa bona hore se ba buisana hore atamela hanyenyane fela o tsebe o connecta le yena Kylian Mbappe mme wa tsebe Mbappe o tsebe ho tswa ka di through pass tsa di gane tsena tse tatideng tse ka hare ho ka go lena o qetela mme e be o hlaba dintla tse ntla go lo bana o tla hopola hore na hengena ya fora a go la ke ntla ha ya bo mashome a mahlano a metsi supileng go fela Kylian Mbappe a hlabela tlhopha sa sana ha dintla mo mosala ka mo heta ba di tlile di tsamang ka teng
0: se vedi tima na yona siti wa tibana sena sa Senegal Edward Mendy mon na wa parang liginyane ya Saudi Arabia e holo ba pala tlhopha sa al akhri Saudi ka mo setse ba halang ka teng he mo sothe mo tle o ile ya tlhopheng sino na tlhopheng sa manyesimana ka mane sa ne sa Chelsea ile se tiba tiba se hlwa hlwa ka mone mpa he ha re eng ka mane ka di oli bo khotho khotho bo teng ka mono ba phumola ka hona ka teng ba hlile ba phumola hona ka teng nete sebele di ba patitsena ha di tloa ka mono e hlile di ya ka mono ka maruong ha re tsebe le banna ba tlileng ka mane kapa mohlankana enwa ba ntse ba mo shebile le yena hore Mohamed Salah o tloa hlopheng sane sa Liverpool ya ileng a ra

0: Kanete ke sa lokoloa ba paletse tlhopha sena sa Liverpool kana go etelele kanete ke sa lokoloa ba ntse ba le ba mo hokela le hore a tla ikele ka mona ka mona ka Saudi Arabia ha ho lokelo ka ha banna bo stadium mane ba ile ba tloa hona tlhopheng sena so pensene sa Liverpool ba ya ka hona ka mane ka Saudi Arabia ke rata ka mane bolo e tswela pele France ba ne le tsaka mane kunde tsana tsana ka bora ka pina ne le tlo na ka bora ene tsana ka mane Michael Olise Michael se kunde tsana ko ropita bora kana ba mo ko tsaka mane import ka mane Michael Olise mpa mo khini tsana ke lost tsaka mane ka mane Edward Mendy 1 Senegal not 1 France not Senegal le metso to ima shume a supiling a motso mong karolo nyana ya bobedi ya papadi tla ba bima ka mana ka Senegal ka ha taba di litse e sigi tla ba inela papa dina muisa ni ka te ke no leta stuatiwane la ronka bola kamane e bata kamane diata bona kamane mannabo ni ka te ke no fitsa boro ni ka te bata hantle kamane kalpin la ne le tuna o ke ne le tepere manna yana el hadi o ba pala ka marau nyana ho sedio mane ba hli ba pala ba tle ba pili mana na seri mana ba pala ka le pinne na le tsedi ka pele pele ka mana tsiana hantle ka mana kana bolo kutse Senegal ka mana ba hlasela ka mana ba ra ka mana a tsula Senegal ka mata ama holo ka mana ba ka hukum Adrien Rabiot o tsula bolo ka mana ba ka hukum ke huku ya Senegal batlase ba tsose ho kuina rwana horna etla batsela mmolemana kapa che ho kuya bona Senegal ke abararo ho tsi san tsa France ba sakabane ka borwa bo phirima Senegal ke ane ba tsosa ke bile ntaka di tine kana bona ba le ka jolo ke so a ke ne feta pulli tim ibile etswa how feel hu kuina ka mona ka borwa bo chabela ne ba batla mna ya na ka mane el hadi kiena mna ya ne ngahili ba matla empa he e batla ile hulenya na lena bolina le le tsana Michael Olise o ka bolo ke nyi tsa bahar mbalala ka bana o batla how feel na ka mana ke mna ka bana ke Adrien Rabiot ke ana fitse bolo batla ka mana ke mana ba ka mana ke kiren ba pika na bolo ko tsara tswa tswara e tsola ka mana ba ka Hugo Edward Mendy amar raitsen thobi ma ka mana duwe a hli amar raitsen thobi ma empa sebeta manna yona kite o lana khaulane mala mua tepe manna yona o lana khaulane arbonor na ba sebeta jong hugina ya botsela ba sebeta jong hukina ya botsela ka mana France ntse le 1 France noto Senegal ka metso tse ma cheme a supile le metso e menente tse la pere kena ba tlo sa ba etsa short corner ya jere ka mana kena ba neta hantle ka mana ke dembele kena ofilisa bolo le yana o neta ha ofilisa ka mana ke mna ba ka mana he na ndir tiyo kena ofilisa bolo o ba tla ka mana Kylian Mbappe ka le penalty seria ofilisa bolo o ba tla thubisa mana ba na je kunde ke anon sa bolo hampe ka mana Senegal la ba etsula ka mara o ka mana ba neta ka mana Cinemana bata Jackson kiana ka manem fitsa bolo bata mane kiana ba mema ka pere ka mana ba msira fela sira paola bola tsora ka ntle ka mane ke mna dayo ka mane upamikano u intla ka ntle e ta phetho ka mane Senegal harbona horna ho itela jang pepa
1: boso ho fela le jwalo ha o sheba Senegal e eta diphetho ho bane mhlanganang ne e leng yena sa o tlatswa e leng yena jersey number 18 ka mo he motho e tlileng o mmone ka teng mphomosala hape ho boetse ho tswa mohlangananeng Kamara le yena o tswile jersey number 18 mme le hatolo la bona ho kene jwalo Diara ha mmo le yena Mbuye Mbaye ke yena ke bona bakeneng lehatong la basangana bano e le hore wa bona ho hape mokotisi wa naha ena ya Senegal o boetse o eketsa jwalo ho ya molengwane o ka pele hore ba hlabaise ntwa bathong go bana nnete ya sala wa tseba gore ha o so le tsena ka po go so tle go le mola e se setse fela gore mezotswene setse go fela a ise ditobathong le gore jwale di bapadi ha di taba di sebedise individual brilliance me bahlangana bana ba ba ke tang go ba gela ha jwale mo sala tao pula go ke ba bangwe ba bahlangana be hleng ba le mbatla haholo ntleng yone no sebedisa go individual brilliance ba bona mo sala ha batla ba le bana jolo le ball
0: yana kama Senegal bang kina ka bolo kama ka final le le tuna hante kana bolo ko timpa cha ra ke ba tsura kama ne tim ko kama ne ci dembele dembele cha no fitsa bolo ba ta ci len mbappe mbappe cha ba mo fuma na kapir kama no ba tuti ba ro ba kama ne France mbappe usi am na fat timpa cha ne ay ba para kama sale kama ne Senegal bi tsau ka poso khatan le ci len mbappe o tsau ka poso na sa khutli mo na ne e ona sa khutli ho ham fera ona sa khutli kama na ke haba Biara Biara Kiena Mana ya sa tswa kena ya lwaneng ga gaulane molamo a tshepe Kiena ya kine le mana ya ne Ibrahim Mbaye nkile ankili ngelo no mogo ya ya mashume ama bi dikam heti kyan hanta ka bane dembere jana fitse bolo o batka bane Mbappe Mbappe kyan wa sulbanya wa silbana kamane wa silbana othe ba mapetse hampe kamane mbappe othe o hampela le mapetse mbappe hampe banna ke khalase o hampela le baletsa phala ba di sireletsa di ba patena tse tumentse na tsa mabitso bitso e se re alamala Isere alamala ba shebili banna bana bo Osman Dembele ci banna bu Michael Olise ba go xilen go ba shebili kama ta holo ci anoy ta kama ne Olise rumbe la gadi tin kabra le ka jor ka so kana bulu ku ci kama ne impatiane bor kama ne bay tsula han ci kama na France impa banka bolo France ba xuta jor ka bolo ko la jor han ci kama na Tio Hernandez kiane fixe bolo Hernandez famisa so ci ana ba isa kamraw Senegal ata barma ko nyana ko de bo wona ko ba sigli ta ci ana bolo fura banka jor kamana ci kunde kunde ci ana o kon la bolo woni ta hawfi na ci man na ba kamana rabio rabio ci ana fi sa bolo ba ta man na ba kamara raw kamane ba pra ba ci tile ban na ban bo da yu woni ta stiwa ti ban kamana mai mai ci ana ra ci bo ban na ci ra ra ci bo de tile de tla ba harabala ba karata tsala kantle ka mane pachane e tsala kantle e tsala kantle o thwe inti tso kilona fora ne ba batla ka mane dube France ka maro ka mane khuli bala kyane ha ko ala ka bolo ka mane ni kate kyane o fitsa bolo o batla manna ba ka bolo ka sedio mane kyane hanta ka mane ba tata mala ka bolo ka mane ne di ya ta ka mane kya pleno ko ropeta ba lenta pachane ba hlola ka mane ya mahlola ka mane Nicholas Jackson ya mahlola entele one France ele noto Senegal na kropetin tentle ka mane el hadi a kropetin burentle ka mane abatana manna Nicholas Jackson empa ya ba hay fihle huyen e hantle o yotlile e ka momo ka shinpeti mona a go kenya loto ya tlhola me kwallo ka odimo entele one France ele noto Senegal Bradley Bacola wa kena ho tswa ka mane Ousmane Dembélé wa tswa ho kena jolo mhlanga nena Bradley Bacola kena ya kena mpepa
1: mme o tla hopola gore Bacola le mane ho Paris Saint-Germain o ntlala le yena monneno wa Dembele mphomosala ka moheta wa di leng ka teng ga ke shebe bolo ene ke tang go tlola jalo naga ena ya Senegal ke boetse gape-gape ke batlhangana bane ba babedi bo ke botsitse gore kona ke ya bona kapo connection ya bona e batatse e le ntla golo mphomosala ne letsano ya bona ya bolo e tlakile gagolo ke motlhangalane Juve a tlang jalo ka lephiong le letsheyadi morao manne mme o connecta hantle le motlhanganeno wa Jackson molengwane o ka pele mphomosala ka diphase fela tsa gae ka tsela eo a kgelang bolo ka teng oetsa monnete ba gore bogolo ba nako o dula a o tla motlhanganeno wa Jackson ka yona e le gore mosebetsi wa Jackson o bonolo gagolo molengwe le o ka pele mphomosala ko gore fela ga jofo a sa mmone ebile a tseba gore o motla ka bolo wa ke o bea loto fela jele ha ke tao bea loto ebe bolo e matala le tanta ha so ke lo etsa mosebetsi o bima ha holo bane itle mohlanganeno wa juve itle wa montsa mphomosala o montsa tsa wa mabonwa o montsa ka hare ho di bapaletsela tsa France di ntse di re di makile jwalo itle wa mogwatsolla ka phase
0: ile la ho mashime a marobedi e mashime a robedi metso karlo ke o bedi a papadi ke ana ntaka mane bolo pa escrivete ntaka mane diu empara jolo kamane kiane bolo senegal ba hitse pojolo ke se diu mane ba tla ho fidi na ke manna bo kamane ritpone e mushle kana na satwa kena diara kiane banka bolo ba ne ta hanta kamane el hadi kana fidi sa bolo ki nyiri ta har jana mane holo bo holo bala hanta kamane ke sen na pape empara lo kiane bolo yo fidi sa bolo hanta kamane kamane a o kiane tiba pe fika karro nyukuti Chebile mona na Bradley Bakola kana tika mana bora e kana bora ko tika mana bakola kana tika bora kana bora bakola kana tante mame di wila sala kana tante ha bora ha ya pele fela mona na ya ititang mona na Bradley Bakola we saba kana tante metso tsonye ma sheme a robedi le metso e medi kana lo nyana ya bobedi ya papari ba 2 ba e ba 2 France ele noto Senegal lam wapara jesse number 26 sikapensana sa PSG munena wapara gale pheung wapara a hlasela ena munena wapara numero number 29 sikapensana sa PSG kalikinyane ya fora ena munena PSG ilibompudi ba UEFA Champions League PSG o hlabantha ya bobedi munena metso nyima sheme a robedi le metso medi karonya ya bobedi ya papadi pepa
1: Boso hosheba mhlanganelwa bakola ke first hash ya hai ila ala selambolo ka tade a ke tokena ka le balenjwalo mphomsala me bolentla holo hosheba inyilwa hantle molengwane o hari moteng bala baketa ho iwina jwalo ho mhlanganane Jackson me tse hang ha baketa ho iwina ho mhlanganane Jackson ya bo itse go pala hape hape le lotlo ho tieleng ha holo holo la mhlanganane olise ile nyana tsa hle abalata di bolo me ne le tsana bona ya bantle ha holo fitela e fitla moleng wa ho qetela ile ngwana o kapele moteng he ko pala jwalo lena bakola me bakola first touch ya ha ifela mphomsala ke ha ile tsala ka le tanti dipedi ho pasa foga ha o letho Senegal
0: re tabona orna batla e sebetsa jwang wa hopola hore hona cup a e mona ehili hona le dinaha tsa ntabo nowe e ka kotlo he mo suthe mo tle re tshebile Senegal ha ikba na etla se e sebetsa jwang ke tlhopha se u he ka kotlo hore tse bang hore sona sena sa nowe se ne la ba hlaba dinka ba kotse kotse ya holo banna bo Erling Haaland Haaland ba palang tlhopinsane sa Manchester City ke nna tlhaka mane bolo banka ba romela ka pele ka mane a ba tshula Senegal ba tshile la kantle ka mana ka bo tshabela bala bala ya khala kala baleng ba patla kile e hlile re bone e se ke ntse pheto ho ingwa hape hape Senegal mhlanganane ndiye o kene le monena bamba dieng ke bona ba keneng ha ke shibidi taba tsa ka mona se rena le metsotso e mashime a robedi le metso e mene re ntse re tswela pele ka rro ke ya bobedi ya papadi ina le metsotso e mashume a robedi ya metso e mene ntse le 2 France ile noto Senegal pepa
1: boso nete a sala wa bona hore Senegal ya leka ya lwana ka matana ha isale hore ba khutise papadi empa he metsotso yone se tle e jile mabedi ba ne ha ibo so setse yo le metsotso e ka bang etsletseng ka go lena bobedi e fita pheletsong me ha o sheba foga le yona e tle e batla e tle jwa le enkile matla ana ha isale mphomosa
0: kya ne mbape ona re wa ra ka mane ba tsibe tibane ya mo hela ha bo bebe fela o yam hela habo bebe ar bone banna ba tsiding mhlanganane Lamin Kamara o tsile le mhlanganane Pape Guye le na o tsile ya ba hotswa jwale le Ismailia Sa le mhlanganane Nicholas Jackson ke bona ba tsiding re tle re ba tshwae gore ba se ba le ka thoko ba se ba phomotse banna bana ba Senegal ba se ba tsile bo pape ba se ba phomotse ho hang fela ka mo taba tsena di leng ka teng ba hlile.

0: motse me ka kotlo di tentsa bona o hokena mohlanganane e jo ka tshika supa bamba lena ke mongwa ba tsene ya ba hokena le mohlanganane Ibrahim Mbai le mohlanganane NDI ke bona ba tsene mna yanki ding galo just in number 19 ke na e ke manang hore NDI ke nomoro ya shibelemte e meraro kama heting e na man nine eta fetu ho France eta fetu ho gali arbona horna hota kina mang hota kina msangrane cheki due watsa ho kina jola cheki kina ya kina Ryan Cheki hotsa jalo di Cheki kena ya kena me papadi se batla e tsamaile ha holo fela ho tsire jalo due ka mota batena di tsamang ka tenki peto ya bobedi e tswang kena ha ya France kena ntle ka bana o kena ka bolo ba bile ba maila ka nna ke Cheki kena o fitisa bolo o ne ditla ha o fili na ke manna ba ka bana Rabiot kena o fitisa bolo ka mara ka bana mme o batla upa Mikado kena o fitisa bolo mna kale pilla ne lele tsia di kam raw raw kam ba ta kile ne ba pe kire ba fitse ba kile ne ba pe ba ha ba ta kam ne France ba kire ka bolo han ta kale pilla ne lele tsia di kana ba bule koti kam ne kya ne aw ya ba sia tsola ka ntle mo ya mo sia han ta kam ne bolo e tsola ka ntle Bradley Bakola ita fetu ho yingwa ha pe a pe kam ne Itrisa Guye Oata Itrisa Guye Oata Okena sis sis kena ya kenan ke petu ho ya bon gal ito kena ha ina ya Senegal pepper
1: boso o fela ho le jwa le ho sheba sis kena akelang jwalo le hatong la mhlanganang kue a sa tswa a tswa ha jwa le jela mphomsala me ho sheba o ka re ho setse metso tswana e se me kae ka boka sa ho setse metso tso e medi fela ke le papadi fitla pele tso ntse ha o tsebe na be motaphala ya ta a ba ikeletsa ka ona e leng ya hai e mo ne re ntse a di khobalo la nnete ya sala o tate a ikese ka boka empa wa bona hore so passa France ha jwa le tsena se batla se tle se ipile mata ka positle se tle Senegal o sebetse o moholo ha holo mphomosala ka tsela papadi ya bona ba futa go ya lo khefutsong ba tshile papadi ha holo fela ke o bane hona ho etsala o bane ha o sheba o tla bona hore di na hatsana tso di manne di tsiba ka bo bana le di video analyst mphomosala me na go nye papadi ntle e ba pala bona mola mo lo re di analyst ntle di sebetsa le tabe nno hore ba bona na di witness tsa tlhopa tse ba palang lesson na ebe di ho kae me ba gotle ba ile letse gona ba ka tla go ba phunye ka le botla le ka mogao la nahena ya Senegal wa ba le phunya jena mpa mosala ba nyo la mhlangana ni olise e ba tsebang hantle gore di pastor high ne tsa di tlhakile a holo o motla holo bakeng sa di pass pele ba mo wetsa ba ga nyo lo ha nyane ne tsela wa advance me o ntse di through pass tse tswang tse ya di running tsa Kylian Mbappe e re tsebang hantle o ne tla sala ha sa tle a le mono di tsini o kotse ha holo mpa mosala ha tibe ho hang monelo a Kylian Mbappe a sa fitle mono ke ka hona ba tle ndwe lo phunya molao ka mogao wa go basena sa Seneca
0: ba fumana ka bane huku tsana ba etlo sa ke boditse ka mane ke el handi tsana empa ntire bru ku tiba etsura ka mane France le bona banka lo arumela ka mara ke cheki tsana bolo e ke boditse lang go tiba tibane sa Seneca ka mane Edward Mendy tsana ka bolo how filiana o bona re ke bona ke mosanga nane e ni akate o fitisa bolo o batla manna ba haufi lena ke Mbai Ibrahim Mbai o ho iketswa metsotso e robedi ka ofela ke metsotso e robedi ka ofela e ke ditsweng ke yane ka mane bolo Senegal ba kena ka bolo tlotse ba harabara bala ke arba e fitisa jolo ba ne ka hanta ka mana ke sis party sis ke yane o kena ka bolo haufi lena ba e khotlisa Senegal balaka ho aha ba re aha ho tloa ka hona ka morao ka mana ba ne ka mana El Hadi Chuamen Kiano Koropeta bola kana bolo ko tsiba kana ka di tin kama ne rich bonem Arban ra ba isi vita jula ka kidem bai Kiano fitsa bolom o na bata Silimane pa Kiano o tu ho nga bale tap leto mana Kiano ta ka bana Senegal pa Kiano bai sigleta ba itshireletsa ka matlhogolo ka mane Julius Kunde kiano ka bolo e romelela pele France hantle ka mane kiano mne e kwala jolo ka mane ke Michael Olise Olise tipa jolo ka segethe mna pele tama na ba batlola ba harre ba bala ka mane ya kena ka mane France Ryan Cheki mne Cheki kena kena ka bolo Cheki Cheki ah o kiano na batla Michael Olise mpa kena ba tipa pele fitla ho yena bolo ka mane bolo mne kiano e go a ke stadium mane mane kiano fitsa bolo ke nyetsa ba harre ba bala ba tama na ba ka mane 6 Si hanno fatto il bolo, si è calpellato le letture, ka mane Senegal. By Kiane, un cavolo da sedio, mane Yabana Hanta Kamane. Si hanno fatto il bolo, calpellato le letture, Kiane, by Kuala Balaka, who can cavolo da sedio, mana by Papania Lena, who can come, Michael, who is a Kiane, Boharamala, by Kitli, the Kamana France, Kiana, what also begin Tabana Kamane, Olise import, le mappe hampe banna. Le mapete hampe intele 2 France ele noto Senegal ka rlo ka bobedi ya papadi e na le metsotso emedi intse itswela pele ho yena e robedi e ke di tsweng pepa
1: boso ha se ba fora e se ile e ketle ya holo bane nnete ya sala ba ketile ho sebetsa ba ketile mo sebetsi le tsela e o ba thola papadi ka yona ke nako e tleng ba thola ntempo ya papadi ho bontsha hore e tle wa rona go yentse mo sebetsi wa letsatsi
0: kamarao ka mana France ba khutla ka bolo dayo dayo ke ana batlaitsa phoso empa ke ana bang ka bolo bene tsa tswe tsimana ka mane mike ke ana ha ofili ena o bona manna ba ka mane sali ba ke ana fitsa bolo ba bona handle mana kunde ke ana fitsa bolo mna o batla ha ofili ena ar bona ke ka mane cheki ke ara ba madia ho hamsela o te le skela ba pala ngwane mo ntwa lo tsiana hantle bolo ba ne re tsa tswe sa bona ka maro ka mana France Mike un ka bolo o e rumela ba harre mbala bala ke ana ba e khutisa sa di ba ne re tsa tswe tswe ke ana wa enka ka mana Mike le na o e rumela pele ba harre jana bala mana ke ana bolo ba tla ile pele jana manne na Theo Hernandez ke ana ponyo ke bolo e khutwa ka mana ka Koulibaly ke mo kapteni ke ana ka bolo fitisa jalo o batla ha ofili yena ka pelipeli ka mane ar bona ke mnane si se ke ana on ka bolo ba mo nilita jalo ke ane Senegal e kile ha ba khone go phunya re bota lena si se ke ana go kropetsa bolo o a botho ka bolo ka mane ke Saliba ke ane e ka ratla tsela ka ntle impai ba thiba pele tsela ka tla ha ofili ho kwena ka mane mna ka borra bo phirima ke ana ba e go ropetsa Senegal empa France ba tsola bolo hantle ka mane Ryan Cheki ke ana fitsa bolo o ne Cheki ke ana ba tlo tsopa ke ntaba na go tlhaba ka bolo empa ke ana nne go tla ka morago nyana o teng ka mane Adrien Rabiot ke ana fitsa bolo a tla manna bo Lena ha o fili yena ke mhlangana ne Aurelien ke ana on ka bolo ba tla pela hai rajon ke mhlangana na kunde ke ana batla thobi santse ka mane olise ke ana a tibia pele fihla ho ina ka mane ke Koulibaly mme o ile site ka matla malo ke ana ra batla stadium mane pa tsana ba tibia pele fihla ho ina ka mane ba mo kulti dite mane na stadium mane khutla jor ka mane rabio ke ana ba mentira bolo ke stadium mane ke ba ke tsa ba ra bala amna klo ba ra ba mane Senegal na ba ke na ka bolo ka na bo le kuti ka mane har bona ke mhlangana na ndai ke ana ke na ka bolo amna hanta ka mane Senegal ba ra ka ni tontse mo mane di Senegal ai lasela ka le tanteng bolentle ka mane Ibrahim Baye we lasela ka le tanteng 2 France 1 Senegal bolentle pepa
1: boso ke la ka bontsha go motsotsong ena ya o ketela ya papadi ke nako e leore e crucial e haholo o ditlhopha tsena ka bobedi mme ga o sheba Senegal e sebedisitse monyetla yo o boneng gore France ya o etsa ka moraro France e le ke o tshela jalo tempo ya papadi mpho mosala e le gore France e ne se tlile bapala jalo ka hafong ya bona ba le ka o tshelwa jalo tempo ya papadi gore bonyane vesite pheletso manne bolonde tlile ba e tshwere mme wa bona gore Senegal e nkile monyetla ka yone ya taba yone eno ya gore ba bona gore France jalo e bapala jalo e se iketlile mme e bapala jalo ka hafong ya bona ke gore jalo rona ge bananyetse ge baote ka mamonanyetsa ke ka gona ba keletse jalo ba tla ba ntlha ena e motho o ka nna wa re ke consolation goal kapa o sa tlalosetse metsotso e meraro ntlha e nngwe ya bobedi e ka kena mphomosala e bang Senegal e ka sebetsa hantle ka thata
0: Mbappe mamedi ha kirinya nabela jwalo kiano shabantha ya boraro ya France o shabantha ya

0: raro jwale Kylian Mbappe o hlabantla ya bobedi jwale papading ena Kylian Mbappe ra a le hole ho jwa ba sa ile le gongwana godimo banna ba ba Senegal ba sa thabile 3-1 Kylian Mbappe brace pepper
1: Baso ke so kete le o ketela gore metsotso ena e merago e setseng ntlha ya borago e ka kena go fetso gwa ba jalo Kylian Mbappe captain ya naha ena ya France e tlabile ntlha e ntle gagolo mpamosala ga re shebe bolena a e tlabileng gape-gape e boetse e ntse le passe e kolelang gona mane gape-gape go motlanganane Olise artist a mo tlisetseng bolo enno mme Mbappe ga e senyetsa nako bane itse a phamisa tseo fela a bona gore sethibathibane mendi o tswile dipalong ke gona ga tla moleletsa sephunyaphunyana
0: kane bolo o e tlhaba jalo ke ntlha ya 15 dipapading tsena tsa mogope wa lefatshe hei moneno tlhaba re di bone ke tla dibala gona so tlhabiwe dintlha tse kae go fitlhela ga jwale re se ke ra etsa phoso gore na ke ntlha ya bokae ida e tlhajwang ke monna yona Kylian Mbappe ke yana gante kamane bolo ba e ntshetsa ka ntle kamane France re se re setse ka motsotso fela gore papa di fitlhe pheletsong e le 3-1 e le 1 Senegal ke yane ba tlhotse ba harabolo bala ka bane Senegal ba kena ka bolo kamane re ke bona ke monna yane ke habiara ke yana wa 50 ba itse ka lephelane leane le letona mo ba tlaselang ba ile ba fumana ntlha ba tlaga ka gaona ka teng ke yane ba tlile ba bapalela ka mono go gan fela monna sebile ntlha ka bane mbae ke yana o koropetsa bolo ba e tshola ke yane ya bogareng borobala ga ntlha ka bane Kylian Mbappe o batla go feta ka bolo empa ke yane ba mema kapere ka mane ke Koulibaly Koulibaly ke yana go fetisa bolo o e neletsa gaufi le ena ka mane re ke bone ke monna mbae ke yane phambisa tlhogo Senegal ba kena ka bolo ba kokopetsa ka dieteng ka bana kana bolo kotsi ka bana ba pae tshura amna ka bila dieteng ka mana ha ba yo ka mana Senegal ho ka jor ka mana ma ke lusi ma ke o lusi ke amna dia na on ka bolo amna ba tla thobisa manna ba hantle ka mana mne cheki cheki ke ane Mbappe e ka ro kile bohloko ka bana ba ba di ile ka mana Mbappe e ka ro kile bohloko e bile hotel ba thusi ya pele ba ke ba tla ba mo thusa ba ke ba tla ba mo thusa ho hanfela ila a o ka bohloko manna yana e tlile e ka re o tlile bosoko monna yona Kylian Mbappe ba tlile ba batla ba mmapala ga botunyana ka mo ke tlhokometseng ditaba tsena di tsamaile ka teng entse le 3-1 e le 1 Senegal ntlha tsa France tse pedi di tlhadiwe ke monna yona Kylian Mbappe ya ba ntlha ya boraro yona e tlhadiwa ke mohlakanana Bradley Bacola ke yena a tlhabile ntlha le yena o tlhabile ntlha papa dingena ate Senegal yona e tlhabetseng ntlha jwale ke mohlakanane Ibrahim Mbaye yana sa tswa kena karolong ena ya bobedi ya papadi ke yana gantle ka mana boro e tswela pele ba etse ka mana kunde ke yana go fitisa bolo mna onetse gantle ka mana mokena bakgola ke yana ba bonkela bolo ka nna bokolo kotsi ka mana Senegal ba kena ka bolo mna a re ba rekela ba e koropeta bale ntlha ba itlhaba ka lerumo bo mameri o thi ho hanfela ha ya tlola mola ho hanfela ha ya tlola mola ha sentla ho hanfela ha ya tlola mola Senegal ha le ya hlaba ntla ho hanfela ha ya tlola mola a gna le golden technology ho hanfela ire ha sentla taba yeo u dia tlola se tiba tiba ga mane mike fela jolo papadi ile 3-1 ile 1 Senegal ba tle ba hlaba ntla ya bobedi ka mona Senegal ka mo taba di tsamaileng ka teng phepha ngwana mme ha re utlwe gore na re e bona jwang papadi ena e tsamaile jwang ngwana mme nna esile e tla gutla Senegal dipapadi tsena tse pedi tse setseng gore na go tla etsagala jwang kgatlhanong le Qatar kgatlhanong le Norway ebe esile ditlase di tsamaye jwang ngwana mme dipapadi tsena re di shebile nnete se bele gore na ke Iran ha e le hantlentle ke Iran ebe Norway ke tsona tse tlase Senegal e shebana le tsona pepper
1: boso o fela le jalo nnete ya sala basangana ba bapetsi bana ba Senegal ka tsona ha mmo le France empa ha ke re shebe jalo ka so buile bolo ka Iran ha mmo le yona Norway mpa msala o tla so bona nnete ya sala e bang Senegal e ka tla gore e wine dipapadi tseo di dipe

0: dilo ka so tle di bontsi wa le ehle ho hlakile hore e tabe fitile ha mole na haena ya France nta sala mphomo sala France ba petse bolo e ntle ha holo ka mo re boneng ka teng me ba isitse Senegal le go bona ho di bo bana ka go long ya pila papadi o tla bona hore ine ka Senegal ehle e ba container le ba felletse hantle go bona empa di tsaka ba go tlo ka go long ya bobedi ke mola mo ba ka le nyolo ho phunya masoba ma phunya na hena Senegal masoba me ma phunya go ka mohlanganelo o lise e o ile hore ne di a sala motho o shebile o tla bona go o lise e bile na engine ya na hena ya France ka ba pala hanta ho lo ka di fase tsa hai tse botsitseng ha ho lo mpa mosala me ne le tsano hai ha mo le mohlanganelo Mbappe inta haholo ka mo heo no tlile o bona taba tsa bona tsa baka teng ha re shebe re tla bona mphomo sala bona ebe ana ebe Senegal e tla tle e khutse o bana ha o sheba bona ha tse ka bo Tunisia ndi di tlabile bo lo bo ntla tse ka ba ntse hlano ka ofela e kgalo le ntla le nngwe e lo re ha ebe Senegal ntse sa bua ntla tse tharo mphomo sala yes we can still say Senegal ho latela ka mo re tsebaba pala ka teng yes you can still come back empa ha re shebe o tla bona hore Sadio Mane mphomo sala o na le siko o no sa mone ka bo o no sa bone papadi ya hae e re tsebang e tswile matsoho tsa tsina ka jeno ho hang hang ha o tsebe na mohlomong e ka nna ba he o na ipolokile o tla ipolokela papadi ya bobedi ka bo ho tla tle ho etsa hale ke tla boka ha do go wa ho mosala ha re sheba mono group I
1: re tla ga ke dipitsi ha re di bona ho fela ho le jolo ngwana mme mamedi ge se be dipe ka manaka ka la ha kwe ka mogeleng ha ka teng ga so ina ene tsheditswe ka kotlo ho ke Maluti Mountain Brewery ke bona ba re tsheditseng he bakeng sa gaso ena mme ka kotlolo he re tla nne go fetseding tlasa tshegetso ya bona ke mpho masala ke sebeditse jalo le seepepe pepa mahao motlei jwa silente nkgatlhe e le yena ya re gokaganyang le wena ka moo ka matlong a gaso mme feke ke ga sia morao jalo he banna ba ne ba tlhaile thabeng lekwala ralekwala esita le molao wa tlale ka mana ka dipapatsong ke moifo o no tlhile o le teng ka kwano he mosotho e motle ere re tle re bone gore na ge tla kopana kae nneng jwang gasong ena ya dipapadi tsena tsa bogope wa lefatshe re ka mona ka lahakwe Maluti Mountain Brewery ke bona ba tshegetse studio a ko rina nabeela ngwana me
2: fine
1: lo se itsang ngwana mme kgatlhanong le dinaga tsena tsa Aforika empa tse dintse di sebeditse bo Ivory Coast di ntse di sebeditse ngwana mme mo di entseng teng di ile tsa re bea botleng ga e ne tlhola naga yane ya Ecuador ka ntlha e le nngwe go nnoto ke yona fela naga e gapileng papadi dinageng tsena tsa Aforika tsena tse e le somee tšhee tse dinga di tse bapale Algeria ga e se bapale DRC ga e se bapale tlo bapala le Portugal letsatsing la gosane Algeria ne e tla bapala jalo le Argentina letsatsing la gosesane ngwana mme le Ghana le yone e tla bapala jalo le Panama letsatsing lane la labone le Aforika Borwa e bapala papadi ya bobedi kgatlhano le naga yane ya Czech Republic ka mo taba di leng ka teng
2: lesgo
1: taba jalo ngwana mme
2: mamedi o semasala selotlhe ke leboe wamphato mpho mosala tlhe le moifo ka mono se phephe mahao ga se re utlwile he moshabitswang Iceland e ne ntse le yena bero he ga metšhini ya rona ka mono re bua hantle monate Deiso Mane re utlwile wae ke moga molawa anna ntate lekwala ga lekwala wa lekwala wa masinoto le yena e ne ntse le mmesa motlhwane ka mono metlhe ka ofela ga bona moifono o motle o sebeditseng mono re tsielala ka nnete mosebetsi o motle edgwete ka moo taba di leng ka teng metlha mme semosala se tlhola ke a tshepa papadina o e fumane ka kotlolo ka jeno mme o e utlwile na e tsamaile ka tsela ya mofuta wa feng 3 France 1 Senegal ka moo ditaba di leng ka teng mme re ntse re le manehe di-group stageng tsa rona mo teng re reng ha jwale he o se o ikutlwetse gore ke setlhopha se le seng fela sa Aforika se santsaneng se fumane tlholo papading tsena tsa pele he ka moo ditaba di leng ka teng bilo ka go pola go papaditsegang setlhopha tse kagang bo Aforika Borwa se le sa tlholo ka mono mme e nngwe ya dintho nnete sale yo e tlileng e ntse e bakile tsitsipano e kgolo eo ke e boneng gore e ntse tlhile e matha mona manyakwaeng a ntse a tlhile a e sekaseka wena mamedisa masala soto ke ya gore o bonagetse tlhile papading ya Aforika Borwa le Mexico e tlhile ka nnete maAforika a mangata nnete sale a na tlhile a tsheditse naga yane ya Mexico ke mane morereng e be gobaneng Aforika Borwa potso eno ke

0: ba re botsang go le ata na ata fitse o kae ena mo mesima sa lesotho ba tsana bana ha ba tshujina ehli ba re botsang go le ata na ata fitse o kae na we me di mesima sa lesotho re ke o si handla monate that thing lena la kajeno wena me di mesima sa lesotho matsohong a mofuthu a moshana bitswang o Malithemba moshana bitswang o Malithemba are ka nnete ya gore ngwanato we botlhe ba gago bo ntšhebise ka matlho a batho ee matlho a batho tletse kopana gape tsatsing lane la osane wena mo mesimo sa losotlhetle ba kopana ntle manate mane na nengwe lane la modikong wa batšha ka hora ya boraro se ka ba fito.
1: Witness the skill.

0: metsotsong ya leshome le metso e robedi hantle jalo fela hora ya leshome le metso mmedi re file mokokoro mesong ya letsatsi la laboraro o tlo ntumelle hle wena momamedi motle wa selemo ya sa Lesotho keng ke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu hohle mo mametseng tshebeletso e kgolo ya setjhaba o le hona teng o hlobaetse gara di a le moya di lengata tsena ya ba hore e ga ke tle ke le teka tsebe ka nqena hle lebitso la ka ke Malituka Taunyane wa mohauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batse ke motho wa mantseng thabedi wa me di sena re mele mogwabotlong ke na re ha ke ipate ke thewa ka le ribele letle le letelana la mamosala molapo ke ngwana na wa dihlabatsa peka re ko hopotsa taba botlhokwa ke ena ko re lekganong la peka moya ha o kene a o ya teng o tlo o siela mang ho bana banana ba teng ba tla o qhwaela ha ke tsholo jwalo o ntumelle ke hle ke re hle maila boroko a matle ho roriswe legato lena le boetseng le re kopantse ha mmoho le ha re ka ra arohana ka mehla dipelo tsona ditle diteane ha e le kgitla tjena dihoreng tse boima dihora tsena tsa bo tshetshella kwana hle o ntumelle kere lebitso la ka ke memorena ke apere kganya ya ha empa ke tshuka mehla le matsatsing ona ngwanana hore mohlang ke ne ke fihlella penlena la thojane ya e ba ditlatse ya ba medidietsane ba re ka jeno le loko le atile ge fihletswe ke motle mosia mme ka lebaka lena mabitso ona hlaka dikanta tsohle o hla botshabela bophirima borwa le leboya mme nnete ke gore nna ga ke tšhalebe ke tlabeeloswa e ntse le lebitso le leng ga ke kgomo botlhabana besong a o rata kampitsa mmena letsana ya maila boroko go seng jalo wa mpitsa mme mafata a kwaela bitsong la seboko sa ka gobane nnete ke gore he ke mosia ke motho batse ke motlhwa thupa ke motho wa mmantsheng thabedi wa me e re ga ke bokile dikgomo jalo go tlakile gore na ke nna mang ko hopotse gore re tlo e leta ka legato le ka makgethe go tloga goreng ena ya leshome le metso mmedi go leba goreng ya botlhano goseng mothating ona ntumeleletlhe getlhe re meme ya tlang gore bulela mosebetsi wa kajeno ka thapelo dinomoro tsa mohala ke tsa ka mehla tsa 2231 6429 le plus 266 599 93
1: hi letwe ka ka magete
0: ka ofela
1: tshwana sa khong
0: dumela mme
1: o tla ntse mo siya
0: ka nete ke phela ka mahomo ga tlo phela rwa ngwana
1: a ga nete ka mahomo wa modimo
0: e ya mme
1: ka le ntse ke nne a tea masijari yo tse monate wa ka thabatseka
0: mogato wa waka
1: ke kopa o bula mosebetsi ka thapelo
0: tswela pele mme
1: modimo ntate modimo moka modimo moya o halalelang modimo ntate modimo moka modimo moya o halalelang modimo ntate modimo moka moya o halalelang ntate modimo ke gona bana bana ba gago ga ya o leboa ntate gobane o kile ya go baballa ga re ne re kena ka gare o matlo re ikwalla re ipata ka dikobo empa ka lebaka la legato la gaon

0: nte bo mo sa kwaleng ba di tsentsetseng bosibile motsheare teke wena a tlang go kwala le ba dipetle le baditukudu tsa bona ditswang ka difestere le ba magae ba diphateng tse tshasang tate le ba ntseng ba itsamaela fela modimo ba nnang le siki ya tlo le ba ntseng ba batla mesebetsi ntate mogala modimo a nneng
1: amene mogatuo
0: ke a leboa mosia ke mme ape yang masutse dijo tse monate wa ka tharatse ka kgotso
1: kgotso ga yate mme ape yang masutse dijo tse monate Thank you wena moratuwa waka. Pailetwe.
2: Ala ga tlo ka mogetse.
1: Ka ofela.
2: Ke tsabana sa go.
1: Ntate.
2: Dumela mmena le tsena mo ntate.
1: Dumela hle moratuwa waka.
2: Wa tsela.
1: Ke phela ka mahong ntate na o phela jwang?
2: Ya tsela mme.
1: Eh ntate.
2: Ke tsole bo thatela.
1: Eh ya moratuwa.
2: Le bo thatela ntseng ke nne ya ya masuka ye ke mona de ka thabatsa na ka le di tsheke ntate mo na ke tsela wa itlela ka kolonya ya le bua mme
1: e ke a le boha mogato wa ka khotso ha yate thank you ntate thank you wena mogato wa ka ha iletwe
3: ka mogato le ka mahet
1: ka ofela
3: re tshwana sa phone
1: dumela mme
3: o bula ntle ne di tsana le ka tshuba
1: ke phela ka mo ha mo gato ba ka e ka ba o phela jwa ngwana
3: ba phela mme
1: e ya mme
3: ka le di tso ke ne ke khosha ke lapa ka mo ne ka ma di di ya se tsone
1: mhm
3: ke go pa ho le ma ke se ne and just ba ka a the hand lo ma se tsa le ho se nna ke ya re bule se mo se ke tsape da ke monna ke pela wa itirela Kena a ile buha le nna ke a ile buha ke ne khosa ke lapa ka bona ka matiri a seiso mosia ke a ile buha
1: ke a ile buha mogato wa ka kgotso ha yate
3: thank you
1: wena mogato wa ka wa go qetela hle ya le buha nthapelo yo mme a pe a masutsa dijo tse monate a re etseditseng yona mesongo ya letsatsi lena la laboraro ha iletwe
4: le rato le ka magethe mme
1: ka ofela
4: re tshabana sa khomune na le tsana ya malete thujani ke le bo ngwane so bua le nkhono re tla fua ka le ge ko ka mana ka matiano nga sela tsenne ka dumela go go batsedike
1: e ya nkhono
4: ne ke kopa go le bo thapelo e ntseng ke nne ya pehang masutsa dijo tse monate ya lebua ke ntate monna ke pela wa itebela ya tla lebua ke nne ke khosha ke lapa fale e lebua ke nkgono re tla fua ka lereko ka mana ka matiano nga tsela tse nne nne
1: ke a o leboga nkgono re tla fua ka lereko
4: tanki mme
1: tanki wena mogatuwa waka nebile le yena go gula e le sepepelwa le bohobe e le ngwane mmae ya tshabanang ka yena a tla mo beya ka mono ka mahetleng a mo fe bohobe a mo fe makwenya a mo fe mazimba a mo fe dipompong dintho tsotlhe tsa tlhomanye ka di ka thabisa ngwanenwa wa gae e be o di latlhela ka ofela ka mokokotlong ka mono ke yena he ya neng a re kwalela mogatlhelo ona wa ba lebogang thapelo e re ga go se go le jwalotlhe ke re ke nako ya bane ba kokotang ba ipitikang ba emetseng jalo mabitso a bona e ka setlano gona go fetisa ditsebiso tse e teng matsogong tsa mailaboroko.

0: leetwe. Ha e leetwe. Batho, ha e leetwe.
1: Tlhano ga tlo ka magaethe mme.
0: Ka o fela.
1: Ke sa bana sa kgomo.
0: Mogatu.
1: Dumela mme ba fata kwa ela.
0: Dumela mme.
1: Phela jwang mme?
0: Ke phela ka mogao mme na o phela jwang?
1: Go phela hantle mme.
0: Eya mme.
1: Eya mme ke kopa go ke emetse lebitso.
0: Ke mme mang go kae?
1: Mme ma se tsena sebilo ha mofutho. Trekeng sa qasha.
0: O se qetile dithotobolo tsa gago?
1: Eya mme.
0: O ngwaneso o kena ka kae?
1: Ka ditsokotleng mme.
0: O lokile mme.
1: Ya leboa mme.

0: letwe.
1: O ya ga dilo ka mekgwa.
0: Ka o fela.
1: O sa ba mo sa so mo.
0: Magatu.
1: Ke nne ga mo sa kola ga ntla nne wa.
0: E ya me.
1: Ke se politiki ga tutulo nya ka ya botshelela. Ke tena ka ditswakotleng.
0: O kena ka ditswakotleng.
1: Eh,
0: ha tso ha ya temme.
1: Tsalebo.
0: Ke utlwa gore le ena o santse a tla phethela dithutubolo tsa hae o ho ya botshelela ka jeno. Eh, ka mane ka ha mofutho le teng yena boitsana ke diphethetse mosia wa Yesu se ke eme ka le bitso fela. Se ke eme ka le bitso fela. Tshepo ga re ntshane a ka re ka tsatsi le leng Jesu re tla mona.

teaching as well now, and Tasha, she was your

0: letwe
1: ka lerato le ka magetse
0: ka ofela
1: o tshabana sa khomo
0: dumela mme
1: wa phelang khono
0: ke phela ka mahang khono ka ba phela jwa ngwana
1: go phela hantle le bitso la ka ke ngkhono tshepong ya ka ke tshepile mogena go thintshitsong e kopa go bula ka thapelo ngwaneso
0: e yang khono
1: modimo ntate modimo moga modimo moya o galelelang ntate a lokileng ke gona bana Jehova a galelelang nakong yona ena lenaneong lena le legolo la bonkgono le ntateng moo ntate a maatla otlhe o re sireleditse Jehova go tla bosieng ba rona ntate a lokileng o fitlhela nakong yona ena ntate dilemong tsona tsena Jehova a galelang e ntse e le wena modimo o tamebe yena ka go sa peleng mogana le modimo wa rone go kopa o re fe maatla o re fe tiisetso ntate ya galelang ya o godisa ditlolo mogana le modimo ka go naga yona ena Jehofa ntate ya mosale magau eo bana ba itaolang Jehofa galelang re tleke re tiisetse go etsa tsotlhe go bana re tsile gare re tla ba godisetsa tshabong le legatong la modimo ntate ya maatla otlhe ke wena fela o tsebang dintho tse tlang go etsagala mogana le modimo nako efe kapa efe Jehofa ntate dintho tse botlhoko tse tlhaelang bana ba bone e tle be wena o tla tlhakola meogo magameng a bona Jehofa a galelang mogana le modimo wa rona ga se letsa mantsho ka mangata a mabedi a magago ntate ya mosale mogau o tla utlwa thapelo ya rona ntate tsena re dikopa mabitsong a magago ntate le moga le moya galelang amen
0: amen moratuwa waka
1: yongkhono tshepong ya ka ke tshepile morena qothintshitsong ga ke leboya nkgono
0: ke a o leboga nkgono kgotso ga yate
1: tanki
0: tanki wena moratuwa waka ga sa butse jwalotlhe ge bile re utlwa boteng ba moya o halalela ke nako he ya gore re tle re itswelele pele ka tsa rona re le bonkgono le bontate mogolo ditaba tse re amang a kege ee taba tse re amang re le bonkgono le bontate mogolo ga go le tsena hee.

0: makgethe.
1: Ka ofela.
0: Re tshabana fa khomo ne morena ke a te khono morena ke a te re khanya ya hao.
1: Khotsong
0: khono. Ba ne so hle u bua le mkhono re tla fuka ka le re ko ka mona ka mateno nga tsela tsenne.
1: E ya ngone.
0: Ke kopa o ile taka hore mo feta ka tsela mahlo ha je sa motho. A khela mahlo ha mogena hlomela ngwa masupa hlomela kwa dilepe ka mahlo ka mohalala o tla re o boneng ha mofumahadi mampinyane maila boroko a khujwang ke lerato le ditelo le tshabile la mashume tharo motsheanong. Naledi tsa meso ho tswa ho tse leshome dikola. O ntate moholo bo nkgono ka letathojane. Ntate Pula Madiboho le bona bathehi, ke bona bathehi ba lenaneho Mohlolo. Ba lakatha ha mofu ntate Tsepa wa Mokgatla. Ahee, bo Pula Madiboho ba ho itebala. Ahee, thaka ngwaha sa ho siya ya lona mesebetsi. Batho ba ho phela lerato e se ho le bua. Hee, nka mpa ka re, ho roriswe lerato lena, le re kopantseng ha. Moho le harika aruhana pilu sona diteane mopia le arubetse ka dikrasia tse ne di hlokang re keke ra e lebala ena nalane re a leboha nkgono morena ke a tere kganya ya hao.
1: Ke
0: a leboha moratuwa wa ka, ke re kgona go tla fuwa ka legeko gona mona mateanong a tsela tse nne moratuwa wa ka.
1: Ke a o lebogang
0: gona. Thank you.

0: ntate mogolo ga ntse re phela lefatsheng le na se ka bohlale ba rona empa re bolokiwe ke Jehova ko gore e mong le mong a ipotse gore na o nkoloketse go etsa jwang o nkolokile ga ke le jwang ya segutlwaneng se kgetheileng kgono le ntate mogolo o gumame go ntateng seno lele bohlale ba o phela ditshiong tsena tsa ka tsa botsofadi bo bokuti ntshenolele ditsela ntate tse di tshwanetse go tswela pele ka tsona ka ke seke ka tsamaya jalo ka sefoufu le setlaopa lefatsheng lena a thena thusa ka disediwa due ke tle ke tsamaye ka mogau le tsela tsa gago ke tle ke tsebo kgutla ditseleng tse kgopo ke dulele go eletsa le go galema ditlontlolwana tsa rona tsa godimo tsena tsotlhe ke di gapelele go modimo ga dikedi o tsebe o le modimo ntoro ditlolwana tsa rona ga dikedi o tsebe gore ko wena monga bophelo di ikokobetse di tsamaye ka tsela tse nepagetseng di tlwele tsela tse kgopo tsa lefatsheng bonkgono le bontate mogolo letsatsi letsatsi ga o tsoa o re ithuse gologolong o ema o ikotlola o se sa otlolwe o re morena ke leboga nako ena ntshenolele go setseng go tlo o etsetse ona gobane dithui tsa ka o se di badile bonkgono le bontate mogolo ga re tse re sekeng ra phelang jalo ka ga e ka re ya iphelela a ntshe ga re iphelele re phela ka mogau o re utlweng ka one ba bangwe ba teng bana ba bo rona ba lakaditse go ka bantse ba le teng ba etsa gwane le gwane dithung tsena empa nako ya bona e se e fedile le ga o tsoga mangole gana go jaga o nne ore morena mona ka mogau wa gago ntshenolele ditsela tsa ka gore ditle di tshepagale ke tle ke tsebo go ba ya kgatlhang ka pelo sefatlhego sa gago mosia o kgone na le tsana ofa o kofile monkgolo le bontatemolo itekoleng le itadimeng gore na le ntse le etsa jang tseleng e ne re leng ka gare go yone e tle e re ga re fitlha ka pelo setilo sa katlholo e re ntate ke nna ena le thutanontle e re ga o phetsa dibuka tsa bophelo dibuka tsa bophelo ka dithusa tse re bolokweng e ke e be dibuka e kgatlha monga bophelo a tla tlo go nna re tle tafoleng re dule mmogo re keteke lakonyana ke a leboa monkgono kgotso ke legela pholong
1: kgotso ga ya temosia
0: ke a leboa
1: ke a leboga mme re metsotsong e masome a mararo ena ya bokae ya pele gora re file jalo fela mokoko

0: கப்பா நக்கா நல்ல ஹலான் செஞ்சேன்
1: Amen. Amen. Amen.